0: laptop.
1: Oo.
0: Nakakatulong na supan man. Secretary ng Residente, DSC, at sa Subong.
1: Oo.
0: Kinatukul na yan ito.
1: Oo. Oh, ka very alarming ka to pang France Katie series bla. Ang pinatsanay ang mga ginalantaw nga mga gulo duta. Wayta kabalo, pero may mga personal background man ang tao nga pwede mo lantawon nga base amo ning mitsa man sa pagdutang siya. Why man istorya ni mga intel base nag intel ni sila or nagintra sa ano? Sa mga sa army kag kung ano pa ang sitwasyon katropang France dali lang gabisyo-bisyo wait naguba naman guro ang cable halin Singapore ay pakadto sa Pilipinas no ha nga wala naman tas ang permila niyang Globe kag ang Smart nag pulo pareho pero sa advertisement pala mati ayaw lang tawabla ang Smart kag Globe aba nila 5G sila no the fastest internet provider pero tarawa bla ang ila serbisyo kulang loga bla oh balikan ta si katropang France oh
0: Rain, no?
1: Oh
0: so may pagdating investigation sa karon sang nakuwang sa sining ng mga shooting incident na
1: Oo.
0: Sa probinsya sa Glamengrosso
1: Occidental
0: katropang
1: Irwin. Oo. Oo. Grabe, grabe.
0: So may mga ano pa kita, no? Sa mga lugar kahit kaya pinakita nga makapakita.
1: Oo.
0: Pinapakita niya incident may mga kagawad.
1: Mm-hmm.
0: Sa isa ka parang guide sa syudad sa Bago.
1: Oo.
0: Kaya doon nag-pinusta ka. Nine lang ko, no?
1: Uy, hala?
0: Oh, din naglinabutan na yun sila ko, no?
1: Mm.
0: So, galing nga ang ining barangay ko noon doon. Ang tanis ang barangay Maaw, bla?
1: Ah, Maaw ng pe, sa Maaw.
0: Barangay Mahong, bla?
1: Oo, oo. Nag,
0: patupay
1: sila?
0: Ang MP na parmin ng mga nakuta lang. Kaya ba, siya po natin, alika nga ako at nagpa, nagpahin bla ang reklamo, bla? Patupay si isa kang wag na, no?
1: Mm-hmm.
0: Eh, si, ano ni,
1: mm-hmm.
0: ang, kagawad dito ni mga kagawad din kilala ng dai kagawad Marino Perwelo.
1: Oo.
0: Kakanay kagawad
1: ng ah, anay former kagawad.
0: Mismo ang nag-ito sa sinin na komosyon.
1: Oo.
0: Sa barangay.
1: Mm.
0: At sa amin sa amin na galing na po panay. Mismo na.
1: Mm. Tuwag sa nag-istorya ba?
0: Okay. Masulihin din ka parang din. Kung isa ka isyo ng
1: mm. As Bago. Aparte, oh. Oh,
0: so sa Lakao, balik ko nung din kapagdana na.
1: Mm-hmm. Damo, abi po, Trina.
0: Kaya sa dito, pabalo ka naman ko na nung ni Kapitan niya.
1: Mm.
0: So, tiyari yung issue sa bako ni Kalangao, balik ko nung.
1: Dras Bago, abi, damo sa mga poultry, no?
0: Oo, bota. Muna din. Naging, oh. Di dapat ang yung Gio, maling malantaw, sinira pa Arvin, no?
1: Gani. Doon ka damo, naman sa mga reklamo, ito ka na baton, di?
0: Panit ang yung Gio, di ang may mga lagaw, di. May mga kagawad na nagpagdulan.
1: Hmm. Grabe ba? Why na sila ka... Why na sila ka pugong guro?
0: Siguro ba siya yung mga umul-umul mong guro?
1: No, hindi na ba lang siya madala sa istorya, bla? Why na kapamati, bla? Ako, kisa. Kung ikaw ang argumento, sus, maano ka na, ay, kunami si Mukron.
0: Hindi na lang ni... Ang istorya nilang kalabot, eh.
1: Kita ka kapatid ka...
0: Resulta, gini sa... Ano na? Munib lang nga pagay bala.
1: Mga bata, gamay bala kung isa mag-away bala. Ha? Dito ba isa niya? Dito sa Kuawa.
0: Pruti ang isa dire, o anay kagawad, tuloy ka ni Katropang Irwin.
1: Oo.
0: Na information lang ang na-receive na to.
1: Oo.
0: So anay kagawad, tuloy ka ni bala.
1: Oo.
0: Hindi nga persona, hindi nga involved sa karon.
1: Oo.
0: O anay kagawad, kasi isa yung incumbent kagawad ni.
1: Hmm. Huwag ka pugong.
0: So, na tinigalag yun nga, ang mga ginislabi, ginaway yun sila yan. Kasi nag-ano, diba siguro, ang may involve, rason ni Gurong may involve talaga na Parvin, diba siguro, hindi gusto loyal sa isa eh. Si Kagawad Termilo, hindi kuno ang ginaligar ka na Parvin nga, abuli mo ang ginatugdo nga una nagpatupa kay Anay Kagawad sa aming iskute.
1: Oho. Daso nagbalos ang isa?
0: Kaya ang tugdo naman direkto ko lang ito pa Irwin.

0: truck na itlog.
1: Ah? Itlog mo ba, Tungko?
0: Diba siya ang imbis guro niya, itlog niya guro nila, ya. Si Korpa na lang ini, Korpa na lang guro eh.
1: Convert to cash na lang, ha?
0: Convert mo na yung mga ligasyon niya sa kanil kagawad, no?
1: Oo.
0: Ay, sa dyan naman. Nagkapatun ko nung Korpa si kagawad, kay si Kapitan. Tunog mismo sa kay incumbent, ay former kagawad.
1: Oh,
0: nga katropang Erwin.
1: Nga kuntani, itlog to siya.
0: Ay, former kagawad, iskupe.
1: Ah.
0: Ang ginapasbagda niya kung si kagawad na Servilo.
1: Hala ka.
0: Kapitan to. Nakabaton ko ng kwarta katropang Erwin halin sa manupan gani.
1: Mm-hmm.
0: Pero ay, nangutos ko si Kambenta kagawad.
1: Mm-hmm.
0: Na gano'n eh, no?
1: Gindispute yan, gindispute yan.
0: Uyap pa. Yung tamba, yung tumbang.
1: Ahay.
0: Yung yapan niya sa may kagawad ko, no, eh.
1: Ti, amugin man ang katorpang Franz, how? May aragin man kapag may mga issue, gin man sa mga itlog na gin convert to cash, how?
0: Ay, si Edon Tungkol, namugin na. Investigate na niya ang ano, eh. Kasi kapitan ko niya, William, yung kapitan mo sa tumatila.
1: Aha, aha.
0: Pero kanilang si Anay Kagawad niya na nagpagulong din sa police station to blatter, duro eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya iti, natampaan na siya na sumbagan ko.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ipa-file din sa kaso.
0: Oo, oh, eh, kaya iti, line na yan yung story, ang magpatupa kaya.
1: Oo.
0: No, kahit si Basiguro sa kagawad na to, pero Willo, medyo lo-optic mga boss.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Siguro si Anay Kagawad na uyapan niya eh.
1: Na ano niya? Na impito siya? Na impito? Why na nakapamati?
0: Na impito. Get siya na impito.
1: Na hindi nito maglambot sa MP3 ah.
0: Oo, gani man. Teka lang, wala yun na nayang maglabot pa sa MP3 kay Tropang Irving. No?
1: Oo, sa MP2 lang ta.
0: Oo, si MP2 na niya, ano na naging niya, delikado na niya mo.
1: Hmm.
0: Maglupok na yan si MP2 niya.
1: Oh.
0: Seryoso na niya yung istorya ka to Irving.
1: Hmm. Labatan na ikin sila. Pero sige lang ha. O na nogit mo na yung sitwasyon pamatian tas labi. In case man si Kapitan ready man niya magpamati guro. Galing si Kapitan kung mag-issue ang itlog ni ang aging convert to cash. Basta yung dalahig. Eh bias na si Kapitan eh. Pati ako yun ang itohon mo
0: ba? Imbes na kasi sabalo ka naman kayo Parvin nga si duwags na ko lumuot yung matumaligasyon nga duwags na ko na ni Kapitan to pag ni Kagawad ni
1: nagbaton
0: ay nakabaton ko na.
1: Oo. Kay amo man ang style mo? Deliver to itlogo? Itlog inyo kung masyende ah? Oo.
0: Kasi yung matumaligasyon ah si Kapitan kag si Kagawad na ba?
1: Sige. Tanawang tanis lang. Katropang Franz? Oo. 8-10, mga katropa, nantaon ta kung ano ang disposisyon ni Kagawad, kag ni Kapitan, nga nag-away gid sila tungkol sa itlog, nga gin-convert, allegedly gin-convert to cash. Kalain mo naman, daw kawiti-witi mo naman, pero kung tuod ni Kagabaton sa kwarta, ay sus. Bao, bugat ni sa politika, dako bugat ni sa eleksyon nga budlay ni depensahan ni Katropang Franz?
2: Oh, yes, no. Kaya matingwala kita makapakigangot kita sa bago si TPNP.
1: Oo.
2: Para makonfirm to niya yung pag-file isang okon din pa blatter gitman ni Kagawad. Biyan ay Kagawad. Si incumbent Kagawad.
1: Oo.
2: Diba siguro ya si Kagawad yan. Eh. Bastante na to yas ang itlog.
1: Itlog?
2: Oo.
1: Nakatulong na to yung itlog yan.
2: Kadamodahan niya sa pangluto ko mo.
1: Ay, kaso, katero pa, Franz, kaso muun mo nila.
2: May sunny-side up.
1: Oo.
2: May pinate.
1: Oo.
2: Kagun, ano pagida eh?
1: Kag kaso muun mo nila sa itlog at daw-daw ka. Ano mo naman?
2: Ano mo naman?
1: Siyempre, maligya mo eh.
2: Oo eh.
1: Para ma-convert. Ah, sige, deliver lang to sa Piak Balayo. Hindi lang disbalay.
2: Gano'n man. Pag-insindi, tananay dahil sa manukan niya, sigurado may itlogin na mo.
1: Oo. sa mga layers ni mga katropa, katropa fans, dapat may

0: commitment ni sa gli ko mo. Nga daily ginahimo mo ya. Kay kun hindi, mabaho na. Dapat may ara ka pa na sa mga ginkot-kotan. Kay para iula mo da.
1: Oo, oh, sakto na. Hindi kun ano, pagkita ba lang ang mga, ano ka to for win, ng mga bagay, dira.
0: Mm-mm.
1: Especially kung may amo nagdabi ng mga negosyo.
0: Mm.
1: Dapat may awareness na sa palibot na kahit mga residente da.
0: Mm.
1: Parang man to sa Chris, parang idulaw eh.
0: Oh, dulaw. Ahay. Di, sige. Kikadlaw ko history at log naman din eh.
1: Pero ano tanik ito, Parvin? Baga, there lang kita sa dugang niya detalye. Ang what gini sa issue ni sa doon ni ka mga anay kagawad, kagin kambent kagawad. No? So, tingin sa garo na nginit na yung ganti ba? Siguro may dugang, may kulang man ang istorya nga naglabot sa iya. Amo na guro nga doon ang akik.
0: Nag-react siya? Sige.
1: Oo.
0: Walang taon tayo niya. Walang taon tayo niya. Doon ka sa Johnny.
1: Sige, ako na Parvin, no? Ang maningatan ng update is patrol. Siluat, inisira pong Franz Andrew Burgos. Sila mga pakuntukon sa labas mong tumang sa Santo Glasgow. Para sa nagawag yun yung Pilipinas, Pilipinas, XFM News. XFM
0: Live Reports. Salamat kayo katropong Franz sa pinakamang update na Tons Patrol. Dala na isang duwa ka gintanglutang sa banwasang Kawayan kag sa Binalbagan nga ang ginalantaw lapit sa Malasep malapit ang issue sang duta nga among mitsa sang nangin mitsa sang kabuhi sa mga biktima kag nagresulta sang panglutang. Waita kabalukon ano gid man ang dalom sini, no? Pero hindi man discount mga katropa sa aton pulis nga it could be basi may ara sa mga angulo angot sa ining issue sang insurgency diri sa Dapo, Negros Occidental. Alright? And ang issue sang itlog sa mga barangay bala, no? Kalaway kayong ma-issuehan kamo sang issue nga nagabaton kamo itlog, no? Hindi amo na ang gusto naton nga matabo sa ngalan sa mga kapitanista. Okay? Kay ang aton trabaho da una sa tanan is ang paghatag proteksyon sa aton nga mga constituent kun may ara sa mga health concerns, no? Di kun poultry istoryahan ta may baho na, no? Ginaamag ina sang kalamay asang langaw. So may pila na ka mga lugar nga nakita ta nga nagreklamo sila tungod sang langaw nga sobra-sobra, baho nga sobra-sobra. Ditos dulaw to momentos bago ang pamangkot ng mga katropa why ni kalabot sa talatapan sang aton City Health Office ang bago nga wala gin inspection ini, why ni ginkantuan sa mga ano naton sa mga ahensya naton sang bago kung may ara gin man sa reklamo. Kay ako pagpati ko kung magadto na sa barangay at na barangay level pwede ni siya ma-settle gid man mo, no? But kung kis mga katropa, honestly speaking ha, nagahambal lang ko ha sa aton barangay kung kis daw kabayas na kapin pa kung medyo may ara-ara ang gina-complain, no? Daw nagahinay daw gakatahap ang mga officials barangay, no? Pero kung residente na gani ang gareklamo mga katorpa daw pawalaan lang, no? Di ano madaloms ng mga rason sila daman, no? Ato ga paminsan man ta gagalantaw-lantaw man ta sa sitwasyon basi tuod, no? Ang itlog ni na convert to cash na kag para sa mga public officials natod mga katropa sa amo ni nga issue magguba ngalan hindi sa worth, no? Hindi sa nagakaigo nga magguba ngalan nyo nagbaton kami itlog pagkatapos king convert to cash nyo at gabaton kami itlog kada bulan no ka law ay para lang sa ano hindi ka mo hindi sila hindi magreklamo hindi sila ma ano hindi sila ma top down o kung hindi sila ma-ego sa mga reklamo sa mga residente kag-drab lang sa barangay level makapan-kapan na ito ang mga sitwasyon ta daw kalaw ay man ba, no? Magamuna mga katropa, may mga rason man tani mga residente ta mo. Kun tuman na ang kun grabe nga langaw. Pero may po, health concern na, pwede nga magresulta na sa mga sakit sa mga kabataan ta, kag miyembro sa pamilya. I hope man tani ang aton nga City Health Office, Dres Bago, mag-acto man sa ni mga katropa. No? 8:17, haboy ta mga obligasyon naton mga katropa. Tapos balikan ta aton nga mga latest story to sa Kaban Kalan. Pagkatapos, gid lamang sa mga panumdam. Mga katropa, standby.
2: Bullseye. Bullseye. XFM 90.3.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates, at isothiocyanates na malaki ang binipisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako namamblema ngayon.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis, nervyoso git ko, basta gani ganun po sang order yung ang kape, gato kang pagkadedoso ko, ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko, kaya wala akong kapalpitate, kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus
2: Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil,
2: System Pain.
10: Edgar, sa ka-service ko, may arapos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye. Balik na rin mga katropa, oras natin 8:27 ha, sa pagpangalaganda mga katropa, kinahanglan ta suplemento, vitamin D, nga kinahanglan ta man i-maintain sa lawas natin, hindi nga nagakadapat, nga pabayaan ta lang, nga mag-deteriorate ang lawas natin because of mga insufficiency sa mga nutrients, vitamins, nga kinahanglan sa lawas natin. So, we have to keep it up, mga katropa, because lifestyle natin subong, nainagit mo, no? Ang aton nga pagpangabuhi subong, daw hindi na insakto, no? Hindi na amuna ka pariyo sa una, ha? Nga makapupo lang tayo sa utan, sa aton nga maugsaran, sa aton nga mag-garden to, tapos maluto ta, ha? Hindi naman ta ka, may naman ta access, limitadong access sa utan, ha? Pabakal ka naman utan, pagbakal mo utan, katropa, sus, mahal man, ha? Hindi man taka sigurado nga ang utan nga ginakaunta luwas sa mga chemicals, no? Kaya subong para dasig magyambo, magdako ang utan, mga katropa, ang utano naton, ano ta eh, mabakal ka. I mean, may mayara sa mga chemicals na, mga fertilizers kay kurano pa. So, hindi na sa safe, hindi sa muna ka nami, mga katropa, ang gina-consume natin ng mga pagkaon. Alright? May mga preservatives. And oftentimes, kita, antes na magkanto sa mga kanatuan ta, ang ginakaon tan lang, lain na. Ha? May hotdog na, mga instant, ba na? Ang mga pagkaon. Which angkon sa mataas nga chemical sa mga produkto nga ni, no? Hindi naman mabasol tila ka makaturan ta kay gusto ta nga makadasig la. That's why ang purpose ang mga instant noodles, instant nga kung ano pa, para dasig oras naton, maka-catch up kita sa mga oras, mga katropa, mga abya. No. Then, pila ka mga latest man, kung pila ka importante man yung mga vitamina nga gusto naton nga itutukan, mga katropa, because ang una pa ni nagpagwa naman ang aton WHO because ang vitamin D deficiency nagataas sa bilog kalibutan. Even sa tropical countries, the responsible Pilipinas, hindi kita kapalagyos na D, no? Ang aton na abi lifestyle ay money. Magwata, sunscreen, sunblock. Why man ta lain si Nadia? Ah. Pero somehow, kung ang intention ta nga makakuha kita vitamina sa adlaw, hindi nyo na pagbutang isang block. No? Kaya iban ka kung mga kauturan ta, abi mo, majaging sila para singa, para makakuha ta vitamin D, majaging ta, tapos at least maka-exercise ta, pero masunblock kita. Tiyanong purpose sila, kundi lumain pa. Di ba? Naglala pa, mga katropa. So anyway, amo na yung pinaka-sitwasyon nga ginalantaw natin subong. No? So ang vitamin D supplementation, mga katropa, importante gid sa para sa aton, nagapanami sa aton bones, mga katropa, gabulig man no sang aton gut health, no, nami nga digestion sa lawas ta. Tapos nagapanami man isang brain functions na to, mga katropa. Supplementation sa vitamin D nagabulig sa aton lawas nga magdasig ang production sa mga happy hormones naton para hindi kita gakusmaod permi, hindi kita dali-dali madala sa mga anxieties, sa mga depression la. No, sa mga management, sa sining mga mental health disorders, mga katropa, vitamin D plays an important role sa pagpaayo sa mga kauturan nato nga may arat na sa mga mental health disorders. Okay? So, amo na, mga katropa, maintain ta lang ang ining supplemento, ang premium D3 soft gel capsule, mga katropa, no? May ara pa na sa virgin coconut oil kag manonggay oil nga makabulig sa aton, mga katropa, sa pag panami sang aton nga depensa, no? Antioxidant man, maghambal kita virgin coconut oil, mga katropa, una nga puga bla. Nami na siya sa aton nga mga aton pumuluyo, aton mga kultura nga nag-consume, mga katropa, tungod ginabatuan niya, ginatudloan niya ang mga antibodies naton, no? Aton mga soldados lawas nga ma-identify ba ng mga kontrata, mga viruses nga hindi sa welcome niya sa lawas naton, nga hindi sa party sang sistema ta. Okay? One typical example of COVID-19, mga katropa, may ari pa subongho ang pneumonic plague, no, ang isa sa mga nagina-istoryahan karon sa bilog nga kalibutan nga posible mag-outbreak, mga katropa, nagsugod to sa Russia, no, isa ka scientist to ang nakabuka to sang daw pagkatapos ang test tube la na buyan na buka ko, no, pagkatapos na expose siya. After that, mga katropa, natabo ang mga infection. Pagkatapos na nagdamo sang nag masakit man parehos sa iya, no, ang isa ka sakit nga daw ginakulbaan ang kalibutan, so, no, mga katropa, no, tanaw-tala, no, pero mga katropa, vitamin D amo ni sang aton nga depensa sa aton lawas para sa mga paglapta sang mga masakit o kun sa mga viruses sa lawas naton, plus ang malunggay nami man ang buligya sa aton, mga katropa, because nga ti ang mga suplemento kinahanglan ta, vitamin A, vitamin C, ara da, mga katropa, potassium, calcium nagapanalig sa lawas naton. That's why ginatawag ni sang miracle tree, because of the benefits that the benefit we can get sa ining malunggay, katropa. Okay? Mabakal nyo na sa mga butika malapit sa inyong marugar, mga katropa, dira sa Mercury Drug Store, South Star Drugs, sa TGP, Generica Drug Stores nationwide, mga katropa, mga biya. Okay? Pwede ka makabakal man to sa aton nga Health and Wellness Center, no? Mga katropa, may mga discounting kita subong mo nga pwede mga makabakal, so may mga bundles kita, no, pwede ka mo makabakal, mga katropa, makakuha mo sa discount, no, that's exclusive sa mga Yes to Health products, no, ang Santon Plus Herbal Capsule, ara mo na, as much as 50% maka-avail ka, no, kadto ka bala sa aton Yes to Health Wellness Center para maka-avail ka, sige, makapamangkot ka sa mga promos naton para sa inyo, mga katropa, no. Dari amulan niya ang aton nga kumpanya nga samtang nagatinaas ang tanan nga halusot ang mga manufacturer maka-adjust ang ilang mga presyo, ang retail naton nagataas, mga katropa, tungod naganipis ang ilang kita kinahanglan magpasaka. Diriya sa aton Yes to Health, mga katropa, kitaya nagapanubo, naghatag kita discount para sa mga kulturan ta nga nagatumar sang premium D3 sang Santon Plus herbal capsule. Mga katropa, take advantage of this opportunity para sa inyo, tara. All right. Oras na to 9:35 sa pagpangalagad ta sa ato kalatuntunan. Dari sa Bullseye, mga katropa, tanaon ta mga latest development naman naton, no, update dito sa Southern Negros, mga abyan, because may mga bag-o naman ho nga nagakalatabo subong sa aton nga palibot ang sitwasyon nga daw may mga nagakalatabo tong insidente, no, especially mga vehicular accident naton nga kalabanan sa mga kabataan, ara gampang sa ikadyandalan, no, may ara kita sa mga motorista Dasig Pandagan, kag ang aksidente nagakaluntad, mga katropa, no. Sekonta si katropang Winston Villanueva, apat katuig nga bata patay matapos madalasa sang salakyan samtang nagatinlo sang ilang motor upod ang amay sa higad sang dalan sa syudad sang Kabankalan. Sekonta ni karo, mga katropa, ang pinakabaligtalye, ambot ko na yung sitwasyon sang ining apat katuig nga bata, mga katropa. Hindi man lang, no? Ang mga bata, ta, kabataan ta, hindi mag... Hindi na mag... ano? Hindi na mag... tawag sini? Hindi na... tag-uon... I mean... Garaan lang sulod balay ba? Pa-anhanta, pa-hampangunta sa mga uksaranta, hindi lang singit sa dalan. Delikado, abi mo, no? Ma'am, Sir Lloyd Duval this morning, sa... tomorrow, will be starting an activity at the Bacolod City Public Plaza, NBCGC. Happy Maskara, Maskara. Sir Lloyd, Ma'am Juvie Abudente, Sarge Abudente, thank you. Ma'am Mayna Siladora Dumipig, salamat kids sa pagpamati. Mary Jane Balivalio, sa kay J. Hansel Panuncilio, nag-tamyaw sa iyang father. Happy 78th birthday sa kay Pipito Panuncilio. Okay. Happy birthday, thank you. Salamat gid. Lentalde, ma'am, morning. Monitor lang kami sa amon sa ilog. Ko gapamatis la. Thank you. Dan, like and share. Thank you gid. Kag sa kay ano sa kay sa mga class members sa Himamaylan, Roderick, Jason, Picoloy, Raylan, Jason, Boto, Rico, Mimi, Nin Papires. Thank you. Kag sa kay shout out man sa mga class members naton sa Mambato chapter, sa kay Jumar, Jeneline, Leah, Mulin, Toto, Jeneline, Gingging, Merlinda, Wilita, Miriam. Thank you get mga class members naton mga katropa. Check ta si katropang Winston Villanueva mga katropa para makuha ta ni mga detalye sa isa ka bata na dalasa mga katropa, apat katuig bata na dalasa sa ikan sandalan kabay pa nga okay lang sa gihapon mga katropa ang aton nga biktima na, no? Oras na 8:36 na, no? Ari ko na ka-standby sa aton linya sa katropang Winston Villanueva. Katropang Winston, may aga.
3: May aga, Katropang Win, kag sa atin mga tagsa-tagsa, katagpalamati. Katropang Win, no? Isa ka masubo nga balita, ang natabo kahapon sa aga, no? Diri sa may sakop ni Katropang Win sa barangay Uringaw, diri sa dad sa Kabankalan. Isa ka apat katuig nga bata, upod yaman actually ang iyang amay, nga nag-tinlo sila sa ilang motor. Halin ini sila sa ilang lugar, dito sa crossing payong, sa kompanya sa barangay Uringaw, galing guro higko ang ilang motor, nagkakanto sa higad, kimiara, inab lang hulog-hulog, inab lang bendo, karwas, inab lang, nahulugan mo lang 5 kapiso, panilo ka sa motor mo. Galing ara, ini manamtang katropang win, sa higad gid sa highway, o sa higad gid sa highway katropang win, kag wala nila siguro mamulalungan, may ara isa kasalakyan, halin niya Dumaguete. Ini nga salakyan ka Tropang Win, halin ni Dumaguete, going ini Bacolod. Galing ko na, halin kaya sa Mabinay area, inang barangay Kamingawan, pakato barangay Uringaw ka Tropang Win, dulhugon ina. Dulhugon ina siyang portion, kaga pag-abot mo sa punta, maliko ka pa wala. Do sharp car, brada mo. Ang ini nga salakyan, yung SUV ni, allegedly natulugan, no, suling sang driver, actually ang driver sini driver daw nag-aubra ini sa isa ka construction company kag taga Metro Manila, o taga Metro Manila ini kag posible matabok pa ini padulong ito sa Manila Katropang Win, ugaling sa kakapoy siguro kag katuyuhon napiyungan ini samtang nagadulog Katropang Win. Gagito gininin magrikta sa area kung sa diin na diin ining magamay nga nagatinlo sang ilang motor Katropang Win. Gin pagkabunggo, no? Pagkabunggo sang salakyan, gin naging guyod pa ni sila paigan. Kaga dito na nasapuan ining bata kagang magamay sa idalo actually isang sininga salakyan. Gining agaw pa inidala sa isa ka hospital diri sa sudan sang Kabankalan Katropang Win. Apang masubo nga bahay Katropang Win nga ining apat katuig na bata. Dinbawian gininiya sang kabuhi Katropang Win samtang ang iyang amay gapadayon pang ginatatap diri sa isa ka hospital man diri sa sudad sa Kabankalan. Kagang driver no, sa ining SUV ara karon Katropang Win sa police station kag sa investigador ta posible man siguro magi-may ara na karon sa o magkapatigayon karon sang settlement between sining drivers ang SUV kag sa pamilya sining bata nga nalapakan o nadalva sang sining salakyan sa tropang
1: ano private car ni siya ang SUV?
3: Yes sir, private ining SUV no kag ina-drive ni sang suspitado pero owned ini owned ini sang ilang company no ang owned ini sang ilang company kay construction company sila.
1: Oho. Ang budlay tuod bala sa mga vendo machine bala nga pwede ka ka hulog piso-piso blad waka piso kay sa higad sandalan tani mga venues labla kapin pa dira sa Urong tsakto no Urong no
3: yes sir Oho. Urong Ringaw
1: Urong ano siya highway super highway ni mo. So, kala ba na mga kuturan ito? Sigad lagan?
3: Mga tracking, mga gabiyahe na going pakulod to Dumaguete.
1: Oo.
3: Dito pakulod, dira gina mag-agi. So, mga, ang dalaga na, kisa da, na sigay, mga dagko, mga howlers, wala?
1: Oo.
3: Mga ini mga wing van.
1: Oo.
3: Mostly, dira na sila nag-agi, katropang win.
1: Oo.
3: Panga muna, wala giguro mag-expectar, no? Ining mag-amay.
1: Oo.
3: Kagposible, masami, dira naman na sila nag-ano. Nagpanilo sa ilang motorsiklo
1: dahil
3: kay aksidente wala gani matabo no kasi sa mga tiyon nga wala kita na kay baluma tabo gid ito pang win kag ang masubo lang dito na rival gid no ining apat ka tuig ka bata
1: drabi magaling ka mabinay pakadtuda medyo padulhog na sa katropang France no ang katropang wins to no
3: yes sir
1: oh
3: yes sir no kag wala haling ka blast special
1: oh
3: dito na eskwelahan ka sa PSU, di ba, tulog ka na pagkakaban ka lang. Dira, ginang unang dulugan.
1: Nan, oo.
3: Dulugan, gina siya, tapos, gultiada ka malikos sa wala mo.
1: Oo.
3: Eh, kung sumalakad ang atropang wins ang pagkalkular, dito ka man matupa sa mga pamalay sa tubangan mo.
1: Correct, oo.
3: Muna da, inaya, accident prone area, ginada, no? Hindi na niya isa duwalang ang na-aksidente. Madahong na daya sa mga tracking, ginagkatumba.
1: Uh-huh.
3: Biskan pa may ara na dyan sa mga railings, concrete railings sa dra. Kinapang dalasan, isa sa mga holders sa tropang wind, kaga damo na ginawa na aksidente.
1: Oo, kay tropang Winston, dira abi, damo sa mga vendo machines da? Damo sang naga
3: Yes sir.
1: Tani may mga regulation kita kay kita man ato da nga ano na siya mga accident prone areas na siya super highway pa. So most probably laban sa laban kung gadinasig kapin pa kung gab ebe. Ay sus da sa mga 10 wheelers hindi lang ni SUV ha. Damo paglabay da. I hope tani ma ano tani abisuhan sa mga barangay. Actually pwede man ang barangay baka tag sa isang ano.
3: Isakto na katropang win.
1: Oo.
3: Dapat ma-regulate din kag ma-inspeksyon.
1: Oo.
3: Kaya dapat ang kada mga car wash sa bla or motor ano na.
1: Oo.
3: Kaya pa marami na gusto ka mo sina.
1: Oo.
3: Vendo car washing machine.
1: Oo.
3: Butang ang gidya sang daw garahe style bala. Nga makapahigad ka gidya sa isakto. Hindi yan nga ang imong machine araman sa kudal mo natural kudal mo na lang mo.
1: Oo.
3: Ang sa piyaksi na isa ka metro dalan na
1: nalagyan
3: na sang salakyan.
1: Oo.
3: hindi na ya alang-alang ay alsahon pang motor mo dito sa may gutter.
1: Oo.
3: Sigira ka nang sa igat sa gutter kisa mag duko-duko o so mo na ang dira gid nagrikta ang ini nga salakyan area o sa ginakamtangan siling magamay ka tropang win.
1: Oho. Grabe. Kaluoy lang kay ang ano.
3: Oh, muna,
1: so may settlement na. Ma-settle yes, sila.
3: Yes sir, subong aga munang sa pag-ulang kita nag-isola sa investigador. Posible nga sa sining aga may arang settlement nga pero as of this time ano pa nang under custody para pa sa custody sa kapangalan ng Police City Police Station ang suspitado. Ka tropang win. So sa piyak na bahing ka tropang win,
1: kaya
3: brigaling na. Brigaling na. Sugod naman ang aton mga abyan ng mga nagakarga sa mga tubo. Amo naman na karon ang damo, subong ka tropang win,
1: ng
3: mga aksidente man ang ilunta di Samon.
1: Ang
3: tay-tay, talubangin aton ka tropang win sa tinalikdan nga adlaw. Atin may nag-ano na to? May bumaliskad na to nga uler. Nabala ka, di ba, aling ka sa highway, ano ni? Aling ka sa City Hall, aling ka City Hall sa Kamangkalan, mga patalubangi ka, kamapasintral ka, mapapurbada, ginada mo?
1: Oo.
3: Kung tadlungan mo, pahilog ka.
1: Oo.
3: Pero kung nakapakato ka sentral sunod ko, paliko ka isa pa, wala. So ang paliko, sinakatropang win, ako na yung masami ang nakatabuan sa aksidente kay nga, outbalance, tamaan nga karga kung kaisa, pagabiyog sang lawas, hindi na makontrol. So, muna nga ka, tuba, so, may isa na subong, kaya actually, sa salong, kapon, may araman isang nga nagtumbaman nga truck, na tubo. So, muna nga, ginapahalong subong ang aton mga biyeros.
1: So,
3: kaya kung may ara, mga taklaron, bala nga may nagauna ng mga tracking, or mga auler, hindi na magsagi sunod-sunod. No? Hindi na mga plaster pa pala sa buli isang ano, sa mga tracking sa sunod-sunod, mahanap ang isang overtake. Ang muna katropang win nga, damo kasi nagkaka-accidente.
1: Pero kumusta na katropang Winston? Okay naman, may nagpagaling na? Damo na sa mga tapas?
3: Yes, sir. Yes, sir. Diri, kabalumang kita. No? Nga diri sa amo niya, ginabantayan lang sa ato niya ng mga sindero, kag mga nagtanom sang tumo. Ang pag-anunsyar o pag-anunsyo, pagpaybalo, sa mga sugar central, sang ilay ang date o start of milling. So pagsugod, mga katropang win niya, ano na dayon, no? May arang din dayon sa mga nagpa-galing sa ilang mga tubo. Ang problema, amo na. Isa alin dito sa kampo, natural ang tracking, may dalang lutak pagwa sa danan. Take on na kamotor ka naman, kasi ulan-ulan na nini mga lutak. Amo naman na katropang win.
1: Delikado naman na.
3: Ano pag it? Kable sa mga kuryente, sa telco, nagkakadala lasa naman, no? Damo naman nga kalabugto, bangon kisa. Ang hindi lang overloading, taas taas gidya sa mga karga, sa mga ulan, katropang win. That is why, nagkakasangit ang ining mga wiring sa tundre sa dala nun katropang win. So muna nga, ginapandaman, no? Pandaman tani, may responsable man, ining mga nagabiyahe, putangan sa ng cover ng buli sa ilang truck.
1: Kaya
3: kita ni mga dahon sang tubo,
1: kung
3: nagamotor ka, kag wala kaya sang proteksyon sa mata mo,
1: katukid sa...
3: At yan muna kisa nag-aigo man, o nagkakadagdag, ini sila, kaga nagkakadistorbo man sa mga biyahe o nagamot drive sa ilang mga motosiklo. Ang nagdato ng update, yes sir.
1: Ang kukis, ang baysayda, ang kuryenteng lubo mo. Kung kisa aga reklamo man, bisan last time to, sa una si Mayor Benje naga reklamo. So nga, kanubo mo na di, tita ni mga telcos, taas sa Manila. Galing posti na, hindi giguro kaya. Kaya kanubo sa mga posti na?
3: Hindi kaya ano eh, pasak isa, pasapayan. Butang ba ito, basta makabutan lang bala. Basta makaplasta lang sa ilang mga... ano ni mga wirings, basta lang maka-connect o maka-operate sila, wala na naiyak isa, abi, wala man may nag-check, abi, katropang win mo. Wala man, abi, may nag-sinigag o sisagit, kaga, isa, wala gani kita kabalo, o wala sila kabalo, kung sino na ng telco, ang nakabutang da. Ang muna mamamagutanay na, pamina bugto, kay sino na ng, ano ni, company, so wala na baluan. So, wala ang sitwasyon din katropang win, kaya sa mga, tag-tag-tag-tag pa naman. Maulan nun, Japon, dari sa amon kada hapon. Kaga may mga flash floods, Japon, katropang win nga nagkakatabo. May mga pagbinaha, Japon nga nagkakatabo, katropang win sa mga nabukid na mon nga portion dari sa sur nga bahin sa nga Negros. So, manumatag natin nga update sa akong area of assignment para sa gaugyon nga Pilipino sa Pilipinas. Ini si katropang Wilson Antonis Villanueva, XFM News, kaman ka lang.
0: XFM Live Reports.
1: Thank you so much katropang Winston. Salamat gid no sa mga latest update mga katropa. Inibla mga vending machines. Though okay man ang sindihan ta papakabuhi sa mga kuturan ta, no? Source of income mo. But sometimes ang responsibilidad naka-apid sinada. Mabutang ka vending machine higadalan, no? Tiigadalan ginagamit na sa mga motorista ta. Ginaagyan na sa mga salakyan nga dagko, especially kung maghambal kita dira sa ano sa urong mga dagko ka mga salakyan na dagalabay kag damo sa mga tracking grabay manda halin dito sa Mabinay si Picio mga katropa padalom na sa urong ano na da ng dulhugon no. So, kung kagkorpadahon, kung nagabuylo ang mga salakyan, ara ka sa kurbada, lapit sa malapit, hindi ka makitaan. Amo na problema ta. So, caution, no, ang pwede na himo sa barangay ta. Pabalo nga mga lugar na accident prone area. Kag hindi pwede nga ra kamo na sa higad sa dalan. Dapat ginasaway tani na sa mga kapitanes ta. Ha? Kay kabudlay na karon na hindi ta pagpabayan ta lang kung aton ta pa mga aksidente. Apat katuig na bata patay naman ho. Tungkol sa aksidente, mga katropa. And somehow, waitas ang rason da, aksidente. Ha? Settlement naman, no? Anyway, tiis kilang, no? Oras, mga katropa, 8:52 na sa pagparagan natin. Check on tabla, naikinaw sa Johnny, si Mayor Greg may atotos ang iya sabat karon sa ginahambal to. Gitpahayag to sang Tiesa. Kain Tiesa, mga katropa, mo tumo. Ginday-day nila ang pila ka mga rason nga na delay from 2025 to 2026. Nag-extend pa ta pakad to 2027, no? Sang aton nga redevelopment sang plaza kag sang Bacolod City Government Center Fountain Area, mga katropa, mga abyan. Ah, may i-plasta na blakaroon sa inyo, dugay-dugay, no? Pakita na mo karon ang plastada kung paano abi. Siguro ang amunay ng plastada, subong mo, ginahaboy sang Tiesa ang basol sa local government nga nagreklamo sila mo, no? Kung why ka mo nagreklamo, kung di tapos na ni, nahipsan na ni, why na ni issue ni ang 300 million pesos nga budget na sang Tiesa para sa mga proyekto sa siyudad sa Bacolod. Linya dapat, gini pa salamat pa kamu, nakalibre kamu, why ka mo nagbagwa sa budgets na di, amo niya budget, pareklamo pa kamu karun. Wow, tapos katropang Wen, para makabuylo-buylo kita sa mga katropa sa Johnny. Medyo mainit-init ni mga story address Bacolod, mga katropa. Subong, ang aton Bacolod City Public Plaza, take note ha, ang pintana na yaway na madalanda sa mga specifications ang proyekto sa Tiesa, mga katropa. Oo, ariho ha, no, may ara sa mensahe. Si Mayor Greg Asataya, angot siya ni mga katropa, sabat niya sa Tiesa, no? Pahunta sa linya, si katropang Wendell Balinario, angot siya niya mga update, mga katropa. Katropang Wendell, may aga?
4: Yes, sir, katropang Wendell. Katropang Wendell, kahapon, si Bacolod City Mayor Greg Asataya, may angot niya sa inyo na ano na sa proseswan sa karoon sa mga proyekto, kanpe kung ano na niya sa karoon ang pag-aubrahon sa siyudad, dun sa Tiesa, sa issue ni sa karoon, kaya naglambutan niya sa mga national issue, trending niya sa social media, katropang win, no? Ang iyong Bacolod Public Plaza, kasi ang may pag-tumparar bala, no? Nga low-eye ni sa naging
1: low-eye ka dya?
4: Expectation versus reality sa plano, kanti kinakumparar na sa mga konsabiyon ng plaza sa iba ng mga lugar, no? Pagkakot sa panay, ganyan, kinakumpar na sa mga plaza sa mga isang Iloilo. Pero pangwin na, sa mga kay Mayor Greg sa taya kahapon, na magapatigayon ang sudad ng Tiesa sa meeting. Subong niya nga adlaw, no? Subong adlaw, Webes, may angot sa ining nasandot siya na proyekto. Na-evaluan na katropang win nga mismo binambal ni Mayor Greg sa Taya. Kasi una ito nagpalabot sa mensahe ang Tiesa nga mutunga. May pandako ganitang allocated budget. Tapos simutang patunga sa 2027 ang kompleksyon. O ang target nga matapos yun eh. No? Sa January 27 to 2027 pa kag ganawin ang patunga sa letter ka Tiesa nga doon. Dumay basol babala sa sudad.
1: Gani?
4: Delay na itong hindi ang sudad. Wala man blaga pekturar. Nakamo na bala katotawin. Pahayag sa alkalde niya winning ang sudad na magpagwa sa tanan yung mga dokumento. No?
1: Ari na? Sa Johnny?
4: Ini sa tunga sa Tiesa kag sa sudad. Willing ang sudad. Amo na ang nangitahayag ni Mayor Greg. Winning ang sudad. Yung magpagwa sa mga dokumento. Ang mga naging pahayag. Kasi sunong sa kay Mayor Greg pa,
1: Kapag
4: isa na istoryahan naman ang Tiesa, kakabot ba yan ito sa mga, ano ba na, mga, si, mga counselors sa Copaganisio na eh, kung Aldo na mention niya, si Congressman Aldo Benitez, na mali niya, yung naging palabot sa Tiesa, ang una ito nga, sa akin, open nga letter ito, nga, it pang ano nila, din pang, butang nila dito ang mga nakita nila ng mga guba, mga naguay, mga kalain sa ubra. Sa Tiaga, kung dun sa Premier Greg, nag-tumit pa, no? May word siya nagigamit. So, nag-tumit ang Tiaga nga ina i-restore ang Bacolod Public Plaza. No, pagkatapos na sinun lang gid ang Masara Festival, amo nang nangin na exact word ko niya nga titapuson lang. Tapuson lang ang Masara Festival kag may commitment sa no nagpumismo ang Kiesa nga i-restore ang sa basin sa Bacolod Public Plaza kay isa gid nag sa gin kaugutan no diskarte ang mga Bacolod nun rin ordinary nga Bacolod nun ito makapika dira ako mga kalantaw dira ang Bacolod Public Plaza at mo na nga may commitment kali ang Kiesa nga nagpasalik sa syudad. Isa pa katropang win na ining ang Kiesa man ang syudad ang nahibaluan dili na tumayara at ang mga transaksyon ng daan ikumaga ang claim ba lang at isubong lang din bantaw sa syudad dira ang nasabit yan nalang nga development ako ng beautification sa nga proyekto ng may mayor drag na may regular na inspection kuno ang sudan na muna nang ipakayag niya why na napabayan kaysa totoo na gani ko no ang Tiaza kabalugid na sa nila dira nga responsibilidad sa redevelopment kaya suru sa iya nga mayara na sang isang pangintindihan ay bala nga ang Tiaza na pagpabutang lang kita da sa fountain kag mga suga sa Bacolod Public Plaza. Kasi ang UAP, kung ang United Architecture of the Philippines nga Association Katropangwin, kaya rin niya sa proposed nga disenyo nga tingin lang gano'n sa Bacolod Public Plaza, pati sa palibot dira sa downtown area. Kaya rin niya sa proyekto nga ginpresa sa Bacolod City. Nga muna ang nadamian sa Bacolod, nga ginpismo ginpakita nila sa Tiaza nga amuni ang luyag damon. So ang ito ng obrahon, ang fountain ng good kagang light sa lugar. So ang muna nga natin sa point ng direct na sa Taya, sa nakita niya nga ti, imbis nga maglami sa installation, bala siyang ining mga suga dira. Ikaw, aya ang Bacolod Public Plaza. Pero sunod sa iya, ang tanan da katropang win sa karon na mga, ano dira bala, mga din pa namin, grabe yung pagpuntas ang pulangan na, ang pagpanalom dira sang ano, sang
1: tanong, may mga tanong din?
4: Damon.
1: Oo.
4: Iyan lang din yata syudad, na kumaga, no? Wala niya lang, ang siya, din obraya lang kita iya, si Maria, para nga, tibisan pa paano, mas okay-okay, tuluko na muna, no? Term lang, mag-wiskan pa paano, di mag-medyo mayo-mayo sa panulukan sa tao, kaya dira, ihiwat po ang Mascara Festival. Pero kaya isa mga daw, katrupang win, may araw isang pagsinapol, pagpi, ginalauman sa kaltaldo, to nga, matarong ni at the same time, amutabal niya, willing ang syudad magpagwaya sa nga, mga dokumento nga tiila, yung president sa Tiaza, yung president sa Tiaza man sa syudad, nga ti, wala pala siyang basulay nga ang syudad, mabalik pala gali sa syudad niya, ito na ang arasyon, kasi isa letter to pa Tiaza, doon na basulan siyang
1: syudad niya. No, basulan to yung syudad niya?
4: Tungod niya, no? Na wala mila praturar, bala mo na.
1: Oo.
4: Pero ti, katapangwin sa bahay na manggalian, no? Sa itong mga allocated budget o mula nga dugang si Engineer Loven Tibalyo so malang nagsabat sa hapon so kay suro kay Mayor Greg hindi na siya makasabat kasi ang mga terms tira bala si ang kamang engineer si ang head ng City Engineer's Office pagkahapon naging pasabat niya suro kay City Engineer's Office dito head Engineer Loven Tibalyo nga ang ilan na nga ano na nga dugang na bala nga mga halos 28 million pesos na nga budget ako nalakad allocated budget sa proyekto na mana, hindi man wala dalabot ang syudad ko no wala na yung syudad
1: dapat
4: eh niya, ang syudad na binagpapresyo hindi ang mga engineers na isang Tiaza gali ang nag ano sina no nag butang sa amo sina nga ano nga na presyo na ba nga nag
1: katurpang win
4: ano, nagdipot pero ka naglantaw nga ay amo ni siya nangin ano nangin katakuon siyang upward down kira kay Ducati lagi suno kay ano kay engineer si Balyes kasi lagi man gali no din pa upward down ng mga and just sila bala mga scene nga natin amo nagkita ko no nga tinaglabot makita na to 4 million pesos gida to pag sa mga bagyo nga to kaya pala ni engineer nga hindi na makakomment ang syudad kaya mismo na syudad ng mga mga engineer na daang nag-ibot at ako yung nag-inspection na ang adra ang mga syudad bala maka ano mo ka-comment kasi hindi sila ang nag-ano dra inspection.
1: Ang board up board down.
4: Sa karon ginalauman to ni Mayor Greg sa tayang maangin na okay, you know, ang ilang istoryahan ay sumong adda kung matapos ng pangwin, no? Ang ilayang sinapol na itapigayon matapos ng mga issues na ngati. Nagbigad yung siwala, no? Nag-click online. Kasi, muna yun, no? Sumong pati mga simbahan na kanya mga ordinary ng Pilipino. Nag-ano naman, nagpalagpot man sila pagka-dismaya katropangwin. Kaya nakita nga, no? Ang tingog, mayroon ka nga sa taya, may angot sining ng sambit yung ipahayag. May angot niya sa Pieza.
1: Sige, sige, be. Oo.
5: Ma-update with Pieza. May scheduled meeting kami.
6: Oh, napaschedule sila meeting for tomorrow sa hapon. I think mga officials from Pieza. I'll just get kung sino maabot by tomorrow afternoon para it's more on the situation sa Bacolod City Public Plaza.
5: Bali, i-discuss, Mayor, about the two projects, Mayor?
6: Yes, yes. Ang duwa ka projects gidri ang sa Bacolod Public Plaza kag ang diri sa fountain. Although last week may ang engineer si Larry Madrid nag-meet man sa amon. Kag ti may gin pa no mala kami dito. May gin pang request kami ng mga documents man sa ila. Para kati as much as possible we are transparent in all of this. That's why kati in since last week para kami ginabalakuan ni ang city engineer ni Jer Lopen. Kung ano mga available ng mga documents, materials nga gina submit na ti yun na ipuwi, willing kami nga ipakita na sa publiko. No?
1: Aray sa dyan.
6: Although, since this year, nag-meet na kami sine with UAP, kag different groups, no? Because they made suggestions kung anong dapat nahimuon sa public plaza. Because sa mga meetings na gawa dito natin, agreement ya with Tieza is that ang ila brown sa plaza muna, mga lightings, mga fountains, no? But ang landscaping niya hindi included, no? So because of that, muna nga nag-meeting kami with the different groups dali sa Bacolod, and they presented to us kung ano ilang mga suggestions, ilang mga proposals na himuon para ma-preserve ang Bacolod Public Plaza. Pero that's why naging submit na sa aton sang UAP. Although, kani siya, comprehensive nga study sa bilog na downtown. But ang dako ng partner is the Bacolod Public Plaza. So, tanan naging submit nila, ginpadala na namo na sa kwan, gin-inform namo ng Tieza na mo ni dapat ang himuon sa Public Plaza o dapat nga pag-restore. No? So, gin-submit na muna sa ila, kaya na ngayon pa sila sa mga proposal. Kay there was a discussion
1: sa
6: Woodline, ang ginagawa na saradaan mo yan ang Bacolod Public Plaza. So may mga suggestions to maging panghimo. No? But definitely, ang tanan ng mga proposals gin-submit sa amon sa different groups, gin-tingob na muna. Kag gin-inform, gin-pakita kay Tieza, which they are amenable sa pag-meeting din pagkanto pala ni Tieza.
1: Naubos ng budget, ah.
6: Okay, good sila.
1: Pwede na, hindi na kaigong budget, ah.
6: For whatever reason,
1: sa ano pa na, tunda.
6: Ang gin-commit nila na himuon, wala ma-himo sa plaza. Although, in fairness, sa atong na city engineer's office, sa obo kami ba, para mga departments, think si Jerry Loven can discuss further. Kung ano mga monitoring ang inimo, hindi no? Sila nga subong lang nag-monitor ang syudad sa ginaimo sa plaza, as well as na rin sa government center. Pero last week, ang amon agreement with Tieza, during the discussion together with Congressman Albi, Vice Mayor Pontevella, kag pila ka mga councilors, na i-continue na nato nanay ang mascara para hindi ma-hamper dira. But after the mascara, ila commitment ni Tieza, i-restore nila. Public plaza. No? And ang ginambal ko sa ilang, kasi ilin ko, ito ang nung i-submit na marabilang mga proposals na nagaling sa nagkalain-lain na grupo na sa Bacolod.
1: Okay. Sige. Katropangwin, abrihan kita man ang plaza para sa maskara?
4: Yes, katropangwin, no, binabrihan na. Kasi sunog pa lang naan po na Mildred nga ti Masaya gani Masara Festival included din na yung kaga.
1: Di ba si Magsaka naman ang presyo? Katropang wen?
4: Kapalig mo mo nga sa isa sa week sa bulan sa Setyembre tapos yung gig ko nila ang kaga.
1: Ang daman nila.
4: Kasi ayaw ganit ni Mildred at tapuson kay para magamit sa plaza. Tingnan patalig mag sa nakapropangon sa kitapap. Diba? 2025 panigay niyo tapos yung nasambit niya project. Yung ginpadasag na ni Danik. Ayaw ganit ni Mildred.

0: Oh.
1: Pilang kosto ko doon sa board up, board down to?
0: Sige, ito, follow na nila mo. Dapat tapos. September 20-something pa lang dapat natapos na nila ka pero pang duwagi gani nga. Duwagi ka ganyan. Something dapat sa LGBT. Dapat natapos.
1: Katsapang win, ang ining board up, board down, nag-labot 4 million. Daw ka, grabe, maniya. Na atong naguba sa Baguio. Nagboard na gin kay Oda, nagmaskara ligad, gin board up, board down man, naglampot sa 4 million gid ang gastuhon.
0: Amot ka tropang wino, tumang ka dako, pag ako ganito, paglata ako na bayad ko, grabe, pag board down, board up lang, dahil sa mga tingin, 4 million, makabakar ka din pala, hindi ako
1: tako, ay, mali yun. Ay,
0: tropang wino, sa mga ka-engineer, ano, may, ano, kapag lagi man ko nung mag-board up and board down, kaya tumera, mag-ganit natin, naka-request mo lang siya na rin siya sa DCGT Fountain pala.
1: Oo.
0: Kaya, ano, i-board down, tapos i-board up, diwa, kaya ito pang gawin daan, may problema pag inakay, ang, wala, balang sang, ano, sang, sa proposal, balang sa Iaga.
1: Oo.
0: Kasi Butangan Fountain, mayang sa DCGT.
1: Oo.
0: Tapos, wala, Iaga, isang, ano, sang, inabalang do power room, o to
1: control
0: power
1: room.
0: Supply room, bala, para sa DCGT Fountain. Kasi, night show, na dira mo, kasi, muna yung Fountain.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na yan makakwa, kaya sang, supply, dira sa may city, o doon, mayara, dira sang, ano, sang, solar.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, kumbaga, enough na raya mo, enough lang na gaya ang electricity nila para i-supply sa city hall. Kinagputang, pag nagkatrapangwin mo sang daw power supply room na para sa BCTC na o. Amo na nga doon nagdulugang, walang mga budget. Kasi amo na eh, sambal ba ni si Balios niya at ang Tiesa na nagano, nag-inspect natin, nag-lampot sa lagi na kamilyon, no? Ang sa board up, board down lang at ang mga sale na dira ang ginapalipot to, natakot sa inang mga nasambit niya proyekto, mga ganito sa pangwento kung ang halin na yami sa, ano, sa national na o sa Tiesa, mga engineers na ka Tiesa, na inspection. Pero kung kita maglantaw, yung gududo ko na ako, ba 4 million?
1: 4 million? Naguba? Di ko mag-board up, mag-board down naman tani, basta magkarabuka ng mga itlog ni?
0: Na.
1: Kapay ranta? Isa ka million dahan, isa ka itlogs niyo?
0: Dugang napapot mo, gindugang 28 million din.
1: Oo. Kaya makanto ko ng plaza, isipo ko ng itlog para ma-inventory ta.
0: Oo.
1: Kaya basa nila dalon sa... Basa nila magkanto to, magkakanto sa plaza, kung sino makanto to, dalon nila lang itlog
0: lang. Kawaton,
1: kawaton lang itlog to. Ay sus, budlay na yan, milyon ang presyos na daan da.
0: Amugid, mal-mahal, tanda. Ito na pa rin, una, ito pa katak si Mayor Greg na, kasi, ano sa tali mo, doko ulain, pangita ba lang pangkeza, sa plaza, galing kay yung payag ni Mayor Greg na dapat hindi dira magbutang sa mga disenyo nga good lay, mahal, abi mga mahal-mahal, o kung good lay, kasi, kung mahal pag ida di wala labos mo ito gusto mo sa bagay million ito million na gani di na ba lang sinamang landing di pabantayan ipag-close yung plaza at yung baling murdering dapat ko no hindi ko no good lie gito lang ang utang pero ka defend yun para bisikin sa tano niya open lang Japon
1: open lang Japon
0: pero si mahal Japon
1: ang bot na lang ita sige lang ah. Anyway, nakasabat na gitman sa mayor katropang win. Amo na pinaka-importante. Subong ma-meeting sila. Party sila. Pang-win
0: eh. Tomorrow afternoon.
1: Sige. Tanawang tali. Kung anong ma-meetingan ka, ma-agrihan sa sudad, abi. Ubos ng budget. Katropang win, thank you, Gid. Salamat, Gid. Salamat kay katropan Wendell Balinario sa update mga katropa mo na kipahayag Mayor Greg Sataya angot sa ining

0: construction. So 300, hindi ah, imunohon talagid lang 328 million pesos. Let's be proud of it, mga katropa. Budget niya sa bako asang national. Hindi kaya mahuyas na di kaya makulo jaway na kagastos na di ya. Amo ni ang tahom ng mga proyekto, mga katropa, sa National Subong, Tanoblan Plaza at Subong, mga katropa ha. Dito sa BCGC, mga katropa, Subong niya ginapanami pa na, ara pa na. Hindi ka mga gabla reklamo bla, hindi ka mga gabla post bla, nga ang fountain way pa na matapos. Pintahan pa na, panamiun pa na, na no, iyi karun. Ang board up, board down, magpresyon na, okay, expound tagamay. Kay mag-board up ka, i-closure, okay? Hindi kasunod mga tao to, okay? Mag-board down ka, sudlan sa tao. Ang delikado di, kay pungkuan sa tao, magkalago ba, abi? Dira base plaza ho. Sa plaza, gibutangan mo fountain, interactive fountain to. Mag-board up ka, why may makadto da? Why makadto? Why sa mga matapak-lapak na kung ano pa? Kung mag-board down ka, mapwede na sa makalagaw. Di, amo na yung natabo kay last time to, nagmaskara kita. Kinanglan ta mag-board down. Kay ti na ganto to mga tao. Ari naman ta. Kamu, abi mo. Nagganto, kamukanto, kanto, kamudisplasa mo. Kundi, nagasto naman, di what? Nag-delay to. Sige, ang klaro na yung inambal sa kano, Santiesa, ang aton sudad. Daw kamo ka amugid. Daw amugid. Daw kamugid yung mga sunod ni. Daw kamugid yung nagpalala sini. Nag-post-post, reklamo-reklamo. Kung yung gamota, pwede mo lang tumahipsan tani po na. 9:14 mga katropa, habay tama obligasyon ta. Balik ta pagkatapos sa mga pakinumdum. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Sister Pain.
7: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Sa mga buki ka.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
13: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
13: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Sakit ng katawan?
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
15: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa batyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong ikot.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang

0: FM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: For them, nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
4: Balik kita mga katropa sa ato niya pagpangalagad. Balik-balik ang Tani Plaza kagang BCGC. Ikinamo pa sa nag-dugabugat mo ng buot ha, no? Kung lang taon ta sa Plastada nga ni daw nakita tumulong dubihado ya kita no kay ang plug plastar sang Bacolod City Public Plaza nato daw kakulang no daw ka mahal ka oh, okay 80 milyones pesos ging gasto mo na okay way problema pero 80 milyones pesos way malabot to ang landscaping no way malabot to ang landscaping mga katropa, di ba? Kay lightings lang to, kag ang fountain ibutang, no? Ang problema mga katropa, may mga fountain na dada sa ano mo, sa plaza to mo. Nga kinanglan pa to magbutang pag ito. I mean, just to be practical about it, no? Ginagamit na iya ang aton nga floor, aton nga arena plaza nga mismo ang aton nga space diras plaza no ginagamit ko na no ang point ng is ginguba nyo na na para butangan sang interactive fountain and that will cost us 80 million pesos nagasto kita 80 milyones pesos para sa pagpanami. Huwag ko kabalo kung sino ang architectures na da. Huwag ko kabalo kung paano. Di, since nga ginhambal sa alkalde, nga, may-ari kami yung plastar ng mga proposal sa inyo na nga. Nag-solicit mga proposal gani ang tiyasa. Ha? Nag-solicit gani ang tiyasa sa mga designs, no? Nga pwede mo on. Pero ti ang tiyasa, gali, ya, may araban sa mga architect nila. Ha? May plano sila, ya. Nag-desisyon sila, ya, ng ila. What for ha? Nga nagsumiter to ang alkaldita ang syudad ta sang mga disenyo halin sa mga arkitekto diri sa plaza mga katropa then igumurahon ang lighting sing ginhambal ta para sa mga itlog amo ra gani ginhambal ko ha? Bantayan ginato na mga itlog mga katropa na no sa plaza kay ba sumagladula na milyon na kadaan. Ato na kwarta ya ang ginagasto pero ario mga katropa sa Johnny kay kundi primero gin kumpara na sa Iloilo nga mga fountain to plaza to ang renovation cost of project nga ginhimo to nga way man makalabot sang 80 million pesos ario no man si First District Representative Jocelyn Desma nagpost man siya ya ginliwat siya ang dancing fountain to sa San Carlos hambalya amon isang amon nga fountain dancing fountain sa San Carlos 40 milyones pesos
1: Franca, diretso,
4: aray pakita na to no pakita to mga katropa ho sa inyo ho nataon nyo bla tandaran yeah San Carlos niya wow. Ang ganda! Oh, what a beautiful! Oh. Tanaw na? Oh, tanaw na? Oh, 40 million pesos. Bye ko man, oh. Amo rin dancing fountain ginambalo, mga katropa. 40 million pesos na yan. Duwa na kabilog. Pinay ni kabilog, oh. Duwa kabilog. Oh. Oh, tara na. Oh. Nan. Oh. Katahong, no? Magkato, katulo mo madula, may problema mo. Magkatlo ka na guro mo nanto kay kinamin sa ko fountain kasi sa awad gitman siya Why good up tayo? So muna mga katropa, gina-post na ni First District Representative Jules Ledesma ang kining fountain area mga katropa dito sa dito sa San Carlos, no? Magkadto ka to, amon isang mabulaga si imo to, no? Tiambalias niya 40 million pesos lang ni ang amon gasto. Of course, may difference ang inadlaw, tinuig, may depreciation sa cost dabi mga katropa. Because nga ti ligad tuig na butang da. Pero will it cost us amuna ka dako ang depreciation mga katropa sa project sa aton nga mga fountain pa lang niyo? No? Medyo pissed off aton pinakamautunan nga. Kahit ti bisan din mo ka doon, bisan din mo ng taon mga katropa, ang 80 million pesos nagapabilin para makutanon sa utok ta. Nagapabilin nga no question sa utok ta. Paano siya natapos ang fountain to? Paano na plasta to? Ang 80 million pesos para sa fountain nga ni. Ang kada itlog ni, pinakabilog ni, pilaning presyos ni. Tiyan mo man to ready naman si Mayor. Kuna, sige. Kung in case good man, may aras mga katatabo, in case good man, nga may aras sa kulang budget, kulang nga mga dokumento, handa kami maghatag sa mga dokumento nga nagpamatuod nga kami may ara sang monitoring sini, no? Nga ginpatigayon. And that's why guro gakadelay kay pero may gireklamo si ang syudad ti, no? Pero pinakapunto nato di mga katropa, it's still people's money. Ato ni kwarta ang gingasto di. Ato niya kwarta ang pakayo sa aton nga mga major sites diri sa Bacolod, no? Ang BCGC kag ang aton nga Bacolod City Public Plaza, no? This is all in all 328 million pesos ang gingasto na. Kung kisama mo minsan ka, makapaminsan ta, di ay anong aabutin na sang 300 million pesos para sa isa ka proyekto. 300 million pesos naging gastos ang CHESA, ang national government para sa pagpanami sa mga sites na tundaris makulod. Of course, with all gratitude mga katropa, pagkapasalamat man ta sa national government because sang sining bulig, dako ni ka bulig tani, para magwapo pagin makulod. Pero tanaw bla, no? Ulang taon mo mga katropa, ang 80 million pesos do. Dito man ang 80 million pesos man. Ha? Do paano to nagasto man ang 80 million pesos to? Paano na ano ta? Paano nagasto ta to? Anong natabo? Sa diin to dampi? 80 million pesos ang gingasto sang syudad dira. Sang national government dira. Okay? Lightings. Ang lightings natunda, mga katropa, ti okay. Nagsanag sa lain-lain color. May ano to. Pero how long it will last? Will it last 10 years? Nga makambal ta, worth it na para sa 80 million pesos? Para hambalon ta nga, okay. Pero what if kung magbagyo? What if kung magkatuda ang mga tao? Magatinirbla na? Basi mabuka na siya? No? We don't know, no? Mga katropa, aton niya lantaw-lantaw marang ni. Plus ang 300 million pesos, ang 200 million pesos dito sa BCGC, nga ginahambal, amuni ang fountain. Pero kung ikumpara mo mga katropa, itingubon mo lang to, bla, ang San Carlos to, kag ang aton di fountains Bacolod, ambot 300 million pesos na. Kay ho, lantaon mo sa mga fountain. Diri mga katropa, makaduda ka bla, makapaminsar ka bla, kinampangan nyo kwarta na mon, no? Ginagasto nyo ng kwarta na mon sa wala pulos, ano sistema naman? Doka bugat ni sa bulat bala chagon sa tagsa ka mga bakulod nun nga ginapapati lang tabla mga katropa. Amo ni sa mo ang sistema pakuon ka lang o paukihon ka lang, no? Kay amo ni siya kabalo kita ang inisyo mga katropa, malabay man lang ni, no? Malabay man lang ni, maagi man lang ni. Pero bugat sa bala chagon sang bakulod nun nga nakita nila sa pagkaklaro nga daw hindi nagakaigo. Daw sobra, bla. Kagwarta ni nato niya, no? So ang ato naman gani para sa mga amoy nga plastada, dapat imbestigahan, no? Lang taon ta kung pinang cost sinada. Ang kuwa ta i-audit gani kuwa nato mga katropas, no, may audit lang kag na ano ma okay naman lang nimo, no? Pero kung paano ni siya ginagasto ang 300 milyon pesos. Why na? No? Abots na ta. Abots na. Balo na ta. Kung ano pakantuan siya ni. Kaway pa, okay man to, successful man to. Ang maging successful ang istoryahanay ni Mayor Greg Kagsantiesa. Alright? So, muna, no? Ang pila ka mga plastada, mga katropa, hindi ta maka... Hindi pa natin mabaton mo. Ang plastada sa plaza natin. Pagkatapos, ang balon ta, that's 80 million pesos. Ang balon pa, nga okay, kay nagreklamo ka mo, na-delay kita, na ipeta sa oras, no? Nagmulo maskara pa ka mo. Tani, uwi na ka mo nagmaskara to, para natapos na to. Lagi na blong basol, blara pa si mo, yahaw. Ati, okay? Kayo na. Oras mga katropa, 9:35, mga commercial ta. Balik ta pagkatapos sa mga panamdam. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Kung dati ay

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Plus.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi nga, hindi naman
4: blana mo, makaya ang public opinion.
2: Objective.
4: Pangayon
2: ko naman, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bulls

0: Balik na rin mga katropa sa pagpaparangin natin. Masadya-sadya ini ang istorya sa Bacolod din. Ang posting nila sa mga kuturan sa mga Facebook pages natin mga katropa. At pagpakamalaot sa sitwasyon sa plaza. Daga, bulubatsyag-batsyag ka. Ang iba ng mga kuturan na naghahatag man sa mga laing komento. Ang ato naman ng mga katropa for the sake of transparency. Chesa, ipakita nyo ang insaktong ang inyong mga bill of materials, no? Para maging klaro, no? Hindi kita mga katropa. Kaya doon, anad na tamo, no? Nga okay naman ang ihatag diyan sa mga kuturan ta. Nga muning mga detalyo. Kay kung paano nyo ginbakal mga materials na ang cost mismo, ha? Sang fountain ni amo man ni ma satisfy sa para matin sa tao kuno ana makita ta ka may mga ang anomalya ti malabay na malang ni pero kun tani may imbestigahan no matyaga ko yan tiyasa do pero yus na sa DPWH sa una nga sila ya ang nagahoder sa buhay niya okay tagaan ta ka budget pila na 300 million pesos. Okay, ano yung budget? Landscaping, fountain. Okay. And then pagkatapos ano pa? Okay, ano pa? Dugang, landscaping and fountain. Ano pa? May lightings pa. Okay. Pila? 300 million pesos. Pagkakita sa tao, daw taas yung pila yung tao. Anyway, yeah, it is what it is, no? Ola, aton to mga katropa, ma-developments ni. Aton, we just have to keep an eye on this project because naisahan na tagani sa mga flood control. Mapaisa naman taliwat para sa ini mga proyekto sa gobyerno. Why naging lusot, how? Ayun, no? Anyway, kanto ta sa pinakalitest to mga katropa sa, ano, sa mga impeachment trial mga katropa ginalantaw di sa gihapon ang manggad sa mga Duterte mga katropa based sa gindeclare nila nga net worth nila ilang ilang pundo ang ilasal-in mga katropa dito makita mga katropa may aras sa mga kumpanya nga nakabaton man sa pundo alin sa China kuno no ang amotong Kalye 88 no nga gilambal man sa vice presidente nga wala kami nakabaton sila sa mga allegations kwarta sa among kumpanya pero thing is that ang net worth ginhambal to sa presidente is 98 billion pesos no as declared sa asset niya so dire nagalantaw ang prosecution kung pilagid ang actual nga manggad sa mga Duterte especially sa kay Vice President Sara Duterte sa karon kung paano to na acquire ang pinaka question da if it's legally or illegally acquired atong mga manggad sa mga Duterte so dire karon nakatutok ang pananawan ang mga ginahimo sa prosecution nga maplastar sa insakto ang mga ebidensya para mahatagan sa insaktong kaliwanagan, kaklaruhan ang mga issues pertaining sa mga assets abis ang aton vice presidente along with the mga article of impeachment mga katropa sa ginatalakay sa impeachment court sa karon no mapabatutan ang mga violations sa atong constitution which constitute mga katropa dismissal from office para sa BC presidente mga katropa what is more significant is if the vice president will be convicted sa impeachment trial mga katropa this will prevent her going back to public office no meaning hindi siya makabalik na sa iyang iyang magpadalagan sa posisyon bilang vice presidente. Thing is that ang pinaka height sina di mga katropa is medyo bugat mo ha si Vice President Sara Duterte looking at sa iyang mga ratings no pero impeachment mga katropa is a separate thing no nga gusto natin intindihon subong nga kita mga tao nagalantaw kita sa mga kamatuuran sa mga akusasyon sa vice presidente so one thing is that there were several deposits nagarapot 4 billions of pesos May ara pa to 300 plus mga katropa sa kalye 88 to kahapon nagligan ng inadlaw naging presentar kahapon medyo nag-inistruyahan na yung mga katropa ang pila ka mga membro sa prosecution angot sa ining manggad sang ano sa mga detectives mga katropa dito na ibalaan. May ara sang joint account ha ang vice president mga katropa kag ang presidente ha nga nag-gin-renew gani eh since 2011 mga katropa mga time deposits nyo amo na yung pamaagi mga katropa kung gusto mo taguon ang kwarta mo nga hindi matandugid no pwede mo i-time deposit no para hindi mo mabuhinduhinan bla so amuni, no? So as far as the impeachment trial, kahapon, mga katropa, may ara sang multi-million pesos ng withdrawal ang presidente, mga katropa, mga abyan, no? Confirm ni mga katropa, sang iya lawyer mismo, si Attorney Michael Poo, na may ara sa mga ginakabig withdrawals ang presidente without sa ngalan o kung confirmation sa signatory ni Vice President Sara Duterte mga katropa. Oh, grabe. So, diri, ti hambal to nila, ti pwede lang na. Ang pagpamangkot ni Attorney James Brian Ibrahim Ali mga katropa nga may time deposits nga naabrihan mga katropa since 2010 may mga initial deposits mga abiyan nagagalapot sa 40 million pesos sobra oh so gina-question ni karon sige ti paano mag withdraw sa mga time deposits mga katropa since this is a joint account no sang vice presidente kay vice presidente oh so kadamo sa mga sa mga ginakabig ta proseso eh kadto sa bangko ah kinanglan to signatory pagkatapos i-confirm ka pa tawagan pa to no dapat kumpleto mga signatories man mga katropa no so that's ang time deposit ngayon ara da since 2011 and that's more or less grab out sa 41 million pesos ang mga ang mga nasambit nga mga nga mga kwarta. So ari naman lang diya makakatropa pero importante lang nga madayday ang aplastada sang declaration mga katropa based on SALN sang aton ka pila ka mga official sa gobyerno mga katropa para hibaluan kung pinagin nila manggad sa mga Duterte's di, no? So, that's, may isa to ka-account gani, nga gin-entrust sa kay Vice President, nga why mo na iba declare mga katropa sa SALN nila, no? Do abarablabi. So, kung lang taon ta, may ara sa mga panglantaw nga mga nga mga manggad nga ginahambal di ni naghalin no si Remel Mamilya ho morning sa imo si Remel maying aga thank you gid sa pag pamati ha ga message ka lang ha comment ka man dabi hibalaon ta mga katropa dason nga mga proceedings no sa impeachment trial kung diin ni sa pakadto no again ang ato naman di mga katropa these are all evidences nga gina-presentar sa impeachment court nga kinahanglan man pamatud-an sa prosecution ang tuduod nga mga nga mga sa likod sa mga akusasyon no sa likod sa mga kaso gina-file diri sa ating vice president mga katropa pero former Chief Justice Renato Corot na sa una nakakasto sa pwesto because of question of SALN niya mo why ma-declare nga mga propiedad kwarta sa bangko sa SALN nila mga katropa importante sa mga public officials na to because whatever declaration sa imo SALN amoni siya ang ginapanguyatan man sa gobyerno sang aton publiko, mga katropa, sang aton nga base sa atong konstitusyon, nga matuod ni tanan nga wala ka nagabinuti. Ha? Di kun may ara sa mga undeclared assets, undeclared nga mga deposits or imo nga manggad, no? Di pwede na siya magresulta sa dismissal mo. Pinagi sa mga proseso ta. And one process ginimo sumong is ang impeachment process, mga katropa, mga kabiyan, no? Ang impeachment sa isa ka impeachable official. So this is happening. We will just sunod kita sini, mabantay kita sini, no? Kay do ka bugat sang ato nasyon, sang politika nga tananta may ara sang pagduda, no? But for public officials nga magbinutig nga hindi mag hatag o kung maghatag sa insakto nga mga declaration bala sa ilang asal-in, no? Pwede ka gali ma-question sini bisan kapitan gali, no? Bisan mga public officials to, no? Bisan aton nga mga konsyal, no? You have to submit your asal-in based kid tutuod sa inyo nga mga propiedad. Pero tutuod lang, mayari man ta mga official sa gobyerno. Bisan si Senator Lito Lapid Gambal mo to, sige kami ang mga sal hindi bina doktor gin mo na, ha? Hindi mo na ano, hindi mo na tuduod gin, ha? Kung lang taon mo ang sal in sa mga ano, ha? Ahay oras mga katropa, 8:50 na. Lental Day morning, salamat gid sa kay Roderick Jason Piculoy, Raylan Jason Boto, Rico Mimi Nympha Perez, thank you. Salamat kag Ma'am Elvira Gilogo, nakatutok man sa nag-upod sa aton para tuntunan. Thank you, salamat gid. Okay, wait oras mga katropa, buwas naman ta, ha? Sa kala sa aton technical part ng mga katropa, katropang Judith Vergano, sa aton station manager Mr. Rich Lipa, sa aton nga CEO President Dr. Remilito Oy, ako naman sa katropang Winselina sa Gapaalam. Tugtubuas, God bless mga biyan.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang Balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Lula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Kaayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
1: edukasyon.
0: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0955-4150.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Kasakit sa nabong kong aging tampa mo.
7: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
8: Endless love.
9: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
8: Endless love.
9: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: padayon kagid sa pagtrabaho sa iban nga pungsod.
1: Ay, oo, Nay. Kag sa madasan ng semana ang lakat ko.
0: Papalayo kagid. Nagkaayo mo lang sang obra mo diri.
1: Nay, duha ka tuig mo lang kontrata ko.
0: Bisan pa. Ote, nagpasugot mo ng bana mo?
1: Sang primero, doindi siya eh. Apang nagpasalamat ako nga sang ulihi. Nag-okay man siya. Kini, ginpadayan kong paghikot sa mga kinanglanon ko. Kagnay, hindi man lang para sa amo ni Briggs ang lakat ko nga ini. Kundi, para sa inyo man ni tatay.
0: Oh, kay gaaba lang nga hindi na lang si Briggs ang naglakat. Kundi dito siya sagwa. Mas dako ang kitaon niya sa sadari. Pila man lang sweldo bilang si Kyo man?
1: Nay, pabay ilang si Briggs ah. Kagusto ka. Pila man lang sweldo bilang si Kyo. Madugay pa. Kabagapakaayo kami sang amon balay. Kung sweldo lang niyang saliga namon. Kagmaayo man. Nga wala pa kami sang bata. Para ba na nga. Wala ako sang pamensaron. Kung nato ako sagwa.
0: Ay, ata sige sige. Apang maghalong kagidid to ha?
1: Para sa inyo, Nay.

0: Briggs, nagabugtaw ka pa? Kaagawan na bala?
1: Hindi ako nakatulog ha.
0: Nga aman, siguro, tungkol sa gin-in ng mga kape ay...
1: Hindi, Daya. Nalipat ka nga. Santon Plus Coffee Mix ang ginainom ko subong. Healthy na yung klase sa kape. Tungod na imo ini sa mangustin, moringa kag soya oil. Dakong mabulig sinisa akong kaayong lawas.
0: Ote, nga hindi ka makatulog, haw?
1: Ginasubuan abi ako magpanumdom eh. Nga duha kadlaw na lang, mahilayuway na kita.
0: Ong!
1: Hidlawon kita ko sinisay mo.
0: Ama man ako ga, apang maantos lang anay kita ah. Pila man lang duha ka tuig.

0: Boy. Ito, maayo pulo pa ni Ihol, daba? Lain kid man kung may ginabato niya kwartalin sa gwa. Tara, so kagid balamig mo.
1: Tud man, kita mo?
0: Madua ka bulan lang si Kumari sa gwa. Do nagnayanaya ng nawong mo. Nadula ng eye bags mo, kay ti mamuhok ng tulog mo sa gabi mo. Kiti bastante na mo. Puno na permi

0: ano?
1: Oo, nagambustong ako.
0: Paano matabo, ina? Ay may bulong ka man? Kag ako nagagamit man siyang proteksyon?
1: Ano ka isa ka, best? Nalipat ko mag-ino.
0: Nga wala ka magsiling sa akon.
1: Paano? Kay mahana pala ako nga mahambal. Ginadumog mo na ko dayon. Ote, paano na ini karon? Patyon ko isang tiya ako nga nagasagod sa akon. Kung makahibalo siya sang kayumtangan ko.
0: Ang mayo pa. Ipahulog na to nina.
1: Mapatay ko ya, B. Hindi ko yung daan pagpabay eh. Kay mahinulusol kagit sang buhaton ko.
0: Ulit si. Babay lang. Maminsan anay ako sang pagi.

0: Huga. Ako ng duty sa natabo. Wala na sa dosang tao sa eskulaan. Kaso nag-rubbing ako. Sa may nakita ko ng estudyante nga nagtakla sa rooftop. Ginsunod ko kay daw ginkulban ako. Nagsunod gid ayon sa kaisipan ko nga may malain siya nga buhaton mo. Kag wala gid ako nagsala. Sanghana na siya nga magpatong sa pasamano. Ginpunggan ko siya. Dito kag nahibalaan ko ga nga mahiko gali siya.
1: Ano?
0: Uga.
1: Ako nga mahikog siya.
0: Igin pabusong siya kuno sang bana sang iya tiya nga nagainakop sa iya.
1: Oh, Diyos ko.
0: Manga, kung makita mo lang ang iya sitwasyon, maluoy kagid sa iya mo. Kagtungod ka na hadlok siya magpauli sa ila, sa guardhouse ko na lang siya ginpatulog. Ginbatas ko nga magpalamok sa pulungkuan sa guwas ang guardhouse. Kag siya ginpasulabi ko higda sa sulod.
1: Amo pala? Ote, sa dinas siya.
0: Gindala siya siyang classmate niya nga best friend niya sa Ilabalay. Pang temporary lang siyang matiner dito. Kay istrikto man ang lula nga nagatipan sa iya mo. Ay ga. Napaminsar ko bala. Nga kung sa aton anak matabo ina nga nagtalang-talang lang siya sa dalan. Eh, masakit ba't yagon eh, hindi bala?
1: Pusto ka ga. Ano abi kong... Sa balay na lang anay siya paistaron?
0: Bingo. Ha? Ay ah. Do ko lain man ayang nga kami lang aduha sa balay ga. Basi kung dudahan pa na karoon nila ako yung ginakonsumo ko siya.
1: Hambalon ko lang si nanay. Nga pangitaan ka mo sa maupod sa inyo. Para ba na nga makaligaw pa na sa hindi maayo nga sugilanon? Buwas, tawagi ako kung ara ka na sa eskulahan ha. Kaistoryahon ko siya.
0: Pati uga.
1: Ah, sige na. May talapusan pa akong ulubrahon. Bye.
0: Ah, sige. Bye.
2: Ayos!

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape mo, kape ko rin.

0: Sanzol Compimix. Halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzol Compimix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzol Compimix. Sarap!
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
3: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlad na akong trini, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang panlaki, nag-take na kumulali sa System Pain para diridiritso ang trini.
1: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
4: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: hindi ako pagtahuga nga, ma'am. Tahuga ako nga, Manang Grace.
1: Madamo kita salamat, Nanang Grace.
0: Wala sang anuman, ah. Kagpalihog. Hindi mo paghando mong liwat na maghikog ka, ha? Kay salain na sa Diyos.
1: Tandaan ko, ginanang, ah. Kag hindi ka magkapalaka, ah. Mabulik ko din sa mga buluhaton sa inyo, balay. Kay ti, hindi rin naman ko maistar mo. Hindi naman ako mag-eskwela. Kay base pala kung kastiguan ako sang tiya ako. Kung makahibalo siya sa sitwasyon ko. Kag, hindi man ako makasugid sa iya. Nang bala niyang amay sa kinadala ko nang. Kaya ginapawag man ako sa bala niya. Napatyon ako kung manugid ko.
0: Ay, makaluluoy ka man. Kasi kina, hindi ka na maghibi. Hindi makapalain na nasa ginabusong mo.
1: Nang, madamo kita salamat ni Wato.
0: Yatag palayog ng cellphone kay Manong mo, Briggs. Hindi makighambal ako sa iya.
1: Ate, oo ah. Oo na.
2: Hello, ga?
0: Okay na. Pwede mo na siya nga paestaron sa balay. Manawag ko kay nanay, parang o si Saon, kung may nakita na siya nga makaupo din yun ni Sally sa balay.
2: Ate, sige ga.
0: Ah, sige, sige. Kaya padala ako sang dugang akwarta para sa pagpa-check up ni Sally. Kag para man sa ginabusong niya.
2: Bye.

0: Oy, Meg. Late ka naman, ah.
1: Amugit na kay may ginapulawan.
0: Abilidaran kay Jamik, no? Pero haga na gana lang. Kino sako na late mo, ah. Kung kaysa absent ka pa?
1: Ano kay... daw ginatamad ko mag-duty, Meg? Daw mauntat na lang gani ko mo?
0: Ano?

0: Si Ma, ano nag-a-duty pa na si Brex bilang si Kyo?
1: Oo eh. Nakita ako man nga aga pa siya nagahalin. Nagasoksok sang iya uniforme. Nga aman.
0: Kay permi ko siya malabayan sa sugalan ni ating nagamiron.
1: Nag-a-uniforme pa?
0: Wala. Nagasoksok siya sang t-shirt.
1: Amo gali. Nag-aubra pa na siya ah, siling ni Sally?
0: Ay oo, gali. Itang si Sally eh, tagpilang ginapadala ni Grace sa iya?
1: 2,500 ko, no?
0: Baw! Daw pensyonada, gali siya ba?
1: Oo eh. Inang si Hannah, amo man silang sweldo niya?
0: Nga ahaw, ano gid kadako sa sweldo ni Grace dito sa Singapore, haw?
1: Ah, dako, guro eh. Kisuno sa iya, nagabulig pa siya paninlo sa iban nga balay kung day off niya. Para nga makakwarta pagid eh.
0: Ano? Nagapatay-patay siya sa trabaho dito? Nasun isagod mo lang niya sa mga tao nga wala man siya sa labot?
1: Tamaan gani ka martir sa anak mo. Tama ka, Alwan.

0: ba? Matig-ang ka dayon, ha? Para sa panyagahan, ha?
1: Ikaw na lang bala? Tikadamo, kuya, sang labhanan?
0: Nabudlayan ako magduko. Nagasakit ang tiyan ko.
1: Ay, te! Nga nga sa nagligan nga, adlaw. Nakita ko gani ikaw nga nagasaot-saot, eh. Kag ang ginapatukar mga music, rock pa.
0: Nag-exercise ko yan, no? Amon ang siling sang doktor para mahapos ang akong nga pagbata. Anay ka gani? Nga ginabantayan mo ko? Ha? Hoy, Hana! Ginpakadto ka diri ni nang Grace Bala para nga magtrabaho diri sa balay. Sa sina, hindi ako mabudlayan kay nagabusong ako.
1: Ay, oh! Hindi na yung among akong katungdanan, no? Kunya nga ari ko din, no?
0: Kag ano man gali ang katungdanan mo?
1: Ang siling sa ako ni Chaisy ma, ma-star ako diri. Para hindi magpaminsar sang kun ano ang mga tao. Kag magbulig-bulig ako sa mga ulo brown diri sa sulod sang balay. Hindi kay buhaton mo kuya nga muchacha mo?
0: Ay ah, amoy ng trabaho mo diri. Para nga hindi ako mabudlayan.
1: Ay, okay, oh. Kanamisi mo eh, no? Nagdangop ka lang, de. Apang subong. Doon si senyorita, ka?
0: Isugid ko gin ikaw kay Brex.
1: O nga, ah. Ano mo si Brex, how? Bana?
0: Isugid ko ikaw kay nang Grace.
1: Sugid to? Kay isugid ko man ikaw kay Chaisy, ma. Siya ba lang nagsiling sa ako nga ma-star ako diri? Para nga may kaupod ka mo. Daw siya piron balahaw. Apang kontratuhon mo ko. Doon sa atsay mo. Manglaba ko yan, no. Ikaw to yatigang.

0: Nag-ano-ano na iya si Hannah man? Hindi siya kunumot chat-chat dire, kundi chapiron lang naton para wala sang ihambal ang mga tao.
1: Ate, among ginang gusto ni Grace mo?
0: Uti! Paano kita ya? Kay ara siya ya permi? Saano kita makapagusto? Kay may nagabantay sa aton.
1: Kapusin ha? Suguan lang siya kundiin para may chance kita nga duhay eh.
0: Bricks! Pangita na lang balas ang lain. Hindi na lang ang Hannah nga ina. Kasuplada.
1: Di kaya mo na siyang inbutang ni Nanay, Dre? Kag hindi ko maluyag na magduha-duha si Nanay sa bisan ano. Kay mabudlay na eh. Basibla kung sotsoto niya si Grace, kundi ang makaluloy. Kita? Pasakay lang bala?

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismo ang maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.

0: Like, kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibilis.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pili sa mga butika.
2: Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Green Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kakontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari ang

0: FM News Central.
1: XFM Time Alas 10:39 na may ngagas siyudad sa Bacolod Probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsa din kamayon sa buong bayan sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong kapalatuntunan, ang Sentro. Sentro. Subong nga gama katropang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Da naman diri maginom tanay humuli na last 10:30 at atong palas 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues mga katropang aton diri tutukan talakayon kag diskusyonan sa siningadlaw sang Webes. Sentro. Oktubre 8 kita mga katropang. Sa mga nagamonitor na dirasubong sa aton, kag nagaupod na, good morning sa inyo mga katropa!
2: Di na kamo?
1: Sa mga nagaupod na dirasa aton sa radyo, ang XFM Bacolod mga katropa, mabatihan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 ang XFM Sagay City. Sa radio frequency nga 87.5, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1, kag mga katropa sa XFM San Carlos City, sa radio frequency naman 98.9 XFM Negros Oriental, no? XFM Canlaon City, sa radio frequency naman 101.7 mga katropa. And also meron kita sa social media, no? Sa Facebook at sa YouTube, hindi ka mo magkalipat na mga katropa. O mahimuin ninyo na iniing nga malantaw ang itong mga Facebook live and live streams, no? Sa XFM Bacolod. Ito nga Facebook, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod mga katropa. Yan ang magkita sa ginatawag ng official streaming apps ang XFM official streaming app mga katropa nga inyo ma-download libre sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network dira sa inyong mga Android phones. Please download ang mga katropa inyo na ma-access, no? Ang tanang istasyon sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And also, mayroon kita mga tropa sa ginatawag man nga text line sa XFM Bacolod, no? Pwede nyo din mapadalangin yung mga request and comments sa sining number sa 0915-628-7926, mga katropa. Sa liwat, no? 0915-628-7926. Unang hotline number sa XFM Bacolod, mga katropa. Alas 10:42 na. Ano ba lang aton nga mga talakayan kag aton dapat tutukan sining adlaw sang Webes. Diri lang sa atong kapalatuntunan ng Sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, atong karong padulungan si Anay Konsehal sa Bacolod, no, si Attorney Renesito Navero. Para matalakay tani mga katropa, ano na ni sa karon ng pinakaulihi nga sitwasyon sa bahin ni sang Tieza na sa may Bacolod Public Plaza. Kati hasta subong mga katropa, do ginademand pa sang Tieza nga magadugang sang 28 million pesos para mangtayo yon na ni kag matapos na ang nasambit ni nga trabaho dra nila sa Bacolod Public Plaza and also tra mismo sa new government center mga katropa. Pero din katilingala, mulang gini ang pamangkot sa nga Bacolod nun. Sa kadako-dako na sang amount nga ginagasto dira, nga kulang pa sa Gyapon, 300 milyones pesos na. Pero titub-tub sa karong mga tropa, pamangkot pa yung iban, no? Nga kulang pa niya Gyapon. Sentro. Ano ang kinanglanon pa nga kadako-dako isang budget nga ginapangabay ni? No? 28 million pesos. Pero mga katropa, ang pamangkot sa publiko, sinundiblaihan man na ba? Tikitido puro manatanan mga pudiroso ang mga tao. No? Aramat sila tanan sa mataas nga posisyon sa lokal nga gobyerno diri labing sa siyudad sa Bacolod. Pero nga ito lang i-dream mga katropa is ibaluon naton. Ano ang nagakadapat nga buhaton sang aton nga mga kasimanon? Ba? Mga Bacolod nun. Ito sila yung iban, hindi nyo na pagbutuhaliwat sa dasong eleksyon. Hindi nyo na pagpatag-aliwat. Diba si mga katropa, madala na mga kamusang tagpila kalibo nga bakal nila during eleksyon. Tiyan mo lang ginman mo para mauntat na nang ilang pagkatulisan. Oh, dari sa aton, nga doon na take advantage na kita. Abi, hindi na na pagpadag-on sa dasong eleksyon. No? Kabalo naman ka muna. Tiyan mo lang masubo lang galing. Bisan mag ano nang inintuanin sa aton, dapalon ka na sa pila kalibo, 2,000, 3,000 kadapal mga katropa. Amo na yung dapal nga hindi sakit mo nga pangayuo mo pagiliwat mo. Nga pangitao mo blaliwat mga tropa. Te galing, amo lang mas amo na masubo mo. Abis ano na kadapal sa aton, itaya mo pa yung liwat, ang piyak mo pagiging guya para matampaan ka liwat. Para mabutar mo lang. Pero subong lang tawa, bala. No? Ginapasan sang mga taxpayers ang kabudlayan sang ilang pagpangabuhi. Kahit di siyempre gabayad sa buwi sa mga kawatay ng mga politiko. Ba? Oo. Sekreto buna lang na yan. Di mo nampaktan nga may iba o grabe na galing kamol. Binilyon ka pesos ng kamol. Gali. Sentro. Di ano nang dapat himuon na ton, mga katropa. Di mo ni Subong, kuhaan ko ni Kuminto si Atty. Renicito Novero kung ano ang dapat yung anong mga paglantaw. May manabat, gid man ni Blayhan. Sa sining nga ginahimo sa Quezon. O kun may ari pa ni isang ulo sa likod sa sining nga proyekto mga katropa. Di mo nang balila mo, hindi mo mapatay ang manog sa ikog. Labuon mong ulo para mautod. No? Kaya may ulo mo. Oh, tenong pulos na karoon sa ikog na kung way na ulo. Di ba? So te amuni subong mga katropa ang ginakwestiyon sang mga Bacolod nun. Nga hindi na tumat nga hindi gid matapos dayon how nga mangayo pagayon sang dugang nga pundo ano how kulang di bastante ano ginabi ka dako ano ginabi ka bahal sa sina nga mga materyales da nga gamiton para matapos ning plaza nga ibutang dira nga mga materyales kag ano ginaslabi ka malahalon sina ano na dami mga gold plated na da nga mga materyales daw. Sentro. Pati ko tanay ko ng mga bricks na ibutang mo da sa talapakan sa plaza, Bulawan. Kay hindi man. No? Base ko rong ina ng mga suga, mga katropa, ang pamangkota sa diin ginabi mga bakal ng mga malahalon ng baligyaan ang nasambit ng mga suga. Da? Eh, hindi tama na ma-pressure ang inang mga suga sa tiyon nga may adlaw kung aga. Kay oras lang man nato sa kagabihon na ma-pressure na. Sentro! O? Oh. Diba? Well, di mga katropa, gawa siling dring kalabanan sa aton, kadako sang kwarta nga nauyang. O? Oh. Hindi ka na malipod. Pero galing mga katropa, based on my research lang ha, kung may manabat ni mga katropa, especially kung may mga alteration nga ginhimo o kung let's say ito gin-vandalize muna be mga tropa ang mga monuments dabi mga, may mga significant events nga nagkaklatabo drabla ahay tipila lang makalibong multa mo di ka mangya po manabat na sang but they will based sa layi makonsider ni nga criminal penalty pero galing mga tropa ho aresto minor a fine not exceeding 20,000 pesos. De. Pero galing mga katropa, dako gidya kamol eh. Nato ang sitwasyon sa plaza. Oo. Kung hindi na yung mga katropa matap na, masige ni magkapadayo ni saya. Oo, basi kada tuig bilang plaza, under construction ha. E kung ano pagid ang mga plano na nila sa karawang mga katropa nga himuon. Oo, para mapangitaan lang sa paagi. Agod nga, makapamintaha sa syudad sa Bacolod. Sentro. Kag later on mga katropa, tinguan taman. Talakayon, tamani ka rin makatropa ang sitwasyon sang monitoring sang Office of the Civil Defense, especially makatropa sa Super El Nino. Pero for the confirmation, tinguan talang later on makatropa ang aton nga Office of the Civil Defense, Negros Island Region. Sa pagpangunan dira ni Regional Director, Sir Norma Donato Sermino III, mga katropa. No, para may baluan ta. Kung ano ginibi ang peak sang effect sang Super El Nino. Kahit ito may pila nagali ka mga katropa ka mga LGUs are nga ano no, nga nag-prepare for the declaration mga katropa sang state of calamity because of El Nino mga katropa. Nga posible mag-igo diri sa aton sa pungsod da Pilipinas, no? So Ario, mga katropa, isa na ni sa mga balantayan nato, kahit 106 LGUs na. And also mga katropa, no? Ang ini nga mga lugar posible 106 cities and municipalities sa bugos ng pungsod Pilipinas ang nagpaidalom na sa state of calamity and mahimo nga mapiktuhan mga katropa ang 388,000 ka individual. Based sa report yung mga katropa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or the NDRRMC. No? So, karon pahibaloon ta na, ano na din sa sitwasyon sa riyon ta? Patsagan ta na? Dumayara na bala ang epekto nga makitaan ta na? So, later mga katropa, check na sa OCD, NIR nga baka pakigangot kita dugay-duga. No? And also, mapagin yung mga balita at mga karapadulungan, updates maskara, mga katropa. Alas 10:51 na. Ang aton nga mga headlines, mga katropa, ining nadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa, himo ini sa mangustin kag malunggay. Ang Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa, mugini siyang original nga produkto sa Yes to Health. No. Every time mga magbakal ka muna siya, yung balyo Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa. Amuni ang mabakal gid Santon Plus Herbal Capsule. Bisan din kini nga butika rin eh, no? Aring ini nga banga nga produkto sang Yes to Health. Mangutod mo Santon Plus Herbal Capsule sang Yes to Health. Tagaan ka na dadayon. Ara na oh, ini na sang Yes to Health, may tatak sang Yes to Health. Mga katropa, ang ini nga produkto mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Ganam tanda sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa iban pa, mga drugstores nationwide, basta mga leading drugstores, ari gid ini. Sa South Star, mga katropa, inyo ini nga mabakal. No? Sa online, sa Shopee, ma-avail man ninyong Santon Plus Herbal Capsule. Ang iyang packaging, ang iyang box color brown, mga katropa. Ha? Iambal nyo lang Santon Plus Herbal Capsule. Wala gina siya kasimple. Oh, iambal nyo, mabakal ko Santon Plus Herbal Capsule. That's it. Wala gina siya kasimple, mga katropa. Kung magbakal kasi na, wala gina siya kahapos. Sentro. Kaya mayara kita, mga katropa, no? Sang vitamin C. Iambal nyo lang Yes to Health vitamin C. Ha? Tropa Yes to Health Vitamin C. Sa mga leading drugstores nationwide, mabakal naman nila. And also, Premium D3 Soft Gel Capsule. Last, Jess, 53 na. Mga katropa, diri kita, no? Sa tanong nga una nga topic ko, kay diri subong, do ginabalik ko, no? Ni Tieza sa kay Bacolod, ang construction dira sa plaza, ho? Tingin na question man sa syudad, mga katropa. Nung daw ginabalik pa ya sa Tieza sa syudad sa Bacolod, ang problema? Sentro. Sino ding may kapaltahan? No? Pero mga katropa, naibaluan naton, kag na batian gid yan ni naton, no? Nga ang ini nga budget came from national under sa Department of Tourism. No? Si Tieza ay makatropa doon nagpadihot lang ni si Tieza for the possible construction. Sige, isa tayo mangintaan na kung sino daw ang kontraktor ta. No? Ti, amo ni mga tropa, subong, dogin carry payas ang Bacolod LGU ang burden dira sa sitwasyon sa Bacolod Public Plaza, mga katropa. Te, amuning aton nga pagpanilag, no? Do matabo pa ni nga si Bacolod City pa ni ang may sala mo. Pero mga katropa, amo lang gining masubong ang kamaturan. Ikaw na mismong perwisyo, imo pa sala. Diba? Ikaw pa yung blasulon sini. Ari blaw pamatian ta balang pahayag ni Engineer Luben Sibalyos. Sang City Engineers mga katropa, no? Diri sa aton sa ano, sa siyudad sa Bacolod, no? Pamatian tang payag sang tagpabuno sa City Engineer's Office sa siyudad sa Bacolod si Engineer Luben Sibalyos angot sa gani nga komento nga dugi na balik pa ni Tieza ang sala, no, sa siyudad sang Bacolod dugi na baksol pa nilang LGU bangod nga amo ni kunong natabo. Ari pamatian naton.
2: Ang sa claim sa Tieza nga daw ginabalik nila ang problem sa LGU.
3: Okay, so ang inyo ba ng mga party ni sa mga problems hindi nga ano ni Tieza? Actually, ang ga-coordinate kami ni sa ila. And may mga concerns kita, ginapabalogin sila natin mga permits, kadaburigay kami. Kay even though nga ang permits, delete a process, may mga kinanglan kami sila, which kumakita na sa GC, there was instance yung kapangayot ng kami sila, tingin ng plans kay process. And sige-sige niya mo ang discussion sa ila, even with their contractor, regarding this mga concerns. Wala na sa hindi natuod nga may wala taga-coordinate sa ila or the monitor. Kay ever since pag-start sa project, even pag ano sini preparation of mga requirements ni Chesa, damot is actually requirements bago na fundingan. And nagabulig ita sa pag-preparar sini sa document. So that ma kay requirements niya sa, when there is a Chesa funding, may requirements. So tananagin ano man sa ila, ginatag. Gabulig kita, we are coordinating. Siguro sa when comes sa mga issues nga gambal sila nga sometimes ang amon team kung isa may mga disagreement kami man lang sa ila design. That's why sometimes kung may disagreement like makita na mga daw hindi amo for us, kinapabalo na sila naman and ginahambalan nga until such time nga ma-clear up na siya kung ano ginang design. If ano nga na, kay kabudlay man if the ubrahon mo na siyempre kag ipaliwat ba ito ang mga losses sa materials, sa manpower, na time da, and lalo na nga pressured na. So that's why ginambalagi na sila mo nga i-clarify nyo na ano gina siya.
2: No? It means, engineer, inyong nga team or office among ka-monitor sa ilang progress?
3: May ara kita the coordinating team sa ila.
2: Composed of?
3: Architects, electrical engineers, mechanical engineers. Kung ano ang kinanglan nila nga makabulig sa ila. And but ang the dapat ang ano sinisilagit is the direct supervision is Chesa because this is a Chesa project. However, because we are the end user, daw yung ano na lang naman nga, gabulig kami sila, even the supervision, kung isa, gabulig kami. Like kung may makita kami bila sa obra na batsyag naman, though hindi siya namin for that project, na mga like ang design ba sa grills muna, kagang finish, ginapabalik na naman sila.
2: So, ginakorek man nila, engineering?
3: Yes, so, but sometimes, but I think ang ila ginaminsin na nga ngayon daw ba-create delays is because sometimes ang reaction time, ang time na satisfy nila ina ng mga requirement, ginapa-require naman, mga structural design, kung isa, siyempre, like the design of the dry fountain, so may mga concreting, may mga civil works, and gina-evaluate sa ato mga structural engineers man. So kung may makita, ginapasubmit mo lang sila, galing mo na, the time element na masubmit na, it creates time nga kung saan mo na ilan ang kalusan.
2: Sa 300 million yung budget, nagsapa sa 328. Sa diin that mga project ang nagsapa sa GC or sa...
3: Actually, ang makita natin sa ilaman nga submit. Yung post, actually, we know na syempre may mga variation because of the electrical power, the nga requirements sa NGC.
2: So sa NGC, nag-increase?
3: May ara. Kaya ang initial paling project is hindi sa separate ang plaza kag ang NGC. Isa lang yung siyang ila program. And if may variation sa kabilugan or sa plaza or sa NGC, they treat it as a variation or changes sa bilog na project. So that's why, alimbawa, nag-variation di sa NGC. Ang kabilugan na, alimbawa, based on sa ginhatag man to, nakita naman yung document sa ilang mga time extension, they treat it as time extensions for the whole project. But ang reason is because of amoni sa something like electrical bis NGC. But the variation na nila ang time extension, bilog na yung project.
2: Sila na yung nag-request sa national gihatag ni budget, ang additional.
3: Ang mga concerns na diba ginapalabot sa ila, like the electrical, even the atong game, we have the AP Bacolod, yung nag-present sila sa mga proposal for the barrier. Kaya itong problem ta is, nakita ta na kung i-open siya nga amuni ang sistema gyapon, damo, may instances na mga ginapangkawat dito. So, ano ang there was a problem? Na ano ang design dapat na bagay sa plaza na hindi siya bala sakit lang tawon. So there was this group na UAP kag in coordination with tourism na ano man ang patawag kami, nagsuggest sila naman nami ang green barrier na design so that hindi sa hardscape bala softscape siya nga approach. So nakita naman yun nami, so din amo to din present sa Chesa man kag nakita man ni Chesa na nami. So, ginahulat man lang naman sa ilang man, ang ila approval, if may additional to sila or whatever, na, ano ang advice nila sa amin of that design, naging paano naman sila?
4: At ito, hindi ko siya mag-board ang 4 million yung board, ha?
1: Oh, mga katropa, no? Ato na batian si Engineer Lubin Sibalios, no? Ang head sa City Engineer's Office, angot sa sininga problema, problema sa TSA, do'y paslak sa syudad sang Bacolod. Do nagbaliskad ang paya, no? Tido problema do ni subo sa syudad kay the first place mga katropa ang masubo diri is there are a lot of individuals nga waay bala nakahangop and waay nila bala mga katropa na tun-an gid bala or naibaluan kun ano ang tutuod nga proseso sa likod sa sininga proyekto. So kiesa di siyempre, the first place, ma-reactin na inaano mo ning Bacolod City man. Naano mo ning mga mayor, three man. No? Naano mo ning congressman man. Naano sila ni Councilor. Di mga katropa, just for the clarification, ang ining project under sa supervision sang national Department of Tourism. Lauton taman diri, mga katropa. Lauton tagi diri, City. Tiyesa na din atong suktod. Pero ti ano ni Subong, ano ang dapat, sinong dapat manabat sini? Tingnan na ito makapakigangot kay Atty. Renicito Novero. Mga katropa, angot sa sining issue sa karon, no? Kung ano ang mensahe nila, anong ilang mahambal dire? Sa sininga nagakalatabo, Subong, may kantanan sa TESA, mga katropa, na daw ang tsura na sa Bacolod Public Plaza, daw pinabayaan. Daw, hindi mo nabla, no? Style na nila mo nga daw, may kudal-kudal, kaya hindi ko makita sa sulod. Kaling ko maraming mga katropa, hindi na magkalaya, mo, dahil yung sitwasyon, dra. Kaya mo lang yun ang malain, dira. Yung Subong, amon yung ginaproblema sa taga-Bacolod. E ano na niyang mahimo, ta? Ay, ti dugang pag-manggad para sa kwarta, para ma-ubra na. Aras, piya kalinyo, makupo na ito na i-conceal sa siyudad sa Bacolod, si Atty. Renicito Novero. Centro. Atty., good morning. Welcome sa XFM, sir. Kupo mo Subong si Katropang Andrew Mayngaga.
5: Katropa Andrew Mayngaga, sa inyo bilog management. and staff sa aton mga maukod kag palangga nga rag panamati mayong aga.
1: Good morning, Attorney Nino, sir. Do nangin hot seat ni Subong ang issue dira sa bahin sang Bacolod Public Plaza nga for almost or nag 2 years na gid no. Nga way pagigyapon na tapos-tapos ang beautification dira under sa Tiesa. So attorney, ano ni ang una mo ding malantaw sini eh? Kay grabe na ang reklamo sa mga public, sir.
5: Well, kabalo ka katropa Andrew. Ang yes, public plaza iconic na na ang lugar sa Bacolod.
1: Yan naman.
5: Nangin historical na ina ang sahi na lugar. Dira masami ginahiwa ang aton mga official ceremonies, events, like Subong Abi, kagaling sa una, maskara, ang mga meeting di Avance, ang mga Independence Day, Christmas, and so forth. Mga importante nga okasyon. Mga fiesta sang una, pero man na ginaiwat, no? So, ina nga lugar, palangga na ginaya katama sa Bacolod noon.
1: Yes.
5: So that kung ano man ang nagkakatabo sa sina nga lugar, ang Bacolod Public Plaza, hindi mo na malikawan nga ang Bacolod noon sa ilayang nga may sentimental value na na, mareklamo gina.
1: Yeah.
5: Hindi man na matago sa aton pagtulok, sa aton pagdungog, no? Di pirmi man na ginagihanda mo. Taron, natingala ang Bacolod noon, ako mismo natingala man. Nga akadugay isang proyekto da ginhuman. Ang akon balita, may 80 milyones na balor sang kwarta sang Pilipinhon. Oh. Imo na kwarta aton tanan kwarta, no? Okay. By way of our taxes. Ang gingamit para sa rehabilitation.
1: Yes, sir.
5: Di wala man gani ko kaintindi ko na no ang buot silingon nila sang rehabilitation. Pero daw nag guba na sila certain portion kag hindi naton mahangpan kung bala ang pagguba sang pila kabahin sang plaza authorized na. Kay I am not sure also kung may permiso ina sang sangguni ang pandungsod because sang 2015 may ordinance sa lokal kita ang nag-author sina. At that time, hindi pa to ako konsihaliwat mo kaya nakasulod ka bilang councilor 2016 naman. So, sa 2015, may ordinansa na authored by former councilor Lopez kag former councilor attorney Anne Marie Palermo. Na gin-deklarar gitin na ang plaza nga may national historical value.
1: Okay.
5: Kag may ara dito mandatory provision nga hindi na dapat pagtandugon. Kag kun may plano nga magtandog, mag-obtain gid anay sang permiso sa National Historical Commission. Kati siguro centurion na mo mga kung hindi magiguro magsubra, sobra na nga niguro 1 century na da nga public kani plaza na.
1: Correct, sir.
5: Oh, now, nakibot lang kita, nga muna na ang natabo. Wala kita yung objection kung i-rehabilitate, patahubon pag-iit, i-improve, no? Pero ang natabo daw, hindi man siling rehabilitation, hindi man improvement, kundi ginkuba dira ang mga basic historical features sa aton public plaza, kag lapit duha ka tuig nga nahuman, kag subong lang ginreklamo. Kung ikaw abi responsable ng public officials, hindi pala nga dapat i-monitor mo na. Kaya dalom na sang imo paginahom eh. Kag hindi ka matingala nga, delayed na katama ang trabaho. Karon, kay delayed na, mamangkot ang tao. Ano ginimo ninyo? Nakapadala ka mo demand letter? Nakapadala ka mo warning letter? Nakadala ka mo, magpadala ka mo demand for payment of damages? Base sa ilang delayed number of days nga trabaho. So kung wala. Kung wala, si hindi lang kay ang contractor ang mabasulan sini. Pati nga itong mga officialist lokal nga may mga responsibilidad sa pag-oversee sina, pagbantay. may accountability man na. Sa team po pa na isang former mayor, sa buong congressman na, hinahuman, ginhimo nga proyekto. Si former mayor, congressman na, Albi, so naghimo man na isang komentaryo o kung admission nga daw yan na agit proyekto, Abi, kag may ara sila agreement and condition sa TSA and maybe upotan ang contractor. Way patakabalo kung sino ang contractor da, kag kung sino ang nag- nag-approach siya ng contractor nga mag-participate. Kag kung pilagid man ka-contractor siyang nag-participate sa bidding, way matakabalo kung rigi na nga bidding o kung wala. But Congressman Albi admitted nga sila mayara gin kasugtan, gin sugulano na. Because he made an admission nga siling niya, lain man to ang gin-propose, lain man ang nahuman. So in other words, may proposal ang contractor. May, in other words, consentimiento ang former mayor. Now, kahit tuman isiras lang ka grupo sa ato ng combat mayor, dapat they should be conscientious enough and responsible enough to follow it up, di ba?
1: Correct.
5: Hindi pwede pabayaan mo lang din all of a sudden mamahasol ka lang. Hindi, ano nang imuon mo na karon, makita ka naman dugang gasto da para lang na-improve mo na. Masiling kita nga ti, hindi na ta magbulubalikid ang mga nagkalatabo sang kahapon. Kundi, let's move forward from here. Mayaw man ang suggestion. Pero, mangin malain na siya kung hindi ka naman magtulok sang accountability sang mga nakasala sa sinang proyekto. Kaya kung namuno na pirmi nga ito ang attitude, di, pagustuhan na lang tapirmi siniin sang mga abusador kag mga wala naging nahuya ng mga kawatan sa gobyerno. Di ba? Kaya maamo na lang nga, sige, may sala. De, sige, improve na lang na. Let's move, look forward na lang. Hindi na lang na ipag-problemahan ko, gambalan lang ng kalatabo. Di, hindi naman na pwede. Kaya may ara kita kasuguan nga naga pangayo git sang accountability pag nagapangita accountability sa mga responsible public officials. So muna subong sa mga pamangkot amo ni katropa Andrew. Sino gid ang nag-aprobar sina?

0: officials ang ilang connection. Pamangkutan man yun na, kung bala may inatawag na tong PATSDA or what, commission, iti corruption na tanan eh.
1: Yeah.
0: Now, pabangkot naman nga, asubong lang, nagreklamo. May ara pala sila regular nga monitoring o kung wala. Muna ang mga palamangkutan nun na dapat ng subprone.
1: Correct. Pero, Attorney Dre, kaya ti, siyempre, hugas kamay tanan. Wala man ni may maako. Kaya na, I don't know, kung na hitso ng ila tinutuyo. Pero, Attorney, kung lang taon talang idbi, even though nga ti, you are a public official, no? Kaya ti, wala naman isang iban, pada ang may ginalantaw nga, sila man yung kabangdanan, sini mo, no? Pero, alam ba, hindi man ni pwedeng publiko mag-sugot sininga or magpatigayon sa sininga proyekto. Attorney, sa iyong mga paglantaw, based kung ba siya talanggit sa legal, may manabat kayo man eh, Attorney?
0: Kung may sala ang anay mo, manabat yun siya dapat eh. Amo na nga dapat investigahon na sa tulid. Huwag man ta nagambal conclusively yeah. na may mga sala na da sila. Pero ang mga nagkalatabo, reklamo sa tao, ang observation, both optical, the actual, direct observation, naging video pa, hindi mo na matago na may mga balido nga basihan para ireklamo. So kung ako sa ila, subject nila sa investigation.
1: Correct.
0: Kag kung may sala, ang nakasala, dapat manabat. Diba kung siling pasang mga protesters, ang may sangkot, dapat managot. Ikulong na yan. Ikulong na yan. Amo na nasubong ang krusada, kag ang advokasya sa aton gobyerno, hindi pala, sa ako nga ni si Marcos eh. Although hindi na sa nakon presidente sa nagligad ng eleksyon kay Lenny Robredo, kuya mo. Parang kanay nga sa gilanon. Pero ang na-appreciate ko sa inyo subong, dumaisog kag madasig mag pasaka panumbungon sa may mga evidence, sa may mga tao nga san mga tag-as pa sa palangakuan sa gobyerno. Pero may mga evidence sila batok sining mga opisyales.
1: Okay.
0: Kag ila pagtanaw may napanghimo nga corruption in filean kaso, gin tagaan warrant to peresa. Iba na rasulod bilangguan, ang iba nagpa-ospital, ang iba na lagyo. Pero in other words, amo na nasubong ang trending sang konsensya pamulitika sa gobyerno. Hindi ta na napag-ibayaan, hindi ta na pagtalikdan nga momentum. Sige-sige yun talaga lang na agod nga ang ato nandong mga matinluhan sa corruption kagigoan ng gobyerno natin, malapot bala natin bisan ma-minimize na lang to a certain substantial level. Pakulbaan ang mga kawatan kag mahuya man ang mga wala huya kag maguluntat na sila sa pagpabok sa ilabulsa samtang ginapa antos nila yan pumuluyo bangod hindi na makagamit sa kwarta nga para sa ilak ay nagkalanto na sa ilang mga pulsa.
1: Muna ganit mula attorney kahit tapos sa tanan mo pero galing nga rin pag ito attorney isa pag ito no? Doon may mga pabati ko di, before ko mag-interview sa imo nga which is ang Tiaza doon gina balik sa syudad sa Bacolod ang problema daw ginapasalo sa Tiaza sa Bacolod City ang issue dira subong sa ano sa Bacolod Public Plaza attorney. So, ano ning pag-inchinde mo man?
0: Si ping-pong na eh. Magwa sina. Pickle ball na magwa sina. Hindi man na mag-ako ang tiyesa nga sila lang ang may sala. Posible may sala sila. Okay. Pero ang gobyerno lokal may sala man na siguro. Ang kontraktor may sala man na siguro. Ang nagkontrata sa kontraktor may sala man na.
1: Correct.
0: Ang nakapakigbahin da sa komisyon may salaman na. Iti corruption na mo.
1: Yeah.
0: Amo na, kinanglan ta imbestigahon. Isa sina, amo ang mga dokumento nga luyag naton matamdan. Makitan ta kung sino nagpilerma, sino nag-approve, anong terms and conditions. Sa kadugayon na ang pagkadilatar sa proyekto, wala man takabati nga nag-demand sila for immediate completion. Wala man takabati kung nag-demand sila for the payment of mga nasugtan ng mga damyos should the contractor incur delay.

0: dira mo na makitaan kung well-meaning ang atong public officials mo.
1: Yeah.
0: Pareho abi sa mga proyekto tadi sa siyudad sa Bacolod.
1: Mm.
0: Atubtub subong, sobra na 1,000 kadlaw ang nag liligad nga imbis nga humanon within a period of 200 days.
1: Mm.
0: Hindi kid mauman. Mm. Sobra na 1,000 ka mga inadlaw ang nililigad. Dira mo na beluan kung kung faithful, honest, kag responsible ang pagdala, kag ang pag-monitor sa proyekto sa aton mga public officials, kung pala, nakahimo sila mga nagkakaigo nga demand. Kung wala siyang demand, that means may complicit sila.
1: Mm-mm.
0: May ara sila some kind of technical conspiracy.
1: Okay.
0: Sina nga delay, kag sina nga abnormalities sa performance sa proyekto.
1: Mm. Pero attorney, may ano ni siya yan, may dako ni siya ng impact if someone or a group nga mag-initiate to for the further investigation sinibla sa likod sing siningam anomalya sa proyekto dira sa ano sa plaza and also da sa NGC. Attorney,
0: well, batid pa na sa NGC, sa government center. Hindi naman nga nina NGC dapat. Di dapat panawag sa na BCGC, Bacolod BCGC. City Government Center. Hindi na na new eh.
1: Mm-hmm.
0: Oh, mm-hmm. Ang fountain dira, ginguba man. Oh. Asa subong, wala man mahuman.
1: Yeah.
0: Di, nakayimo sila demand sa contractor. Sinong contractor da?
1: Mm-hmm.
0: Oh, bila ang balor sa kontrata. Di nagkalado ang proyekto. Mm-hmm. Di nagkalado ang pundo sa proyekto.
1: Mm-hmm.
0: Sa di naman nga bulsa nagtabog. Natubtub si Bung, wala na mahuman kag tama ka dilatory sa performance.
1: Yeah.
0: Sa kutrata.
1: Mm-hmm.
0: So ini possibly pwede mapadala sa ombudsman for further investigation except kung may aragi dividensya nga makasubstantiate siyang criminal and administrative complaints. At the same time, pwede man mapadala sa Commission on Audit for purposes of examining the records. Oh, may buy, may overpricing, may shortchanging, and so forth and so on. I mean, timpo na ni nga dapat kitab lang ang mga pumuluyo, mabugtaw na tamo. Okay, kung kaisa, ma-prostrate ka na lang kay may mga tao nga bangol sa ilang nabulagan na liyaltad sa politiko, isa naman na ukon wala, loyal sa lagyapon, ang mga tao nga among nagapangita sa kamaturan, kagat, tarungan, amo pang pakalainon, kaya may politika ako, no? So, ang issue diri may politika, man o kung wala, ang question is, kinangalan bala na investigahon, matuod bala na ang reklamo, kung hindi, in fact, ulihin na nga na yung ako ni interview, eh. Pamati lang ko, primi, kung wala mo kong ginlabot, why did ko ninguro ko komentaryo? Oo. Hindi man kuluya, gay mo, ano sa gilanon ng politika, kaya hindi man na matago, nangin politiko, tadi sa Bacolod mo.
1: Yes, sir. Mm-hmm.
0: Di galing, kung hindi naman kita maghambal, sinong mahambal?
1: Mm-hmm.
0: Kung naman na siling nila, kung hindi kita mahulag, sinong mahulag? Kung hindi subong tisan, no?
1: Correct, correct.
0: Di, amo na ang punto na. Ang ako nga ginahambal pirmi nga parisini sa national nga eksena, may mga puro Marcos nga right or wrong ma-Marcos kinaya.
1: Mm-hmm.
0: May mga pro-Duterte nga right or wrong ma-Duterte, gudna. Kita ni, kung kita mga Pilipinhon, Pilipino, gina nga itong sentimiento, loyal ka man sa Marcos o kung loyal ka man kay Duterte, kung nakasila sila, untatan mo na ang loyaltad. Itong loyaltad mismo sa Pilipinas. Amo mo na din sa Bacolod. Bisan ano ka ka-loyal sa imo diri nga politika, local leader, kung may sila sila sa pumuluyo, sala man na sa imo. So, then join the people in seeking for redress.
1: Yes.
0: Sang kagsang pagpangita sang justisya sa mga circumstances katulad sini.
1: Okay. And any comment to this attorney? Kiti Tiaza is requesting another 28 million because tinigig ko no bastanteng 300 million which is comments sa public is more than nagit ng 300 million.
0: Okay. Okay, with more reason nga kinanglan ta tan-aw na ang dokumento. Iladlad na sa gobyerno on ano na ang dokumento. Ano ang kontrata? Ano ang terms and conditions? Anong terms of reference? ano ang mga dapat buluhaton, pinatanawan na nila eh. Pag-submit pa lang daan for public beating, nabutang na da kung ano ang dapat buluhaton. Pila ang galastuhon. Hmm. Eh, basi, bala siling sangipan, pagkatapos ang bidding, nakuhaan na dayo, naglapot pa sa bulsa sang iban, wala na, inugasto ang kontraktor. Mm-hmm. So, hindi na makahatag sang quality performance sang kontrata, kaya ang quality amount, nagtabog na, nagkunta sa bulsa sang iban. Mm-hmm. Muna, mangayo naman sila dugang, hindi ko mangayo dugang, ano naman imuon nila? Another appropriation from the city, from the national government. Mm-hmm. Eh, dako na nga kaso kung matapo.
1: Okay. Sige. So, ti attorney, no? Wala tonta na eh. Pero, ti 28 million na bi attorney, for example, ano naman? Kung hindi nga mahatag sa Tiaza, ano na? Hindi na mapadayon? Basta pabayaan na lang.
0: Ilan na lang yung problema. Kita mo, wala na lang kung anong iladay mo. Basta ang problem punto ko, halong sila da katama. Because that could erupt or trigger a very complicated legal situation.
1: Okay. Sige. Attorney, thank you, Gada, sa imong tiyempo and for this discussion. Good morning, Dara. God bless you.
0: Good morning and God bless also.
1: Thank you, Gad.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batian, si Anay Consihal sa Bacolod, si Attorney Renicito Novero, nakakot sa komento yan eh, sa Tiaza. Amin sa sitwasyon, Dara, sa Bacolod Public Plaza sa karon, mga katropa. Alas 11:24 na, mag-post kita for a while. So, punan tayo karoon ng ibang pagiging mga topics and discussions pagbalik sa sentro.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga
1: bukika. Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si Grace ang silay sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix uniandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad dyan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
0: The secret of health.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone
5: Plus. Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
5: Premium D3. Ang bago.
7: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
5: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron itong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
0: The Secret of Health.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saburoso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: To be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
4: Wala man sa nag-engage siya sa kapaligyas.
0: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
1: Sentro.
5: XFM News.
0: Sentro.
6: XFM Time, alas 11.33 na mga katropa. Nagkabalik na ito ka pala tuntunan ang sentro. Kahit pala nyo drink ang kopot si katropang Franz Sandro Burgos. Mga katropa, tinguan na ito si Regional Director sa Office of the Civil Defense Negros Island Region, si Sir Donato Sermino III. Kay mga katropa, mga ilang kita sa dugang ng mga update angot ni salakat sa sitwasyon sa nagahinali. No? Nagpabatsyag ng El Nino, mga katropa. And may informations kita din na receive mga katropa, no? So we will discuss that later on. Pero tinguan naton si Sir Donato kung ano lang ang latest update sa karon. Sila ning monitoring mga katropa sa pagpabatsyag na sang Super El Nino diri sa aton sa Negros Island region.
0: Central.
6: Sir Donato, Sir Mino the Third, sir, good morning. Welcome sa XFM. Kaupod mo subuk, sir, si Katropang Andrew.
7: Good morning, Katropang Andrew. Kag sa yes, pamatisim ang programa, maayong alipitangan.
6: Sir, thank you again, no? RDC mo nga tiyempo subong para makapalabot ka mo sa dugang pagid nga ihibalo sa publiko kung ano na, sir, ang pinakalatest nato yung mga monitoring, especially sa nagilapit, no, nga pagpabatsyag sa Super El Nino, especially diri sa aton sa region. RD.
7: Sir Andrew, no, so isang magbigat nga third quarter full council meeting sa region at sa Security Action Management Council.
6: Mm-hmm.
7: Nagatag sang update ang no, Department of Social Health Science and Technology, which is ang co-chair natin na sa task force kanina. According sa no sa update, ang forecast natin sang ano no sang effects ng El Nino, amo ang ano no sa subong October maka experience ita sang mga ano na below normal na rainfall conditions. Tumbot silingon, hindi na siya ano, no, napapareha siya mga nagliligat niya mga tinuwig ang amount siyang rainfall. Kagdiri, mag, ano, no, mag, medyo mag, ano nang effect siya niya, no, by December, until the first quarter ng 2027, ano, you know, March 2027, mag, ano, no, way, way below normal ang rainfall condition. So, but silingon, mas maano na gina, magkamay na gina ang incidents ng pag-ulan diri sa atong region. So, may mga ano, no, may mga potential risk na maging efekto sini. Una sa agriculture natin.
6: Yes, sir.
7: Okay, tungod due tayo lang amount sa ulan nga mga tupa, mag-ano, no, mga efekto ni sa, ano, no, sa production natin sa mga crops, no. So, may decline sa crops, no? Amo man ang sa electricity naton. Kay tungod maging mainit ang ano ang panahon, may ano no, may increase ang pagbandar sa mga cooling ano no, sa cooling equipment, no? Like for example sa electric fan, sa mga air conditioner, ano no, air conditioning units. So magataas ang ano no, ang demand sa kuryente.
6: Yes, sir.
7: Kaga mo man ang ano no, kay tungod no ganubo ang ano ang ulan ang maapektuhan man pag-generate natin sa ano sa kuryente, labi na gid sa nagagamit sang hydro no.
6: Okay.
7: Electric na generation.
6: Okay.
7: So amo man no sa mga marine resources naton. May mo nga mag-experience ito sa mga fish kill kung red tide no. Kung
6: okay.
7: Na mainit na tempo.
6: Mm-hmm.
7: Kagang water resources naton, amuman niya siya ka mga apektuhan kaya ang mag-nubo man ang ano, spring to. Kaya siyempre, nag-tutay ang ulan. So, included man din ang ano, sa human ano, human health na situation, maapektuhan man kay less ang water. So, ang konsumo na sa papal. Para sa hygiene, no? Pag paligo, mabuhinan man. So, isa pa siya niyang manging, siguro, effects ang manging higher ang cost sa ano, sa drinking water. kaga ano no, kaga mga waterborne na illnesses, pwede man magtuhaw. Mm-hmm. And lastly, yung sa environmental nga ano na tong aspect among pag ano no, mga pag tuhaw sa mga forest fire kay tungod malaang ano aduta kag mag epekto ini sa aton ano no, sa quality sa hangin. So may mga ano Sir Andrew no, may mga recommended actions ini no, ang mga members ng aton task force ninyo.
4: Mm-hmm.
7: Sa mga water resources which is headed by the DNR no,
4: yes, sir.
7: Mga pag una pag-promote sa mga water conservation measures.
4: Mm-hmm.
7: So hindi lang ini sa mga ano no, sa aton mga national agencies no. Mm-hmm. Upod kita sini ito na no, kay kung sa anong abiso sang measures para makatipid sa tubig kung wala man ato yung sunodin eh, wala man eh, sa ano, wala man sa epekto. So anyway, pero ang pag-promote sang ano no, water conservation no, pag-repair din sa mga nag-leak ng mga linya sa tubig no,
4: oh.
7: Amo man pag-identify sa mga alternative nga sources sa ano no, sa okay, tubig, mga deep well dra.
4: Mm-hmm.
7: Sa parte naman sa agriculture, amo ang pag-adjust mo sa imong ano no, crop calendar. So kung na-foresee naton nga mangin less ang tubig sa no.
4: Mm-hmm.
7: So first quarter, so pwede siguro atraso mo yung pagtanong sa mga ano no, sa mga imong crops.
4: Okay.
7: And then pag-provide sa mga ano no, sa mga climate advisory sa mga farmers na
4: okay. Pero RD,
7: so muna yung mga
4: yes,
7: few ng mga ano no, mga recommended actions no,
4: sa, okay. Yes sir.
7: Sa health no, mga pag-conduct ng health awareness campaigns no, pag hatag sa ano no, sa information sa mga ano no, sa pumuluyo kung nagtatama okay. Pagigataas ang ano no, ang heat index no, so ikaw na pagwa sa ano sa balay no.
4: Okay.
7: Ano ni sir no, kagong
4: yes sir. Okay. Pero RD sir,
7: yung mga recommended na actions.
4: Uh-oh. Based ang ginsa inyo dere nga study man. Do hindi pagid ni siya ma siling naton nga ang peak sang El Nino will be this year no. So RD, ano gid ayan san ugid sir ang aton expected nga do grabe gid ba lang ang effect ni El Nino? Sir?
7: Sir Andrew, actually sa subong nga November na matyagan na natin siguro ang ano no, ang text ni kay manin ano, na mag-start ng way below normal nga ano rainfall. So starting November and then December until the first quarter. Ang mga forecast na ano no, ng pag-asa.
4: Okay.
7: So,
4: pero
7: muna may
4: yes,
7: tempo pa man ang mga pumuluyo no.
4: Okay.
7: Magka-prepare kita dira sa para sa effects nito.
4: Yes sir. Pero ang that's for the region lang na sa RD. Ang sa aton di ano?
7: Yes sir.
4: Ah okay. Mm-hmm. By starting the month of November, may ano na mas lesser na ang rainfall, sir.
7: Yes sir, amo na ang ginaano no, gina forecast ng ano sa DSD pag-asa.
4: I see.
7: Although wala rin natong gina-discount magyapon ng ano no, mga mapusog na ano, mga super typhoon na pwede mag-agi diri sa atin. Kay,
4: okay.
7: Based sa mga experience, ang mga baskog na ano, mga typhoon, like for example yung Yolanda, nagkakatabo during the El Nino.
4: Correct sir, super El Nino, so, man to before si Yolanda mo.
7: Yes sir, so amo man na, no, kaya natin
4: okay,
7: na gina-discount.
4: Okay, pero RD, any LGUs kinag ano sa inyo be na usisa niyo na istorya niyo nga gapanigurado na might declare for possible under state of emergency or calamity bala director sir
7: diri sa aton region ang isa pa lang nakaano naka-declare sang ano sang state of calamity amo nang Santa Catalina dito sa Negros Oriental.
4: Okay.
7: May early this year naka-experience na sila sang pagdubo sa ano no, sang ano sa supply sa tubig.
4: Mm-hmm.
7: Ang ila declaration is because of drought pero according sa pag-asa ano lang ito no, dry spell. So
4: dry spell.
7: Anyway, nag-attack mo kita dito sa ano no, sang mga rice assistance sa ila.
4: Sir.
7: So may ang pag-declare sang ano surrender sang state of calamity, may mga criteria yun, no? So ang isa daw ang 15% sang population na ang affected, ang 30% sa ilang mga pangabuyan, maapektuhan. Okay. Amo na ang mga ano, no, parameters kung ang mga ano na sila, mga status na declare sa state of calamity.
6: Yes, sir. Pero, Director, ang sa Santa Catalina, sir, nga declaration, about na nag-iapon, sir, because of the El Nino na? Amo na siya?
7: Well, sang time nga sa to wala pa mga ano, no?
6: El wala pa El Nino.
7: Why pa ka nag-start din yung ano, no? Ang
6: El Nino.
7: Ang effects ng El Nino, although kay naka-experience sila sa ano, no?
6: Dry spell?
7: Below average ka rainfall dito, so nag-report na sila, nag-atag sila sa secret na nag-apektuhan ng ilang mga produkto, so
6: okay. So, sang-san, wala na nga bulan, gani, Director?
7: Kapag-ento?
6: Sang-san, wala na gani nga bulan na nilagin declare, nga ipaydalos na?
7: March ito.
6: March pa.
7: March, this year,
6: March pa galing, pero hindi, it's not because of the El Nino, eh, kahit wala pa na El Nino that time.
7: Wala pa,
6: Okay, sir.
7: El Nino, watch pa lang, I think, dito as ang unang, ano, ang stage, no? Subong, El Nino alert na kita.
6: Okay. Sige, no? Pero, RD, ano ni subong ang ginapalabot yung mga information especially sa ano na sa mga posibleng mga banwa nga maigo, kahit may mga na research ko di ba la RD sa national yung bahin, there are 106 cities and municipalities ang nagpaidalo na sa state of calamity based sa reports ng NDRRMC, pero RD, no, even hindi man kita siling manguna kita or mag-cause kita bisang concern sa public. Sir, ang expected demand riya sa region, ano ang, how many possible LGUs, ayhan, ang maapektuhan or mapaidalong gid for the possible state of calamity, sir, due to El Nino?
7: So, subong, sir, wala ako sa ano, no, data ko pwedeng mabasihan.
6: Okay,
7: sir. Pero ang forecast, I think, diri sa may ano, no, sa oriental side ang medyo manging mas maano,
6: malala
7: ang ano, no, ang ano gitong effects ng ano sang El Nino.
6: Sige, no. RDT, ato ni nga gina look forward ni ang LGU, may mga, do you think LGUs are preparing naman, sir?
7: Kahapon ng mga ano, no, may mga LGUs, mga government agencies na nagsubmit sa ano, no, sa mga ilang mga preparedness measures, no, mga mitigation measures, kaya nag-request kita sa ila para man ma-update ang ano, no, ang regional disaster council sa the whole situation dito sa atong region. So nagsubmit sila sa mga preparedness measures. So far wala pa man sa ano, no, mga reports sa that much ang effects ng El Nino pa sa diri sa atong region. Hopefully hindi git na ano nang napangadiman nato kay.
6: Gani man.
7: Budlay man ang ano, pero mas maayo lang ang nag-prepare kita sa ano, no, sa effects ng.
6: Okay, sige, sige. RD, with this, thank you very much for your time, sir, and for this information. Salamat kid, may udto.
7: Yeah, you're welcome, sir.
6: Sige, sir. God bless you, sir. Salamat kid.
0: Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
6: Mga katropa, ito na batian ang atong Regional Director sa Office of the Civil Defense Negros Island Region, si Sir Donato Sermino III. Angot dari mga katropa sa nasambit ning posible epekto ni El Nino sa madason ng mga tinuig. O kon by the month of November, daso na nga bulan, mga katropa, kahit i-Oktubre na kita, lauma na ton nga ang epekto ni El Nino. No, amoning posible nga medyo mangin harsh gid sa aton si El Nino. Super El Nino, mga katropa. Ginakaabing ni nila Godzilla El Nino. Tama sini kita Godzilla El Nino. Ano ba si Godzilla? No, tigante ta ko dako. Humongous, no. Mga katropa nga tinuga. Godzilla movie, makita niyo na siya, no. Ano siya, blakad ako. So that's how they describe the El Nino. Sini nga to eh. Check natin ang balita sa syudad. Makaupo natin sa Piyakalinya naman. Si Katropang Wendell Balinario for the latest update sa maskara o kon ng mga balita sa syudad sa Bacolod. Katropang Wendell, please come in.
5: Yes, sir. So kung hindi niya kagal maging pagkat, kundi launching sa may BCGC, no? Niya may angot, katapang branch sa partnership sa syudad kag sa Robinson's katapang branch kung sa VA at LGU, no? Kag ang nasambit nga partner si niya, ang mag-pauswag sa public spaces kag turismo sa syudad pag sa hand-hand progress, no? Kag ining Creative Bacolod Initiative. Katropang pansubong din na pangunahan ni Mayor Greg Sataya kag ang Robinson Land CEO ang nasambit niyang memorandum of agreement. Katropang pansubong din reveal man subong ang ining nasambit niyang Bacolod Creative Marker. Katropang pansubong, di ba nga ato tuod din na nung Bacolod, wala niya sa Creative Marker kung marker. Di ba lang, for example, may nakabutang na bala, welcome to Pago, welcome to Victoria, di ba iba nga lugar. May amo na eh, may arap mo na siyang go-ar ko, di ba lang, may nag-welcome, nagpangalan sa lugar, di ang Bacolod, wala siyang amo ni Katropang Fan. So, ang Bacolod, gin-reveal, pag walang gin-reveal man ang reason nyo, gani, kung sabihin, na igabutangan na ang mga boundaries ng syudad, kabahin hindi sa pagpauswag sa turismo sa inalong sa programa ng Creative Bacolod ng syudad, Smile, Creative, and Explore. Ang hindi nga marker, Katropang Franz, hindi ni siya nga kung aga lang siya makita o kung matalupang dan o kung colorful. Kaya ni siya kung sabi ang may suga man o kung makita man. At the same time, gina-explain ito kagina nga hindi nga marker. Maging tabahin ni siya sa kumbaga spot sa syudad. For example, kung may mga aluyag mag-tour dito sa syudad, no? Person yung mga maskara, biting-utiwan sa maskara, o kung sa mga regular mga adlaw, at may mga magbisita dito sa syudad, nila binagin natin ang syudad. So, mga alkalde, kagina nga, madamo na bala ang ginahiwat na rin mga batang Pinoy, may na international archery contest pag yun, no, this year man dyan, no, damo bala sa mga international event yun yung ginabutang rin. So, ibutang hindi nga marker, kung sabihin na sarang hindi magpunduhan, ma-selfie man, at the same time, butangan gali isang parking space man, hindi mga lugar nga ni may riyab lang makapahigad ang mga sarakyan, agod yung makapapicture ang mga turista o kung natin ang mga manuglabay katapang Fransa. Ang hindi nga disenyo, do ano siya, daw do tatlo ni siya ka, ano, ka pointed niya, ano ba lang, disenyo, do ano siya, daw tatlo, do ano ba lang, do kuko ni siya nga, ano, muna do kung do kuko, do balod man, basta, nga, ano siya, sari-sari color, do more on gold, blue, orange and white and red ang color sini kagati may ngalan ini nga Bacolod ini siya ang ibutang sa may Bacolod Talisay boundary sa may circumferential road dira sa may Bacolod Talisay boundary sa national highway kag sa Bacolod Bago boundary sa Tropang France ano mo ning ibutang ang ning pinakabago nga tigin na ano no gin announce to tibong lang gid nga aga nga ti pag-uya sa syudad sa Bacolod kasi kung baga madamo na sa mga ano yun sa mga ano ba na mga ginapang put up dari sa syudad nira sa football pitch na ginapang put up na international ang standard so tinahanglan na suno sa ano alkalde nga ang syudad mangin bungga pag-donate comes sa turismo kag creativity katapang pranto mo na nga isa ini sa ilang proyekto kagang bugang pag ito na kagina nga ang mga places wala akong mga lugar wala no mga si mga partners ng syudad nga luyan okay. Pabutang sa mga creative marker ni pero hindi siya muli ka nakuha kag may lang ang butangan man for example ang mga offices ng syudad ang butangan man sa mga abutin ng marker nga di makugag iba lang makita mo din kay nagaglow ka sa pangpan
6: okay sige pamatihan tanda may interview kay Mayor Greg
5: at ang pangpan wala in fact kay
6: okay.
5: Ang head tourism office ang
6: sige.
5: Okay.
6: Sige. Okay, sige. Thank you, good.
5: Ito mong plan sa muna ang update ng Bacolod. Tapos sa karoon,
6: alas 11:52 na mga katropa, no? Inyo na ba tayo ng mga balita sa syudad sa Bacolod? Kagini ka mo magkalipahat mga produkto sa Yes to Health, inyong ita na mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Inamtang Dres Dan Lizares, Barangay 39, syudad sa ang Bacolod. Kaya mga katropa sa leading drug source nationwide and also sa online sa Shopee. Alas 11:53 na mga katropa. Mga katropa na to, no, nga nag-monitor subong, no, nag-tutok dire. Time yung once blanay, good morning dra, no, kay Bonbon Acosta, Milene Martisana, Kariana Diestro, good morning kay Mayna Siliadora Dumipi, good morning sir. No, mga katropa, standby lang kamo, no, kay magabulos na ang XFM Network News for the national and regional news, mga katropa. Sa liwa, tingin nyo ang korban sa katropang Franz Andrew Burgos. Sa kapastamat, kayo bengod to. And God bless us all, mga katropa.
0: Andrew Burgos sa Sentro.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
11: Ako si Franz ang paniglang kapis, nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sa order yung kape, gato kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Soundphone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
14: Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil. System pain.
15: Edgar, sa kaservice ko, may arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
10: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
10: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: FM 99.5.
2: Alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega

0: mga pauling headlines sa Tetsadin Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, VP Sara Duterte nagsumite na ng sagot sa NBI laban sa aligasyon ni Rodolfo Gracioso Jr.
1: Impeachment trial day 36 ni VP Sara Duterte na unsyabe kaninang umaga dahil may sakit umano ang isang private prosecutor. Headlines.
0: Batangas 1st District Representative Leandro Leviste itinuturing na fugitive. Matapos ang arrest warrant, Leviste plano humarap sa korte.
1: Headlines. ERC may fit na binabantayan ang presyo ng kuryente sa harap ng El Nino.
0: Headlines. PBBM at Department of Education katropa kinilala po ang nasa 8,000 mahigit na mga learners na lumahok sa PISA 2025.
1: Headlines. Sa balitang regional, SK Chairman ng Barangay na Lusdan Barbaza Antique inakusahan ng umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng barangay.
0: Headlines. Balitang international, Japan nais patatagin ang relasyon sa China.
1: Headlines. Balitang showbiz, Rob Ginto kinumpirmang hiwalay na kay Yasir Marta.
0: Headlines. At sa sports natin, mamaya NU Bulldogs nagbalik sa winning form sa UAAP.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ngayon. Umaambon, ingat po kayo dito sa Metro at Mega Manila. October 8, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayong sumasa inyo sa ibang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: Nationwide.
0: Hindi personal na haharap si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation NBI kaugnay po ng mga aligasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. ayon sa kanyang mga abogado. Sa halip, isasubmit ng kampo ni Duterte sa NBI ang kanyang affidavit at mga ebidensya kung saan tinututulan ito ang 29 na pahayag na tinawag nilang false statements ni Gracioso. Sinabi ng NBI na rerepasuhin naman at ibabalidate nila ang affidavit, mga larawan at iba pang ebidensya ang isasubmit ng kampo ng Vice Presidente. Sa affidavit po ni Gracioso, mga katropa, naghatid umano siya ng mahigit sa 2 billion piso kay VP Sara, 1 billion piso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at 100 million pesos kay Davao City First District Representative Paulo Duterte na sinasabing nagsimula pa noong taong 2018.
2: XFM News Nationwide.
1: Impeachment trial day 36 ni VP Sara Duterte na unsyame kanina umaga dahil may sakit umano ang isang private prosecutor. Narito ang report. Sa may kaninang umaga ang pagkapatuloy ng Day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos umanong magkasakit ang isang private prosecutor. Hiniling ni House Prosecutor Terry Ridon sa Senate Impeachment Court na unahin muna ang pagharap ng financial analyst witness sa paglilitis ngayong araw. Ayon kay Ridon, may karamdaman umano ang presenting lawyer para sa testigong mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR kaya nais nilang mauna ang financial analyst. Tutol naman dito si Defense Counsel Sheila Season. Ayon kay Season, hindi dapat ang depensa ang mag-adya sa pagbabago ng pagkakasunod-sunod ng mga testigo dahil ang prosecution ang kailangang mag-adya sa kanilang presentasyon. Kaya naman nagkaroon ng maagang recess at hindi muna itinuloy ang mga natakdang paglilitis kaninang umaga. Inaasahang magpapatuloy ang impeachment trial mamayang hapon para sa pagpapatuloy naman ng mga pagdinig at presentasyon ng prosekusyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, pinuna ni Senate Presiding Officer Chis Escudero ang Assisting Counsel ng Prosecution matapos hindi agad maibigay ang dokumentong ipinakita ng House Prosecutor sa isang Manulife Philippines Executive. Iginit po ni Escudero na dapat nakahanda ang assisting counsel ng kopya ng mga dokumentong gagamitin sa pag-cross-examine o kay pagtatanong sa mga testigo. Sinabi pa ni Escudero na ang hindi pagkakaroon ng kopya ng dokumento ay maaaring magdulot po ng pagkantala sa impeachment proceedings. Samantala, naitala kahapon ang pinakamahabang sesyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte matapos itong magtagal ng 9 hours at 25 minuto.
2: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. Impeachment coverage.
1: Binigyan din ni House Private Prosecutor Lorna Capuna na maaaring magpalakas sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang pinal na desisyon ng Commission on Audit o COA na maipabalik ang 73.287 million pesos na confidential funds ng OVP. Anya masaya ang kanilang kampo sa naging ruling ng COA. Ayon kay Capuna, maaari rin nilang hilingin sa Senate Impeachment Court na isama sa records ang COA resolution bilang ebidensya kaugnay ng aligasyon sa paggamit ng confidential funds. Samantala, sinabi ng OVP na sa oras na makita nila ang kopya ng desisyon ng COA, maghahain agad ang kanilang kampo ng tugon sa pamamagitan ng legal at institutional channels.
2: XFM News Nationwide.
0: Hindi pinayagan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating DPWH official Juliet Calvo na isilalim po siya sa house arrest matapos siyang may stroke. Sa halip, pinayagan naman ng 6th Division ng Anti-Graft Court na manatili si Calvo sa Philippine Heart Center ng hanggang 30 days para sa kanyang pagpapagamot. Pagkatapos nito, ililipat siya sa Quezon City Jail Female Dormitory habang hinaharap ang kasong malversation kaugnay po naman ay anomalya sa isang flood control project sa Oriental Mindoro. Sa kanyang liham sa korte, sinabi ni Calvo na isinugod siya sa ospital noong August 5 matapos may stroke at nahirapang gumalaw at magsalita. Si Calvo ay isa sa mga co-accused ng dating kongresista Saldico sa multi-billion peso flood control case.
2: XFM News Nationwide.
1: Nakakita ang Commission on Elections o COMELEC Political Finance and Affairs Division o PFAD ng mga hindi tugmang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta tungkol sa mga pondong natanggap niya mula sa mga kaibigan na umano'y campaign donations. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, sinabi ng COMELEC o ni COMELEC lawyer Victoria Besinyo, ipinahiwatag ni Marcoleta na ang pera ay donasyon para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Ngunit sa verified position paper na isinumiting niya sa COMELEC, sinabi umano ng senador na hindi layunin ang naturang mga donasyon na impluwensyahan ang resulta ng halalan at bahagi ito ng kanyang personal na pondo. Gayunman, nilinaw ni Besinyo na walang categorical finding ang PFAD kung ano talaga ang nature o pinagmula ng mga pondong natanggap ni Marcoleta.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, itinuturing na ngayon na fugitive ng National Bureau of Investigation. Ito pong si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Matapos maglabas ng arrest warrant ang Makati RTC, kaugnay ng kasong paglabag sa Public Service Act. Ang kaso ay sinampalaban kay Leviste at dalawang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation ay dalumano sa kabiguan ng kumpanyang tuparin yung obligasyong magbigay ng kuryente sa mga unserved at underserved na lugar alinsunod sa congressional franchise. Ayon sa Department of Justice, may prima facie evidence o sapat na batayan para po ituloy ang kaso laban sa mga akusado. Nasa ibang bansa ngayon si Leviste at ayon sa NBI, kinakailangan niyang personal na sumuko o kay maaresto muna bago siya makapagpiyansa na nasa 72,000 pesos. Samantala, sinabi naman ang kampo ni Leviste na wala pong nagawang krimen ang kongresista at iginit na hindi saklaw ng Public Service Act ang kanilang kumpanya habang itinakda na ng korte sa October 26 ang ganyang arraignment.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, plano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na umuwi sa Pilipinas at personal na humarap sa korte para magpiyansa kaugnay ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Tony Lavinia, uuwi si Leviste matapos ang gamutan ng kanyang ina na si Senator Loren Legarda na kasalukuyang nasa France. Dagdag pa ni Lavinia, kukwestiyonin din ang kanilang kampo ang anumang hadlang para kansilahin ang kanyang pasalukuyang pasaporte tulad ng kumakalat sa ulat tungkol sa red notice ng Interpol. Anya, hindi maaaring i-apply ang red notice sa kaso ni Leviste dahil sakop lang nito ang mga serious crime.
2: XFM News Nationwide.
0: Ito po yung latest sa inaabangan ng maraming balita rin. Ire-refund ni DILG Secretary John B. Corimulla ang 28,011 pesos na ginastos naman ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio para sa kanyang drug test.
3: Kukunin ko sa DILG namin yung number dahil kasi hindi gigas ko sa kanya. Ako napatawa lang ako sa kanya. Hindi ko alam sa kanya.
0: Agad naman pong sumagot si Respicio kung saan ibinahagi nito kaagad sa social media ang kanyang GCash QR code. Yan o, para sa reimbursement.

0: nilang na ipapasa lang ay kung ano yung halaga ng kuryente na nakuha na nila at naisupply na sa kanyang mga customer. Eh, meron talagang lag doon sa pangungulekta ng generation cost mula sa mga consumers at ang mga utilities natin, sila nangungulekta lang nito on behalf of the generation companies at walang napapapunta sa kanila.
1: Dagdag pa ni Juan na babantayan ng ERC ang mga generator at iba pang market participants upang matiyak na sumusunod sila sa mga patakaran at walang sasamantala sa sitwasyon.
2: XFM News Nationwide.
3: Nasa 700 million pesos na ang naipamahaging tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga magsasaka apektado po ng El Nino dyan sa Cagayan at Isabela. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Secretary o Assistant Secretary Irene Dumlao, mga katropa, nagpapatuloy po ang tanggapan sa pagtugon para sa mga pangailangan ng mga Pilipino, lalo na mga sektor na labis na napagtuhan ng tagtuyot.
4: Then maka-preposition ng around 5.9 million family food packs. Kasi, George, ang sinasabi, may mga lugar na makakaranas ng matinding drought and some areas will also experience intense rains. So, we're prepositioning goods in over 1,000 warehouses para matiyak na handa tayo, no, sa anumang maging epekto itong El Nino phenomenon.
3: Si DSWD ASEC Irene Dumlao. Dagdag pa ni Dumlao na kailangan po magdeklara ng state of calamity ang isang lugar na ma-activate din para ma-activate ang emergency cash assistance. Pero nilinaw rin na hindi naman kailangan state of calamity para tumugon ang ahensya at magbigay ng food packs, non-food items at tubig sa mga apektadong pamilya.
2: XFM News Nationwide.
1: Inilala ni ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Education Secretary Sani Angara ang 8,702 learners mula sa 208 na paaralan na naging bahagi ng PISA 2025. Isinagawa ang pagkilala nitong September 28 matapos maitala ng Pilipinas ang pinakamataas nitong performance sa PISA mula nang unang lumahok ang bansa sa international assessment noong 2018. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang resulta ay patunay ng mga hakbang at formang patuloy na isinusulong upang mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Kasabay nito, nananawagan ng Pangulo para sa masiligtas na mga paaralan kasunod ng pagkondena sa mga insidente ng school violence na naiulat itong mga nakaraang buwan. Dumalo rin sa programa ang mga opisyal ng DepEd, Pasay City LGU, education partners at stakeholders, gayon din ang mga paaralan na lumahok sa PISA 2025.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, ang Philippine National Police pinalakas po yung emergency response gamit ang 130 na bagong motor. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Sa Philippine National Police o PNP ang kakayahan itong tumugon sa mga emergency matapos i-turn over ang 130 Unified 911 Emergency Response Motorcycle sa Police Regional Office 4A. Pinangunahan ni DILG Secretary John B. Cribulla ang turnover ceremony sa Camp General Vicente Lim sa Calamba City, Laguna, kasama si PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr. Ipakakalat ang mga bagong motorsiklo sa mga police station sa Laguna at Batangas, partikular sa mga lugar na nangangailangan ng mas mabilis na mobility para sa pagtugon sa emergency calls at iba pang insidente. Ayon sa PNP, bahagi ito ng pagpapalakas ng kanilang operational capability upang mas mapalapit at mapabilis ang serbisyo ng pulisya sa mga komunidad. Para sa kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Urg Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
2: XFM News Nationwide.
1: Itinanggi ni Interior Secretary John B. Cremulla na bumili ang DILG ng mini firefighting vehicles na nakakahalaga umano ng 10 milyong piso bawat isa. Ayon kay Cremulla, ang maliit o maliliit na three-wheeled firefighting vehicles na kumalat sa social media ay binili ng Nueva Ecija Local Government Unit at hindi bahagi ng procurement ng DILG. Nilinaw rin ng kalihim na ibang modelo ang planong bilhin ng DILG na may kapasidad na 750 gallons at mas malaki kaysa sa mga viral na sasakyan. Plano ng DILG na kumuha ng 1,500 na bagong fire trucks,

0: para sa mga local government units sa buong bansa sa loob ng susunod na isa't kalahating taon, kabilang ang procurement mula sa South Korea. Samantala, sinabi ng DILG na layunin ng procurement na tugunan ang kakulangan sa firefighting equipment at mapabilis ang pagtugon sa sunog at iba pang emergency.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang tama oras sa XFM News Nationwide, katropa. Live din po tayo sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 93.3 Antique.
1: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa balitang probinsya sa Palawan. Merong isang daang taong gulang na lola sa Agutaya ang tumanggap po ng 100,000 pesos din mula sa National Commission of Senior Citizens. Katropa natin sa Good News, Gerald Gales na XFM Palawan.
3: Lola mula sa Palawan ang tumanggap ng 100,000 pesos mula sa National Commission of Senior Citizens o NCSC ng DSWD. Siya si Lola Siriaca Gonzales Yala na mula sa munisipyo at isla ng Agutaya na nagdiwang ng kanyang kaarawan itong October 5, 2026. Ayon kay Lola Siriaca, isa sa dahilan kung bakit umabot siya ng 100 years na muhay siya ng walang kaaway at hindi bugbog sa stress. Si Lola ay malakas pa. Siya mismo ang nagtungo sa opisina at siya mismo ang nagkwento ng kanyang buhay at pagpapasalamat. Ayon sa DSWD, ito ay bilang bahagi ng pagkilala at pagpapahalaga sa centenarian sa kanilang buhay, karapatan, karanasan, karunungan at ambag sa pamilya, komunidad at bayan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Davao City, ginulantang ng tatlong magkakasunod na hold-upan. DCPO naniniwalang isang grupo lang ang nasa likod. 500,000 piso reward. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
4: Kinumpirma ng Davao City Police Office na tatlong magkakasunod na insidente ng pang-hold up ang naganap sa Barangay Matina Playa at Barangay Matina Crossing sa Davao City na iniuugnay sa isang riding in tandem nitong Martes. Ayon kay DCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspan, dakong alauna 35 ng madaling araw nang unang hold upin ang isang babaeng estudyante na naglalakad. Natangay mula sa biktima ang 2,000 piso at ilang personal na gamit. Makalipas ang 2 minuto, sinalakay naman ng mga suspek ang isang motor shop sa GSIS Heights Matina Crossing kung saan nabigo ang kanilang tangkang pagnanakaw, ngunit binaril ang may-ari ng shop matapos umano itong pumalag. Hindi pa rito nagtapos ang serya ng insidente dahil isang minimart naman sa Barangay Matina Playa ang kasunod na hinold up. Tinatayang nasa 2,000 pesos din na cash ang natangay bago tuluyang tumakas ang mga suspek. Ayon pa kay Gaspan, mayroon ang tinututukang persons of interest ang pulisya habang patuloy ang pangangalap ng karagdagang ebidensya upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng mga insidente. Sinabi rin ng pulisya na may nakalaang 500,000 pesos na pabuya para sa makapagbibigay ng mahalagang impormasyon na makatutulong sa paglutas ng kaso. Sa kabila ng magkakasunod na insidente, nilinaw ng DCPO na ito ay itinuturing na isolated case at hindi indikasyon ng malawakang pagtaas ng krimen sa lungsod. Tiniyak ng pulisya na nagpapatuloy ang kanilang operasyon at pagpapatrolya upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng mga residente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Marvin Ebano, XFM News.
2: SK Chaman sa Barangay Nalusdan, Barbasa, Antique. Inakusahan po naman ng irregularidad sa paggamit naman ng pondo ng barangay. Katropa natin sa balita, Tessa Mariano, XFM Antique.
1: Live report. report.
5: Hindi ako sa kanilang mga nagre-reklamo ng SK, kagawa ba kanilang SK chairman na si Kirk Patrick McCoy ng barangay Malistan Barbasa ang tiket dahil sa umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng sangguniang kabataan. Sa panahon ng ex-offer ng tiket kay SK Kagawad ang Bill Rancho, sinabi nitong mula pa noong 2025 ay ilang beses na silang nagkikipag-ugnayan sa SK chairman ngunit hindi umano ito sinasagot ng kanilang mga concern. Ayon kay Lorenzo, kumarap na rin sila noon sa Local Youth Development Office of Municipal Local Government Operations Office kung saan lumagda umano ang SK chairman sa isang kasulatan na nangangakong ibibigay ang sweldo ng mga SK Kagawad at tutugunan ang mga concern ng konseho. Inamin din ni Lorenzo na pinsan niya ang SK chairman ngunit higit umano rito ang kanilang obligasyon bilang mga leader na magtanong at humingi ng paglilinaw hinggil sa mga dokumento at pondo ng sangguniang kabataan. Dalilan naman niya na hindi ito personal na atake o paninira kundi bahagi umano ng kanilang panawagan para sa transparency at pagtupad sa kanilang tungkulin bilang mga halal na leader ng kanilang lugar. Matatandaan ang trending ng post ni Lorenzo matapos na i-call out ang kanilang SK chairperson at ilahad ang mga tanong hinggil sa budget ng SK o malawin ng mga SK officials nang nalang hindi pa na ibibigay mula noong March 2025 mga proyekto at aligasyon ng pamimeka ng pirma sa ilang dokumento. Muna ito sa 93.2X7K para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katrapanda sa Mariano X7 News.
0: Dalawang lalaki patay sa magkakahiwalay na pamaril sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Lalaki sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Karkar City at Tudela, Cebu kahapon Oktobre 7. Sa Karkar City, patay ang 26-anyos na lalaki matapos magbabarilin ng hindi pa nakikilalang gunman sa Sitio Oliveros, Barangay Canasuan, Dakong alas 8.40 ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias na Jaw, residente ng Sitio Bulok-Bulok, Barangay Sangat, San Fernando, Cebu. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga polis, nakita umanong nakikipag-usap ang biktima sa suspek bago ito tumakbo palayo. Hinabol umano siya ng suspek na mag-isang sakay na motorsiklo at ilang bisis na binaril. Bumagsak ang biktima sa lugar habang tumakas naman ang suspek patungong Canasuan na proper. Inaalam ngayon ng pulisya kung may kaugnayan sa pamamaril ang dating kaso ng biktima na sinasabing nasangkot sa isang shooting incident sa San Fernando noong Agosto at Canasuan ng murder. Samantalang sa Tudela, patay rin ang 18-anyos na lalaki matapos pagbabarilin habang gumagamit ng piso wifi sa Sitio Binabag, Barangay Puerto Bello, Dakong alas 9.15 ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias na Ron, residente ng lugar. Ayon sa mga polis, pumunta ang biktima sa bahay ng kapitbahay upang gumamit ang piso wifi at tumawag sa kanyang nobya nang bigla siyang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek. Tinamaan sa likod ang biktima at lumabas ang bala sa kanyang leeg. Tumakas agad ang suspek at kasalukuyan nagsasagawa ng hot pursuit operation ng mga polis para sa kanyang pagkakakilalan at pagka-aresto. Mga katropa, ugaliin ang minom ng Santhon Coffee Mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ng balita sa loob at labas ng bansa,

0: Tropang Brian, makaranas ng maulap na kalangitan pa rin, kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Visayas, Mindanao at Palawan dahil sa Intertropical Convergence Zone.
1: Katropang body, maulap na panahon din na may mga pagulan ang Cagayan Valley, Bicol Region na Payao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon at Marinduque dahil sa northeasterly wind flow.
0: Habang localized thunderstorms naman mga katropa, yung ating pong nararanasan dito sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa.
1: Sa ngayon, wala pang binabandayang low pressure area o LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
0: Sumigat po ang araw, mga tropa, kanina 5:46 ng umaga at inasang lulubog bandang alas 5:41 ng gabi.
2: XFM News Nationwide, Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid po sa atin ang Santon Plus Capsule. Tinawag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang China na isang important neighbor at nangakong palalakasin ang matatag at maayos na relasyon ng dalawang bansa. Kasunod po ito ng isang important neighbor o ng isang tensyon. Kasunod po ng tensyon sa pagitan ng Tokyo at Beijing. Matapos sabihin ni Takaichi na maaaring makialam ang Japan sakaling atakihin ang Taiwan. Sinabi ni Takaichi na palalakasin ng Japan ang komunikasyon at dialogo sa China, ngunit igigit din ito ang sariling posisyon sa usapin. Kasabay nito plano ng Japanese government na bumuo ng comprehensive move para tugunan kung saan para tugunan ang patuloy na pagbaba ng populasyon sa Japan kung saan maaari na umano itong tawaging national crisis ng bansa.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Coffee Mix. Kinumpirma ng Vivavox actress na si Rob Ginto na hiwalay na sila ng akto na si Yasser Marta. Sa isang emotional na video, sinabi ni Rob na nagsalita siya matapos magkaroon ng panayam si Yasser na puro accusation na nagdulot para madamay ang kanyang pangalan at pamilya sa usapin ng kanilang paghihiwalay. Itinanggi rin niya na nagloko siya kay Yasser at iginiit na naging abala lamang siya sa trabaho, negosyo at mga responsibilidad sa pamilya. Ayon kay Rob, mas gusto sana niyang gawing privado na lamang ang kanilang mga pinagdaanan kaysa isa publiko ito. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: XFM News Nationwide. Balitang sports.
0: Ang balitang sports katropa, hatid po sa atin ang premium D3 softgel capsule. Lakas sa bawat kapsula. Mag premium D3 na, protection sa buong katawan. Nagbalik sa winning form ang NU Bulldogs. Tapos duminahin ang Adamson Soaring Falcons. Ang score po dyan, 85-66. Sa unang round ito ng UAP Season 89. Nakuha ng Bulldogs ang kanalagatlong panalo laban sa dalawang talo matapos ang kanilang kabiguan sa Ateneo Blue Eagles noong nakaraang laro. Nanguna para sa NU si PJ Palaciello. Nagtala ng 19 points para paunahan po ang kanilang opensiba. At sa panalo umangat ang NU sa 3-2 standing record matapos ang limang laro sa torneo. Seventy-eight days na naman, katropang Brian, mga katropa, ay Pasko na. Ang ganda ng payo ni Lola, no, sa Palawan. Mabuhay ng walang kaaway.
5: Walang stress.
0: Para umabot ng 100-year-old show, congratulations. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na, XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong Webes, October 8, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magpungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipinas sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Vera.
1: Ako po si Brian Depa.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. Next.

0: katubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyong magkaan.
3: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Assist the pain.
4: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Nga, XFM, kid, how?
8: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, nami ang music, ah.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, pula ka lang, music magkatapos, bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so namin, kita mga DJs na lakad.
10: Wala sang konkreto nga sa
11: wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
10: Simply,
7: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, gid how.
12: Timo!
10: XFM 103.9.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pwede niyo pong mabili ang ating pong mga produkto, mga ka-wellness. Hanapin lang lagi ang Tatak Years to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin. Yun lagi, yun lagi nilang i-check mga partner, ano? Mm-hmm. Yung Tatak na Years to Health. Yes to Health. Oh. Pagka walang Tatak Years to Health, mga ka-wellness, ayan.
1: Nandito makita mo yan. Nandito yan. Tatak Years to Health.
0: Pag walang Tatak Years to Health, hindi po sa atin yan, mga kaibigan. Oh.
1: Pag hindi kompleto, katunog, mm-hmm, pero hindi kompleto, mm-hmm, hindi atin yun.
0: Oh, no, mahirap na.
1: Oh. Kasi marami nang gagaya.
0: Hindi natin alam kung ano yung mga composition nila. Mm. Kaya ito yung hanapin niya sa mga produkto na inyo pong bibilin. Tatak Years to Health, mga ka-wellness. Yes. At yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ha? Mag-ingat sa mga counterfeit. Mag-ingat po sa mga fake products para hindi po natin ma-compromise ang atin pong kalusugan.
1: Pwede sigurado dyan, partner. Ang sigurado dyan na hindi mapepeke yung ating original.
0: Yun.
1: Oh, na Santon Plus Herbal Capsule. Yan. Kulay brown. Mm-hmm. Yan. At kinakailangan talaga maging maingat tayo kasi iniinom yan.
0: Tama, Doko.
1: Pag iniinom, kinakailangan sigurado tayo dyan.
0: Mm-hmm. Tama. Ayan ha. Kaya sa mga kababayan natin, doon lang bumili sa ating pong mga authorized dealers sa atin pong Shopee page. Pwede rin maka-order ng atin pong mga produkto. Search lang Yes to Health 2011.
1: And of course, pwede po kayong bumili sa ating mga Yes to Health Clinic and Pharmacy. Nationwide po. At ang kagandahan dito, may discount. Mm-hmm. At merong mga exciting promos na pwede po ninyong ma-avail sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. So, bisitahin nyo lang po kasi alam ko, meron tayong mga promo. For example, buy one, take one.
0: Tama, Doko.
1: Doon mo na lang alamin, alin yung buy one, take one. Di ba? May mga surprising promo. And sa susunod, meron din tayong mga raffle.
2: Paraffle.
0: Mm-hmm. Yan ang abangan nila, Doc. Yung paraffle lang natin.
1: Pwede kang manalo ng as much as 50,000, tama?
0: Wow, yes.
1: 50,000 pesos. Ano? Kaya lang, abang-abangan po natin yan. So sa mga nais po maka-discount, sa mga senior citizen, punta lang po kayo sa Yes to Health Clinic. Ang kagandahan, no, meron pa kayong opportunity for consultation sa ating mga naturopathic consultant. Mm-hmm. At yung mga modalities natin sa naturopathy na pwede po ninyong i-avail. Kaya puntahan po natin ang mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy kung malapit po yan sa inyo pong mga lugar.
0: Abangan nila, Doc, yung para-fall natin. Mm-hmm. Ano? Mag-prepare na sila ngayon pa lang na mga pwede nilang gawing entries.
1: Mm-hmm. Ano so, sa palagay mo mag-entry na? Ano
0: ang yan? Entry niyan, Doc Algy, mag-ipon kayo ng Santon Plus Blister, Santon Plus Herbal Capsule Blister, at ng Santon Gold Coffee Mix Empty Sachet.
1: Linawin lang natin ang kasama sa promong yan, supposed to be. Inihintay lang natin official ka kasi na announcement niyan yung ano tawag dito yung brown
0: yung original
2: Santon Plus Herbal Capsule
1: Santon Plus Herbal Capsule ayan so yun yung kasama diyan sa promo pero abangan niyo po yan ang mga exciting na mga mangyayari sa mga darating na araw kaya laging subaybayan ang palatuntunan ito
0: mag-ipon na kayo ng entries niyo kasi ano lang yan Doc Ron dalawang empty pad ng Santon Plus Herbal Capsule at saka 10 sachet ng Santon Gold Coffee Mix. Pagka kayo dyan mahilig magkape, huwag niyong itapon ha. Yung mga sachet. Empty sachet. Mm-hmm. Ipunin po niyo yan mga ka-wellness dahil pwede po ninyong gamitin yan na entry.
1: Para masaya yung Pasko niyo.
0: Kaya mag-ipon-ipon na ngayon pa lang para pagka meron din kasi tayong weekly winner.
2: 3,000
0: yan. Kaya ngayon pa lang mag-ipon na kayo ng mga
1: wala bang trip to Paris dyan.
0: Tingin natin.
2: More entries.
1: Parang
2: more
1: gusto ko yung trip to Vietnam. Yes.
2: Baka. Hindi nila.
0: Ipon-ipon na sila ng mga entries nila.
2: Hindi natin alam.
0: Ulitin namin mga ka-wellness yung pang-entry ninyo ay Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yung original at yung
0: Santon Gold Coffee Mix natin. Uh-huh. Yung empty sachet po noon. Mm-hmm. Mga ka-wellness. Yan ha? Kaya sa mga kabayan natin na gusto makabihin yan, puntahan nyo po ang mga authorized dealers natin. Ganun din ang atin po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan, Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jocosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus, talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsan na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako namamblema ngayon.
4: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito. Ahead sa atin ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 ang katuwang po natin sa papapalakas ng atin pong pangangatawan. Pag-usapan natin mga partner dito sa atin pong talakayan itong broken heart. Nako. Ano ba ang real reason nito, ha?
1: Uh-huh.
0: Oh, sa mga kababayan natin, madalas pagka yung sawi sa pag-ibig, sabi pa nila, broken-hearted daw.
2: Marami makaka-relate pag sawi sa pag-ibig.
0: Pero alam niyo ba, meron talaga yung physiological effect.
1: Mm-hmm.
0: Itong problema na stress in relation sa pagkakaroon ng problema sa sakit sa puso, mga kaibigan. Ibig sabihin, literal na yan po ay nakakapagdulot ng problema sa atin pong heart area. Ayon po sa isang cardiologist, si Dr. Rachel Lampert. Ayon sa kanilang pag-usuri mga ka-wellness, isa siyang Yale Medicine Cardiologist. Nakita nila na yung long-term or yung chronic stress ay nakakapagdulot ng high inflammation to the point na ito ay nakakaapekto sa parte ng atin pong heart area. Doon sa mga coronary arteries natin, yung mga pino na ugat doon sa atin pong puso, and even Doc Ron, Doc Algy, doon sa tissues and muscles ng atin pong heart area. Pati yung ano, pati yung rhythm ng heart natin nagiging ano na, nagiging hindi na maganda.
2: Kaya hindi na maayos ang tibok ng puso.
0: Hindi na maayos talaga. Oo. Yung iba nagkakaroon ng tachycardia, yung iba bradycardia, at iba't iba pa na problema sa kanilang heart area. Paano ba nangyayari ito, Doc Ron?
2: According sa study is psychological stress ay nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng heart attack and major cardiovascular event. Major cardiovascular events, roughly up to 40-60%. Tama ka niyan, 40-60% kapag mataas yung psychological stress. At ang according sa study, combined conditions na ang mga tao naman with regards sa yung tinatawag natin na anxiety and depression. Kapag kapareho, ang isang tao may parehong anxiety at may parehong depression, ay tumataas ang kanilang risk up to 32% ng major cardiovascular events or heart attack kumpara doon sa mas mababa yung or meron lang isa. Is either anxiety or depression. Pagka magkasabay, 32% pagkakaroon ng heart attack. And according sa Lancet, ito ay napublish sa literature ng Lancet, isang kilalang medical publications sa ano sa Europe, na ang high stress and psychological factors are 2.5 times or 2,500 times more likely to experience heart attack ang isang tao na may mataas or maraming stress multipliers. Ang mga specific triggers: work stress nasa 3.2% or 3,200 times% pagka stress ka sa work. Childhood abuse and extremely early trauma nasa 2.78%. 2.78 yung odd ratios. As general trauma is 2.67. Social isolation. Kuminsan iniisip natin peace of mind yun. Pagiging nasa isolate ka, mapag-isa ka.
1: Sa una lang yun masaya.
2: Sa una. Yes, sa una lang kasi sinabi, meron nga tayong kasabihan, no man is an island. And that is the reason why alam nyo ba na napakaraming nagkasakit sa panahon ng ano ng COVID time na tumataas yung taas ng problema sa cardiovascular disease nang dahil sa social isolation. Kaya lalo-lalo na pagka na positive sa COVID tapos nandun kayo na ilagay, quarantine ka ba naman 40 days, ikaw lang mag-isa doon. So 2.47 odd ratios. Marital stress. Mag-aasawa pa ba? 2.28. At paano ito nangyayari sa ating katawan? Yan po ang isa sa mga bagay na dapat po nating alamin.
0: Oo, yun ang pinaka ano, no? Sabi nila, pagka may trabaho, maayos ang buhay.
1: Mawawala yung stress. Tapos na magkatrabaho.
0: Lalo tuloy.
2: Lalo yung stress.
0: Oo, sabi nila, parang problemado ka, mag-asawa ka na kaya.
1: Nung mag-asawa.
0: Lalo tuloy. So, paano ba nangyayari ito, mga partner, Doc Algy? Paano ba nangyayari yung pagtaas na yan ng stress in relation dun sa mga nabanggit ni Doc Ron kanina, especially din yung tinatawag na emotional distress. Paano yan nakaka-apekto sa atin pong physical well-being?
1: Actually, complicated na kung i-explain, pero pag-aanin natin ng konti.
0: Yes,
1: So, meron tayo sa sa katawan natin na tinatawag na hypothalamic pituitary adrenal axis activation. So, baga, yung mga psychological or physical threats sa ating katawan, tinitrigger niya yung ating hypothalamus. Nasa utak natin yung hypothalamus. Tama, hindi po hippopotamus, ha?
0: Iba yun, ha? Iba yun.
1: Hypothalamus. Na nagtitrigger ito para mag-secrete ng corticotropin releasing hormone o CARH. So, yung CRH naman, pag na-release yun, nagsisignal naman yun sa pituitary gland na mag-release nung adrenocorticotropic hormone. Di ba?
0: Pag-pronounce
1: pa lang, hirap na hirap na yung iba dyan. Na pag ito ay na-release, nagtatravel to sa ating daloy ng dugo, ini-stimulate naman niya yung adrenal cortex and medulla. Okay, anong nangyayari? Doon sa adrenaline cortisol molecular mechanism, yung adrenaline na isang epinephrine, kumbaga, nire-release yan rapidly ng ating adrenal medulla. Mm-hmm. So, pag nire-release yun, nag-cocus yan ng tinatawag na acute increase sa ating heart rate.
2: Mm-hmm. Mga palpitations yan eh.
1: Oo, kumbaga bigla. Mm-hmm. So, itong process na to, with the blink of an eye ito, mm-hmm. ha, hindi ito matagal. Mm-hmm. Ito yung mabilis na nangyayari.
0: Mabilis ang proseso.
1: Oo, sa proseso sa ating katawan. And yung nagtitrigger yan ng vasoconstriction. Pag tinawag na vasoconstriction, mm-hmm. kumikipot mm-hmm. yung vaso means blood vessel. Mm-hmm. Kaya pag tayo ay nai-stress, di ba kapansin mo tumataas yung BP? Mm-hmm. Kasi yun yung process. Nagko-constrict yung mga blood vessels natin at pwede maka-apekto. So yung cortisol naman, isang mm-hmm. Primary glucocorticoid, mm-hmm. nire-release naman yan kapag meron kang ganyang sitwasyon, ano, ini-elevate naman yung blood glucose. Kasi mm-hmm. bakit? Pag kailangan kasi natin ang mas mataas sa sugar level during stress. Mm-hmm. Kasi yun yung parang sinusunog ng
0: source of energy natin.
1: Oh. So very crucial po yung cortisol na yan sa pag-trigger ng mga stress sa ating katawan. Ano. Mm-hmm. So nagkukos siya ng sustained baseline vasoconstriction mm-hmm. na nagiging dahilan kung bakit yung artery natin eh hindi nagiging normal yung mm-hmm. kanyang relaxation. Mm-hmm. O sa madaling salita, eto lang, ganito kasimple sa haba na sinabi. Mm-hmm. Pag tayo nai-stress at may mm-hmm. mga threats sa atin, gumagana yung sistema na yan na ang nagiging dahilan kapag nire-release tayo mga substance in the body, nagkukos ng vasoconstriction or pagkipot ng daluyan ng dugo, nagpapahirap sa puso natin at nagpapahirap sa daloy din ng dugo.
0: Mm. Yan yung mga ano ha, psychological stress.
1: Oh. Yes. Yung pa lang ha, easy pa lang yun.
2: Easy pa lang yun.
1: Oh, hindi so, pa yung involve yung physical.
2: Hindi, oh. So, nakaka-apekto lahat. Kaya tandaan natin na yung ano yung tinatawag natin na hindi lamang yung hormonal functions and these chemical signals. Kapag ka-prolong, ang nagiging pinakaunang direct na recipient ng damage is yung endothelial lining ng ating mga ugat. So, ang nangyayari, first thing, kapag mataas yung cortisol and yung ano yung tinatawag natin na adrenaline sa ating dugo, in a chronic condition, ang pinakaunang natatamaan is yung atin pong mga linya ng ating mga ugat. In such a way na bumababa yung tinatawag natin na nitric oxide o nagiging deficient yung nitric oxide sa ating mga ugat. Kapag prolonged stress, tumataas ang cortisol, it inhibits nitric oxide synthase or inos sa ating katawan. Ang alam naman natin na ang nitric oxide primarily ang trabaho niya is to dilate yung blood vessels natin. So kaya nga yung tawag doon is vasoconstriction yung cause ng tinatawag natin na high stress. At ang function, ang impairment ito is shift towards vasoconstriction state na nag-i-induce ng local shear stress. Hindi lang yung psychological stress also poses physiological stress doon sa ating ugat na nakakasira sa ating mga ugat. At itong sympathetic tone na ito nagpaparegulate or nagpapataas ng inflammatory cytokines. Hindi lamang inflammatory cytokines, ito din ay nag-i-induce ng tumor necrosis. Kaya yung alimiwag, healthy, pero palagi namang palaging iniisip, you are anxious, you are depressed, ang healthy na yung pagkain, nangyari, nagkakaroon pa din ng mga tumor growth sa katawan. And itong inflammatory cascade na ito, nagpapataas ng low density lipoprotein, cholesterol doon sa ating mga ugat, at nagpapadala ng macrophages, yung ating immune system, which accelerates atherosclerosis or build up ng mga plaque doon sa ating mga ugat.
0: Yan. Kaya yung iba nagtataka, bakit kaya hindi naman ako makain ng mga minantika na pagkain? Hindi naman ako mahilig sa mga karne.
2: Nag-exercise pa.
0: Nag-exercise pa ako. Eh bakit ganun? Bumabagsak pa rin yung katawan.
1: Doon mo makikita yung big connection ng brain sa body.
2: Psychological and physical.
1: Sinasabi na ang most superior sa lahat ng possible reason ng pagbagsak ng physiological function, yung brain natin. So, pag kaya nga, ano may mga namamatay nga na ang sinasabi nila, broken heart syndrome.
2: Broken heart syndrome. Nakakaroon ng heart attack. Normal ang LDL noon. Normal ang ano, lipid profile.
1: As in normal lahat. Pero because of constant psychological stress. Okay. Kung isamang ba yung physiological, yung mga sabati natin. pwede magdulo talaga ng ganyang malaking problema.
0: Ayun. Kaya nga, when our body is under stress, especially pag naging chronic na po ito, mga ka-wellness, dapat meron tayong hakbang na dapat po nating gagawin. Ano? Mm-hmm. Marami naman tayong pwedeng, ano, marami naman tayong pwedeng pang-intercept dun sa mga ano na yun, mga production ng mga stress hormones kung tawagin, ano, at isa sa napakaganda, Doc Ron, na isabay natin sa ating diet and sa ating lifestyle itong Santone Plus Herbal Capsule natin. Dahil ito ay nakakatulong, ano, dahil sa sobrang concentrated at sobrang taas ng potency ng anti-inflammatory ito sa ating pangangatawan, tinutulungan niya na pigilan yung mga stress hormones na yun as well as yung mga effect nito sa pangangatawan natin, tulad ng mga nabanggit ni Doc Ron, ano, na pinapa-constrict niya, pinapa-inflame yung mga ugat natin hanggang sa umabot na dun mismo sa puso natin yung problema niya, ano. So nakakatulong ng malaki yung Santones, yung mga Santones na yan derived from Santone Plus Herbal Capsule natin, para pigilan yun sila at kahit paano maka-cope up yung pangangatawan natin. Ang tanong, Doc Algie, in what channel nakakatulong yung Santones, or napapababa niya yung mga harmful effect ng mga stresses na yan sa atin pong pangangatawan?
1: Alam mo, ang katawan natin may mga phases siya, eh. So ang ating nervous system may sympathetic, may parasympathetic, di ba? Makikita natin. So ang stress, nagtitrigger siya ng sympathetic nervous system or fight or flight. During that time, talagang ang status ng katawan mo, talagang para kang laging nasa red alert ka. So during that time, bumabaha sa katawan natin yung mga norepinephrine, mga hormones, katulad ng angiotensin. So ibig sabihin, puro mga vasoconstriction ang nagiging response ng katawan. So ang kagandahan, yung Santone Plus Herbal Capsule, actually yung kanyang content, mayroon siyang santones, particularly alpha, gamma, mangosteen, na ayon sa mga pag-aaral, ito yung mga bioactive polyphenols kasi niya, na nakatutulong para, kumbaga, kung meron ang tinatawag na vasoconstriction effect, yung mga stress, ito naman sinasalungat niya. Sinasalungat niya yung pathway ng stress ng ating katawan. Ino-override niya yun. Okay? So, nagkakaroon ng vasodilation effect. Yung mga phytochemical, especially Santones, based on study, na nakatutulong sa mga tao para maiwasan yung masamang epekto ng stress. Ang stress nandyan lang, eh. But the problem is, yung long-term effect nito sa ating daloy ng dugo na pwedeng maka-apekto sa puso. Kasi, alam mo, yung puso, okay lang sana yan, eh. Ang malakas ang puso natin. Kaya lang pagbarado yung mga daluyan. Kasi kumipot na, hirap na hirap yung puso natin. Kumbaga, ang Santone, based on study, it acts as natural calcium channel blocker, na isa ring dahilan kung bakit nagkaroon mga hard deposit sa ating mga daloy ng dugo. And maganda rin ito para maging maayos yung potassium channel natin. Okay, sa susunod, pag-usapan natin yan, kasi wala na tayong masyadong oras. Na ibig sabihin, once na nagtitake ka ng Santones, mula sa Santone Plus Herbal Capsule, nagkakaroon ng magandang balance yung ating potassium and other electrolytes in the body. Alam naman natin na yung mga electrolytes na yan, nagtitrigger yan ng electrical conductivity ng katawan, mga signals that is using electrolytes para, kaya nga yung mga tao manghihina ka pag wala kang electrolytes. Diba? So it affects both yung physical, emotional na aspect ng ating katawan. Kaya ito, very simple, but marami nagsasabi na nagtitake daw sila ng Santone Plus Herbal Capsule. Parang may isa pang hindi ako makalimutan ito. I-quote ko yung sinabi ng matanda nung nag-seminar kami. Sabi niya, alam mo, Doc, nung uminom ako ng Santone Plus Herbal Capsule, hindi na ako magagalitin.
2: Ba?
1: Sabi niya,
2: naka-apekto dun sa ano, sa kanyang cognitive function.
1: Kaya nagtawanan yung mga tao. Ano bang connect nun? Akala natin, walang connect nun. Yes. Kasi ano daw siya, eh, talagang terror daw talaga siya. Hindi niya makontrol ang pagiging magagalitin. Pero yun yung testimony niya, ang una daw niya napansin, at nang napansin ng mga kamag-anak niya, hindi na siya magagalit.
0: Mas kalmado na pala.
1: Yun yung isang napakagandang resulta ng Santones. at iba pang phytonutrients inside Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mm-hmm. And liban dyan doon, as calcium blockers and also potassium surge doon sa ating katawan, ang Santons din ay tumutulong na mag-produce, mag-regulate ng tinatawag natin nitric oxide mm-hmm. sa ating endothelial wall. Kaya luluwang. So, ibig sabihin, hindi magkakaroon ng tinatawag natin na pagbara doon sa ugat. Maganda yung flow. And liban dyan ha, sa pag-produce mm-hmm. ng ano, ng initiate ng ano ng nitric oxide production sa ating ano sa ating mga ugat. It also provides systemic shield against stress induced high blood pressure. Mm-hmm. Bakit mo yan, providing systemic shield, and this is published doon sa National Institute of Health na epekto ng paggamit ng Santons, especially lalo na ganong parehong mga Santons ang meron doon sa ating Santon Plus Herbal Capsule, dahil pharma grade mm-hmm. ang ating Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
0: Kaya kung lagi under stress ang inyong mm-hmm. pangangaton, well, ang stress naman talaga.
2: Hindi may iwasan
0: part yan. Part na yan. Mm-hmm. Part na yan ang buhay natin, ika nga. Ano. Pero ang mahalaga doon, don't let stress control you. Mm-hmm. Yun yung pinakamahalaga. Dapat ikaw yung magkocontrol doon sa stress mo. Oh,
1: sabi pa ng isang texter natin mm-hmm. dito, no, pasahin ko lang. Sige, sabi niya, maraming uri ng stress at heartache. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero ang pinakamahirap sa lahat mm-hmm. ay betrayal.
0: Mm-hmm. Oh. Totoo
1: naman. Ano ibig sabihin nun? Di ba maraming source of heartaches?
2: Yes.
1: Pero pinaka-worst daw pala ang tama, yung pinagkanulo ka.
2: Kasi
1: yung trinidor ka.
2: You were expecting something good because mm-hmm. you trusted the person. Eh. Mm-hmm. You trusted mm-hmm.
1: Tapos nabulaga ka na lang na pambihira.
0: Iba pala.
1: Iba pala. So marami nang iyan.
0: Pinakamasakit sa lahat.
1: Sa pag-ibig, sa relasyon, mm-hmm. kahit sa aspeto. Mm-hmm. Kaya nga tama yung sinasabi ng ating texter. Totoo mm-hmm. yan. Kahit sino talaga siguro, pwede mong tanggapin pa yung isang bagay na kitang-kita mo kaagad eh. Mm-hmm. Pero yung makita mong bigla, mm-hmm. na akala mo okay pero hindi. Mm-hmm. Totoo yan. It triggers more stress mm-hmm. that it even can kill mm-hmm. a person. Just kaya di ba marami tayo nakikita sa relasyon? Nagpakamatay, tumalon mm-hmm. sa ganitong, kumbaga parang hindi niya kinaya mm-hmm. dahil siya ay pinagkanulo mm-hmm. ng kanyang mahal, minamahal. May mga ganun, iniwan mm-hmm. ng asawa. So, totoo po yan.
0: Lahat yan mabigat.
1: Nakaka-relate ako sa texter natin.
0: Lahat yan mabigat na situation. Uh-huh. Uh-huh. Sa layo na sa atin pong mental.
1: Kumbaga walang ginawa sa yung physical na pananakit. Uh-huh. Pero
2: emotional
1: stress. Ang tinama sa iyo.
0: Oo, yun. Kaya sa mga ganito, ay nakakatulong din ang ano. Take kayo ng ano, Santon Plus Herbal Capsule, ha? Uh-huh. Any stress sa para katawan natin.
1: Para bumait, ano?
0: para makapag-isip ng maayos.
1: Yes.
0: Oo, yun naman yung kailangan uh-huh. doon. Any stress kasi sa atin pong pangangaton, especially pag sa emotion na or sa mm-hmm. mental na, napakadelikado yun kasi pwedeng makagawa ka ng isang bagay mm-hmm. na hindi mo na pag-iisipan ng maayos. Mm-hmm. Ano? So, kaya kailangan pakalmahin natin yung isip natin even though it is easily said than done. Mm-hmm. Sabi pa nga, ano? Pero pag gagawin naman natin, mga ka-wellness, ano, na mapakalma yung atin pong sarili, mm-hmm. eh mas mainam po yun, mga kaibigan. Ha? Mm-hmm. O kaya, bago gumawa ng desisyon, magkape muna ng Santon Gold Coffee Mix, uminom ng Santon Plus Herbal Capsule natin para maging sound yung thinking po natin, mabawasan yung mga stress na yun yung nagpapakonstrict sa ating mga ugat para hindi tayo makapag-isip ng maayos. Ha? Kasi pagka sobrang kipot ng mga ugat natin,
2: walang oxygen,
0: walang nutrients na nag-nourish dun sa brain natin, mm-hmm. Foggy yung atin pong brain area, mga kaibigan.
1: Kaya yung sinasabi nila daw eh, any decision you mm-hmm. made because mm-hmm. of anger or mm-hmm. ano,
2: is something you will regret afterwards.
1: Kasi nga, syempre, tama yung sinabi mo, walang mm-hmm. sapat na oxygen.
0: Tama.
1: Yung brain mo parang confused.
2: Yes, clouded.
1: Clouded.
0: Yeah, hindi ka talaga makapag-isip na maayos, hindi ka makapag-focus na maayos. Mm-hmm. Once you're under stress or distress, mga ka-wellness.
2: Mr. Romantico na yan.
0: Kaya ugaliin po uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. At yung ating mga healthy coffee, alam niyo ba, mm-hmm. pag-inom ng healthy coffee, nakakatulong din para elevate yung atin pong mga happy hormones kasi uh-huh. yan yung pangontra natin dun sa mga stress hormones ng atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Okay? Sa pagbabalik natin, dalagdagan pa natin yung mga kaalaman patungkol dito sa mga stresses na ito at kung ano yung mga precursor nito o ano yung mga nagtitrigger, yung mas nakakapagpalala pa ng mga stress na ito sa atin pong pangangatawan. Kaya dyan lang po kayong mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: Pagkabi, dapat Zamfron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
9: Zamfron Plus Coffee Mix.
10: Marami!

0: overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
3: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, i-text nyo lamang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Balik po tayo doc, dun sa atin pong tema na pinag-usapan natin about stress at kung paano po nakakatulong yung Santon Plus Herbal Capsule natin sa pag-control ng stress at nakakatulong para ma-reduce din ano, yung mga masasamang epekto nito sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, ano ba yung mga bagay-bagay na mas lalo nakakapag-worsen dun sa stress natin? At ano ba yung mga ano yan? Mga, kumbaga, pinag-uugatan, sabi pa.
4: So, under stress ka na, tapos ito, palagi pa ninyong iniinom. Nako. Mga caffeine, caffeinated products. Cafe, energy drinks, soda drinks. These are stimulants na ang epekto is pareho ng tinatawag natin na stressor sa ating katawan. Ay minimimik niya ang physical feelings of anxiety o yung flight or flight mode ng ating katawan, yung mga caffeine na ito. At this causes vasoconstriction. Mapapansin niyo, pag iinom kayo ng kape, di ba, yung iba, kabog na kabog puso, nagpapalpitate. And also, kapag kakulang din kayo sa tulog, so long term, kulang kayo sa tulog, and then suddenly, merong stressors dumating kasi hindi naman natin sasabihin, schedule ka muna ngayong araw. Stressors na.
3: Hindi ba
4: schedule?
3: Walang,
4: ano, walang schedule yun. Dumadating ka. Sometimes, in an unexpected manner.
3: Minsan nga, diba, minsan na yung ano mo, ang saya-saya mo ng umaga.
4: Tapos pag
3: bigla na lang,
5: parang binuhusan ng malamig na tubig,
4: you know. Ganun ang nangyari. Biglang ano, yung tinatawag natin na sudden events na dumadating sa ating buhay. So kapag kulang ka sa tulog, this also puts more emotional or mas nagpapataas pa ng ano ng production ng mga stress hormones sa ating katawan. Also doon sa mga ang pagkain is very poor, especially ultra-processed foods. May mga tao, kaya mapapansin mo yung mga tao, those are healthy people. They can go under stress, but at the same time, cope up immediately. They could be able to cope up with those stressors. Kasi yung katao nila, nagko-cope up. Especially pagka nasa Santon Plus herbal capsule kayo, araw-araw. Kaya nga, yung stress, hindi natin maiwasan talaga yan. But then yung response ng katawan, we could do something kung paano mag-respond ang ating katawan na hindi maapektuhan yung mga ugat natin, especially yung ating puso. At isa dyan, doon sa pag inom lang ating Santon Plus Herbal Capsule. Also, doon sa mga stress, hindi natutulog, screen time ninyo, that nagpapataas din. Social isolation, yan ang wag na wag nating gagawin when you are under stress. You need to connect to people. You need to say, kailangan meron tayong masumbungan. Masumbungan ng mga dinadala natin.
3: Kasi ibang tao, Doc Ron, mas pinipili nila na maging mapag-isa.
4: Mapag-isa.
3: Kasi para makapag-isip-isip daw ng maayos.
4: Ang nangyayari, okay yung makapag-isip ka ng maayos, pero most of the time, when you are isolated, ang mga bumubulong kasi kapag ka ang ating, we all know, when you are under stress, the mind does not work properly. Of course, kapag ka ang utak hindi nagtatrabaho ng maayos, kalimitan na insinuation ng utak is always negative. Kaya kailangan mo ng other voice.
5: Wala kang tatanungin, sarili mo lang kakausapin mo.
4: Tapos ang insinuation ng utak, negative talaga yun. And also yung tinatawag, ito kalimitan, lalong-lalo na dun sa mga hindi nila alam mag-cope up ng stress. Ang ginagawa is yung alcohol. Para makatulog. But alam nyo ba na nagpapataas pa ng stressors and at the same time ng stress hormones sa ating katawan ang alcoholic usage.
3: Pansamantala lang naman yung epekto nun,
4: yes,
3: di ba?
4: After ng high, kasi kung ano yung taas, ganun din yung hindi ka babalik doon sa level ng normal . Babagsak ka much lower kung gaano kataas yung itinaas ng
5: at ang worst pa noon, may mga nasasabi para daw makalimot, naglalasing
4: mas lalo.
5: Kaya ang problema noong malasing,
4: naalala lahat. Kaya mga ka-wellness yun, caffeine, kulang sa tulog, poor nutrition, and also substance use, isolation, those are nagpapataas pa or nagpapawersin pa ng epekto ng stress sa atin pong pangangatawan.
3: Hindi solusyon yung alak. Hindi solusyon yung mga alcoholic beverages. Kasi just imagine yung sistema ng pangangatawan natin is under stress na. Mm-hmm. Papasukan mo pa ng mga toxins, papasukan mo pa ng mga chemical. Mm-hmm. Mas lalong may stress yung ating pong pangangatawan. Yun nga, tama yung mga nabanggit natin na pansamantala, maaari kang mabigyan ng relief yung parang sobrang bigat.
4: Momentary.
3: Oo, na yun na nararamdaman. Mm-hmm. But then, yung katawan after mo effect. Naman, di ba? Yung katawan mo, yung after effect nun, mas lalo siyang mamamproblema nun. Paano yung itatapon pa yung mga waste products, mm-hmm. ng mga na ano natin, na intake natin na hindi maganda, no? Yung iba din, iniinuman ng mga caffeinated na mm-hmm. mga inumin. Since inaakala nila na ito yung makakapagpatanggal sa stress ko, yung mga stimulants na mga inumin. Pero hindi po, mga kaibigan. Yun ay mga panandalian lang din talaga na mga solusyon. But then, yung balik nun, yung epekto nun sa atin pong pangatawan, ay mas nagiging mabigat, mas nagiging pong mas nagiging bagsak yung atin pong kalagayan, mga ka-wellness. Ha? Kaya yung iba, sanip na uminom kayo ng mga caffeinated, highly caffeinated na mga inumin, lalo na kung palakapin naman kayo, magkape na lang kayo ng mga healthy na coffee. Mm-hmm. O nandiyan naman yung ating Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix natin. Yun na lang yung kapihin nyo. Mas nakakatulong
5: may
3: pa yung Lucron.
5: May premium D3 pa tayo.
3: Oo, may premium D3 coffee pa. Mm-hmm. Mas nakakatulong pa po yun para maka-adapt yung katawan natin dun sa stress na nangyayari sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ngayon, Dok Aji, ano ba yung pwede pa nilang ibang gawin kapag under stress sila?
5: Actually, ang isa sa ina-advise karamihan ng mga health coach, di ba? Mm. Pag daw na-stress ka, yung paghinga ang malaking bagay.
4: Deep breathing.
5: Mm-hmm. Even sa military, ginagamit nila yan as pampakalma, no? Mm-hmm. So, yung tinatawag na diaphragm and box breathing. Yung box breathing, very simple naman eh. Mm-hmm. Ang kanilang ang way to do

0: Nakaganon.
1: Para unti-unti lang yung labas.
0: Para, so, parang force, ipo-force mo dito na mag-ano yung bibig mo. So, maraming way of breathing technique. Then, meditation. Usually, they, yung mga pilates, yung mga yoga, and the most important sa meditation technique, prayer.
1: Prayer.
0: Yun talaga. They call it, a lot of kumbaga label sa meditation, pero ang pinaka ang talaga nun yung prayer.
2: Another thing is yung exercise. Nagpapababa yan ng ano ng ating stress hormone production sa ating katawan.
1: Naalala ko tuloy yung post pagka mayroon na nagbubuhat ng sobrang bigat sa gym. Eh lagi napapatanong sino kaya yung sumakit dito.
0: Bakit?
1: Sobrang lakas ng buhat dok eh.
2: Parang yun ang release, nire-release yung ano yung tension ng ng stress.
1: Isip niya.
2: And also unplug. Kung kalimitan kasi nakokos ng stress natin, political issues, you know, so yung mga nakikita nating mga triggering videos na may kakita natin. So sometimes we need to also yung
0: tinatawag social media, no?
2: Social media detox daw, no? Pupunta doon sa isang lugar na walang signal. Also,
1: yan.
2: Ground yourself. Yung ano kasi yung mga yung negative ions ay gumaganda, nagpapaluwang ng mga ugat sa ating katawan, especially sa ating brain. And daily exercise, balanced diet, also learn to say no, especially kapag ang cause ng stress ninyo is yung ano yung trabaho ninyo. Pagka hindi na kaya, sabihin niya ano, ibigay naman sa iba, huwag po ninyong dipahan yung ano yung trabaho na hindi kaya. And yung tinatawag natin, practice gratitude. Be thankful always dun sa mga bagay na nangyayari sa atin.
1: You know. At isabay niyo po mga ka-wellness ha. Mula din sa mga nabanggit nila Doc Ron at Doc Algy, sa mga technique na yun, huwag kalimutan ang Suntone Plus Herbal Capsule. Isabay niyo palagi yan dun sa inyo pong coping stage, kung tawagin, para makakope up tayo dun sa mga stresses na nangyayari sa atin pong pangkatawan. Kasi napakalaki ng nutritional support kapag under stress ang isang tao. Di ba? Pag under stress tayo, yung iba, halos walang ganang kumain.
2: Yes.
1: Yung iba naman, baliktad. Nag-i-stress eating naman.
2: Eating.
1: Ang masaklat dun, kinakain mga unhealthy. So, hindi yung maganda. Ha? Mas maganda pa rin, ay meron tayong sapat na mga nutritional food at kung hindi man tayo makakain na maayos, daanin natin sa nutritional support mula po sa mga supplementation. At nandiyan naman ang atin pong mga pharma grade na mga supplements like Suntone Plus, Herbal Capsule, yan. Yung hawak ni Doc Algy na yan. Tandaan nyo lagi yung itsura po niyan mga kaibigan, ha?
0: Kulay brown.
1: O, yan. At sa mga gusto maka-avail yan, available naman yan sa mga pharmacies at sa atin pong mga wellness center, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan na, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, text lang yan sa atin pong numero. At po ang text line 0969-609-6545. So, bumalik po natin, tutugan natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Huwag po kayong alis, dyan lang po kayo dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
4: Marami na ang natulungan ng Suntone Plus Herbal Capsule.
5: Mabilibili nga ba? So masakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Suntone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Suntone Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Suntone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bago natin sagutin mga partner ang mga inquiries ng atin pong mga ka-wellness, patingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Malusog na panunood at pakikinig sa atin pong mga viewers sa atin pong FB live stream. Ganoon rin sa lahat po ng mga nakikinig sa atin pong mga programs.

0: programa ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga ka-wellness. Okay? Doc, meron pong nag-text sa atin dito. Mga doc, please tell ano-ano po ba ang benefits sa cinnamon sa katawan and can soya helps lessen stress? Salamat po sagot. May God bless you all po. Verna from Tacloban. Customer niyo po ako ng mga product niyo.
1: Alam mo, cinnamon, actually, ang isa sa pinaka-the best na nagagawa ng cinnamon sa sugar.
0: Uh-huh.
1: And also sa nervous system.
0: Mm-hmm.
1: Just imagine sa isang pag-aaral na yung pag-amoy mo lang ng cinnamon.
0: Mm-hmm.
1: It can help your nervous system to be relaxed.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga nila, yung sa ibang bansa nga eh, ang cinnamon pala, sa isang pag-aaral, nakita na parang meron siyang aphrodisiac property.
0: Uh-huh.
1: Ibig sabihin, cinnamon pa lang, naamoy pa lang ng lalaki, meron ng impact dun sa reproductive capacity.
2: Mm-hmm. Ibig sabihin nun, gumaganda blood flow daw.
1: Yes, gumaganda ang blood flow. And also, anti-inflammatory, maganda rin ito sa mga hypertensive.
0: Mm-hmm.
1: Actually, ang dami nila nakitang sa cinnamon. Kaya nga yung mga mahilig sa cinnamon bread, iba, ang problema lang naman nun, asukal.
2: Tapos meron pang cream.
1: Oo. Kaya sa atin, nilagay natin yan doon sa ating tea, yung cinnamon. Pagdating naman, ano yung sunod na ano niya?
2: Soya. Nakatulong ba sa stress?
1: Of course, dahil ang soya ay may kompletong essential amino acid.
0: Mm-hmm.
1: Alam naman natin na ang taong kulang sa amino acid, mabilis tamaan ng stress yan.
0: Oo.
1: Because of nutritional reason, humihina yung ating mga nerve. Kasi malaking bagay po ang amino acid sa ating pong brain health and nerve and muscle health.
2: Kaya malaking bagay. Santon plus coffee.
1: Santon. Yung wala lang ako ditong hawak. Yung Santon coffee natin, Santon plus coffee mix natin, yun talaga yung coffee na mataas ang Santon, mataas ang moringa extract, at meron ang base niya actually soya. Extract. Eh. So kahit sa bata, pwede mo siyang ibigay. Ginagawa ng pulburo ng pamangkin ko yan. Kasi hindi siya nakakasama dahil yung content niya is soya-based. With extract ng mga halaman.
0: Sa mga kababayan natin na gustong sumubok ng atin pong mga produkto. Yung Santon Plus coffee mix natin, Santon Gold coffee mix natin, ano siya, friendly coffee ang tawag natin dyan. Especially sa mga may mataas na sugar level. Hindi sila nakaka-apekto sa sugar level po ninyo mga kaibigan. Ha? Kaya sa mga gustong ma-enjoy yan, gusto yung palitan na yung mga unhealthy coffees na ginagamit po ninyo, subukan nyo yung mga healthy coffee po ng Yes to Health. Okay? Doc, another inquiry. Doc, ask ko lang po kung pwede mo mag-take ng Santon Plus kahit I'm taking Vestinor. High blood maintenance ko po. Elinor po ito.
1: Yun ang kagandahan ng Santon Plus. O, kasi ang Santon Plus, hindi naman siya nagkokontra sa mga iniinom natin maintenance. Kasi kumbaga sa linya ng alam mo yung mga trend. Magkaiba siya. Pero may iisang destination siya. Parang yung ganun yung analogy natin. Bakit? Kasi ang maintenance medication ninyo, targeted yun. Ibig sabihin, commonly mga vasodilator yun. Okay? Ang ginaang ng mga maintenance medication, depende. May meta blockers. Pero yung ating Santon Plus Herbal Capsule, ang target niya naman yung cause. Saka may mga phytochemical ito na sumasabay dun sa sistema ng katawan. Meron kasi tayong tinatawag na homeostasis. Which is, ibig sabihin ng homeostasis is balance and equilibrium. Which is yun yung ginagawa ng mga supplements katulad ng Santon Plus Herbal Capsule. Hindi niya kukontrahin negatively kung ano yung epekto ng isang maintenance medication, kundi complement siya. Nagko-complement. Parang si Batman, then si Robin. Dalawang magkaibang identity.
2: Personage,
1: pero they have the same mission. And magkaiba lang ng method ang ginagamit nila.
2: With you guys naman doon kanina sa na-discuss natin doon sa na binablock niya yung calcium which causes constriction. So, if you are having hypertension, of course, cause ng hypertension is constricted muscle.
0: Yes,
2: o yung tinatawag natin yung muscle is hindi
0: blood vessels.
2: Yung blood vessels, is hindi bumumuka ng maayos. So, it induces nitric oxide production doon sa ating endothelial wall. Also, it protects yung mga vascular system natin mula dun sa pagka-damage ng mga ano, ng mga na dulot ng mga ano, yung mga ROS or yung dulot ng tinatawag natin mataas na or oxidized LDL, and also yung tinatawag natin yung mga stress hormones na nakakasira ng ating mga ugat.
1: Ayan. Hindi naman talaga masama yung stress pag sobra lang talaga. Tsaka chronic, paulit-ulit. Anyway, bago natin makalimutan, patihin natin si Brother Jojo Tumol at ang kanyang misis, si Sister Presi Tumol. Diyan daw nakikinig sila sa Latria Homes, Barangay Timalan, Balsahan, Naik, Cavite. Happy listening po sa inyo.
0: Happy listening sa inyo. Okay. Eto, another inquiry. Okay lang po ba di makapag-exercise kung nag-take ng Santon Plus capsule nyo? Busy kasi sa work everyday, pero nakakapagpa-araw naman ako every morning. Thank you for your informative program.
1: Actually, hindi siya magiging substitute. Sorry ha.
0: Hindi siya pamalit.
1: Hindi siya pamalit. Kumbaga sa ingredients ng better health, isa sa ingredients. Pero yung pagpapa-araw mo, pag nagpa-araw ka, maglakad-lakad ka na, hindi mo kinakailangan na tumakbo. Kasi ang exercise meaning isang definite time na ginagawa natin na wala tayong iniisip na iba. Yung kasing iba, ayun, tatrabaho naman ako araw-araw, exercise na yun. It can be, pero iba pa rin yung ehersisyo na gagawin natin. Yung simpleng paglalakad lang ng barefooted, di ba? Eh, malaking bagay
2: grounding,
1: yun.
2: Yung grounding. So, yung ano, resistance exercise, kahit na naka-static ka lang, o yung tinatawag na wall sit, wall sit lang, that is already a form. Yeah, a form of exercise already.
1: Sabi nga ng mga expert, pag daw naka 20 minutes ka na sa harapan ng ano mo, ng computer, or nakaupo ka sa ano mo, you need to stretch your muscle. Kasi stretching is also a form of exercise. Hindi, yung exercise kasi iniisip natin, magbibigay tayo ng time for walking, long walk, or magbubuha tayo. Hindi po. There's so many
2: types of exercise. Yes. Yeah.
1: Hiwalay pa ang Santon. Ang kagandahan lang, alam mo, nakanamis mo yung exercise ngayon, nag-take ka ng Santon Plus herbal capsule. Kumbaga, yung mga ilan sa mga consequences ng hindi paggalaw, nami-minimize. Pero hindi siya completely replacement. Kahit sa diet natin, pwedeng sabihin ng iba, pwede ho bang hindi na kumain ng gulay, mag-Santon Plus na lang. Hindi ho namin nare-recommend yun. Actually, pangunahin ang meal, yung ating healthy diet. Yung supplement is something that will fill in the gap ng mga problemang kakulangan natin.
0: Yun, no? Yeah, so mga ka-wellness natin, ha? Huwag na huwag yung iisipin na guarantee plus na yon na naka-Santon Plus kayo. Wala ng contribution sa ibang aspeto ng pagpapalusog ng ating pong pangatawan. Hindi yan siya one magic pill na yun na lang yung i-intake mo at all is well na, mga kaibigan.
1: Kaya nga sinasabi nila, lahat ba ng sakit na gagamot ng Santon Plus herbal capsule? Actually, unang-una, hindi naman siya gamot. Nutritional siya. Pangalawa, hindi kami naniniwala na isa lang kaya na ang lahat.
2: Yes.
1: O kaya nga dapat natin maintindihan na ganito kasi commonly yung iba, dahil nga wala silang alam pagdating sa mga nutritionals o herbal, nahirapan ding humanap. Much better na meron kayong mapagkakatiwalaang araw-araw yung iniinom, aprobado ng FDA, sigurado kayo sa kalidad.
2: At sa potency, no?
1: Yung potency. Pati sa potency. Actually, yung mga materials natin is pharma-grade.
2: Pharma-grade.
1: Yes. Pharma-grade. Ibig sabihin, ang potency is nakakaangat kaysa sa ilan sa mga materials na ginagamit sa manufacturing of food supplement. Ano? So, ang ibig sabihin lang nito, pag nagtitake ka nun, meron ka ng baseline nutritional support. Pero hindi siya kailanman pwedeng gawing substitute.
2: Replacement.
1: O replacement sa inyong mga
2: healthy basic lifestyle.
1: O kahit ako, hindi ko papayag ng hindi ako kakain.
0: Oo. Yun na lang yung source mo. Hindi po pwede, mga kaibigan. Yun ay ano lang, Dok, merely pang dagdag natin.
1: Saka kaya mas the best na. Mas the best na rin na meron ka nun para pasiguro na kaya nga ang naturopathy is more on prevention at hindi ito gagalaw lang tayo sa naturopathy kung kailan meron na tayong sakit.
0: Yun yung minsan na ano, yun yung minsan na wrong move ng iba ng mga tao. Minsan nga pagka hindi na tinatanggap sa ospital, tsaka lang
1: nagte-turn ito. Dami po pumunta sa clinic.
0: Natural healing.
1: Pumunta po ako dito kasi tinanggihan na po ako ng ospital. Isa yon. O kaya naman, wala na akong pera.
0: Baliktad eh. No?
1: Tapos, hindi ho ako gumagaling kahit matagal na. So, there is a missing link. Kumbaga sa ingredients, may kulang na nasangkap. para gumaling tayo.
0: Yun ah. Kaya sa mga kabayan natin, huwag na huwag niyong kaligtaan yung mga nutritional support natin through supplementation para mapunan yung tinatawag na gap, nutritional gap ano, sa mga kinakaya natin. Well, lalo-lalo na ngayon, ang mga food choices talaga natin is depleted of nutrients. Napaka, ano talaga, napakalaki ng nutritional deficiencies na nutritional kinakaharap ng atin pong sosyalidad, mga kaibigan. Ano, na yun yung napupunuan, natutulungan na mapunan sa mga suplementong ito gaya ng mga suplemento ng Yes to Health. Ha? Kaya sa mga gusto makavail yan, punta po ang mga authorized dealers natin, mga Yes to Health Wellness Clinic natin, available lahat ng produkto po ng Yes to Health dyan. Pwede rin umorder yan sa Shopee natin. Ha? O, Yes to Health 2011. I-search nyo po yan, mga kaibigan. Pwede kayong mag-add to cart dyan. At huwag nyo kalimutan yung mga ano natin, mga pa-promos natin at lalo-lalo na yung raffle natin.
2: Yan, ipon na kayo.
0: Mag-ipon na kayo ng inyo pong mga entries, mga ka-wellness. Ha? Ulitin lang natin yung pang-entry po ninyo ay empty pad ng Santon Plus Herbal Capsule or etong sachet.
1: Ito yun.
0: Sachet ng, wala ka bang ano dyan, Doc? Sample ng Santon Gold Coffee.
2: Sa likod.
0: Ay, ito yung nasa likod natin. Ayan. Yung nasa likod nila. Ayan.
1: Yung kasama sa entry, itong old and unang-unang variant natin. Yeah. Ito, okay? Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yun, dalawang pad yan, mga ka-wellness. Pang-entry na nyo yan, ha? Sa atin pong raffle promo. Kaya mag-ipon-ipon na ngayon. Kasi pagka mag-start to, meron na kaagad yan. Weekly winner.
2: 3,000 ba naman? Weekly winner.
0: Laking bagay na yun.
1: Saan ba yan i-announce sa program natin?
0: Dito sa program natin.
1: Sa
0: mga himpilan natin, dyan yan i-announce. Kaya makinig din lagi dito sa atin pong mga programa sa mga himpilan natin dahil ini-announce natin yan kung sino yung mga maswerteng mabibigyan natin ng mga pa-premyo, mga ka-wellness. Okay? Paano mga partner? Naku, napakabilis ng oras natin. Baka may pahawil po kayong mensahe sa ating po mga tagapakinig.
2: Ayan, sikreto ng pag-coop up with stress ay ang nutrition, tamang pagtulog at pag-iwas doon sa mga stimulants, lalong-lalo yung mga unhealthy coffee. And of course, samahan po ng pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness. At mga doon sa mahilig sa healthy coffee, Santon Gold Coffee Mix ang pwede po ninyong pampalitin. At po ating kalusugan, yan po ay pamana sa atin ng ating pong Diyos.
1: Siyempre, thank you mga ka-wellness sa inyong pagsubaybay at sana ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan ngayong pong araw hong ito. At kung hindi pa nakainom ng Santon Plus Herbal Capsule, okay, try nyo na. Puntahan lang ang mga butikang partner natin. And of course, premium D3 Softgel Capsule, okay? Para sa ating pangangailangan sa essential nutrient, essential fatty acid. Maraming salamat. Doon po ito mula sa Yes to Health.
0: Maraming salamat, Doc Algie. Maraming salamat din, Doc Ron. At bago pa alam, bagitin ko lang isang promo natin. Buy one box ng Santon Plus Herbal Capsule at makakakuha rin kayo ng 50% off sa atin pong Yes to Health Vitamin C. Mga ka-wellness. Napakagandang promo niyan, ha? Sa mga kababayan natin na gumagamit na atin pong Yes to Health Vitamin C at yung gumagamit din ng ating Santon Plus Herbal Capsule. Ayun yung magandang partner, tandem, mga ka-wellness. Okay? Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang indalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong ng palakas at magpagaling sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po, nakabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Sister Pain.
5: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape. May mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako po, si Normie Briones. Patanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara, sa aking katipan ni Lilo.
8: Sa ako center agent.
7: Permigid ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibagay na ito sa akong sang
7: Sister Pain.
8: Nagsita, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work. Kamo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na wound.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung dekalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na dekalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan!

0: nangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mabilbili na ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System.

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkapi

Isa ka mainit nga hapon sa inyong tanan. Alas 2:29 na sa hapon mga katropa. Kagang petsa subong. Oktobre 8, 2026. Gusto pa kuya ho. Hindi ta ka mubuo na ho. Ah, right now it's October 8, 2026. Lag syempre no. Birthday subong sa ako nga gitarista nga si Mark Burdikilio. Happy birthday brother. Kag sa iyaman nga utod no nga si Jamir. Happy birthday Mark Anthony. Bukas na lang kami kung ma-celebrate diri sa Silay sa Infinity Bar. Full band kami bukas sa Infinity Bar ha. That's gonna be October 9. Kita-kits lang kita dira.

me ha catro pa. Siyempre may ka panikanika man dira sa aton or may galantaw man dira gyapon sa aton. Sa aton nga live stream via YouTube. All you need to do is ibutang na ninyo ang XFM 90.3 Bacolod live stream kay magwagi na sa inyong YouTube channel. Or pwede man, makadto ka mo sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Dira naman niya, pwede ka mo magpatamyaw, pwede ka mo mag-greetings, pwede ka mo maghambal sa kung ano-ano dira, ngayon yung comment para mabasa ni Uncle Bob sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Happy 156K! And at the same time, mga katropa, meron makita sa official hotline number 0915-628-7926 or pwede mga makatawag sa 0950-522-2818. And syempre, subong hapon, pina-shoutout ko kamoderata na, no? Labi naging sa mga nagpamati sa ilang mga radyo. Baya Balay. Oh. Sa mga nagpamati sa ilang balay, no? Sa mga nagpamati man sa ilang mga opisina, sa ilang mga salakyan. Nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod, mayong hapon. And muna gilang balbla nila nga meron matabo pa dayon lang kita gihapon. Now it's really sad to lose a part of family member, no? Pero you have to be strong. Bagay nila sakit madulaan sang fur baby, no? Pero run free smoothie. Papa loves you so much. Siyempre, gusto ko lang pasalamatan, no, ang Green Meadows. Kung may gusto ka mo ipa-cremate ng mga loved ones nyo, ng mga puppies, mga cat, or any pets, no, pwede ka mo ka pa-schedule dito sa Green Meadows. Sir, thank you so much sa imo paga for attending our needs. Thank you so much for your facility. No, ang gingkwa ta nga package is yung may wake me, may 30 minutes nga free nga maka-pray kada last moment mo sa imo nga pet, no? But actually smoothie is not only a pet but it's my baby boy. Siyempre, matamat lang yun na baton. Hindi man madali pero life must move on. Muna ginambal ko gani nga sana kaipit sa iya pagkabuhas gijagin kantuan ko gijo dayon ka gimpatawad. Siyempre it's really nice to forgive people para at least wala ka grudges, wala ka grudge, no, sa imong heart. Hindi bugati mo panlakaton, wala man may hungod nga natabo, pero at least that's the reason why absent ko kagapon kay today is his cremate day, no? Actually, mga alas 8 sa nga, gaging cremate na siya. But Friday pa naman makuha niya remains. So, it is what it is! And Subong Adlaw, special man ang Adlaw Subong, no? Kay Subong Adlaw, first time ninyo mapatian ang original song ko, kagangakon song sa band, of Six Strings sa Touch Band, no? I wrote this song a couple of years ago, and first time actually ginkanta na ni namon acoustically sang sapiak pa lang ang opisina sang XFM, no, dito pa lang ni lapit sa Jumabo ayon sa may tabok sang Circle Indra, dito ni namon una gintukar. So ka proud ko kay una to namon gintukar acoustic, but now it's full band and it's release day. So karon mabatian nyo na ang Between nga song. Siyempre, written by me and arranged by my band. And under Stereophile Record, thank you so much, Attorney Don, for all your efforts. Madam, huwag niyong salamat. And speaking of salamat,
Siyempre, nagkapasalamat kita, no? Kay may ara kita sa ginatawag nga Santon Plus Herbal Capsule. Kailangan ito magpasalamat kay nagiging healthy kita, no? Sa ining suplemento, no? It's made of mangosteen, no? And malunggay, no? Ang nami lang ini sa aton nga Santon Plus Herbal Capsule, solusyon ini sa mga bukol-bukol sa aton kalawasan, no? Kung may mga tumor ka dara, may high blood ka, hypertension, myoma, diabetic ka, isa ini sa pinakasolusyon, no? Tandaan nyo, cure is better, prevention is better than cure. So, subong palang i-preventa na maglala, no? Paminigid sa mga nag-suffer sa fatigue, no? Oh, obesity, depression, may ining mga depression mo na gani nga kasubo, no? Kay sa balay, kay sa galantaw lang ko, kay hindi ko mabaton nga wala na si smoothie, kay ti siya nagasugat sa akon every morning sa hagdanan mo. Ti do, somehow do, inatawag ba lang nga, hindi dali batunon, pero gasulod ang depression, anxiety, no? So, mas nami nga ma-preventa ina, no? Isa sa mga maka-prevent na ang pagtumaras ng Santon Plus Herbal Capsule. Kaya bala mo kung super stress ang imulawas, nagatukar or nagalukmat ang mga balatian. So, paano nyo ni Baklon? Mabakal nyo gini sa mga butika malapit sa inyo. Pwede nyo man orderon through Shopee and TikTok. Or pwede nyo man kantuan, bisitahan nyo na lang gid ang aton nga physical store, no? Ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City. Basta pagkakas sa bukol-bukol, tumor, high blood, hypertension, myoma, diabetes, Santon Plus Herbal Capsule lagid ang solusyon. And ginatamyaw ko galing, no, ang aton nga mga katropa dira nga nagpamati subong, no? Walang iba, nagkapanguna si Mika Shikoto. Shikoto! No, nga mala Spider-Man ang profile pic. Humble niya, good afternoon, Uncle Bob. Kamusta ka na? Ari, nagabato gyapon. Kag this coming Sunday, pasalamat ko sa akon nga syempre sa The Lost Boys family ko, no? Thank you so much for supporting me emotionally and everything. Thank you so much. We're gonna do what we called ride free for smoothie sa Sunday. So malamang mapala Castellana kami dira sa may Courtside Command Cafe sa La Castellana. So tupad na bala ni sa mga ribulto bala sa mga mahal na Diyos. So feel ko be gusto ko magkadto kag, you know, isinggit mo blang kasubo kag tanan kag magwa eh. Kay kisa kinanlan tagid nga mag-release sang aton nga mga sadness. Anyways, thank you so much, no. Shout out ko lang gali, no. Brother Combat, Bro Julian, Bro Sarge Sweetcorn, Tol Marby, which is nga ari di subong, no. Ari sa Tol Marby Rodriguez. Good afternoon, Tol. KVK, hello, hello. Langda, no. Get well soon. And I'll hope I'll see you to ride with us soon. Ramater si Engineer Jobs, si Bro Sijan, si Bro Bert and Sis Kichi, Bro Limar, thank you so much sa pagkadto sa The Fourth, no? Pod mo si Ma'am Sunshine, kagang mo mga sister, no? Thank you so much sa pagkadto, paglantaw sa The Fourth last October 6, Tuesday. Amo man ang adlaw nga naipit si smoothie, ay abaw. Gakanta lang ko daw. Dugi na kumo sa akong kurason. And of course, shoutout man dagali kay John Thunder, Bro John Ray, Bro Noel, Bro Mauricio Brothers, Sir Paul, Bro Joey and Ma'am Nancy,
Bro RV. Bro Lil Bidonia, ang aton nga manager sa Good Motor Trading sa Kawasaki. Damogiging salamat the Lost Boys family. Ariman din no, nag-comment si katropang Mika. Shikuto, watching live lang kami di sa Kabangkalan, Uncle Bob. Kagapamati sa radyo kami ni Ricardo Dalisay. Kagbata ko nga si Joren Alvarez. Good afternoon everyone there sa Kabangkalan. And ariman din si katropang Det Obispo. Good afternoon son, Uncle Bob and Sexy D. Good afternoon nanay. God bless you all. Marimundiria, taga-Kabangkalan man niyo, katropang Elvira Gilobo. Good afternoon, Uncle Bob. Good afternoon, katropang Elvira. Once again, abangan niyo ang aton nga launching sang aton nga Bituin, no? Kaya may bala sang lyrics, kung pamatian niyo, no? It's like a star bala mga katropa, no? Do kita mo na mga star nga ara lang sabi sa kalangitan kasi kasubo kung matabunan siya sa clouds no hindi mo bala makita. There are certain people in this world no sa aton kay nabuhi no nga kasi may mga do ginaangay ka star bala nga asta lang tatulok pero hindi mo mahikap, hindi mo maupod, hindi mo ano do. Amo nang story sang Bituin. Bituin hanggang tingin kalang. Araban din no si Ma'am Shilori no Lorita Oloroso Ambulo. Good afternoon Idol KBK, kamusta ka na po? God bless you. Thank you so much for all your emotional support, Ma'am Shi. Nablakis akong wala ka na nay physically may KBK family kaya nga nagasupport. Ano nga sabi ni Ma'am Shilori, tandaan mo, pamilya mo kami, kung wala kang masabihan ng mga problema, I'm always gonna listen to you. Thank you so much. I love you so much, Ma'am Shilori. Ang muna nga ginatawag bala nga, I'm so blessed with people around me, no? And shout out madagali, no? Kay paring Jaime, Christopher Jaime. Kag kay maring Arlene Jaime. Gusto nyo magpatawai at normally pag may problem kuya dragig ko iga kadto permiya. Dara lang gining akong pinaka komportable nga area. Ang cordy puro no, free lang dag ila kanta ha. Aral na sila sa si NGC likod lang sang Panasharik. Swabbing ang ambiance, cold and drinks. At the same time, free ang song. And manamit ang mga pagkaon. Thank you so much gid sa inyo nga pag-amuma sa akon kagabi. Alam mo kagabi doon, hindi ko gusto magpuli. Bala kay kakadumduman ko si Smoothie. Muna nga nag-wine-wine ko. Ano? Nag-and-wine. Lain man na iya ang Bituin nga bunggo ulo mo. Alain niya nga star makita mo. Ano niya sa star lang ano, kita mo na sa cartoons nga star no galibot. And of course later no, I'll try my best to do live no. I think I wanna do live stream later on sa TikTok. So kita na kita karon na.

Kaya abangan nyo, kaya pwede nyo na i-download ang aton nga kanta sa Spotify, Apple Music, at sa tala nyo man nga platform, pwede man sa YouTube. Kaya abangan nyo ang music video as well. And syempre sa mga katropa ta dira, no? Nga nag-celebrate sa ilang mga birthdays. Happy, happy birthday! Napinigid sa akon nga brother. Ang akon nga gitarista nga si Mark Jade, no? Bordiquillo kag kay brother yung nga drummer, singer, mano nga si Jamir Mark Anthony. Happy, happy birthday sa inyong doon. Ang balila, boss, kami mo celebrate mo. Celebrate na, boss, sa Infinity Club dira sa Silay. And guys, kung gusto nyo mabatian na later, i-play natin kag, pwede nyo mangkantuan ng ako na Facebook, no? Vocal lang is my name. You can check the song. And bati ko kuno daw mayara ta pinaka init nga panahon sa November, no? Agoy, di dapat ma ready na ta mag ano mag supot tubig, no? Kay basi matig tigtuyo na naman, no? Kabudlay daan sa aton nga panahon subong kay ulan init lang kita diriya, di man tapi di mag snow. So, amo na. Kinalanta kay guro mag-inom sang damo tubig kung maabot sa punto nga magtig-ilinit na, no? Kagkaluluoy na naman yung mga root crops ta, no? Pinigit sa mga farm industry, no? Pinigit yung sobra ka init ang panahon. Bao, dragid guro do ma... ano gita? Ang tawag ni Gani do. Mabudlayan gid kita, no? And at the same time, syempre, mga katropa, halong lang kita, no? Mag-inom kita sang madamo nga tubig, magkaon sang masustansya nga mga pagkaon, iwas bisyo, take enough sleep, no? Every day, no? Importante gina sa ato nang makatulog kamo sang maayo. And dito lang noblatong pagkaubrahon, wala man diri siya sexy di, ay busy siya. So, ang imuunta karon, we're gonna do, mabasa naman kita sa isa kasulat. Pasahon ta, namnamon, kag anong mga lesson nga matunan ta sa ining sulat. At the same time, mag-advise, no? Regarding nga, hindi nyo ginipag-isaylo ang inyong mga radyo. Tutok lang ang mugihapon din, no? Siyempre, sa X-Rated, every Mondays to Friday, 2 to 4pm, okay? At siyempre, before ako mag-break time, no? I'm proud to air for the first time, no? Ang ako nga original song nga Bituin. And arena, mamati kita na isang Bituin nga song ko kag mga malipot nga mga pahinumdom kaysa akon pagbalik magasugod na kita basa. Siyempre, diri lang gihapon ha sa X-Rated, kaupo din yung Uncle Bob sa 103.9 XFM. Bacolod, katropa nyo. Exciting, and I'll be back.

0: X-rated.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Sanzon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid.
5: Na all-in-one sa presyo magkaan.
6: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.
11: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
10: X-rated on X-FM.

we're back. And alas 2:57 na sa nga po mga katropa. Siyempre, ining oras, ginatulong sa inyo sa aton nga paborito naman niya nga Sunshine Vitamins. Wala niyo ba ang aton nga Premium D3? Hindi nga aton nga Premium D3 mga katropa, ya. Isa naman isa mga suplemento, no, nga nagabato sa mga virus kag bacteria. Yara inisang virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may vitamin D3 nga makuha ta sa sunlight. Bagay gininim nun sa ato ng mga kauturan nga nag-call center, man with uniforms, no, nga man in uniforms, I mean, nga nag-duty kung gabi, no, kagahon, sa tanan, mga nag-biyahe, tanan yung mga nag-pulaw, no, nabalang di nga ma-igo sang init sang aga because tulog ka every morning, so might as well testingan nyo ni ang Premium D3, no, kay maayo gid ini sa aton kalawasan. Tanan-ta mga produkto imo ini sang Yes to Health Incorporated. Kagapati nga health is wealth, kaya mag Yes to Health. Pwede nyo gid backload sa mga butika malapit sa inyo. Order on online through Shopee and TikTok. Or katuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center. Kagdugang da nga shoutout no sa aton ng mga katropa nga naga biyahe, no, via food delivery. Mamang Papangs, halong kita sa dalan, ha? Ride safe lagi always, mapa green, mapa yellow, pink, black, orange nga mga banner. As long as you're a delivery rider, God bless and have a safe drive.

Siyempre karon no mag talakay kita later sang isa ka sulat no gipadala sa aton diri. Pero before anything else, siyempre no gusto ko lang pasalamatan ang tanan nga nagatag sang simpatiya sa ako no. Lahat ng mga nag-condolence, Smoothie, thank you so much kay sa tanan.

0: hapon, magbasa kita din, no? Isa naman kasulat, naging padala ni Sonia. Kay alas tres na, we're gonna read a story here, no? Naging padala ni katropang Sonia. Ini may kaangot sa yung siya balang naukpansang kainit. Ato ni Tukibuan, kag basahon, kag tagaan sang advice, ang istorya ang ipadala ni Sonia. Dear Uncle Bob, tawga na lang ko sa ngalan nga Sonia. Nagsulat ako diri sa inyong nga programa. Kita ko hindi na ko kabalo sang rason sang akon nga sitwasyon upod ang akon nga asawa. Sobragid kabugat no sang responsibilidad kaga nagaka-pressure gid sa trabaho ang akon nga mister. Sino ba lang hindi makaintindi sang iya kakapoy? O galing, ang pinakamasakit pa, kay every time nga nagapuli siya kag daw kabugat sang iya nga pamatsyag kag daw na gaka-irritable siya ba? Hindi ko lang maintindihan ang Kulbab, no? Nga ah, sa ako niya ginapautwas ang kainit, ang ka-frustrate, kag ang iyang kakapoy. In other words, ginapagwa yang iyang kaakig pag-abot sa balay. Siyempre, wala naman siya iba ng maistorya, kundi ako nga iyang asawa. Kisa nag-abot sa punto ang Kulbab no, nga pag-abot siya sa balay, pagka-abot siya gid, kisa madabog na siya. Or mapusdak sang pertahan sa lamisa mang mamersana siya kisa may mga magagmay nga bagay nga ito hindi sa lapakon pero sa pakon niya. Kapot sa punto nga duga kasinggitan na lang Kuya Permi Uncle Bob. Palangga o gigatamang ako ng asawa Uncle Bob. Hindi ko ya gusto nga mag-away. Hindi ko gusto mag-away kami, magbaisay kami, or ano man dira, no? Ang gusto ko lang is malino nga pangabuhi upod sa ako nga bana. Amo na nga ginapili ko na lang hindi magsabat. Pero galing kisa nagkakatamaan na gid siya sang iya nga batasan. Lang feeling mo ang Kulbab nga nagkakaubos ka. Kakaubos imo pasensya. Kakaubos imo nga pag-intindi sa mga bagay-bagay. Inabala nga daw mismo ako na ang nagapanginip. Nagkakakapoy man ako ang Kulbab. Pero wala ta mahimo ang Kulbab, no? Ito god kitang nakaintindi sang sitwasyon sang ako na ba na amo na nga wala na lang kong gapatol. Galing kikita pamangkot kung kugalingon ko Uncle Bob hasta san-o. Hasta san-o ako mapaayon. Ang pamangkot ko lang Uncle Bob paano ko siya no istoryahon, no? Kung kinanlang ko magpakitlooy sa iya nga ma-realize niya bala nga ako yung kakasakitan sang iya nga opisyo. Kung stress siya sa trabaho, nga ako gidyaan manalo sang iya nga burden. Bilang asawa, hindi ko man i-deserve Uncle Bob, di ba? Isadlo-adlaw ko nga pag-atipan sa amon pamilya, deserve guman siguro nga mapalakpakan, di ba? Hindi iya ang masinggitan. Inabalang, paano niya ma-realize nga what happened sa obrahan, dito lang na iya, hindi pagdalon sa panimalay. Kung ano man naging problema nila dito, iya to dapat ibilin. Kaya may pamilya siya nga ginapulian. Wala na kita ko sang ginahandong pa Uncle Bob, no? Kundi ang mapuli siya with peace of mind. What if kung i-share niya na lang sa akon sa mahinahon nga paagi? Para maka-advise man ko, maka-comfort man ko sa iya. Kasi matuntood lang Uncle Bob, ginahagugin na siya tagapuli. Ginahalukan. Kung kisa sakit iya mga ulo, kagalawasan, akon ina siya ginamasahe. Morgani nga Uncle Bob, ginsulat ko ini para matagaan mo ako sang klaro na advice kung ano ang dapat ko gidhimuon sa akon nga sitwasyon, sa akon nga bana. Once again, Uncle Bob, inigali si Sonia. More power to your station. God bless you as always. Madamugid nga salamat. Thank you! Alright, katropang Sonia. Thank you so much kid sa imo gin padala nga nga sulat, no? Damo gyud sa imo. Actually, hindi lalim, no, nga imo ni mabatyagan sa imo mismo nga partner, no? Kay kung sa tudtod lang imbis nga ikaw dapat ang iyang hingahan bala. Or ikaw dapat ang iya nga person nga masyeran sang mga problem. Hindi ya kaya pwedeng mo na palautwasan sang akig, no? Ano ka pa, der, habuyon mo sang mga pinggan-pinggana?
1: Ayoko na sa iyo!
0: Diba? Amo na to, actually, amo na kayo moon ko, no, sa Sunday. Amo na kayo ma-ride ko sa Sunday sa diri sa Maylac, Castellana, no? Kay para maka matawahi mo paminsaron somehow partly sang imong ginakasubo madula, no, kinanlan tagid man sang outlet, no, kinanlan tagid na sang outlet ako ya kay kung makabatsyag usubo or problem or any kind of stress nga mabatsyagan ko tendency ka kanta ko ya. Adto ko sa mga video kiyan sa Cordy Poro, sa kundindiin na mga video kiyan, no, or ginakanta ko na kay I feel gahalog ang akong kuraso niya pagkakanta ko yan, no, kay it's so happy na I'm a singer, so kinalingaw ko yung kagalingon ko kay kabudlay bala malugmok ka sa isa ka sitwasyon or sa malugmok ka sa kasubo ba, o it's really hard. Muna akong kapamati ka dira, katropang Sonia, kadto ka na lang, no, para di ka ma-stress. Kadto ka na lang sa Nalea grand opening nila sa October 10, 3:30 PM. No? Ari yung invitation ko. Hi, Kabokal! You are invited na Leia's grand opening October 10, 3:30 PM, no? Ang iyang, this is Nalea by Dolce. Aran na siya sa second floor, Sinar Building, Victorina Heights, Mansilingan, Bacolod City. Kita nyo ng Petron, ang pakadto sa, ano na mga village na mga gagmay, bla, pakadto na sa may basta sa tabok sang ano ni Paing. Diba may Petron dira? Malakat ka lang dira ginagmay, no? nara ginada na yon sa dalang aparte sa second floor ang Naleya. May ano sila, may mga nail spa, may

0: musika, okay? Kaya sa aton pagbalik, nam namunta naman ang i-advise ta kay kay Sonia, ha? At syempre, no, sa mga gusto man padalas ang ilang mga letters man, pwede nyo ipadala sa aton, ha? Ari diri aton nga accept ang Bacolod News and Public Service Authority page. Feel free lang dira no mag padala sa inyo nga mga letters, okay? All right, this is your Uncle Bob. Diri lang sa X-rated. Amati kita rin sa mga malipot nga pahinumdom kag music. Sa aton pagbalik, mag-advise naman kita. Diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo, exiring, and I'll be back.
1: X-rated.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9 X rated on XFM.
2: And we're back. Alas 3:22 na sa hapon mga katropa. Kagining oras ginatulong sa inyo sa aton nga pinakapaborito nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Natural gid nga paborito ta ini, no, labi na gid sa mga taong may mga high blood. Pareho sa ako, no, nga high blood doon, importante gid nga non-caffeinated ang akong ginainom para iwas caffeine, iwas palpitate, iwas acid. Isa sa mga gusto ko sa aton nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa kay non-caffeinated. Nagkape ka na, healthy ka pa because of moringa, mangustin, kag soya powder nga ara sa ininga kape. Kumbaga antioxidant pa ininga kape ya. At the same time, gabulig ini sa mga babae nga may hormonal imbalance. Pag inaulat nyo, mag-Santon Plus Coffee Mix na, come on! Pwede nyo ginmabakal sa mga butika malapit sa inyo. Order through Shopee and TikTok. Or pwede man, kadtuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center. Tandaan, BFAD approved, kag-halal certified ang aton nga mga produkto nga himo sang Yes to Health Incorporated. Amo rin nga safe and effective. Pwede man imnon sa aton ng mga kauturan ng Muslim. And dugang nga shoutout kay Melanie Martisano. Good afternoon, Sir Bob. Arilang kapamati sa Sityo Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Thank you, good sir. Well, actually, Melanie, no? This coming Sunday, ma-rides kami dira sa may La Castellana, sa may camp, ano na gani, sa may courtside command cafe dira sa La Castellana. Dira na siya na yun sa may wait, check on ko ha. Ara na siya sa may wait, camp courtside Command Cafe. I think idra na siya sa may Panorama Park, no? La Castellana. Palapit bala na sa inyo lugar ang Panorama Park? Idra ko ni mapaliwaliwa sa Sunday. Shoutout lang dagli sa tanan niya mga taga La Castellana.

0: Pag siyempre, ginashout out yung mga dira, no, mga katropa at dira nga nagpamati sa Central Market sa New G-Marker Enterprises. Tag, siyempre, tagaanta na nisang advice si Sonia, no? Si katropang Sonia. Katropang Sonia, kung nagpamati ka subong, isa lang gid ang ako nga mahambal sa imo, no? Naintindihan tagig ka, no? With regards to what you're feeling right now, no? Mga katropang Sonia. Kabalugi ko nga hindi lalim, no? Nga mag kita mo na magtimpi ka lang bala, or how do you call this? Magpasinsya, no? Kikabalo ko na nagapugong ka lang sang emosyon mo kay hindi mo gusto nga maglala pagid ang inyong inaway sa imong bana. Kakabalogi ko nga kapoy ka na, no, sa imong sitwasyon. Pero ang kakapoy sang bana mo sa iyang trabaho, hindi ina iyang reason, no, hindi ina reason para himuon niya kaya di mo niya kapalotwasan. It's a big no-no, no? Potwasan niya kuguro sa mga iba nga paagi, pero not to the point yung ikaw yung do basulo niya sa malaway ang nga adlaw. Hindi niya pwede, no? Kag, syempre, ang misis or ang asawa mo, dapat kinapalangga. Kahit ipibis ka na aral lang na siya sa balay, kumaga damo-damo man na siya may ginobra mo. Diba, katropang Sonia? Nagatigang na si katropa. Nagkapanglaba, katipan sa kabataan, panglimpyo sa panimalay. She's making sure na well-attended ang iyang kabataan o ang inyong kabataan. Siyempre, hindi man na siya siling na pabor sa imong ginabatsyag nga kakapoy, no? Kaya kung ano yung mga kakapoy nga nabatsyagan, siyempre, batsyagan niya man na. Kay ano bala ka mo, naging pinag-isa ka mo, no? Naging asawa mo siya, you're married, because through thick and thin ka mo ululupod niya duwa. Maraming ma-advise ko, Sonia, hambalon mo nato ng iyong mga bana nga. Kung mainit ganiya ulo, no? Or wala siya sa mood, hindi na lang mo mag-istoryahan, ay. No? Mas maayo pa nga hipsaan nyo na lang tanan. Let time heal his broken heart. Aba, broken heart. Ang iyang kainit, mag-subside bala. Kumbaga, magtulo tahaw-tahaw ang iyang ginabatsyag na siya ko galingon. Kiti, syempre, kalaway mo na bala nga mapuli lang siya, madabog. Sample, binag-away ito sila karon sa iyang manager. Timbis, si ang misis mo ang masyiran mo nga, mag-away naman kami to, amunin na tabo, ba? Diba? Hindi ya kay painitan mo yung mga asawa, ba? Diba? Am I correct? Istoryahon mo lang siya sang maayo, ah. Prangkahon mo siya nga gakasakitan ka sa ang iyang ginapangubra. Istoryahon mo siya nga kalmado. No? Do pili at time ba lang, like say, ara ka mo sa bed together, gaang-gaanay ka mo, no, kay amo na ginang best way mo or best time nga maka-chika-chika ka mga duwa, no. Storyahan mo sa nga do wala kaya bala nagapang anuhan, no? Do wala kaya nagapang do wala mo siya bala nasumbatan. Storya lang normal bla, no. Mangkuto mo siya nga ano gining ga-cost sa iya sang stress everyday sa iya nga work. Tapos sa malumo siya dahil nga kung pwede ano imo mabulig, no? Or kung ba siya there's something wrong na gidman niya sa iya nga obrahan, di malay mo ba si pwede siya kasahilo na lang obrahan, no? Kalaw ay ba na nga ka-obra at mga katropa nga sa isa ka-firm, no? Amugin na nga ako na peran sa uglingon ko. Every time nga I'm working to any kind of firm, no? Sa corporate world. Pag nakabatsyag ko yan nga daw, do hindi na ako healthy or di na healthy environment ko, tendency is, I move out. Ga-resign ko. I stop it, no? Hindi ko gusto mag-dwell sa mga bagay nga naghatag sa akong stress because, again, I'm very weak when it comes to stress. Hindi ko gidya kaya ikop up ang lawas ko kung may stress yan. Sadness, isa na na. When I feel sad, tendency, ga-paliwaliwagi ko yan. Paliwaliwa. Ga-kanta ko sa mga video case. Ga-motor. Kasi ma-walking ko na, ma-jogging. Anything that na ma-preoccupied ang akon nga ang mind. So, i-occupied ko. There's no idle time, no? Kisa ma-live stream, depende. Depende. Kita man na Japon ang maka... Muna pala ang balga nila. Kita man na Japon bala makabulig sa aton nga self. Honestly, guys, no? Kita lang gid ang makabulig sa aton mga self. Hinablang feeling nga... kung na-stress ka, iba niya may ma-drawing. Nawa mo na gani nga mag-santon. Santon herbal capsule ka kay anti-stress ginaya tropang Sonia. No, anti-fatigue, anti-obesity, anti-depression, anti-anxiety, anti-Alzheimer, anti-arthritis, anti- periodontic, anti-allergenic, anti-seboric, anti-pritic. Tanan nga antay, doara na ginaguro sa capsule na ini. No, anti-fever, anti-parkinsonism, anti-diarrhea, anti-neuralgia, anti-vertigo, anti-glaucoma, anti-pain, anti-inflammatory. Amo ina nga ito nga Santon Plus Herbal Capsule, no? So, kung nakabatsyag, garasang daw stress, inombla, magtumarka. No? Kaga, at the same time, tagayin mo nga mister, bla mag-abot sa, tagayin siya sa mga around 20 to 30 minutes, no? Nga makapauway sa anay, makabutang sa gamit niya, maka di sana ipagsabara. Just give him plenty time to relax sana, you know. Kaya kisa, mumana mo ga ginasugata, taman sila blas ang question da yun. Kaya kisa, may mga tao nga do, tamad mag-explain bala. Normally, hindi nila gusto mag-explain. Kaya muna nga, a tendency do, mabungguanay ka mo. For example ako, I have this attitude, no, nga sometimes when people ask me question, I just hate it. No? Nainiti ko yung gila pamangkot ko yan. Especially kinapamangkot ka sa mga people, no? Uy, kamusta si amo nung... Siya to, kamusta nga ako yung mangkot mo. Uy, napamangkot mo yan. Siya to, diretso, kamusta? Sambabi, uy, kamusta yung mga utod niya mo na yun? Uy, kay kabalo. Ikaw to, pangusta. Hindi man kay sinuplado, pero hindi lang yung kuya pala hatag information about people, no? You rather ask me kung kamusta na ko, ti ara masabat ko. But you ask me for someone else's. Do, wala ko na yung gana magsabat ko.
1: Sige, takap lang ka mama.
0: And may ara kita diri isang special shout out, no? But anyways, tapuso mo na na yung akong nga advice kay katropang Sonia. Last na lang gida, katropang Sonia, kung tuntuod kagid nga gida palangga sa mga bana, mabugtaw na iya tigipusoon, no? Ma-realize na nga sala ang iya ginubra. Nga siya dapat nga padidi pamilya, siya dapat ang magkaprotect sa inyo nga panimalay. Siya dapat madalas ang disiplina ang ginatawag. No? Hindi ka pwede sakiton physically and emotionally because you are a woman and woman deserves respect and love. But anyways, thank you so much gid katropang Sonia sa imong gipadala nga sulat. Madamo gid salamat. May God bless you as well. Thank you. And mabalik kita diri, no? May ara kita diri sang special shoutouts, no, to Ailis Sakay, no, from city of from Baguio City, no. Shoutouts to you. Ambal na diri, more blessing and God bless you from Benny Vlogs and Tagayers Forever Team. So far na miyan, makamusta nga sa aton nga kanta nga bituin, we play it a biluwat. Diba ito ka, kanami isang kanta, no? Diba? Actually, ini nga kanta, no? Hindi kalta ginagmay, ha? Tapit pa ng oras, ha? Ini nga aton nga kanta nga bituin. Actually, nabuo ko ni nga kanta, chorus lang ni una mo. Inablang bituin sa langit, huwag mawala sa aking paningin. Di, kumbaga, hindi ka dapat madula sa akong panulok. Pero that time, we were kids mo. Do mga soltero pa kami to. I have one kid na that time. Upod ko mga grupo ko sa Silay, no? Day Michael Damayo, day Nico Noblesa, day EG Piksyo, day Bulanoy, no? Damo kami, day Raymond. Sangga inom-inom kami, ini nga kanta, chorus lang na ginobra namon. Eh, siyempre, pag normally, pag nakainom ka sa una, dala gitara, kanta-kanta. So, ang muna nga nabuo ang ini nga kanta. Pero chorus lang that time, no, mga katropa. And then, last three years ago, last 2 years ago, no? Yo, shoutouts to Det Obispo, no? Watching, no? Obispo family from Manila. Happy listening to everyone. Thank you! So, continuing, no? Ini nga kanta, though it's about like a diwata, bala? Kita mo na may mga crush-crush kami. There are people, there are certain people, mga katropa sa atong kabuhi nga. Ay, hindi ko ginasa level ya kay artista na siya. Ay, hindi ko na siya pwede nubyahon kay bata na sa kamayor. Diba, it's relatable, no? Kung pamatian yung kanta. Araw. Kumbaga, though, it's like, kung ikaw maglabay, no, do diwata, do tanan matulog si mo, tanan ma-wave si mo, do. Pero ang ending, siyempre, kinalam mo mabugtaw sa realidad. Bugtaw ka sa realidad nga you're daydreaming. Ang muna nga ang kanta nga bituin, no? Daw ka ano siya daw. And I'm glad and I'm proud na dri natin first mapatian ang ini nga kanta. No? And it is this song dedicated to everyone. Bituin sa langit. pwede nyo gini ma-download soon sa Spotify, okay? I'm just arranging some papers, no, okay, para hindi ka hindi ta maka, hindi ka mo makapiright, no, in case ano, at the same time syempre the ownership, no. Bala mo sa unang sa mga naka-intindi pag-abot sa recording, no. Ang iba niya nga kanta, ginapapatent pa na sa una mo. Napapatent pa na para at least ma-insure mo gid nga wala gid may makawat sa imong kanta. Tisubong niya, pinaagi sa DistroKid, pwede mo na sa ano, mga distributor na sila. Sila na ma-distribute ang kanta mo sa kadamaan. Para ma, ano, shoutout tagali sa ako ng mga members no, sa band, no. Makmak, Kenya, Joel Dudes, Izen, our drummer, Julmar, our lead guitarist, Mark, our rhythm guitarist and second voice. Shoutout sa inyo, tanana. O, diba ito katahom? Babagsak! Diba kataas pa? Anyways, pwede nyo gina ma-download soon, ha? Ilang taon ta kong kung saan o ay I'll let you know, no? And again, ha, gina-invite ko kamo, ha, tomorrow, no, October 9 dira sa Junel's Inasalan, dira sa Silay sa Tabuksang Patio, aradang iyang Infinity Club, no, sang Silay City. Dira kami matukar with my band, Six Strings Attach Band. Kita-kits kita buwas. And later on, supposedly sa Chateau Alfresco ko, pero kahit tungod wala si Mark, kaya ga-celebrate siya birthday with his family, pauway mong kuhanay, ah. Sa TikTok lang ako kumakanta. Pero subong, karoon na sa balay, baw. Ang matabo naman na, manglimpyo naman ako na sa balay. Himuson ko naman na ang mga nabilin ng mga gamit ni Smoothie. Di, matibok-tibok naman ang puso ko sa subo. Hinablog ka pag-imos ka sang gamit. Sang imo nga ido, blaga, wawaw ka. Mga kabudlay, no? Kabudlay, mag... actually, guys, kung matagaan, normally, no? Mag-amunay ang feeling mo. Ito ka namin, isa daw, bakasyon sa isa ka lugar, no? Nga, napanangula ka sang kilala, mapadagat man o mapabukid, na you'll spend there just probably 2 to 3 days, no, nga forest lang, no. Amo na nga may mga tao nga nagabakal duta sa mga umauma nga parts ang sang kalibutan, no, or parts here in the Philippines. Kaya sometimes ka very toxic sang environment sa city, di ba? You know what? Among manakot pangarap pala mga katropa, no? Imagine, pala 40 ano pa lang, kuya, 41, pero feeling. I mean, 41, 42 pa lang, kuya, pero... hindi, 41 pa lang. Kuto nalipat ko sa edad, kuya. 41 pa lang, kagadali, kay Muya man. Nang 41 pa lang, kuya, pero feeling, kuya, kapag ita na, kuya, retirement yung mga lugar, ya. Oy, sorry, hanta na, mas early, the better mo. Kaya nga, abin yung makalabot, baka muna ng dread. Ang muna nga, mas early man, the better, eh, no? Ako, Diyos ko, ang tatay ko gani, no? Shout out to my dad watching, no? Tatay ko gani sa barko. Pila na edad niya, gasakay pa sa Japan, ba ko? Gusto mo, dra? Ano naman ni Gulang? Draka na lang i-just tayo magulilyanin ka. No? You have to take time, dad, to relax. We're all big na, no? Dagko na kami. Kung kapasalamat, ikami sa kinapadala mo as always. Pero I'd rather see you enjoying the remaining of your life here in sa duta kaysa sa dagat. At sa nanay ko naman, kapoy naman na nanay ko at the same time, no? Working abroad. Gambal si Gani, ma-retire na siya at the age of 62, no? Hindi na siya maglabot, 67. 66, lahat yun sa Amerika, ha? Mag-retire kaya sa edad nga 60-70, doon ka full gid, lumakuha mo gintanan nga benepisyo, no? Pero 62 is already, is enough na gani, eh. Gamay mo na kung diferensya. Wala na ako sa ngayon mong pangarap, ano, kundi, kung ano lang ang yatag sa mala Diyos, ah. Kung pagwao niya ginman ko, kay na-petition kami, so, then be it. Bata ka pa san, ilang taong nga na, 75 ka na, nanay, no? Death Obispo, no? Actually, 75 na to si Death Obispo, eh. Hey, imagine niyo guys, ha. Itong mga Tagalog nating mga kaibigan dito, kasi I was born in Parañaque, lumaki ako ng Pasay or Electrical Road. I'm a pure Tagalog. Sa mga hindi naniniwala, edi kayo na. Kuhanin niyo yung birth certificate ko at saka history ko doon. No, siyempre, we're Ilunggo blooded. Kumbaga, dugong Ilunggo kami. No? I have learned the Bisaya language way back when we transfer from Manila to Cebu. No, di pagikuto ka balong Bisaya sa una. Kastigo pa ko dayon. Kay Ilunggo, kay mga Ilunggo, mga tikalo ng mga Bisaya isa. Mamatilawa na Ilunggo ga. Grabe kasi Ilunggo no, may nagambal sumbag dayon. Iso giniya dugo. 74 pa lang, no? 74 pa lang si Death Obispo, no? And, just to give you some insight, no? Actually, dami ang Cebu, nami. Cebu is a very nice place. But, it is also a crowded place, no? Kisaya, mapuli ka sa imong lugar nga. Ang laway lang itong means of communication, of transportation, bala. Bugtaw ka alas 6 ang aga. Masakay ka sa jeep. Makalabot kasi imo nga ubrahan. Kisa tag sutsu. Tag duha ka oras ang biyahe. Boy, kapoy mo. Tisa 24 hours mo, buhinan mo na sa duha ka oras. Pakadto, duha ka oras, mabalik. So may 4 ka na. May 4 ka na ka oras. So 20 ka oras na nabilin si imo sa isang adlaw. Titrabawaan mo ang 20 ka oras ang mga let's say siyam. Kaya tidala na si mo lunch break, no? Siyam, so may ara ka na a 9 plus a 4. That's gonna be 13 hours ka na. 13 hours mo na, let's say, kuhaan mo bitulog nga let's say, 7 ka oras, no? 13, 15, o may 20 ka na. Te, ang 4 na lang ka oras na, muna lang muni-muni mo. Amo mo na sa Manila, di ba? Masakay ka jeep. Nung dudasig pa ka nag-jogging ka mo. Doon, grabe ka dyan. Grabe ka dyan mag-cause ya, sakit sa ulo, traffic yan. Pag-imagine, wala grabe, nagidang kakatabo sa Manila. Sa una, sa Parañaque, wala, actually, yung Parañaque, ano, wala na ginabaha. I think, may mga parts da sa Metro Manila nga wala ginabaha sa una, subong ginabaha na. No, I hope one day, no, we will realize na let's protect our human welfare bala, no? Persubong sa Bacolod, no? Grabe doon, hindi ka ma-proud because ginabansagan subong ang Bacolod na the most base lang ni sa nabasa ko, base sa article. Do you agree, guys? Bacolod is now the most corrupt city. Diba? Kalain, no? Some feeling na you've been living here and then ay, really? Ito hindi ko makita, awe. Crap yun, ma. Ay, man. Duway naman ka ba, charot? Pag-imagine nyo, ama, maskara na wala mga katropa, no? Pero hindi ko pa dyan, patsagan. Dung... So, naiya pag November, pag October 1, doon papatsagan mo yun yung spirit of maskara, no? Diba siguro mga lately pa ni sila mapilastar, pero I hope nga... Let's be true to our project, bala. Kung anong ginatang na budget ko, kung anong ipaproject, idayun na nyo man. Kaya iga-suffer ang humankind. Ang humanity! Kaya sa mga magwaya sa Amerika, ya, subong niya kaginhold ta ni Trump. Paano na lang tayo? Ang bago gani sa nanay ko, tidri na lang kuya forever. Sa bagay ako kuya, mapadiriman niya o malakat niya. Ang kuya, ako B, no? Kung ano lang gandiyang yatag sa panahon, mulagi ko na ya, sa una, grabe ko ka-futuristic. Sa una, grabe ko mag-dwell sa past, no? For me, every present time lang gandiyang ginapaminsar ko. Why ko ga overthink no nga buwas, ano matabo? I may plan, no? Maplano ka para sa buwas, no? Buwas, maalakad ko sa amuni, makadto ko sa muna-muna. Pero, I just plan. Pero, if that would not happen, then, be it. Diba? Kung ano lang niya ang ako niya nga present time. Tapos, wala akong gina-pressure ang ko self, no? Because if you wanna pressure yourself, for example, sa balay, if there's things na kinananimuson, kagindi, kumahimos pa yan, wala akong gina-force ang ko self. Siyempre ako lang isa sa balay, siyang gina, may kung may kado-ado, may kakado, dahil nga para i-interviewon ka kaya, no? Ako lang may isa sa balay ko, so wala akong problema kung limpyuhan ko yun, di, diba? Although hygiene, kinanan gid man. Kay actually your house represent you mo. Kung kagarot sa imo balay, di kagarot mo si mo kabuhi. Pero galing kis ang inubra ko, eh syempre kumakuha ko tong cremate nga remains ni Smoothie. Gaplano kung ibutang siya sa akon tong ginabutan TV. Ang TV ko ya, nga smart TV ko, ginkwa ko kagindala sa kwarto. Kung dito na ko, wala na ko kapanaog. Kitip pa rin din subo. So, I have to, how to call this? We have to accept. Sometimes in our life, you just have to accept whatever things happened, no? And, condolence na galing, no? Kay Ja-Ja, no? Sa isa sa singer, taman din sa Bacolod, no? I'm really sorry for your loss. Iban gani amo nagambalbla nila, mas iba niya, mas lala pag ijaganing ila na batsyag. Nadulaan na sila sang iloy. After a few weeks, utod naman, 'di ba? It's really hard. Ako ya ido lang siya tuod, pero I do not considered him as a dog. I considered him as my boy, as my son. No, galing kita, hindi mo man pwede nga ihibi adodo. Pero there's always sadness. Nambal gani sa isa sang santag-iya, sang Green Meadows, no? Nami sa niya pagkambal. Nambal ya, Smoothie is just around, no? Ara lang na siya, it will live in your heart forever. No? Kay may ara sa kuno nga testimony gani nga, mapabatsyagi jagali ang imo loved ones or imo puppy, or imo dog or makat mapabatsyag gyud si moya for the final goodbye. Sambal, it's either in the dreams or sa diin man, pero ako gambal us oblingon ko nga, yeah, I will wait for his final goodbye. So muna later sa TikTok, I wanna give, you know, I wanna offer some songs to him as I accept his death, no, run free, my Smoothie, no, and you'll be in my memories as always, in my heart. Hindi man sa bingit ko, no, pero as in, grabe ka subo, promise, damo ka atag sa akong mga messages, no, nga info nga. Sang time man ko nung nadula ilang pet, no, or nagtaliwan man, grabe man ilang ano, di ba? So mga panahon, big, grabe sila, grabe ma-attach ka bala sa pet. Amo na gani nga ambal ko, he will be my last companion or dog, no? Hindi na ko magusto ma-attach. Ba, ano mo kay may isa ka pakido sa balay ng si Mingo? Which is babae, na shih tzu. Iyan na iya kabata ko. Pati diri naman ko kakatouch siya, kag diri ko na lang ginaubos, diri ko ginabubo ang akon nga ano sa iya. You know, kasi ini pa mga Bisaya ngayon, doon mo pa ng mga bakod. Paiga paligo. Kasi ano lang ka noon. Ulaninit. Sila pa na yung mga mabaskog, eh, no? Sila pa na yung mga good gahod, no? Tagol na tagol. Pero, namin, no? Kay, abo na ganing guro nga imported sila or may breed sila kay artigin man sila mo, artigin man sila sa ano, do, malingaw ka man, malingaw ka gid, as in, magatipan. So, yeah, I think that would be the last time, siguro mo ning last day ko nga mabatihan. I think I still have the entire week, no, to ano. Pero ang promise ko, bako pagpatak Monday, hindi ko na napag-i-open up ang iyang name. Ang iya, no, no, though, I will really accept na he's gone. Actually, mapatato, di ganyo, kay patato kong iya nga po. Kiti, isang bata na sa mga katropa, ang siminto ko na, nga basa, ginlakta niya na, kay some, doon naglakat sa blakang galalain ng panday kay nagmarka gitong tiil niya. So what I will do is limpyuhan ko to. Tapos pag limpyo ko to, I will what you call this, take a picture of it. And then ang na nga post niya nga sa picture, kumunang sundon diyo, ibutan ko na sa akong kamot kaga ngalan niya. And then the day he was born and died. Sorry, but at least gusto ko sa kamot. Because gusto ko siya makita every single day. No, iyang marks or iyang ano diri sa akong kamot. Just simple po lang diyo. Mas namian ko nga mas makita ko siya. Pwede mo siya butang sa likod pero but I cannot see him. Gusto ko he reminds me always of him. No? And then plano ko guro sa iyang ash butang ko sa kulintas. Para upod ko siya. Diba? Amo ko na yung kalablab. Actually, si Direk Angie pa na nagatag sa ako na isang inang idol, no? Director namon sa T-Bone, no? Kasi ni Sir Kalente. Yeah, Sir Angie, thank you so much for giving us smoothie. And nakabatsyagi kami isang love and care from him. No, we will miss him and run free my smoothie. Baby boy, bye-bye, I love you. Alright, alas 3:58 na sa ngapon. Hindi naman ako magdugay, no? Hindi pa ko sila mapatay, ha? Nagang ba, hindi lang ko yung magdugay, ha? Kaya ma-end yung program. Kasi mga karoon yun. Doon si Kabuka, doon nagpaalam-alam. Doon nagpaalam-alam. Doon sa sa ato, no? Anyways, once again, this is your Uncle Bob. Sa X-Rated, and thank you so much guys, madamog yung salamat. I'll see you around, I'll be back strong. I hope nga upod ko na si katropang Sexy D soon, no? Dari lang syempre sa inyong paborito ng estasyon every single day, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, goodbye! X-Rated.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, chemferol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismo ang maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon

0: maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.

0: essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa aking kitutan ni Lilo.
6: Sa aking call center agent.
5: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibagay na ito sa akong sang
5: Sister Pain.
6: Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
4: Santon Gold.

0: 103.9. XFM News.
1: Kikil sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna ng balita. Napaslawan sa mga otoridad ang masobra 50 kaginplano ng mga pagpanglutang sa eskwelahan sa South Cotabato matapos ang insidente sa pangpanglutang sa banga ginbuyagyag ini ni Interior Secretary John Vic Remulla sa Huwebes. Suno sa kay Remulla, 53 ka mga persona na involbado sa online threats kay grooming ang nadakpan matapos nga naghulag ang mga otoridad agud matap na ang posible nga pagpangatake sa mga bulutuan sa lugar. Ang mga kaso ang nagkadalahig sa nagkalainlaing mga individual kag ini ang or indi kabahin sa isa ka koordinado nga grupo. Ang iba na sa mga nadakpan ang nagpaidalom na subong sa psychiatric counseling. Yung klaro man ni Remulla nga wala lang yung rescue sa mga otoridad ang mga menor de edad nga dadalahig. Sunod sa iya, ang iba na ang naging aktibo na ang mga pamahog matapos ginpahayag nga nagpakita sa mga armas lutang kag naghimo sa mga pagpamahog online. Unang gintipigan sa mga otoridad ang mga operasyon nga confidential bangod sa pag-sensitibo sa mga kaso kag ang pag-intra sa mga menor de edad nga mahimo makabig nga mga kabataan nga naglapas ang kasuguan. Para kay Remulla, bisan pa ang mga insidente ang nagapakita sa kinahanglanon nga atubangon ang online grooming antes ini mangin matuod nga kahalatgukan. Balita sa 103.9 XFM Bacolod pala nagkit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil. Kini ang gidudulong man sa inyo sa herbicide syrup sa ubo nga may plema, i-herbicide mo. Para sa nag-ugyon nga Pilipinohon sa Pilipinas, ako si Mommy G, XFM News.
0: XFM News. XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
0: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.
4: Excuse me. Can I have your attention, please, for one more time?

0: music that is really good para sa Masquer celebration. Diba? Sir Baron Manilow with Copacabana. Anyway, katropa, it's already 4:30. Mayong hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. It's another Thursday and another edition para sa ato niya nga Extra Drive. Dari lamang sa 103.9 XFM Bacolod. Ang iniyang song gidudong sa inyo sa ang Premium D3. Diba ka namin magalaw-galaw? Parang masabayan mo lang ang musika sa maskara. Kung naka-Premium D3 ka, kaya nga this will help support nga mangin mabakod, kag mangin healthy ang imuyang bones. Can also help support your calcium absorption, which is better para sa atin yung mga bones. And can help support healthy digestion and gut wellness. Ang Premium D3, ang himo, of course, sa vitamin D3, ang atin yung sunshine vitamin, virgin coconut oil, and malunggay oil. Premium D3, mga katropa ang himo sa Yes to Health Incorporated. You can buy this at the Yes to Health Wellness Center. Ara lang dira sa may Vinca Building, Lizarre Street sa Bacolod. Tanan nga mga Yes to Health products ang ara gidira. Ilabi na ang paborito nato niya nga Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix naman ang mayara sa glutathione and collagen para ma-maintain o hindi gani mahatagan kita sa glow. Nga need gid naton everyday, especially kung nag-work kita o hindi gani nag-eskwela kita. So, pwede gid mainom anytime, anywhere because very handy lang ini, ano? One sachet ang ato niyang Santon Gold Coffee Mix. Ang saranggid na makahatag sa aton sang glow as well as energy for the whole day. By the way, katropa, may aralan kita sa ano, sang balita sa inyo. Because sa mainit-init nga impeachment trial, ano, nga ginapatigayon sa tuwa bugos ng bulan nito sa Oktobre, do halos every day and the whole day kuno ah. Hindi ka kuno kundi whole day gijaya ang pagpatigayon sa impeachment trial. Aryo, may balita lang nagkalas na sa minority group ining si Senator Mark Villar kag nagtabok dito ya sa majority. Ginkumpirma man ni na ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri matapos sa gidanon siya ang pag-appoint sa kay Mark Villar sa duhagid ka posisyon nga anay ginakapitan sa mga miyembro sang majority. Kaga, tungod sini, pulo na lamang ka mga senador ang nabilin sa side ni Alan Cayetano, which is considered as the minority bloc. Lakip na diri ang naka-medical leave nga si Lauren Legarda. Pero ano to gitambal ni Lacso nag-legal party sa kay Senadora Lauren Legarda. Naginun sundaw. Anyway, ara man sila di Jingo Estrada, Rodante Marcoleta, nga ini naka-detain ginang duha. And si Ronald De La Rosa, nga sa keroon, nagapanago pa sa gihapon. Siyempre, yara pa man, ano, si Robin Padilla, Senator Amy Marcos, kag Senator Pia Cayetano. Okay? So, naisip nyo, pulo na lang bilhin sa minority block. That's the latest! Padayon na nga magtutok! Diri sa Extra Drive, kaupod lamang si Mommy G on 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Anton Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Anton Plus Herbal Capsule.
3: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Anton Plus.
2: Anton Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
0: Anton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Anton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Anton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Gary, sa ka-service ko, may arato sa chronic back pain. Ako ginangapong salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. But jag ko dahil wala nang sakit ang aking likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.

0: Oras.
1: Hola, buenos dias amigos amigas. Mayong adlaw sa tanan, isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-istoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa imusin ang ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas
1: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. No? Delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amo na siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain. Amo na ginatawag nga angina.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kung nag-block naman inisang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray now, kung sa heart, heart attack, kung sa brain, stroke. So, istoryan ta mga sintomabe. Sino ang may risgo sang arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang ito magkanto sa technical, no? Ang may risgo sa arterial thrombosis, inabalang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ila sining arteries. Amo na nga nag-tinga ang ila sining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kailan ako may kwarta ka eh? Kay may operasyon, masarangan mo. Surgery, masarangan mo. Para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad. Kay mo sa langit, alang-alang.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Paano ma-prevent? Istoryahan naton kung ano ang mga prevensyon. Agun nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito ka sang cup, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
3: Evergreen Herbal Capsule.
1: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta sigarilyo ta? Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka, kapag sick ka na tayo, agan-aganon o kunbuhinan ang amount sang asin o unsaturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari, may gamay ko nga info sa inyo. Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Tandaan nyo lang, ewan ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachin po ang wheatgrass nga madugtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Spinhico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: ang Evergreen Herbal Capsule gagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
5: Ay, namiang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pula ka lang, music magkatapos, bukta ko, bla, mayarap ko sa mga balita, bla, so, namin, sa mga DJs na lakad.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. X, kaka-X. Simply,
0: may how, kita, pa.
7: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM

4:58 na, katropa. Ang ato niya ng oras and ang ato niyang oras ang ginadulong naman sa inyo sa, of course, ang ato niya Extra Drive. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang mayara naman niya sa mild taste. This is a coffee for everybody because sarang mainom sa mga kabataan. Sa tungod na mayara inisang malunggay, mangosteen, and syempre ang soybean powder. So, butsilingon, healthy gid para sa ato niya, nga bugos nga pamilya. Himos ang Yester Health Incorporated, sarang mabakal sa mga butika nationwide sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watson's Pharmacy, TGP, The Generica, Rose Pharmacy, Sincere Drug Store, and Grace Pharmacy. Mayara lang kita sa nga nagsunod nga balita, katropa, no? Kay bangod nga, ginigod na naman sa 6.4 nga linog ang katubigan nga bahin sa Balut Island. That is in the municipality of Sarangani sa Davao Occidental. Kaina lang alas 4:07, no? Siniya nga adlaw. May instrumental intensities nga mabatsyaga naman sa nagkalain-laing nga lugar. From intensity 4 down to intensity 1. So, no, sa Fivox, aftershock ini. Tungod sa 7.8 to ba na, no? Nga linog, nga nag-igo naman niya sa Sarangani with a magnitude of 6.5. Alain naman niya, sa magnitude 6.5 naman nga nag-igo sa Davao Occidental sa June 2026. So aftershocks sa ina suno yes sa Fivox ang 6.4 nga na linog nga sinilamang nga hapon na nag-igo sa Balut Island sa municipality of Sarangani sa Davao Occidental. Okay, di ba pag igo to sa mga mabasko nga linog, nagpahayagin man ang Fivox nga ang aftershocks sa mabatsyagan, no, Sinimana, Binulan. So, but sa yung malawig-lawig ina siya. Alright. We are approaching the last hour para sa atin yung extra drive. Hindi gid maghalin, ha? Tutok lang.

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
2: Good thing may Samsung Gold Coffee Mix.
1: Maluwas sa manamit gid,
2: may free collagen
1: ang guta tayong kapa.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iligo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist pain.
10: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.

Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: If you're a kid of the 90s, sigurado, nasa utan mo na ni Duty Rave Stomp! Ang isa man sa mga sikat ano, ng dance hits during the time 90s gito. So, ang mga 90s kids tira, it's either naka-perform sila sa ilang eskwelahan o kung nag-perform man ano, sa mga ano bala, mga palagwaon sa ilayayang apurok o kung barangay. Oo, na sa utan gina nila, perfect the perfect get. But then anyway, no, ari ay perfect para sa aton yung heart, mga katropa. Dapat suportahan gid naton ina, of course, with our Suntone Plus Herbal Capsule. Ang Suntone Plus Herbal Capsule ang makabulig gid, no, suporta sa hindi lamang ang aton yung heart, but also our gut health and healthy digestion. Makasuporta man sa aton nga daily immunity. Ang ato niyang Suntone Plus Herbal Capsule is made with mangosteen and malunggay. So overall wellness ang inyo ginapagita, mabuligan, masuportahan ang inyo dira iyang heart health. Ilabi na kung ikaw ha, mataas ang imo nga blood pressure. Hindi gidaan niya pwede, no? Nga magtaas ina, kay tikon at akihon gani, tibudlay na, no? Kabalo naman kamua. Nga isa sa gadaan sa pinakatraidor nga masakita. Amo ina, ano kung atakihong kita sang ata niya nga high blood pressure. Alright, so sa ato niya nga mga katropa dira, ano, may balita lang kita ha, kung lang niya paambit sa inyo. Kaya, diba, halin pa kahapon ang sagtanay ni Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio. Ngot ni Balaya sa natabo to sa nagligad nga Lunes nga pag singgitanay, duro, ano ganyan duro-duro sa ato, ginatudlo-tudlo, good, no? Doon mo na. Ang natabo sa session dito ya mismo no sa ilayaya nga session hall. Kag bangod sa to paambit man ining si Secretary Junvic Remulla, ang ata niya nga DILG Secretary sa mga sugilanon nga kung sa diin inexcusable no ang pamatasan niya ipakita ni Reyna Mercedes Vice Mayor Respicio. Amo dito nagsugod ang tanan kahit tungod sa to may gindugang pagid nga suno sa kay DILG Secretary Remulla nga daw adi kuno ining si Vice Mayor Respicio. Di dito nagsabat dayon on that day, ining si Vice Mayor Respicio nagpa-drug test agad-agad. Tinakuha niya ng resulta, ginpakita. Baho kaina sang aga, nagsabat na naman ining si DILG Secretary Remulla, siling niya ipa-gcash yan ang kuno, no? Ang iyaya nga nagasto. Kahit tungod nga, dako-dako ang nagasto ni Vice Mayor Respicio. Mga kung 28,011. 11 pesos gid. 28,011 pesos gid ang nagasto sa drug test lang, ano? Pero daw, depende siguro sa klase sa drug test. Kagakun sa diin gid pakuha. So, medyo mahal-mahal siguro ang iya. Kahit daw sa St. Luke's Medical Center gid nagpapatigayon sa drug test ini si VM Respicio. 28,011 pesos ang iya nagasto. Gusto niya ipa-reimburse sa kay Secretary Remulla. Nagsabat si Secretary nga ipa-gcash niya. Tigid sukot na ining si Secretary Remulla ni VM Respicio. Ginpakita gid ang QR code. sang GCash ni VM Respicio. And nag-comment, kay gin-post na eh, ni VM Respicio ang iyang QR code sa GCash. Pag-post, nag-comment, ining si DILG Secretary Mulya, eto na, happy, bawamugin na, tapos may resibo pa. Nga, ginpadala sa iya ang 28,011 pesos. Ah, grabe na si Guy! Yano ni? Kinahanglan na yung mga hangkat galisato, no? Pag-drug test, tapos ibalandra, no? Ang imo na rin ang QR code. Kagapabayaran mo, ipa-reimburse mo. Grabe nga ba? To saan, o, di matapos man? Siguro matapos na gitman eh. Kaya nga, nagwa na, no? Ang resibo, halin mismo sa kay DILG Secretary Remulia, nga ginpadala niya na paagi sa GCash ang amount nga ginasukot ni VM Respicio sa iyang pagpa-drug test. Ginhangkat git siya eh. Wala ga isul si VM. Pagkambalara na yun. Grabe, no? Anyway, mga amo niya klase sa istorya do ano ni man paagi na lang ni tanan ano sa istorya sa social media, wala na sa istorya, hanay nga sila na lang. Sabagay gani kay TLGU, dapat yung contact ni siya, no? Wala na yan nagpabalandra pa sa media. Gani kay gisuguran man ni VM, nagipakita gid, no? Ang ila to yung pagsabtanay sa session hall kaga sa social media. So, amo na nga naglapta. Kaga mo na ginbalusan man, ano? Paagi sa social media man. Grabe, subunga. Abi ko gani, dapat untata na ang mga amusin na. Pero, that's part, no? Sang ato naman yung everyday, especially ha, sa politika, sa karoon. Ginapaagi na lang yun sa social media ang tanan-tanan. Oras na ton, it's now 5:32. Gusto nyo mabatian ang this band? Baho ka dahil mo galing sa mga, ano no, makadtong mga celebrities dariya sa Bacolod because of the Masquer Festival. Balapit naman lang magsugod ang highlight week sa Masquer Festival. So dira na ba dinaguso ang pila nato niya ka mga katropa. Enjoy nyo lang ang Bacolod because it's Masquer na. Next.

42 ang ato niya nga oras. Madami magiging salamat sa pag-upod sa ato niya nga extra drive. Sa niya nga Webes. One more day to go. Tomorrow, Friday. Updanay na naman kita for an hour para sa ato niya nga programa. Tutok lang sa Gihapon sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Samson Plus Herbal Capsule.
3: Ako po, si Normie Briones. Patanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Samson. Malaking tulong niya po sa akin.
2: Samson Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Samson Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samson Plus Coffee Mix.
0: Samson Plus Coffee Mix.
5: May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Mama ng kapudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero sa nag-ilang ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
8: Exciting!
9: Exciting!

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Naa, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

0: Katrupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mark Janice Salvilia. May history ako ng hydrocephalus. Dito on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus.

0: kape na gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ako Galisi Lisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili or ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Ang Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Mga katupa.

0: Lima. Coleus amboynicus lore. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9.
4: XFM News. XFM time, alas 6:00 ng gabi mga katropa. Ikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Bail petition ni Senator Rocun again submit para sa resolution ang petition ni Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder sunod sa Sandigang Bayan 3rd Division. Ini ang kasunod sa pag-file sa matimbang nga kampo sa memoranda nga nag-summarize ang exhibits kagapag-resolbar sa korte sa formal or formal offer sa exhibits sa prosecution para sa bail hearing. Sa trial proper, ginakusahan sa prosecution si Marcoleta sa pagliwat-liwat na pagpugong sa ilang pagpresentar sa testigo matapos nga naghinyo ang abogado ni Marcoleta sa pag-exclude sa testimonya ni Cecil Federizo nga naganotaryo sa deeds of donation nga na-involved sa kaso kag kay Lucia Paula Corrales nga clerk of court nga nagbaton sa notarial book nga nagka-contain sa notarized deeds. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa masamis kakutis, mag-Claire Skin, kag Santon Plus Herbal Soap. Para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, sa kusikatropang James King, XFM News.
3: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
5: Ipuntak na ang hapon, hapon.
6: Bring it on.
5: Musika?
6: Musika?
5: Historia?
6: Historia?
7: Despo. Nag-uwing muna tayo.
8: Ano? Parini?
5: At iba pa.
3: Extra service.
9: Extra service.
3: Extra service. With James King.
9: With James King.
3: Sa XFM.

Relax FM Time! Alas 6.20 na saan gabi, mga katropa. Maayong gabi. James King's Radio. Tara, sumabay. Kasi inyo katropa station. Petya 8, mga katropa, sa bulan sa Oktubre 2026. Kaupod, of course, inyong katropa. No? Kagang ini nga programa, katropa, ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health. Nagapanguna ang Uriga nga Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule, ang Uriga atong brown katropa nga box ina ang imo sa mangustin kag malunggay nga makabulig gid sa imong kabilugan nga ikayong lawas, mga katropa. No? Pangitaon nyo ina ang Santon Plus Herbal Capsule sa mga butika sa inyong lugar. Ang original nga Santon Plus. Kag magbisita sa aton Yes to Health Store. Katropa, mabakal man ini sa mga butika nationwide. Kani of the night kita siningin kagabi para sa aton programa Extra Service. Auna-auna aton nga sugid sa inyo ni mga katropa. Well, subong kabalo naman kamo, mga katropa. Social media, technology, AI na katropa. Ay, nangin-ay, nagpain eh. Isang sa ito, mga katropa, nandun ko sa chat.

0: Ay na, no? Ah, ima na, ginapalaptay ang picture sa isa ka daw, fierce nga animal. Ito yung nag-gosang ka kugbate, pagkabalakas ang mga tao sa lugar. Ito yung subong naman niya dito pa sa Singapore, mga katropa. Ginkasuhan ang Myanmar National nga si Yin Lin, matapos siya nag-imo sa kagdagpalaptasang AI, no? Kung AI-generated nga litrato sang buhaya nga ginakuno-kuno nga nakitaan sa isikat nga reservoir sa Singapore. Nagabangatubang si Lin sa kaso nga communicating a false message kag obstructing the course of justice. Alaay. Igid. Sunod sa mga pulis, mga katropa, nagamit si Lin sang AI agud maghimo sang litrato sang saltwater crocodile kag ginsen sabyan. Nagtugay ni sa kakugmat matapos nga nakabato na sang impormasyon ang National Water Agency nga PUB nga may buhaya nga nakitaan sa Pandan Reservoir. Isa ka sikat nga ginakatuan sa lugar sa mga naga-jogging kag naga-kayaking, mga katropa. Nagpatigayon sa search and capture ang PUB kag mga staff sa national parks bangod sa nabatod nga impormasyon. Wala gini nga park siguro damo sa mga ano mga animals, even exotic animals, isa na diri buhaya, tige. Mangita gyud sila imbestigan nila pangitaon nila basi may nakagwa, mga katropa. Tay gali mo imulang ni litrato lang gali. Sa kay muan ni Yilin, mga katropa. Temporaryo nga ginpaunta ta mga activities sang Singapore Rowing Association kag Singapore Canoe Federation sa lugar. Sa uli gin confirmar sang PUB nga pekeng litrato kag gin report ang insidente sa mga kapulisan. Sunod sa pulis, gin-delete na nili ng pekeng litrato kagang AI app nga gingamit niya agud nga hindi madakpan sa krimen. Hindi man rason kung nga ang ginkasuhan na siya sa obstruction of justice. Well, hindi na matumod kung paano nakalabot sa PUB ang litrato ni Lin nga sunod sa iyang abyan, nga abyan niya lang iniginsent. Karon, mga katropa, sa idalom sang lehi sa Singapore, mahimo nga mapreso na sang tutup 3 katuig. Kag mamultahan sang napulo kalibo ka Singaporean dollars ukon masobra 489,000. Hoy, 10,000 na Singaporean dollars is equal to 489,000 pesos. Hoy, nagpadala sang false message sa patay. Tamtamayin mo man nga mapreso yun yung silin sa tub-tub 7 katuig bangod sa obstruction of justice. Good luck, katropa. Inang aton nga pambungad palang ina, mga katropa. Entrada nga palang ina sa aton nga programa sining gabi sa extra service. Danay kita sa las 8 sang gabi, mga katropa. Padayin kita, chill lang da. Katropa, sound trip kita sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra service. Extra service with James King. Yeah,
0: we got it. Here's a song brought to you by Herbicin Syrup. So, bo, na may plema, i-herbicin mo.

0: Katrupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlon, i-refill. Ayun, bukong nga sa puwitan ko, mga piso, siguro laki sa ngayon. Parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
1: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
1: Assist the pain.
6: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribes. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na assist the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
7: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakas ng collagen kag blota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
0: Mga katrupa,

0: Ati Baba.
1: Sa Extra Service.
0: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
2: Ato na oras mga kadroba, 6:43 in the evening. Natimpla mo na ba lang yung mga paborito nga kape? Kape sang Yes to Health. Ang tatlo, no? Ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee mga kadroba. Mga masustansya nga kape, hindi ginsulab sa tiyan, makapagwapa pa, no? And para sa mga hilig sa strong coffee, premium D3, no? May kape ka na, may D3 vitamins ka pa. Para naman sa gusto nga daw, hindi sila mga problema sa ilang blood sugar level. Sa iman, mga katropa, ari, Santon Plus Coffee Mix, ang aton nga pinakaunang kape. Kag para sa mga luyag nga mag-ayos sila, sa ilang ginabatsyag, dami nila pa pamuhin, ang digestion, dami nila tulog, mga katropa, Santon Gold Coffee. Plus, magwapa ka pa kay man, may collagen kaglother tayo. Ha? 6:44 in yung extra service, mga katropa. Well, speaking of mga food supplement, kinanglan natin, food supplement, ano pa man ang lubraw natin, mapa, ubra sa balay, ubra sa opisina, ubra bisandino, kung sa sports, mga katropa. And speaking of sports, from sports to politics, subong cabinet member, mga katropa, no? Or kung cabinet secretary, mga katropa, si Manny Pacquiao, no? Ang nagbisita bi may arsang state visit, mga katropa, no? Ang Polish president, kaga sa karon mga katropa, may sparring na tabo. Kay man ang president sang Poland, si Karol Nawrocki, gina-share niyang iyang special training session. Nagpakita siya sa iyang abilidad. Kay man inigali, no? Kaupod ang aton nga 8th Division World Champion Cabinet Secretary Manny Pacman Pacquiao, no? Dari sa atong sa Pilipinas, ang ining Polish head of state, no? May aras ang lifelong combat sports, no? Nga experience. Or combat sports enthusiast, no? Karon nagkatot sila sa isa ka gym. Kapod si Manny Pacman, mga katropa, no? Para share, no? Ang duty nga time, sparring time, no, mga katropa, and training session sa, of course, atong freshly appointed Philippines National Anti-Poverty Commission, ukun NAPC Secretary, si Manny Pacman Pacquiao. Kung Manny Pacquiao, mga katropa, anay si Nadorman sa pungso. So makita ninyo na, lapta na sa mga Facebook pages, news page, websites, mga katropa, ang kataku ng tao, no? Makita mo ang giwiyang, galawiyang, mga katropa, mayara mag-ida experience. Kaya amakon mo na, oh, lifelong combat sports enthusiast. Dako daw katunga lang niya ang aton nga nung pambansang kamao. Dahil na mga katropa, ini nga bahay sa aton programa, ginadulong man sa inyo mga katropa, sang, of course, herbicin syrup sa ubo na may plema, i-herbicin mo. So po si katropa, James King, para sa mga nakatutok sa ilang mga panimalay, o kung wala pa kapuli, nagapanindahan pa, halong lang, halong sa pagtabok sa dalan, pagsakay sa mga salakyan, dulom na mga katropa. Alangan mga madala ka mo flashlight. Cellphone nyo, ano? Hindi, sana nagdamo suga, ano? Ang namin tayo maghalong ka mga katropa, ano? May mga pamilya ka nagaulat, may asawa, may mga kabataan, kagbigyan mga ginikanan ka nagaulat sa iyo, no? Ikaw nakatutok sa karon, no? Sininga gabi sa imo katropa station, 103.9 XFM Bacolod.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister the pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may aratos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Dipay-dipay-gig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
0: Mga katrupa,

0: Plima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9. XFM News.
2: XFM time. Alas 7:02 ng gabi, mga katropa. Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Ginatulong sa inyo sa herbicin syrup sa ubo na may plema, i-herbicin mo. Nagugyon ang duwa ka partido nga mag-aregluhan ay matapos ka magtaliwan ang minor de edad kag pilasura nga may sini matapos mabungkuan sa Purok ka Tayday Parangay Uringaw sudad sa Kabankalan sang Oktubre 8. Ang magamay ang ginkilala ka ni alias dito 96 anyos kag minor de edad sini nga bata nga lalaki doon sa mga residente sa nasambit nga lugar samtang ang driver sa salakyan inkilala kay alias Marvin 39 anos construction manager kag residente sa Karangalan Village de la Paz, siyudad sa Pasig. Sandig sa investigasyon sa Kabankalan City PNP nakita sa residente sa lugar ngang ang magamay ngayara sa car wash nga nahamtang sa higadalan bangod ila ginatinluan ng tricycle. Pinapatihan nga mayara sa nga pribado nga salakyan ang padulong sa ilang direksyon kag ginaligar nga ini ang na-overshoot. Kag nagdiretso sa direksyon kung sa dinamtang ang magamay. Kagluntad ang insidente, kagluntay nga nakagum sang seryoso nga mga pilas sa lawas ang mga biktima. Inala sa ospital ang magamay pag indeklarar nga deton rival sang doktor ang minor de edad samtang padayon nga ginabulong. Ang gamay sini bangod sa pilas nga nagom sa nagluntad nga aksidente. Sa karon ang driver sang salakyan ang inyar sa kustodiya sa mga kapulisan. Ilang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Inadulong sa inyo sang herbicin syrup pa. So ubo na may plema, i-herbicin mo. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM sa Bacolod 103.9 XFM. J.

XFM Time 718. Oras, inadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. 2, 3, 4. Ang urig.

0: Katropaining 103.9 XFM. Bakulad ko po si Katropang James King. Gabi-gabi, amazing, gabi-gabi, exciting sa inyong extra service. Ang iningabahin sa katong nga programa, kagamang songs sa inyo na pamatingan, inadulong sa inyo sa Herbicin Syrup sa ubo na may plema, i-herbicin mo mga katropa. And of course, kinadulong man sa inyo song Windsor. Mga katropa, mayong-mayong gabi sa tanan nga mga nagatuon na nga mga estudyante. Nagatuon, I mean, nagapanyapo na kay matuon pa. Muna namin kuya. Oo. Mayang gabi man sa mga nagabiyahe pa nga mga drivers nato. Kaupod niyo si Katropang James King. Good evening. Katropa, no? Speaking of mga kabataan nga nakatutok sa aton subok, no? Sa mga palampang da sa mga puzzle, labinigid sa Rubik's, mga katropa. Rubik's Cube, nakagampang ka mo. Ang iba niya, makaya na in a few minutes, mga katropa, or less. Iniya mga katropa, ya, not just a minute, ya, no? Not even 30 seconds, mga katropa. 4 seconds. 4.52 seconds, mga katropa. Amo na siya kadasig ang ining 6-year-old nga Chinese girl, no? Siya karon ang nagawiyat sang Women's World Record sa pag-solve sang Rubik's Cube in just over 4 seconds, mga katropa. Grabe! Speed cuber si Lian Yunzi, mga katropa. Na-break niya ang 3x3 average world record twice na siningabulan, mga katropa, no? Sa bulan sang Setyembre, mga katropa, no? Para sa 2 World Cube Association Certified Competitions sa Wuhan, Kaguangzhou, no? Nasuno sa ilang state media, mga katropa. Ang average niya 4.52 kag 4.27. 1, 2, 3, 4. Grabe, amo lang natapos na. My goodness. Ini nga bata, taga siya, ang pangalan ni si Lian, mga katropa, taga Chengdu, no? Ang first female speed cuber, no, to average 4.5 seconds. Grabe, no? Kung makikita niyo, mga katropa, sa mga news websites, no, sa Facebook, mga katropa, ang videos ng sininga bata, grabe, grabing ngirit niya pagkatapos ng 4.2 seconds, mga katropa. Oh my goodness, grabe ng abilidad mo ba? Pinasahi ka, kakaiba ka, taga out of this world ka, guruhay. 4.5 seconds, no? Ang na-post ka video, mga katropa, no? Ang ininga bata, makita nyo nga nag-suksok sa gingham bow, no? Sa iyang ulo. Daw ponytail, mga katropa, no? Sa ulo. So, ang nickname niya, tawag sa iya, is Shishi. 6-year-old pa siya, mga katropa, no? And na-introduce sa iya ang Rubik's Cube pagkatapos siya nag-enroll sa class, no? Upod ang extracurricular activities, presang dancing, mga katropa, music lessons. Ang mother niya, mother ni Lin Xiangxi, no? Amuna dito niya amat-amat yun panong yung bata sa mga, you know, sa arts, sa dancing. So, na-master niya, mga katropa, more than 1,300 Rubik's Cube solving algorithms. Pero diba, sa edad nga anong katuig pa lang, practice lang siya, practice ka, no? Everyday, mga katropa. 3 hours, no? Sunod sa iyang iloy, mga katropa. Grabe, kaya nyo na. Well, yung amo nang ginatawag nga mastery, mga katropa. Wala sang imposible. Basta't grabe ang imong practice or perfect practice makes perfect po. Pero good luck. 4.5 seconds. Kaya mo. 727 ang inangabahin sa aton programa, mga katropa, no? Ginadulong sa inyo sa premium D3 soft gel capsule. Ang aton nga soft gel capsule nga may virgin coconut oil, malunggay oil, kag D3 vitamins. Mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Magbisita sa aton Yes to Health store. Inang extra service sa 103.9 XFM! Bacolod.
1: Extra service with James King.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Natupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaria is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo magkaan.
5: Santon Plus
4: Herbal Oil.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Si Siren, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, sang barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa ginting nga prutas kagtanom nga mataas sa antioxidant plus may collagen kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santone Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mga katupa, excited.

7:54 ang ating oras, mga katropa. 78 days more to go before Christmas. Kung dalawang oras, minuto, segundo, 77 days, 4 hours, 5 minutes and counting until Christmas. Salamat gid gamadamo sa pag-upod nyo sa programa Extra Service with Katropa James King. Programa ginadulong sa inyo sa Santon Plus Turbal Capsule, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel Capsule. Katropa, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee, Santon Plus Turbal Oil, upod man mga katropa ang Sustapain, Clear Skin, kag Santon Plus Herbal Soap. Salamat ka madamo. Buwas naman kita mag-up na nai, mga katropa. Biyernes kalibuwas. Well, weekend na naman mga katropa. Padayan lang pagtutok sa inyo katropa station. Ini ang 103.9 XFM Bacolod. Ako si katropa James King. Good night everybody. Enjoy the rest of your evening. Pantayan si katropang Troy Tissot and Company sa programa nga Phone Pal.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan.

0: Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
0: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalig na ito siya kung sa Sister Pain.
7: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na work.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang taadang taladtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Redel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: XFM 103.3.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitalik ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, kasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang Balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: XFM 103.9.
9: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: isa ka professional boxer sa edad ng 23, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod ni nabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis. Premium D3 Coffee Mix. XFM. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas

0: ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Southern Plus Herbal Soap.
2: Yun is girl na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Southern Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
1: Southern Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Southern Plus Herbal Soap.
3: Pagpamatuod sa kaipiktibo sang Southern Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Ana Marie Kanhang Gatumargit ako sang Southern Plus Herbal Capsule bilang supplement ko sa akon adlo-adlaw para magdubo akon kolesterol.
3: Xanthan Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag manugay. Antioxidant gani bakod ang lawas. Xanthan Plus Herbal Capsule.

0: 25 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Istoryae!
1: Kinuuna tayo ako noa.
0: Na-distract sa tayo. Good evening, everybody. Welcome sa Phone Pal. Makaupo nyo kami until 12 midnight. My name is Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Gabi kita sa Bungsang.
1: October 8, 20 and 26. It's a Thursday.
0: Nakadasig lang sa inadlaw.
1: Kami man.
0: Tomorrow is our...
1: Is our rest day.
0: Rest day or rest in peace?
1: Wag naman.
0: Ay, salamat mga paunay-hunay. Naging man kami kag makapalawig-lawig tulog. Pero kabalo-kabala, Dolph, kayo na, diba? Alas ano na ako din nagalin. Mga manug 5 o'clock. Pagabot sa balay, tulugan ko. So, muna subong nga kanami. Isang ako pamatsyag na tulugan ko. Kaginimnan ko gidsing Santon Plus Herbal Capsule.
1: Wow, mayo ba?
0: Animnan ko Santon Plus Herbal Capsule. Kabalo ka bala nga Santon Plus Herbal Capsule. Sang 2011 pa ni nag-exist. Kagdamo-damo na ang nakapamatuod nga ang ilang mga bukol-bukol.
1: Nagkulupos. Ako nadula.
0: Nadula. Okay. Tapos natubuan sila uyapos.
1: Wala uyapos. Indula na gani.
0: Ay, indula na gali. Very effective siya sa may mga goiter, may mga cyst, may mga tumor. I-maintain nyo lang ang Santon Plus Herbal Capsule para ina sa inyo nga kayong lawas. Wala ina sing side effects kay tungod nga puro nga santon. Dako ang maibulig sa inyo nga kayong lawas sila binagid kung nagasuprayer ka mo sang nanarisari nga balatian.
1: Kagparisin nyo man sang premium D3 soft gel capsule.
0: Oh?
1: Your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Nagabasa na pero masala-sala pa na sa karon. Nauna man lang sa mayo.
1: Umaya ka kina pangayo.
0: Gusto mo madaan yung mamultahan ka. Para buhin-buhinan. Pero abi mo, kung mayo gid ikaw mag-endorse sa ito ng mga Prada, like sang pagsulod mo gid nga naka-attend ka sang una-una Christmas party. Di ba dulungan makita tanang attend sang first Thanksgiving party sa Kalibo?
1: Yes, yes.
0: Sa tunga time, kay daw baguhanon ka pa, namian ka gidya mag-endorse, kagaling gidya sa imo at tagipusunin mo endorsement sa mga products. Di ba? Nagbalik sa imo, nakakuha ka pila imo, nakuha gani?
1: 20,000.
0: See? Dapat hindi ka magpaluya-luya. Ila binagid nga nag-sulod na kita sa Bermans.
1: Yes, of course. Oh,
0: though, matyagan ko guro kung sa ruwas si mamaday yun atong Thanksgiving party. Ito, mga 5K na lang niyo makuha.
1: Nga, ma.
0: Kaya ihatang uman iban kay Rodel.
1: Oh!
0: Ihatang yan.
1: Hatag job.
0: Hey, welcome to ang tanan ng XFM Radio Station. Kita mabatian na nag-region wide kita sa mga broadcast. Mabatian kita sa tanan ng XFM Radio Station ni Boss Rems, Dr. Emilito Uy sa NIR Kagpanay Island. Sa Bacolod, XFM 103.9 upunta si Katropang
1: Jideray.
0: Do si Sir Jideray na guru subong.
1: Si Jideray.
0: Sige, i-correct na lang ka anay subong.
1: Grabe ba?
0: I-correct na lang ka anay subong. Kay gusto-gusto mo ganaan ang naga? Naga-erect.
1: Yeah.
0: Sa Kaban ka lang, XFM 106.1. Wed ka, tropa.
1: Papa Rodel.
0: Yeah,
1: love you.
0: Love you. Inspired ang agi. Uy, speaking of agi, gali. International Lesbian Day, gali, subong?
1: Wala man ko nabigaan. No?
0: Agaling kay ti agi, gali, no? Kay ti lesbian, tomboy mo.
1: Gani.
0: Sa bagay, wala mo naman na wala mo naman na ginasapak kay Imoya ginadumdum ang international gay.
1: Gay naman niya.
0: Tignan kay lesbian mo, International Lesbian Day.
1: Actually, magsiling kang lesbian. It's either nga babae siya o kung lalaki.
0: Doon. May ara lesbian nga lalaki.
1: Ha? Blogpot? Ang agi eh.
0: Gay na yan.
1: Oo gani, pero In terms of...
0: Hindi, kay part na sila gali sa LGBTQ plus community. Pero lesbian is...
1: More
0: on babae na saya. Siya. Nga mga boyish do something. Happy tomboy day!
1: Mga tibo, mga t-bird.
0: Balos na ka mo, girls, kung ano mag-international gay naman ah. Kaya para makambala, oh sige, adlaw subong sa mga agi.
1: Correct.
0: Mga Silay City. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo, 100.7 na punta si Katropang.
1: Alex.
0: Hindi mo gisa malipatan ba?
1: Yes, of course.
0: Sa Kalibo, XFM, 96.5 with Katropang.
1: Noel.
0: Correct. Rojas, XFM, 106.5 with Katropang.
1: Neil.
0: Correct. Sa Antique, XFM, 93.3 with Katropang.
1: Kuya Jay.
0: Correct. Kompleto na ang tanan ng mga XFM radio station. Masinadya kita ang Cold Midnight sa Nambal ko na. Kag hindi ko magkalipat ang amon XFM call and text line ng inyong pagatawgan. Line number 1.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431 kaysa ito naman nga tumalanaw sa FB Live, Troy Tisoy XFM, Madam Lorena Daza de la Cruz, good evening, Elizar Valiente, Sang Rojas Capiz, Maria Cristina Ribusio Neri, nagapamati man, sa hi sa asawa ko nga si Eduardo Neri, nagapamati, permiss niyo program from Kalibo Aklan, Valencia Baynosa Arlene, good evening, and Roldan B. Flores. So, mabatayan man kita sa 87.5 XFM Sagay, makitaan man kita sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Silay Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, Kag Iskalante. We've got how many days until Christmas?
1: 77 more days.
0: Oy, chakto sa ba? It's 77 days, 2 hours, and 27 minutes until Christmas. We'll be right back with more. Merry Christmas.
2: We wish you a Merry Christmas.
3: XFM. Exciting!
4: Troy Tisoy.
5: Troy Tisoy.
4: Phone call.

0: Nalalabo ng paningin? Madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
5: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil, garantisado,
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: mag-Xanthan Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
5: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthan Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Xanthan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Pagpamatuod sa ka-epektibo sang Xanthan Plus Herbal Capsule.
9: Ako, si Cecilia Pidrahas. Sa amon pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa husto nga pagkaon, kag-regular nga pag-atipan sang amon kagalingon, tabahin man ang amon routine kagpag-inom sang Xanthan Plus Herbal Capsule.
8: Xanthan Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag malunggay. Antioxidant, gani bakod ang lawas. Xanthan Plus Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
10: Woo!

0: Balik na sa phone, balopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag, kag-healthy nga pananawan, Vision X Plus.
1: Kag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, tumer kag cinnamon bark, tumanggit kanamit kag-healthy pa.
0: Joms Atero, good evening from New Washington, Aklan. Roldan B. Flores, hello to you. Pwede na ka mo katawag sa XFM. Call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Nakita mo to ang ano, ang Vice Mayor sa may Isabela nga ginpadalaan siya sing GCash para hindi nang ginhangkat siya ni Rimulya, ni DILG secretary John Vic nga mapadrug test. Tapos ang bill niya kung balayran sa pagpadrug test i-refund sang DILG.
2: Wow, tuod.
0: So gin-refund gid man. Ginhatag niya iya nga GCash account, ang iya nga QR, gin-refundan gid sa iya sang ano niya DILG.
1: Para pa matud-an niya man nga wala siya ano sa drugs.
0: Hindi eh. Yung istorya ko lang niya sa imo. Kaya ang gusto ko, mayo man guro nga ano ay.
1: Mapadrug test man ta. Bala na lang bala diretso.
0: Mapadrug test na guro. Ito ka mahal siya drug test, no? Nga nga daw 20 plus gito, no?
1: Bawa araw-araw
0: dude,
1: pa.
0: Good, no? Dahil lang yun, ha? Ano na gani nga term ang pinakamahal gani man? Nga tawag ni gani, ang pinakamahal ba lang ang magpa-drug test? Nga arang, ano na, hair follicle drug test? Nga arang lang, dirigid niya pa
1: ang sa buhok. Ang sa imog na buhok, kaya ginakwa.
0: Kay Biskan Pila ka na katuig nag-untat sang illegal nga droga, nagapanalaytay Japon sa imo kaugat-ugatan.
1: Yes.
0: Oo, gusto ko na. Na kay para mabalaan tagid man kung sino garo-ro sa ato na.
1: Oo eh. Man ko sa saling niya nga pa-drug test lang.
0: Oo.
1: Sa ii lang kwa. Oh.
0: Away na yan chan sa iya.
1: Na iya.
0: Madala lang na ako na sa Alpine ko no. Ambal na. Madala lang sa Alpine.
1: Imne bala beer bala.
0: Ang pamangkot naman niya, willing man tama pa-drug test. Ang pamangkot kung sino mapadala kag ma-refund. Kaya may ara naman ta QR sa GCash. May QR naman tayo sa GCash. Siya mamangkot kung magpa-drug test ta. Sinong ma-refund?
1: Nga.
0: Diba?
1: De.
0: May ara na may ma-refund nung mapadrug test kami.
1: Hindi na lang eh, kaya wala.
0: Hindi na lang, wala man galing may ma-refund. May daan.
1: Wala man kami ma-refund.
0: Oo. Oh. Sige, dadahan sabi nga, kuging si Vice Mayor mo.
1: Ngan.
0: Oo, te. Pagpa-drug test. Nagpa-drug test sa dayon niya, pero at least naman niya kaya gina-refund. Iti, ang pinaka-importante dira is honest to goodness ka. Wala kaya may ginatago si mo kagalingon.
1: Kabis ka napatunayan, pasabi, butang taabi, no? Butang-butang ta lang, ha? Nga nag-drugs man siya. At least gin-refund ang kwarta.
0: Serious piso gali itong Vice Mayor gali. Sang Rena Mercedes Isabela. Kay ang iya nga mga interview bla. Iya nga mga interview. Amo nang iya una-unang pagpadlagan niya nagdaog sa Vice Mayor kag una-una yung mga napagsulod sa politika. So mostly ang administration sang amuna nga lugar dampig tanan sa mayor which is hindi yaman kaalyado, the rest is kaalyado sang mayor. So amo nang iya nga ginapang bugris tanan-tanan nga mga makawat kay may mga project nga wala man nagtululupa pero nagkuha sing kwarta. So damo ghost project. Eh, amo nang tani atong ginapangita nga mga public servant bala nga may panindugan kag nagapakigbato gidya bala sa mga
1: kamaturan.
0: Kabus. Oo, diba? Kag kamaturan. Ang arab lang kung may project gid. Hindi kay siling kung may project, kuhaon nyo lang ang budget. Tapos inyo, kamo na lang dayon nagplano-plano kung sa diyan na nagkalalagto. Dari sa Negros, daway takabati, may amo na kaisog nga public servant, no?
1: Do wala pagid.
0: Grupo-grupo sila, Bi, no? Grupo-grupo sila.
1: Kag sa baranay porsyon eh.
0: Mm, grupo-grupo do. Pipila lang gid guro, sino ako madumduman nga nagawangal gani when it comes sa corruption na ginatawag man.
1: Si ako ya sa Bacolod amo si Verde Flor.
0: Ara pa na sa sumong active pa na siya hindi na.
1: Patay na to siya.
0: Ah, napatay na gali. Amo gali nga do wala na ko kabati sang iyang aning. Kay inyo pa to panyempo.
1: Probably hindi gi mga sila nga amon gid.
0: Lately ang mga ano siya tuig nga na ano na patay.
1: Mga 2,000 something
0: man puro. Pero kabati ko na, pero galing kay Amon na mamangkot, gani kung active pa siya nga politician, pero hindi na gali. Pero diri sa aton, kag sa iban man, grupo-grupo sila. Grupo-grupo sila. Tapos kung may ara, sing kaukawanay, sila-sila malang nag-iintindihan na. Kag wala gid may magahod. Correct. May magahod kung kulang ang parte. Amo nang mawangal dayon.
1: Mano comment lang ko yan.
0: amo na dayon ang ma-whistleblower nga amo nang ila nga ginkaw-kaw.
1: Amo basta no comment lang ko ya kay basikantuan ta di buwas.
0: Adlokan kayo, wala man ta may ginapang mention nga pangalan.
1: Bisan.
0: Pero galing kay ate amo lang na iin, nagapalanindog lang ila balahibo. Nga pamati sila subong sa aton nga kabalo gali sila ni Dulpo
1: ag nitoy balahibo nga. Lang ayan ang ating dog sa ila.
0: Ate sungay na lang eh. Habal sila kabalo gali sila ni Troy kay ni Dulpo sa ato ng mga rakit-rakit. Mayo guro buwas nga adlaw kadtuan ta sila pero dusan ta sila yas ang ato nga parte.
1: Buwas na di makadto. Patensya na ka mo, wala opisina buwas.
0: Pagkabati niya nga, dosaan siyang ilang na parte. Basta sila makanto. Okay, bisa wala opisina, abrianta sila, di ba?
1: Pwede, pwede again.
0: Madali na sa mga nagapangita sing kahagugma sa liwat ang amon nga XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Tawag na ka mo, may isuriana kita. Kagawad Dondon Clown Lucero, shout out. Mayong gabigid, busy kagawad. Amo ni si kagawad na nga ako nga naisuryas ang pag-absent mo bala. Damo man siya nang nabalaan kag ginapang biraya man ang mga kabulastugan nga ginapang ubras ang pipila ka mga kaupdanan niya man. Pero what I mean hindi kaupdanan ang iya nga nabalaan sa pamulitika sa ilang area. So mabudlay abi subong kay kung magkanta kasing kamatuoran hindi ka pagpatihan until nga wala ka may ipakita bala nga mga bugat nga mga ebidensya.
1: Correct.
0: Kung wala gid man ikaw may ipakita nga bugat nga ebidensya, kabuhi mo naman ang kabaylo.
1: Nan.
0: Kung bahon ka gid ya.
1: Hipos ka na lang.
0: Syempre, kay kung may baligya lang nga kabuhi sa merkado, ngara ba lang pagtiro mo, mabangon ka lang liwat o injeksyonan. Damo-damo iguro magkalabisto gid.
1: Tani mi amo na no.
0: No, di ba? Kay syempre, Arab lang tawag ni gani, Arab lang immortal.
1: Immortal.
0: Wow. Ngarap lang sa mga Netflix na bala, tirohon ka, injeksyonan ka lang, mabuhi ka lang dahil yung liwat. Tapos si Dulpo ka lang yung Japon. Di wala tayo birthday ya. Eh, siyempre hindi tayo mapatay mo, di ba?
1: Correct. Immortal gani.
0: Paano na lang na bay? Pero importante Japon ang kabuhi naton. Hindi taman pag i
1: abusaran.
0: Hindi man naton pag i ano, pag sayangon samtang kita nagkakabuhi. As long may mabulig lang ta, hindi to naman kinahanglan na masulod sa politika para makabulig.
1: Amugin.
0: Kung may ara gi man kita da sulo-sobra bisan mga nagapanglimos da gayon gaan-gaan nyo sang pila ka mga sinsilyo da, ubulig naman na. Hindi lang sa badyaw. Kaya daod-daong gano'n sa badyaw.
1: Depende man sa badyaw nga. Nang kumakita mo gilaman nga bululigan, ti bulig ka eh.
0: Maluoy ka man, pero galing kay ti abusar man ang ila.
1: Gani.
0: Ito ginubra naman na nila negosyo.
1: Amo ni nga kapalapit naman ang Christmas. Dinamo naman din sila oh.
0: Balaan mo gid ba? Ikaw gurong isa sa mga nagpadamo sa badyaw ay.
1: Gwapo mo lang nga badyaw.
0: Line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Ay, look ka sa bahat.
3: Again. Hello.
0: Hey, hi, hi. Good evening. Sa... Dahil lang kita. Ari Ma, mabatian mo kami?
4: Ah, batian.
0: Hi, pangalan?
4: Badyaw ni, Badyaw.
0: Ah, Badyaw.
1: Oh, ano ngalan sa Badyaw?
4: Abdul Karim.
0: Tuod ba la Badyaw gid mga tuod?
4: Hindi, hindi.
0: Nagibal lang ulang, sulok-sulok ko ang karoon.
4: Hindi, nagtry mo
0: na. Ah, sorry. Sino ni Gani?
4: Ah?
0: Ngalan mo? Ang imo wala si Neil. Ma'am, ang imo nga radyo wala, ma'am, imute anay. Ano ni man lalaki ni babayi?
4: Si Neil Gani.
0: Ah, lalaki.
1: Lalaki, nga do babayi, tingog mo no.
0: Ah, happy lesbian day. Tumboy man eh. Ah? Tumboy ni.
1: Matod ka.
0: Tumboy ka, Neil?
4: Oo.
0: Nate, ampal ko kina.
1: Mayo kay ginako.
0: Na naging great ko na si Gani. Hmm. Happy International Lesbian Day, Neil.
4: Same to you.
0: Bo, same to you, lesbian, mang.
1: Bago pala kuha ba kayo sa kamo, same to you.
0: Taga diin ka?
4: Antiki.
0: Ha, taga Antiki. Kaklaro sa mga voice, no? Pila na edad mo?
4: 32.
0: May ka-live-in?
4: Wala.
0: Ah, pero nakamigas ang una?
4: Oo.
0: Tuna ko nung gina-finger nyo? Neil?
4: Yes?
0: Tuna ko nung inyong gina-finger?
4: Oo, ah!
1: Amo ko daya, amo, pati ko na etro yang ako hindi madala sa finger. Dila eh.
0: Tihambal yaman, ginadilaan pa gani.
1: Dahil ang gitbala, ano ka nga edad na batyagan mo nga tibuo ka?
4: 16.
0: La? 16. Dali lang gid. Paano man nga nakaano ka? Nakahambal ka nga imo ko galingon, babayi ka pero ang sasulod sang lawas mo kag kagalingon, lalaki ang imo balatsyagon. Paano mo na nabalaan sang 16 bala nga babayi imo gusto?
4: Kamo man nag-declare nga tomboy ko, wala ko na silingaw.
1: Pati nga
0: nakambal ka nga huo, ginadilaan pa gani.
1: Nga kabalo ka nga gina-finger ka ginadilaan.
4: Hindi man malikom subong ang henerasyon kag sa cellphone nga magtanaw-tanaw, di ba?
0: Ang lain gali nga site ang iyagi nakatuan. Pero sa tutuod la, ano gid man ikaw, babae ka o kun ano?
1: O kun tibo.
0: Lalaki.
4: Grabe ka man, Troy, ba? Dugay na tanga nagkilala.
0: Ay, dali lang, dali lang. Dali lang bala.
4: Paano ko sa imo sang kung ano nga nami i-haplo sa massage? Paano ni ko kay Dolpo kung ano nami nga irito niyo, bala niyo sa akundi?
0: Nasaan o gani? Nalipat kami bala.
1: Oo, bala.
4: Sinil bala, sinil.
0: Ang taga Silay?
4: Nil bala, nil. Ilo-ilo subong.
0: Nalipat na kami bala. Ano nang masahista?
4: Oo.
0: Bulag.
4: Ipos.
1: okay. Ang sagaisanos ang una.
0: Dali lang gid. Hindi na.
4: Sa ungka kami.
1: Kaya.
0: Dali lang gid bla. Hindi na abi familiar ang imo nga voice amo kay do naglain nga anong imo gin sop-sop.
4: Talong.
0: Ha?
1: Ba?
0: Ano gid man bala ikaw, tomboy ka o kun agi?
1: Tomboy nga agi.
0: Wala bili ano. Ano gid man bala imo nga sex orientation?
4: Ha?
0: Ano gid man bala imo nga sex orientation sa diin ka nabilong?
4: Lalaki.
0: Ang lalaki, nababayi.
1: Oo nga nga daw, babayi, tingog mo.
0: Yan daw tumuloy.
4: Ito na uyagan ni Kutroy kung magtawag ko na. Kaya ano lang ko, bata lang.
0: Hindi man, okay man ang imo nga voice, pero identify nga ang imo nga tingog, yak tumboy.
1: Ako ang gidya daw, ano ka gidya daw, T-bird ka gidya.
0: Tibo kaya. Pero lalaki ka gid man?
4: Oo,
0: Bebe.
4: May ara gani nga.
0: Ano?
4: Ginakunta ko ang katsat sa nobya ko ba? Saan pa ko tumboy? Doon mga buhit.
0: Naambal lagi. Di palaryos kami, ano ya?
1: Oo.
0: Palaryos kami pag palamatinan, kag paghangop nga tumboy gini ya guru. Pero lalaki kanil.
4: Oo,
0: ah. Bi palang tawa kami kuno be.
1: Bika pa ko be.
4: Wait lang, mabika ka lang ko.
0: Hindi na magbika, lulusa lang si Per.
1: Oh man.
4: Okay, okay, wala talaga.
0: Be, ay.
4: Hindi ako matubang sa lip o sa right.
1: Ah, sa kwan, ah, sa tunga-tunga, para makita lang, kita yun namun.
0: Center, oh.
1: Center.
4: Okay, center of the bread.
0: Ah, oh, be. Ara na.
1: Ipakita.
4: Ara na,
0: aya, putulo man ni.
1: O kung pancho magaluna.
0: Putulo.
1: A putulo bisaya.
0: Putulo. Dulaban man ni panit. Tapos kay itom sang mga panit.
1: Ala, ano na?
4: Dugay na nabukot mo.
0: Ah. Matingala ka bala nga ginabukot nga gaitom.
1: Nigerian guro.
0: Nigerian? Paano mo naman Nigerian? Kita kaya ka Nigerian.
1: Oo, wala. Itom-itom.
0: Tapos ang imo bala nga hita, no? Totoo niya. Inyo bala hita? Ang aton hita bala?
4: Well,
0: hindi na siya mainitan. Kaya ito siyempre gina-shortan ta, gina-boxeran. Nga ang itom.
1: Nga,
0: itom. Neil, sabtab eh. Neil?
4: Ano to, Troy?
0: Sabtabi ngang hita itom, bisan hindi mainitan.
4: Timo.
1: Ako masabat para sa imo.
0: Sige, ikaw ko, no?
4: Hindi. Oh, sige, sige, paano?
0: Ah, sige, si Neil, anay una.
1: Sige, sige, sige, ikaw.
4: Kay nag-itom, Troy, kay ilamon sa babaw mo, tinamogamot sa dalom.
1: May isa pagid na kay explanation.
0: Ah, oh, sige, ano pagid?
1: Ikaw man bilong luman sang duwa ka itlog, hindi man na mag-itlog.
4: Ha?
0: Sa, lala- sa lalaki, ha?
1: Sa lalaki, eh.
0: Di ang babae, ha?
1: Di ang muto ganyan, ang bali ako nung si, nang, hindi namang itom kay damo ilamon.
0: Sa babaw. Bali, ugat niya nagali sa dalong.
1: Oh, correct.
0: Ah, tunto nga bulag, ay.
1: Paano mo naman paano mo nabalaan nga may mga hilamon da sa babaw?
0: Oo man, oo. Paano mo nabalaan nga liinil?
4: Ay, ano? Ambot?
0: Hindi mo man, hindi ka man bala kakita nga nga nabalaan mga may-ara hilamon kag may-ara mga gamot.
1: O, ari, okay, nabalaan mo na gilaman nga hilamon. Ano na, siya Bermuda grass o kung Carabao grass?
4: Kugon.
1: Lain pa.
0: Hindi ba sobrahan mo kita ni Tanglad lang?
1: Kundi gani pandan.
0: Labutaw ni Sinil.
1: Kugon kita.
0: Tingaan ka na labot ka na da sa ungka daw sa kaysano kaman before.
1: Mm-hmm.
4: Hindi ako, hindi kuya tagaro tagantiki kuya tapos nag-apply ko di sa UNCA. Dili lang ko nag-ginpadala sang boss ko sa UNCA.
0: Damo Amulia branches?
4: Polo na Troy.
0: Ah, may Negros ka mo?
4: Wala, Iloilo lang.
0: Iloilo lang tanan. So sa city may ara, sa UNCA may ara. Outside city proper ya. Yeah.
4: Now, sa
0: Itrio,
4: may bago kami bukas mong
1: Itrio.
0: Ah, damo,
1: sa diin na nga Itrio.
0: Sa Itrio. Tultulan mo?
4: Na sa, ano na?
0: May Kapitol.
1: Ah, okay.
0: Oh, may Kapitol. May Kapitol, Iloilo Provincial Kapitol. Bla. Mayara anda mall. So, damo, nagali pulo kabilo. Pila ka na da katuig nag-obra, Migonel?
4: Manog duwa.
0: Ah, bag-ulang gali. Nakamiga ka?
4: Oo.
0: Paano mo gininto?
4: Agoy, ah.
0: Teksanay ka mo?
4: Ha?
0: Teksanay ka mo?
4: Same-same nga kami.
0: Ah, okay. Ano, same man sila, blind man. Ah, okay. Tinali lang gin. Pila ka mo katuig?
4: Manog 3 years.
0: Lawig?
1: Wow, too.
0: Pilang edad sang girl?
4: 31.
0: Ikaw gani, pila ka?
4: 32.
0: La, Amo na to tani match mo nga nga nagbulagay ka mo.
1: Bulag na gali.
0: Kay bulag na gali. sorry no. Nalipat ko sa lang akong pamangkot nga nagbulagay ka mo kay bulag na kamo galing nga duwa no. Dahil lang din.
4: Puro kami bulag.
0: Nga nag-break up ka mo.
1: Nga, amo na iya.
4: Wala kami nag-break.
0: Aka mo pa subong?
1: Ano man gali?
0: Hindi na kamo magbulagay kay hindi na kamo gani kita kay bulag na kamo.
4: Mugani, wala kami pang-upcap sa isa-isa.
0: Pero matuon man ayhan sa buho.
4: Ipus, hindi na
0: kay siyempre, maidiyahan man Japon. Oo, idiyahan na iya.
1: Sigurado ka nga wala mo na si Petsi, ilok ha?
4: Malaman
1: dadol ko ano
4: yung
1: kagorte.
0: Ba? Saan o ang plano nyo nga mapakasal?
4: Hindi pa, Troy. Nagatipon-tipon pa kami.
0: Hindi man kinanglan nga pabungga ka mo sa kasal. Kaya ang kasal sa mata na malagayas ang tao. Ang importante, ka mo nagapalanggaanay. May handa man o kung wala, pwede na kapakasal.
4: Hindi man kami maganda. Gusto lang namon nga magtipon sa palaboton para kung ano ma...
1: Di ano namin. Nang pwede mo na ka mapakasal sa mayor kung gusto niya para wala gasto.
0: Amo gani, hindi man sila maganda. Oo. Pero may ara sila ginapreparan para sila ng future.
1: Nan.
0: Pero kung kaslon ka mo, imbitahon nyo kami o kung hindi?
4: Pwede maka-off-air, try saglit.
0: Nga, off-air raw.
1: Oo man.
0: Nga man.
4: May amba lang ko.
0: Nga, sige, dahil lang yun. Oo. Sige, ano ang iambal mo? Oo, ano dumduman ko na gani? Kisuryanay ta gani. Oh, on air ko na ha. Oh, ano? Ano? Ah, hindi pag iambal dol pa. Okay, ti ano, ma-change topic na lang ta. Hindi talang pag-i-include itong gin-mention mo bago lang. Hindi talang pag-i-include itong gin-mention mo bago lang party sa... bali, ano lang, relationship lang gid yan ninyo.
1: Correct.
0: Okay na, on-air na ni? Okay na. O, sige na. Ma-on-air na kami ha? Okay na. Pero nabatian nila sa on-air?
1: Wala,
0: O, tiyo, syempre kinaka-off-air.
1: Amo na gani.
0: Sige ah. Te, amo na, may plano kong pakasal pero sa subong hindi pa kay tungod nga tipon ka mo anay.
1: Masupot-supot sila anay ko no.

0: kay
1: hindi agambal na ilang ang cellphone mo.
0: Okay.
1: May talkback speech na iya.
2: May talkback na.
1: Oh, may talkback na. Amo na tultol na lang Google.
0: Go to the left.
1: Pagkatapos kabalo ko na kung nga ang nabalaan niya nga tunambal niya nga daw kugon ko no ang hilamon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ginambalan niya malang ng Google nga describe what
2: hey,
1: is
2: Google.
1: Hey Google, can you describe the churba churba so that I can see it. Amo dali si Google. Si Google dayon amo describe the description of the photo that you type in our website is just like a hairy with black color with two centimeters of length and the center is long, the rest is the long.
0: The hair is kulong. Wa busong.
1: Namiyan ko kundi wala mag-istorya sa ila. Namiyan ko na mag-istorya sa ila. Kay damo, tali matunaan sa ila mo.
0: Oo eh.
1: Budlay-budlay ni ila yung ano niya, ilang sitwasyon. Nga, para sa abi, si Ilaya okay na na, oo, kay na use na sila.
0: Naanad na sila.
1: Naanad na sila. Pero kung kita naman niya galantaw, makambal ta na yan. Ako gani, uy, kung nagkabalo, kung di na makadtunga ni ang, ano na, ang talkback speech.
0: Oo, ah?
1: Nga kada cellphone natin may ara na para sa pariyosin, para pariyosin ni sa ilang mga PWDs.
0: Ako wala, makukabalo kung ano na siya.
1: Ang ano, talkback speech?
0: Oo.
1: Ah, wala kabalo.
0: Wala.
1: Kaya sige ka lang ul-ul mo.
0: Nasaan ba? Basi ka pa mangkot pag nasang describe what is a nightingale.
1: Oh, really? Yeah. Mangkot to sa eh.
0: Gabi nga tingale eh.
1: Dahil lang yun, Nel?
2: Yes?
1: Ano pag hindi mo ginapamangkot sa Google?
2: Ginapamangkot mo eh. Hey Google, pwede ka na Tagalogon. Anong korte ba ang mamon?
1: Diba, so, totoo ba talaga nasa kalagitnaan yan merong
0: yes,
1: diamond?
2: Oo.
1: Ah, ganon.
2: Pwede Tagalog ah.
1: Oo nga. Tapos, at totoo din ba na merong butas talaga na sisidlan? Ganon?
2: Ganon.
1: Tapos tinatanong mo din yung Google na yung akin kahit putsulo pwede ba itong mapasok?
2: Siling niya, ikaw na ang bahala maghanap kung sinong papasukan mo. Kung kailan ang para sa iyo.
0: Hindi ka ba niya tinatanong kung ano yan? Bitsokoy o bitso-bitso?
2: Biskotso
0: na gadyating ae.
1: Ay, ang bot si Imo, Neil. Neil, salamat. Enjoy kami si Imo.
0: Ganyan
1: wala man kami may patigayunon okay, si Imo kay taken ka naman. Ang mamala lang naman ni Dolpong ni Troy para sa Imo. Padayuna na lang na ang Imo nga kausa ng pagpalangga.
0: Correct.
1: Hindi mo na pag-imind nanday sino. Ang importante ka mo nga doon nag-iintindihan na kang nagapalangga anay.
2: Okay.
1: Kag, the most important, kamo nga doon nagapay tanay.
0: Na.
1: Next time,
0: do not ask what is a nightingale, ha?
1: Yes.
2: Oo.
1: You must learn all the things or whatever on Google. Just keep it up and more candle to blow.
0: that is what we call blow job. Kaya nag-blow ka.
1: Pero labay man ako nil ba si Damo na kung muna video isen man dibi.
2: Damo video.
1: Kaya wala pa kami katry abi nga mga hindi kakita bala kung ginaano na nila basi kung naga video ko isen man di sa amon.
2: Kung kami mag-video, mag-ahod amon cellphone, do ano lang ilyin.
1: Wala ba kami ga-mind sang gahod ang amon ginamind dira kung paano kamo mag-do?
0: Makita wala namon kung paano.
1: Oo.

0: Isa ka libo ah.
1: Dena.
2: Teh, kung dinitan.
0: Maro-maro gini ka ni Mal. Papilihon ka pa.
2: Sige, may kwan man na.
0: May 15 ko nun, may 20, may 30 oh. minutes ang video. Gila kay pinsaron ko lang anay kung may unod na akong GCash. Pasahan ta ka. Oo. Te, may ara ka mensahe sa imong labidods.
1: Ah, sige, sige.
0: Aham.
1: Dahil lang mag-greet ko anay. Ah.
0: Sige, go ahead.
1: Ginagreet ko da ang family contemplation.
0: Si Flor?
1: Panagiton.
0: Panagiton?
1: Ang nag-enjoy-enjoy gida nga pagpamati si Parin.
0: Oh.
1: Ang kapatalay namon da.
0: Yeah, din. Request ka kanta.
1: Ang request kong kanta para sa amon nga duha, samtang nag-handom-handom pa lang kami from this moment.
0: Ah, sige.
3: Wow.
0: Pero unahon ko lang anay ang ano, ang hindi ko kaya. Kabati ka na kung anong tunos ang hindi ko kaya.
1: Hindi ko kaya. Ano?
0: Babae na? Lalaki si Richard Reynoso.
1: Are ka... hindi ko kakayanin
0: hindi
1: ko.
0: Na hindi, are.
2: Hindi na.
0: Ba't matiibla? Hindi ko kaya ang mag-ul-ul mag-isa. Masdan mong lumuluha. Luluha? Nan, pilitin ko man ako'y nasa sasakta. Ay, sarapan doon eh. Ang katotohanan.
2: Wasak na akon, Ari.
0: Wala ka naman nalipatan?
2: May isa pa na kabersyon.
0: Ano?
2: Hindi ko kaya ang magbunatig.
1: Kaya ang akong atubang daw nagabara.
0: Mel, salamat mo yung gabi.
2: Enjoy it ko sa imo, Mel.
0: Bye-bye. Halong.
2: Bye-bye.
0: 10:26, sabali pa ang phone pal.

0: Gary sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi badyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
2: Ooh, wow. Guwapa ni Guru ay. Nami kutis. Hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diri yun.
3: Ah, dali na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: problema migraine man kamo, amon dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone ka vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pagpamatuod sa kaepektibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Ana Marie Kanhang Gatumargin. Ako sang Santon Plus Herbal Capsule bilang supplement ko sa akon adlaw-adlaw para magdubo akon kolesterol.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Himo ikan sa mangosteen kag malunggay. Antioxidant, gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule.

0: Balikan sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil. Balaan nyo sa pinaepektibo sa ginapanuhot kag nagapalanakit ang kalawasan. Wala na sing iban pang abalan nyo. Santon Plus Herbal Oil.
1: Kag sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na, kutis for sila na pa.
0: Mabakal sa inyong mga suking abutika malapit sa inyong lugar. Pwede na mo katawag sa XFM call and text line sa line number
1: 1-0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Tawag na! Oh. May gabilon da sa ato ng mga tagpalamati, mga drivers da, mga
1: tricycle drivers.
0: Hindi, mga food delivery bala.
1: Pwede man.
0: Mga food panda, grab. Tapos, ato ng mga security guards, nga duty na sugod-subong asa na mag-aga. Gahulat sila relibo, pero was pa to, ya.
1: Mga nurses on duty.
0: Ayo sa mga ospital. Yes. Kag sa mga pasyente, paayo ka mo ha. Paayo ka mo tapos masakit naman ka muliwat.
1: Ang mga gani, siling nila.
0: Nga.
1: Symptoms persist.
0: Insult your doctor.
1: No.
0: Ano?
1: Symptoms persist because of the erection of the doctor.
0: Ah. Tigaw na sa bumadyo.
1: Naaman.
0: Kulang man to F ay maging hambal. Di ka ba lumagsampot F, ha? Nga nagrikta ka na lang symptoms.
1: Symptoms persist, di ba?
0: Hindi, may F ginaya. If symptoms persist, pitla ka.
1: May if pa ginaya. Ako niya ganyan, may symptoms na gin.
0: If ko no if.
1: Wala ko na
0: gamit. If balabalo mo.
1: Sirin ko yan, may if pa gin.
0: Gin pa sa ngawa niya, may F pa gin? Pero may if pa gin?
1: If pala, napaplagpat lang yun sa'yo. Ala, sige
0: ha. Dapat may araw na, if symptoms persist, if ano tumbal mo?
1: Wala ako gagamit ang if nga na.
0: Nga, hindi ka magamit. May araw ginagamit, kaya muna pero may addendum sa mga ads.
1: Sige na lang gani.
0: If symptoms persist, consult your doctor. Ang ato naman na binuang, if symptoms persist
1: because of the erection of the doctor,
0: insult your doctor. Nung ara pa Japon ang simptomas, insultuha yung mo doktor.
1: Sikun sa bago.
0: Hindi ka ginagpatid ako na. Ipailonggo mo gida.
1: Ang bala.
0: Line number 1, good evening.
1: Hello?
2: Good evening, Troy.
0: Hi, good evening. Hello. Sino ni?
2: Good evening, Troy.
0: Dali lang imo si...
2: Leon, Troy.
0: Ha? Ang imo, Leon. Ang imo nga radyo, Sir Leo, ko mute lang anay, cellphone lang pamati. Para klaro imo, ano? Imo... Ocho. Pamati sa amon. Oo. Leon, taga diin.
2: Leon.
0: Leon?
2: Rian Troy.
0: Rian.
1: Rian.
2: Zebra Troy, Rian.
0: Zian. Okay, taga din ka, sir.
2: Maylan Troy.
0: Ara ka da subong si Mamaylan o kunari ka sa Bacolod?
2: Si Mamaylan Troy.
0: Bation kami da sa si Mamaylan.
2: Yes.
0: Permis, subong ka lang gina ka-tune in.
1: Gani man.
2: Okay. Isa ko man, Troy. May duty mo.
0: Ano work mo siyan?
2: Sa ano, Troy? Asin na niyo iba.
0: Ano?
2: Guardia,
0: Troy. Guardia. Blue guard.
2: Ano, Troy? Field guard.
0: Field guard sa asyenda. Big time gali ni si Zian.
1: Gani man, may asyenda siya.
0: Hindi, sa iyo mamaylan man ang asyenda. Asyenda?
2: Troy, sa ano to? Sa barangay to. Ito, barangay Buena Vista.
0: Ikaw din, ikaw gapulian sa iyo mamaylan.
2: Sa Toy, barangay Toy.
0: Taga barangay Toy ikaw. Mayo kay Bation kami dagali sa imong Maylan. Okay lang ang imo nga pamati sa amon program. Okay man.
2: Okay.
0: Kaya wala ka na may laway nga komento sa amon nga programa. Basi may ara ka ipa-improve. Amon tumanol.
2: Agintay sa kipad ko eh. Ara ka sa kipad sa muna. Gano'n kamatin ako.
0: Ha, imit lang, Ged.
1: Gani man.
0: Imit lang, Ged, yagali iya. Basto sanay ni. Ah, bali ano ta nakagadaan gali? Bali listener ta nakagadaan. Sang sa iban pa nga planeta. Mm-hmm. Oo. Ti maayo man gani kay. Buta ka kakapoy magsulit-sulit mamati. Bala. Ambal ko. Listener ko na ikaw nga daan sang sapyak pa ko nga planeta sa nga nagsailo ko sunod ka man Japon sa akon na hindi hindi ka na to magbalik diri ka na sa amon ha. Ayos amon na iya kay kung diri ka na sa amon mamati amon na gani kung mamati ka sa XFM sigurado masupsupan ka gini Dolpo. Pila na edad mo? Pila na edad mo?
2: 36, Troy.
0: 36. Ano, may asawa ka sang una? May bata sa pagkasultero? Ano?
2: Ang single dad, Troy.
0: Ano?
2: Single dad.
0: Ah, single dad. Single dad. May bata ka na? Pila bilog bata mo?
2: Isa lang, Troy.
0: Lucky bayi.
2: Babae.
0: Gusto mo pagidugangan agi? Ay. May ara. Pila di na nagadto sawa mo nga wala na kamo nagupod.
2: Ana, ginutunan. Lagaw sa ano sa ibang bansa.
0: Ah, may kinakasama na?
2: Oh, may ara na Troy.
0: Ah. Pigado mo rin nining kilala ko nga security guard nga ginbiyaan pa sang uyab sa gara ng mga security guard dyan, may iban pag dyan nga uyab yaya. Ziyan? Yan.
2: Eh, damo na to ya.
0: Amo gani, ikaw lang yung kilala ko yung security guard na ginbiyaan pa.
1: Man?
0: Nga aayhan. Ano na, no?
2: Amo gani yan, basta ano ah, basta pag-ita ko sang, you know, mayam lang pangwaon.
1: Ooh. Hindi aguro kabalo ang palupok.
0: Hindi man kabalo magpakalam.
2: Hindi
0: ah, kaya kung kaisang daan kung kapoy ka na. Tapos ang imo naman lang na imo naman lang na utok. Imo naman lang na utok nga arang lapyo kabala mahagad-hagad pero utok mo na lang na ya pero lawas mo daw hindi nakasarang. May tendency na nga pag amunyo na sulod na lang dayon, wala na pakalam, Dolp, no?
1: Dapat, yaya, may ano pa ka muna iya.
0: May?
1: May foreplay.
0: Amo na gani, amon gani, ginaklaro sa imon. Nasa utok mo na iya, gusto mo gid.
1: Oo, pero gusto ang imo nga lawas, hindi nakasara.
0: Oo, galing kay ti, na hagaran mo na tong imo partner. Nagaran mo na imo partner, nagpasugot na siya. Ti wala ka na may imo, sigihon mo na lang. Galing kay ti, hindi mo na maubra ang ginatawag nga.
1: Foreplay. Apat ka hampang bala.
0: Oo, dapat ka apat kaya iya maghampang. Oo. Ha?
2: Panggabi ko nga lang yun. Pero ba minti panggabi?
0: Ti amo na gani. Amo na guro nga dogi pagit. Amo na guro. Ti amo na gani. Amo na gani yung pangita yung guro sa iban. Kay gusto yata ni gabi. Ti ikaw mabakanti ka mag-aga. Ti ang problema pagin mag-aga kay tulog kapagid.
2: Okay. Kano ko pa. Dako-dako pag ito guro ya.
0: Wala man na sa panakudako.
1: Yeah.
0: Importante ka balo ka mag?
1: Perform.
0: Hindi, foreplay.
1: Foreplay.
0: Dapat maghampang ka mo kaapat gid. Foreplay.
1: Foreplay.
0: Oh, kaapat gid maghampang.
1: Yan. Hindi ka balo ka magampang. Ka balo ka na magampang.
0: Yelo balag istorya patagane, idaw galikaw-likaw ka na dayon.
1: Na ba man ko takakon kabalo ka na maghampang.
0: Na, sapta anay.
2: Balugan mag-jackstone.
0: Wow! Hindi, kung kabalo ka giban ba mag-jackstone, bi, pilagin man abi na ka-stone ang jackstones.
2: Ano?
0: Pila ka-stone ang aras jackstone.
2: Mayara, wala, mayara na pito ah.
0: Lagpat kayo mo ya.
2: Yung pungasay
0: siya. Lagpat ya.
1: Man.
0: Isa lang na ya ka hit shield sa siyaya ang stone. Isa ka hit shield plastic sa siyaya. Gadlaw na. Gadlaw na, gadlaw dahil si Dolfo kamati sa ka. White hit shield.
1: Oo eh. Say mo, babe.
0: Dali lang bala.
2: Ang takoy mo nga bato.
0: Dali lang bala.
1: Say mo, babe. Pilagid ka bato.
0: Oh, pilagid ka bato. Walogid man. Walogid man. Jackstone. Pila, pila, dol ka bato. Pila ka bato ang Jackstone.
1: Ang Jackstone, kaya. May ara anom. May ara polo.
0: Ah, sala ka mga dua. Dusi na iya.
1: Dusi man.
0: Dusi na.
1: Ha?
0: Dusi.
1: Dusi ko ng dos. Eh, habot ko ay.
0: Dusi ang dosage. Ambo, sayo mo na si Ian. Oh, sige na, ano ang pakita mo, single ma'am?
2: Oh, may aral at real.
0: Ah, may waita ka balo kung nanday sino ang pinamati. Gani. Pero feeling ko may ara. Dali lang, sino ano yung mukha look-alike? Sino mukha look-alike?
2: Why mukha look-alike?
0: Ah, ay, i-describe na lang yung mukha galingon man. Para sa mga babae ka pamati.
2: Ano, Troy, lang 5'7 ang height.
0: Taas, oh. Sikyo, gid.
2: Ngayon mo rin, ngayon mo.
0: Moreno.
2: Singkit mata.
0: Oh.
1: Ba?
0: Katsure. Gali kayo mga singkit mata ko no, mga gagmay yung manaya ko no, Dol?
1: Dolipot.
2: Mabagat.
0: Ha?
2: Mabalaan na.
0: Mabalaan na eh, no? Sila na makabalo. Ang imo mga kadayunan, ano?
1: Isen bala di kung ano kalabang imo dila. Kaya mo mula kalabang imo. Gapati ka na?
0: Oo. Sige ah. Oh, edad sa babae na pangita mo?
2: 25 above lang, Troy ah.
0: Sige, number mo, 09.
2: 099.
0: Tadlo nga man magbasa sa iyo mo number. 099.
2: 31.
0: 31. 61. 5961. 0993-161-5961. Security guard guys, mga girls. Pangita sing ano. Sing nubya diyo ah. 0993-161-5961. Ngalan niya si Zian. Thank you, Migo. Regards sa mga tagay mamailan.
2: Sige, try. Thank you.
0: 2 minutes after 11 o'clock. Ang balik pa ang phone. Palapod niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sige, hapon nagpamati ka mo sa XFM Katropa mo.
1: Exciting.

0: ang halaga.
1: Mabibili sa malapit na butika.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Pagpamatuod sa kaepektibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ako si Regilene Villarin. Pinapili ko gid ang Santon Plus Herbal Capsule nga tumaron para mapahilayo sa diabetes.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag malunggay. Antioxidant. Gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: We've got 22 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Wala ka lang dyan daog-daog ya. Kapadaog-daog lang dyan permiya, no?
1: Ano talagang kaya sa landa nga itong ginahawa?
0: Dahil lang ito, subong ko lang nakita. Ano naman ang ginapurong-purong mo? Di naman ang alapat, halin.
1: Sige lang bala.
0: Ah. Daw yan mo na sa nagabusong nga babae nga lawa. Daw pajama mo na sa manog ano na, manog bata.
1: Manog ilot.
0: Oh, nabili na taguro sa paradaan sa Dalumay. Mm. Ingkuha mo?
1: Ha?
0: Ingkuha mo?
1: O yan, no.
0: Maguto man gali no nga sige-sige aton istorya no kaguluto mo ti pero subong daw hindi nagikaw man nakadako di ba daw tsaktuhan na gamay na akong tiyan no amo lang Japon hindi kay hindi abi kay di ba kapanyapo na tana tag 7 o'clock after sinisang atong program di ba 3 hours atong workload basta sige-sige kay istorya bala nagutom ka gid.
1: Siyempre eh.
0: Ay na, no man yaman. Ti paano ta ni karon magniwang kung mag-amon ni? Ay hindi, mayara na mayong diet.
1: Solution.
0: May solution sina kag kung hindi gi man ikaw gusto magdako, pwede na nga i-lesser mo i-morize.
1: Pwede man.
0: Mamore ka sa ano, mamore ka sa
1: Sudan.
0: No. Muna lang na no. Pero kailan kailaing gid ako mayara kanon?
1: Siyempre eh, kahit kuwan. Pero tiyan mo lang, ay less mo lang.
0: Galing kay tikong kita yung mga Pinoy, kung hindi kita yung malukpan, hindi man kita yung maghulag.
1: Nan.
0: Kung mayo paton nga pamatsyag, ah, bayda, ah, wala pa man tayo na high blood.
1: Depende man sa lupok.
0: Na bayda, hindi lang tanay mag diet-diet, kiti.
1: Eh.
0: Wala pa man ta diabetes, wala pa man ta high blood, lubok mo atong kulis.

0: Wala tapa.
1: Na. Pero kung amugi man na ang inyo yung mind settings, mas pinakamaayo da. Masanton plus herbal capsule ang mga daan.
0: Jaya, eh.
1: Kaya para makapreparar na ang inyong lawas sa future nyo nga mga balatian. Para hindi ka matamaan. Diba?
0: Amugin.
1: Ti siyempre maabot yun na iyang mabatsyagin man kita. Kaya ti siyempre normal na yan sa tao. Ilabi na ginsubo nga sa pagkadamo. Damo na ginkatama sing mga preservative ang atong ng mga pagkaon. Halin sa chicheria, halin sa utanon, may ara na na. Abi mo kung utan, wala.
0: Correct.
1: Ang ginasubak mo daya sa utan, baboy. Ang ginabutang mo pada, sa una, bitsin-bitsin lang to.
0: Sumuya, cubes.
1: Oo, kadamo, sing panabor nga ang utan, nga normal lang tani, nga pagalutuon, nga asin lang yung tani, pasaburan nyo pag sing namit, mo na Japon. Pero galing kiti, hindi na mapunggan, kiti, ginapangita sa aton nga, panabor.
0: Mm-hmm.
1: Mayo na nga maintenance ka nga daan sing Santon Plus Herbal Capsule kay para hindi gid ikaw matam-an sa ulihi, at least may pambato ang imo nga ikayong lawas kung ikaw nagatumar sing Santon Plus Herbal Capsule.
0: Parisan ini sang Santon Plus Vitamin C kay para pabasugon yang imo immune system pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
1: Na mga Santon products ang inyo pang tumaron kay ti. Amo na gani nga may ara kami mga radio station nga nagasuporta sa amo na mga product para ipalapnag ang maayong balita sa aton nga ikaayong lawas.
0: Yan.
1: Diba?
0: Yes!
1: So bakal ka mo sa mga butika kag sa mga Yes to Health stores available ina sa tanan nga lugar sa bilog nga Pilipinas. Wala ta duty boss?
0: Wale.
1: Ate mababay na tayo.
0: Okay. Magbabay ka magkaon.
1: Ningaon ta. Correct. Salamat gid sa mga tech on duty, sa mga nagpinamati. Thank you gid. Kag sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Emilito Uyen, Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
0: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: Damo nga salamat. Adios amigos, amigas.
0: Muchas gracias.
1: Babos.
2: Exciting.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, Iritil. Ayun, buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kitipan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Bermigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalgay niya ito sa akong sang Sister Pain.
7: Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa ulo.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na wound.
6: Santon Gold Coffee.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga sasaking butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw lang ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Sister Pain, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli-Elia, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi hisil na siya sa una. Gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyan. Isa ka pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Sa garing, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang kasakit ang aking ikot.
9: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen ka glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dya.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Love is in the air. Music everywhere.
13: Feel it. Sing it. Make it yours.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santol Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah, sa aking katulitan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibagay na ito sa akong sang
4: Sister Pain.
5: Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
3: Santhon Gold Coffee Mix.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape na may natural energy booster, Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ako Galisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbatya ko.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutrition value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Tagkape

0: Kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Si Aaron Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus. Kung hindi dahil sa Santon, hindi pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang galang kati-kati.
5: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyo
4: magaan.
5: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sa akit nidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatapos

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: call the doctor. Bili
1: sa mga butika.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya isa piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold, Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Soma. Isa ka sa dyan.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 na pampapasok sa ato.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-System Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute Pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-System Pain.
2: Ang karang pain.
4: Fast and safe.
2: System Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang glutathione kapa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkapangpakuha. Pagkana, nanakas at

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking katutan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Bermigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalig ay pagkos ako sa Sister Pain.
7: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na world.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Moneline Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon, kag Vitamin D3, sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon may Santon, kabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.

0: Hello?
1: Sister Pain. Pangalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas na manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
1: Samtong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and glutathione. Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Parang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult a doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: namin na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister

0: the pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
2: Ako sa Rodelas ang tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Samson Gold Coffee Mix na.
1: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And the glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Make it yours.

0: exciting Pilipinas. Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirigitang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning, mga katropa! Welcome sa itong programa na sa Exciting Pilipinas. Subong nga, Biyernes! Thanks God, it's Friday! October 9, nakita na mga katropa, 2025! Oy, dasig ah, no? Dasig siyang lakat sang panahon kag isa ka mainulanon nga aga sa atong nga tanan. May mga para sang lighting kita nga makita, no? Pero may gamay man nga pagpanaguob. Subong nga aga mga katropa. So, tipit-pitkit pa yung ha. Subong nga kung din ka man na magapadulong kay. Ang langit naton do nag-singo-singo. Hindi man takahambal gahibi kiti dugaon tatuntat man gawa. Kaya singo-singo. Pero syempre mga katropa, ati live na live na kita sa ato niyang official Facebook page, SaxFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara na kita dara live na live na. Oh, kita. Oh, naku. And syempre sa buong agaman, i-comment nyo lang inyong mga pa-shoutout or pa-greetings. Diri lang sa ato niyang programa, Exciting Pilipinas. And syempre mga katrapaman, nariwa sa lakat sa panahon, kaya dumainulan ng panahon natin sa karon. Ang Intertropical Convergence Zone, kung ITCZ, mga katropa, nag-apekto sa gayapon sa bansang Visayas, Mindanao, Palawan, kag northeasterly wind flow, ga-apekto man sa bansang eastern section of northern Luzon. Kag diri sa Negros Occidental, mga katropa, ti pila ka mga LGU naman na magkabatsyag sa magulalumon nga panahon, yung may dalang rain showers and thunderstorms. Isa na subong ang Bacolod City, aga pa, oh. Kag ang wind direction, mga katropa, pa northwest to north nga may light to moderate nga kabaskugon. Samtang isa naman ka low pressure area ang na monitor sa sulod niya sang ukon sa gwa sang Philippine Area of Responsibility, mga katropa, no? Ngati may chance ka man isa ka tropical depression within the next 24 hours. Gamay pa siya sa karon pero ti mga katropa, isa na siya ka low pressure area pero may chance sa yeah, okay, may gamay sa nga chance as of now, no, nga maging isaya ka tropical depression. Kag mayara sang mga thunderstorm advisory, ha? Especially sa may Talisay City, Silay, Enrique B. Magalona, City of Victoria, Manaplaca, Sagay, City of Escalante, and Toboso. So, bumandra sa may La Carlota City. Kag tindri sa Bacolod, ba't siya gata managa pag ani ang pagulan-ulan. Plus thunderstorm, may naga ano, nag-siga-siga sa itong kalangitan, mga katropa, no? Subong yang kaagahon. So, ti gamay ang low pressure area, kag low ang chance nga maging tropical depression, pero ti halong lang kita and pangamuyo kita mga katropa nga sa mga hiningation. And of course, month onwards, hindi na mag ano pa no, mag lala pa. Lakat sa panahon, kaya madumduman ninyo kada Christmas, nag-celebrate kita sa Christmas nga brown out, di ba? Usually, kahit yung mga amusin nga tiyon man, kwaskog ng mga bagyo ang nag-aagi adriya sa aton yung lugar. Especially October, November, ba, o December. So, pilagi da ka Christmas and New Year nga pila sa aton namang may mga wasak nga balay. So, let's pray that this year, mga katrapa ng mangintaw, hi, malino, kagwas adyang aton yung mga New Year and of course, yung mga Christmas celebration. Para sa atong alas 5:19 na. And mga katropa, ariwa. Para sa atong mga katropa, pips ka nagatutok na subong, komento na kamodira. Kaya ito na yung natamiyawan sa pagbalik natin, isa isa ko natin. Ah. Pero ti, sa mga katropa, pips, ito ka nag-digamon. Nag-pakal na ka. Oh, ano ba? Okay, nag-drive-drive subong aga, no? Dayon lang sa pag-pamati, samtang masaot kita ako na mamusikahan galing.
Andre lang syempre sa Exciting Pilipinas, mga katropa, Kaupon, si katropang Wendell Balinario. I know, na-miss niyong magsayaw! Sayaw! Charot! Pero ariwa, sayaw kikay! Bye! Syempre.

Yo, ready, tak-tak mo. Aga pa tama, itak-tak ta para goods na goods sa mga katropa. No? Especially nga ti subungan siya pumatulutog na o namin mag-zumba-zumba. Para nga mabalasan ka kita subunga aga. At the same time, maka-exercise ka mo. Diba? Sa atong nga mga katropa nga nagaupod sa atong programa sa mga aga sa ilan ni Ma'am Amayna Siliadora Dumipig. Good morning! Napatamyaw man niya ang mga member sa ang Ma'am sa May Punta Tay Tay Chapter. Good morning sa inyo! And sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning man, mayung aga. Sa ilan ni

0: Lead Antonio Talde, mayong aga man. And ginapatamyaw diri niya ang mga taga-Himamaylan chapter sa aton nga class sa Mambato chapter, Conalom chapter. Sa ilayan ni Ma'am Rina Diestro, Jessica Gonzalez, sa ilayan ni Ma'am Hispa Moreno Pastor, Winston Villanueva, sa ilayan kay Madam President Danilao, kay Marcel Largo, Dina Bucani, Janelle Lunario. Haga, salamat, gid kuno, exciting! Thank you so much kay Ma'am Rina Diestro, no, sa may mga members ng aton nga class dira sa may Conalom chapter sa Himamaylan City. Asa kay Ma'am Rina Diestro, good morning gid. Ma'am Lynn Antonio Talde, pinapatamyaw niya ang Perez family, Nempha, Maya, kay Mayang, Melvin, Mimi. Salamat gid kuno, kag exciting. Mayong aga dira sa inyo ah. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Sa kay Sir Leo Pasigue Reyes, mayong aga. And of course, mga katrapa pips na itong tira, nga nagpapamati man sila mga tag sa karadyo, nga hindi makakomento subong sa aton. Triyang, live. Good morning man sa inyo, nagatutok subong sa aton. Sila mga tag sa kabalay, mga karenderya, sa lakyan. Good morning, good morning, good morning sa inyo nga tananan. Nadari ko, ginapatamya pa din ni Ma'am Lynn Galio, sila ni Sir Win Salinas, sa kay Sir Shuti, sa kay Sir Domingo, Sir Jelwin, kaga mga staffs ng XFM. Salamat and good morning. Oras natin mga katrapa, alas 5:30 na. And sa mga guests, celebrar gali dan isang ilang mga kadlawan sumong yang October 9, 2026. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Mayong aga sa inyo talang kag happy birthday. Baka may lumpia naman kayo dyan. Ay, kita da. Charot, hindi. Daka sa mga katrapati, maayugid nga aga sa inyo nga tanan. Kag, syempre maayo man nga birthday sa inyo nga tanan. Hopefully that you will feel the love and you'll feel blessed today. Happy birthday sa tanan yung mga birthday celebrant subong nga aga. And of course, thanks God, it's Friday naman. No? Kay mga tropa, Friday na kita. Ate, kita-kits na naman kita sa Lunes. Dari lang sa programa natin nga pampuka ko na aga sa Exciting Pilipinas Kaupod, si katropang Wendell Valinario. Mm-hmm. So, mayong gadara sa inyong katanan, kita-kits kita karon sa plaza, no, event sa mga katrapa sa Mascara Festival 2026. Kagbatayan nung gari ha, sa Domingo, mga katrapa, basi ara kita dara sa plaza, may ara kita sang free tasting sa aton nga kape, mga kape naton sa S2L, Santon Gold Coffee Mix, sa Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix. So batayan nyo man kami dara ha, sa Domingo. Ayun! Saliwate, thank you so much! And happy, happy, happy Friday! Good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyo magkaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako pala si Wilsimi Hepielago ng taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kitipan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalig ay pagkos ako sa Sister Pain.
7: Marasita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
6: consult your doctor. Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
11: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Omega Advanced Spray, your on-the-go pain relief. Omega Painkiller Pro, recovery like a pro.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabel Villanueva, sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus, nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus, gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: Aquina, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si

broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mabalak. Tribong Mabalian Express. Balita. Labas. Kag eksklusibo nga nasaga pinangis ang ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: XFM News Express Manila. XFM time, alas 6:13 na. Mayaga siya dahil sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiding kaman sa bungabahin sang kalibutan. Welcome na dari sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita. Express Balita. Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Biyernes. Salamat sa Diyos. Weekend na. Kag sa mga katropa naton dira. Subong adlaw. October 9, 2026. Kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kag si katropang Franz Sandro Borgos. Ikadulong naman sa inyong mga katropang makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor dira subong sa aton, ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatayan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Kabankalan City sa radio frequency nga 106.1. XFM San Carlos City naman, mga katropa, mabatayan ninyo kami sa 98.9 FM nga frequency. And sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
1: Mga katropa, kita man na malantaw sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Bacolod Public Service Authority. And meron man kita sa ating live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
0: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod, mahimo ninyo ma-download libre sa inyong mga Android phone sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-access dira ninyo, mga katropa, ang kapin 60 on-air stations ng XFM Philippines, salin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Madownload ninyo, mga katropa, sa Google Play Store app ang XFM Radio Network.
1: Mga katropa, mayarap magkita sa ating text line diri sa atong estasyon. Ang atong nga numero 0915-628-7926.
0: Alas 6:15 na, kag mga katropa, aton padulungan ang mga headlines sa mga balita sa lokal, national, international, kag iban pa, diri lang sa Express Balita.
2: Express Balita. Headlines. Headlines.
0: Sa ating mga headlines sa balita sa lokal,
2: Express Balita. Local news.
0: Bulan sang Nobyembre, mag-anubo ng rainfall sa Negros Unos Office of the Civil Defense. Probinsya may pondong naging pain para sa mga programa batok sa epekto sa El Nino.
1: Babae patay matapos nga bungguan sang salakyan sa syudad sang La Carlota.
0: Mas namong napatay sa kaso sang dengue sa ninyo tuwig kumparar sa nagligad nga tuwig suno sa DOH-NIR. Sa ating mga headlines sa balita sa National.
2: Express Balita. National News.
0: Lima ka mga Pinoy nga turista sa Singapore ang gindakop bangon sa ginaligar pagpangawat.
1: Department of Health may hugot nga pagbantay batok sa virus halin sa Russia.
0: Kag sa ating mga headlines sa balita sa international,
2: Express Balita International News.
0: International Energy Agency nagresusap nga padasigon ang pagpagwas sa 100 billion barrels ng petroleum products.
1: Sa ito naman balita sa sports, Gilas Girls nagkuha sa unang pagdaog sa FIBA Under-18 Asia Cup.
0: Kaya sa ito nga balita espesyal, kapot sa katropang James King, istoryahan, tani karong mga tropa. Ano good manibiling rason sa lalaki na for almost 9 months ko, no, nagasakay nagid sa lawn mower.
1: Sa ito naman balita sa showbiz, mga katropa, Dimples Romana ginpahayag na hindi siya fan sa cosmetics enhancement.
0: Alas 6:17 na, mga katropa, nyo nabatian ang mga headlines sa lokal, national, international, kagimanta. Kaginingin-adulon sa inyo, mga katropa, sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kaginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: Ito na padulungan, mga katropa, ang mga detalye sa balita sa lokal.
2: Express Balita, local news.
0: Negros Island Region, makasugod ba checks ang epektos ng Super El Nino sa bulan sa Nobyembre? Bagay nga sa Miyerkules, ginsapol ni Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz ang tanang department heads kung ano ang mga programa nga pagahimuon. Sino kay Diaz, may nagakaigo nga pondo ang probinsya gawin ipatuman ng mga programa? Kasubong ang kung paano makatipon sa tubig kaya mga programa nga hindi matamaan ng agrikultura. Dugan ni Attorney Diaz nga may nagakaigo man nga pondo para sa patigayunon nga cloud seeding programa. May mga magahulama probinsya sang eroplano, agunin mo ng cloud seeding sa pila ka mga lugar. Sa karon, monitoring sa Provincial Disaster Management Program Division akong PDMPD sa norte nga bahin sa Negros ang wala na ginatupaan sang ulan kaagbasi sa forecast nga ang norte nga bahin sa Negros ang unang makabatsyag sang init.
1: Ginkompirmar sa Office of the Civil Defense Negros Island Region ako ng OCDNIR nga mabatsyaga na sa bulan sang Nobyembre tug 2026 ang manubo nga tsansa sang pag-ulan bangod sang Super El Nino sa rehiyon. Sunod sa kaya Donato Sermeno III, ang Regional Director sang OCDNIR, magkinot ang publiko sang tubig sa digman sa rekomendasyon sang Task Force El Nino sa pagpanguna sa Department of Environment and Natural Resources sa DENR. Dugang pa ni Sermeno III, nagpalabot inisang paandam sa sektor sang agrikultura bangod sa posibleng akalit sang El Nino kung sa diin mayara sang matabo nga pagnubo sang supply sang tubig para sa mga talamnan kaglauman man ang pagluntad sang fish kill. Mahimo nga mapektuhan ang kaayong lawas sang pumuluyo bangod sa magatuhaw ng mga balatian bangod man mayara sang pagbago sa kalidad sang hangin bangod sa tuman ang kainit sang palibot. Sa karon nagapadayo ng ilang pagbantay sa sitwasyon sa pila ka mga lugar sa rehiyon bangod mayara na sa 169 ka mga syudad kag banwa sa bugos nga pungsod ang nagpaidalom sa state of calamity sandig sa Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC.
0: Nagaplanong Bacolod City Government nga magdugang sang tubig nga supply nga tubto 30 million liters per day. Agud mahandaan na posibleng epekto sa ginapaabot nga Super El Nino. Sunod kay Mayor Greg Sataya. Na-desisyonan ini matapos ang joint meeting sa lokal nga pangluhain kaupo ng mga opisyal sang Hiraya kag Bacolod City Water District. Ginalauman sang syudad nga ang dugang ang supply sang tubig makabulig sa pagpreparar sa posibleng pagnubo sa water supply bangod sa malawig nga tigilinit kag kakulang sang ulan. Gipaigman nga kabayan ini sa mga preparasyon sa Bacolod agud masiguro nga mayara sang igo o kon igo nga supply sang tubig para sa mga residente samtang ginapaabot ang mas mabaskong epekto sang Super El Nino.
1: Pagsaka sa kadamuon sa napatay sa kaso sang dengue sa sini nga tuig kumpara sa nagligad nga tuig sa pareho nga period. Sunod sa kay Negros Island Region Department of Health Assistant Regional Director Adrian Hort Ramos nga sang nagligad nga tuig galing Enero tumtum Setyembre mayra sang 19 lang ang napatay. Apang subong tuig halin sang Enero tumtum sa Setyembre ako na sang Setyembre kag May 27 mayara na sang 27 ka mga nagkalamatay nagakasayuran nga may 8 ang dugang nga napatay apang may basiman o kon basiman sa kadamuon sa mga nagmasakit na may lubo sininga tuig ay kumpara sa nagbigad nga tuig 2025. Bangod sinig na usisa sa DOH ang kaso sa mga nagkalamatay agod mahibaloan na kung balamayara sa bangugidman ng mga strain sa dengue nga sa karon na ginexperyensyahan sa syudad.
0: Gin klaro sa City Engineer's Office nga wala sang approval authority ng Bacolod City Government sa 328 million pesos nga budget variations o time extensions para sa redevelopment sa Public Plaza kag BCGC Fountain Area. Sino kay City Engineer Loben Rafael Sibalyo sang October 7 ang mga proyekto amo ang mga inisyatibo sa national government na ginapunduhan kag direktang ginapatuman sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o ng Quiesa. Kimpag ni Sibalyos nga bangod Quiesa ang nagapundo kag nagapatuman sa proyekto, hindi isakop sa lokal nga pangulohan ang pag-aprobar sa budget adjustments, variations o extension sa implementation period. Nang paglaro sa CEO, nagasabat sa mga pamangkot parte sa papel sa Bacolod City Government sa 328 million pesos nga proyekto para sa pagpaayo sa Bacolod Public Plaza kag BCGC Fountain Area.
1: Natapos na ang preparasyon sa probinsya para sa 2027 na provincial budget. Sunod sa kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, may pagsaka sa budget sa madasun nga tuig bangod sa nagsaka ang National Tax Allotment ko ng NTA sa Negros Occidental. Ikaduha, amo ang nagsaka nga income sa probinsya sa economic enterprise sa mga kon nga dapat nga gamiton ang mga pondo sa mga dalagko nga mga proyekto. Bangod mangin katapusan nga tuig ni Governor Bong Lacson sa probinsya. Dugang sini nga mando ni Governor Lacson nga tapuson nga mangin o nga tapuson ang mga ginpromisa nga proyekto nga may mabaskog nga impact sa pumuluyo. Dapat makita sa pumuluyo ang mabaskog nga resulta paagi sa mga halandumon nga programa ni Governor Lacson sa idalom sa

0: Upang idiklarar nga dead on arrival sa doktor, samtang ang driver ang nakustudiya sa kapulisan niya. Sa karoon, nagkabatay ang kapulisan sa pagkuha sa dugang ang detalye ang pagkilala sa biktima, bawat nagpabilin pa ini nga wala makilala.
1: Nagugyon ang duha ka partido nga mag-areglohan ay matapos magtaliwan ang menor de edad kag pelason nga maisin ni matapos nga mabungguan sa Purok Taytay, Barangay Uringaw, Siyudad sang Kabangkalan aga sa Oktubre 8. Ang magamay gikilala kanday alias Lito, 26 anyos kag menor de edad sa nga bata nga lalaki lunsay nga residente sang nasambit nga lugar. Samta ang driver sang salakyan gikilala sa kay alias Marvin, 39 anyos, construction manager kag residente sang Karangalan Village, Dilapas, Siyudad sang Pasig. Sandig sa investigasyon sa Kabangkalan City PNP, nakita sang residente sa lugar nga ang magamay ang ara sa car wash nga nahamtang sa higad sang dalan, bangod ilang nga ginatinluan ang tricycle. Ginapatihan nga mayara sang pribado nga salakyan ang padulong sa ilang direksyon kay ginaligar hindi ang na-overshoot kag nagdiretso direksyon kung sa diin nahamtang ang magamay. Nagluntad ang aksidente kag lunsay nagaagom sa seryoso o konseryoso nga mga pila sa lawas ang mga biktima. Gindala sa ospital ang magamay apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktora menor de edad, samtang padayon nga ginabulong ang amay sini bangod sa mga pilas nga naagom sa nagluntad nga aksidente. Sa karon ang driver sang salakyan ang ara na sa kustudiya sang kapulisan.
0: Ginatumod na sa Negros Occidental Police Provincial Office o kunukpo ang aras sa likod sang naglunta'g nga pagpanglutang sa mga banwa sang Binalbagan kag Kawayan sa sininga semana sa bulan sa Oktubre. Una nga naglunta'g ang pagpanglutang sa Purok 1 Barangay Yawyaw banwa sa Kawayan aga sa Oktubre 4 kag ginkilala ang biktima nga si alias Atan, 60 anyos, kag residente sa nasabit nga lugar. Sunod sa kay Police Major Judices Katalogo, ang spokesperson sang NOCPO, sa digsila nga nakuha nga impormasyon nga ang biktima may aras sang ginapangatubang kaso nga ginpasaka sa tuig 2024 kag isa ini sa ginalantaw nga motibo sa pagpatay sa biktima. Natabog insidente nga ang biktima nagpadulong sa likod sa iyang balay agud nga magpakaon sa iyang mga sapat apang ini ang ginpadulungan sa pila ka mga armado kag ginparakan luta nga nagresulta sa iyang kamatayon. Dugang pa ni Katalogo, may pila ka mga angulo naman nga ginalantaw sa kaso sa miyembro sa National Anti-Crime Group Organization o kunang NACGO nga gintiro patay sa mga armado sa sitio Kapaklan, Barangay Santol, Banwa sa Binalbagan aga sa Oktubre 5 kaging kilala ang biktima sa kay alias Juni, 56 anyos. Ginpaayag sa tagpamaba nga ila ginalantaw nga may posible may kangtanan na motibo sa pagpatay sa biktima angot sa duta nga ginapangumahan mangod wala sila sang may nakuha nga impormasyon nga maibahan nga mga kaso ang biktima sa lugar. At is matabong insidente, nagapangaradong biktima sa iyang kampo sang hinali na lang ining naging katuan sa mga armado kaging tiro sa makapila kabeses nga nagresulta sa iyang kamatayon.
1: Nagapadayon ang pagbantay sang Negros Occidental Police Provincial Office o Konokpo. Angot sa presensya sa mga grupo may kaantanan sa nihilistic violent extremism sa probinsya. Sunod sa kay Police Major Rodriguez Catalogo, ang spokesperson sang Nokpo, wala sang may natukiban nga presensya sang NVE nga ara sa likod sang pag-impluensya sa mga estudyante nga nagresulta sa pagpanglutang sa sulod sa mga bulutuan kag ila ang ginlunsar ang mga inisyatibo. Dugang pa ni Katalogo nga ginatutukan sa karon sa Regional Anti-Cybercrime Unit Conoraco kag nagakapakigangot na sa police station sa probinsya agud matumod kung sino ang ara sa likod sa nasambit ng mga pagpamahog nga nagalapta sa social media kag nagtugas ang kahangawa sa mga bulutuan. Ginpahayag man sang tagpamaba nga ila sa karon ginatipo na nagakaigong ang mga ebidensya para maaresto ang mga nagapalapta sa mga pagpamahog para mapasakaan sa nagakaigong nga kaso ang mga individual nga mahimo may kaantanan sa NVE. Kung madumduman may pila na ka mga insidente nga may kaantanan sa pagpamahog sa sulod sang bulutuan sa probinsya sang Negros Occidental apang wala pa sang may napasakaan sang kaso.
0: Igapamtang ang mga creative marker archway o kon archway sa mga boundaries ng Bacolod City bilang kabayan sang pagpauswag sa turismo sa idalam sa programa sa siyudad ng Creative Bacolod Smile Create Explore. Ang mga marker pagahimuon nga isa sa mga atraksyon kag selfie spots para sa mga turista kag bisita nga mag-abot sa siyudad agad mapabaskog pa ang tourism experience kag pagkilala sa Bacolod bilang isa ka creative nga siyudad. Kitaon kag masanag man ang mga disenyo sini aga manukon gabi. Igapamtang ang mga ini sa Bacolod Talisay boundaries sa

0: Preferential Road, Bacolod Talise Boundary sa National Highway, kag Bacolod Bago Boundary. Kabayan ini sa mga inisyatibo sa syudad nga nagalunta sa mga bagong tourism attractions, kag nagapakita sa creative identity sang Bacolod. Alas 6:29 na. Ano ba tema katropang mga detalye sa balita sa lokal? Kaginingin na doon sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: At ito na padulungan ng detalye mga katropa sa balita na sa nasyonal.
2: Express Balita, National News.
0: Kapin sa 96 milyon pesos ang gintingog nga deposit sa bangko ni Vice Presidente Sara Duterte. Upod sa iyang amay ang gintago sa mga manager's check kag wala gineklarar sa iyang mga paayag sa mga assets, liabilities kag net worth base sa mga testimonya sa Day 35 sa iyang trial sa impeachment. Sa pagpamati sa testimonya sa Bank of the Philippine Islands sa BPI Metro Manila Branches Division Head nga si Marwin Galvez, ang mga senador nagsilingan nakita nila nga maka tulublag nga ang bisan sino nga kliyente sa bangko mahimo nga mag-apply para sa manager's check agoditago ang pila sa iyang mga financial holdings. Ang mga revelasyon ni Galvez kasunod sa pagpamangkot gikan sa pribado nga piskal nga si James Brian Ibrahim Ali sa joint time deposit account ka sa nga Vice Presidente kay sa iya amay si Ari Presidente Rodrigo Duterte. Ang account ginhimo sang 2010 kag gingamit sa pagbakal sa mga manager's check sugod sang 2012. Ini nga mga check ang ginagamit dayon sa pag-float sang kantidad nga 41.7 million pesos sa limbo agod hindi na kinanglan nga ideklarar sa mga Duterte ang kantidad sa ilang nga mga sal-in.
3: Magapangayo sang Interpol Red Notice ang Department of the Interior and Local Government o DILG bato kay Batangas First District Representative Leandro Leveste kasunod ini sang pag-issue sang arrest warrant batok sa mabalida bangod sa paglapas sa Public Service Act. Sunod sa kay DILG Secretary John Vic Remulla, magka-coordinate sila sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC agud mahibaluan kun diin hamtang si Leveste. Nagapating mga otoridad nga yara sa Germany si Leveste. Ganing yung mana, narimulya si Leveste nga magpauli na lang kagatubango ng iya nga kaso.
0: Ang insidente nga nagadalaig sa 5 ka mga turista nga Pilipino nga nadakpan sa City Ebre bangon sa ginaligar pagpangawat sa isa ka isolated case suno sa Philippine Envoy sa Singapore. Unang naging paayag sa Department of Foreign Affairs nga 5 ka mga Filipino nationals ang nadakpan. May kantana sa ginaligar pagpangawat nga nagalakip sang ginabanta 155,000 Singaporean dollars o 7.6 million pesos nga cash gikan sa isa ka lalaki nga biktima sa pedestrian underpass malapit sa Tang Plaza along Orchard Road sa Singapore. Nasambit nga mga turista nga Pilipino ang nagtambong sa legal proceedings sa korte sa Singapore sang nagligan nga Oktubre 2 kag magabalik sa Oktubre 9 suno kay makaraig. Ginpasalig sa envoy nga nagahatag sa nagakaigo nga legal assistance sa gobyerno sa Singapore sa 5 ka mga Filipino nationals. Ginpaanumdom sa imbahada sa Pilipinas sa Singapore nga ang tanan nga mga Pilipino nga nagabisita kag nagapuyo sa Southeast Asian City State nga tumanon sang hugot ang mga kasuguan kag pagsulundan sa Singapore sa tanan nga tiyon.
3: Ginapasiguro sang Malacañang sa publiko sa tuong Miyerkules, Oktubre 7, nga nagsunod na ang Department of Health sa pagbantay sa risgo sang plague sa Russia. Apisar nga ginpahayag sang mga international health officials nga wala sang senyales sang outbreak. Ginpahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa isa ka press briefing sa Singapore nga ginsunod sang health department sa estado ang mga rekomendasyon sang World Health Organization angot sa concern sa plague. Ang mga concern sa plague ang nag-abot ay kasunod sa kamatayon sa isa ka laboratory technician sa Russia nga nagkatrabaho sa isa ka plague research institute. Ginaimbestigahan naman sa otoridad kung bala ang laboratory staff ang napatay sa pneumonic plague nga nagapautwa sa mga kabalaka sa bugos nga kalibutan. Apang ginhatagan pagtamod sa World Health Organization nga hindi kinahanglan nga magkabalaka bangod wala sa may nakitan nga senyales sa mas malapad nga outbreak.

0: alas 6:33 na mga katropa. Yun na batian ang detalye sa balita sa National. Kag mga katropa, hindi na dulong sa inyo sa ang Vision X Plus.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag-Vision X Plus. Mabakal sa butika.
0: At napadulungan ang detalye sa balita sa international.
2: Express Balita, international news.
0: Natala na nga makikistorya si US President Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin. Angot sa mga detalye sa kabatayan sa mga laboratory workers sa isang ka-plague research center sa Siberia. Ang tigpamabas ng Kremlin nga si Dmitry Peskov wala nagkumpirmar nga ang duwa mag-istorya na sa telepono. Gipasiguro man sini nga ang insidente ang base sa standard practice gikan sa World Health Organization o kung WHO. Ginakusahan pa niya ang media nga nagabalhag sa hindi matod nga impormasyon. Una nga nagsiling ang White House kung may ara na sila sa diplomatiko nga mensahe sa Russia nga nagapangayos ang dugang nga impormasyon.
3: Ang mga member sa government sa International Agency o kon Energy Agency o kon ang IEA ang nagugyon sa panasigon ang pagpagwa sa 100 milyon estran ka mga bariles ang langis agod mapanubo ang presyo sa mga ini. Suno sa kay International Energy Agency Executive Director Fatih Birol, tumano nila ang March 2026 collective action sa diin nagugyon ang mga katapo nga pungsod nga magpagwa sa 400 milyon ka mga bariles ang langis halin sa emergency reserves. Iniagod masabatang kakulang isang supply sang langis bangod sa giyera sa tunga sang Iran kag US. Gindugang pa ni Berol nga naka-release na sila sang 325 milyon ka mga bariles sang langis sa idalom sang nasambit nga kasugtanan.
0: Alas 6:35 na mga katropa, inyo nabatian ang detalye sa balita sa international. Kaginingin na dulon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: At na padulungan mga katropang detalye sa balita sa sports.
2: Express Balita, sports, sports.
0: Nakuha sa Gilas Pilipinas Girls ang ilaunang nga daog sa 2026 FIBA U18 Asia Cup Division A kaging patigayan sa Malaysia. Hindi matapos gilutos nila New Zealand sa score niya 69-64. Ang katalagaan sa team game pangunahan ni Zayden Rosano nga nagbalhag sa 23 points kag 7 ka mga rebounds. Sa subong uyat na sa Gilas Girls ang 1-2 nga record. Kasunod sa ilang katalagaan na tubangon sa team ang second seed sa Group B para sa qualification sa semifinals. Ang balita sa sports, ginadulan sa inyo mga katropa sa Cessna Pain.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:37 na, mga katropa. At padulungan ng istorya kung balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, actress nga si Dimples Romana mga katropa, gin-share nga hindi siya fan, no? Hindi siya fan sang cosmetic enhancement. Magsalang kita cosmetic enhancement mga katropa, tiyo mo ni ang excuse me, nagapa-enhance ka sa beauty, like for example, may surgical, may ara kadabi sang, ano, sang pabotox, may ara kadabi sang mga rhinoplasty, mga katropa, no? Kaga ti iban pa nga mga enhancement diraya sa imo nga hitsura. Kung sa po, may mga facelift kadabi, mga padako kadabibig, ano, plus mga padako kadughan, mga katropa, no, padako kabisang pagamay kabisang imuhawak, mga amo na mga katropa. Ang mali din po si Romana, hindi siya kuno fan sang amusin na iyang mga enhancement. Kaya ang mali niya, hindi tungod nga ano nga nalawayan siya, hindi siya fan ha, pero hindi siya against ang munang hambal niya nang hindi siya against sa kay nabiyan na may ansa ganing ang ibang nga girls tay nangin confident nangin happy because sa ilang mga cosmetic enhancement kagin himo sa ila yang kay tsura kun sa ilang lawas, pero just that nga hindi siya kuno fan. Una nga rason mga katropa kay nakulbaan siya kuno sa dago mambal niya kagati nakulbaan pagid siya kung ano man ang matabo sa iya nga skin in kaso kay ti hindi siya sanay sa amo man sina kagambal niya ti ang yan lang ginaubra, healthy routine na lang para ti ma-maintain niya ang healthy looking skin kag ti ma-prevent ta biskan papano ang skin signs o kun ang signs of skin aging kag ti mga katropa na makita ang ganito nga ti si Dimples Romana, 41 years old na mga katropa. Pero ang iyang face no, sa mga netizen, mga katropa, no, kung nangyay tsura, daw 20s lang sa gihapon. Ti, amon ako niya, kay ti, tungod nga na kulbaan sa ganit sa dagom, kulbaan sa magpa-enhance sa mga surgical, mga katropa, sa mga clinics, kundi ano na lang kuno, gina-maintain na lang ang iyang healthy skin. Kag-tidra na lang siya nagbawi. Pero tingin klaro man, ni Dimples Romana, nga hindi siya ya against, it's just that hindi lang siya fan sang ining mga enhancement kon cosmetic enhancement kaya isubong mga katropa daan do ano na do hapos na lang bala magpa cosmetic enhancement alag sang unabi ang ano lang gid makapataas lang gid ilong artista lang gid o kor mga garanon lang gid subong yung mga katropa biga matamat na affordable ang ining mga kinds of surgery mga katropa ngayon ba lang mga rhinoplasty no kadaas kahapos na lang abi no mag ano mag pataas ilong damo na mga doctors damo na sang mga clinics that's why nga ti damo na ang nagapa ano nagapa enhance pero ti miyara man yung mga tao nga ti gusto nila ang natural lang sa gihapon aton nga balita mga katropa sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi arewa para kung gusto niyo nga ma-prevent ang early signs of skin aging hindi na kamuwag pa cosmetic enhancement pa are nga aton nga Santon Plus Herbal Soap mga katropa maka-prevent gid ini sa early signs of skin aging and makapaputi sa aton mga panit with natural ingredients, antibacterial pa para ang ating madulang germs sa lawas sa imabugos yung nga pamilya. Ating Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman dira sa glutathione and kojic. Nagilimpunan pa mga katropa sa virgin coconut oil kon VCO. Ganisa sa isa kahabon sa ito naman nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:41 na mga katropa nyo, nabatayan ng balita sa showbiz. Gistoryahan tani bala. Balon tani ang balita espesyal kung pa sige katropang James King. Ano yan ang rason sa sining lalaking na nagpungko na lang ikulos ng lawnmower yan for almost 9 months? Ang rason, no? Sabi katropang James King, ginsundan mo siya.
1: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Isa ka lalaki sa US, kapinsyam kabulan nga wala untat nga nagasakay lang sa iyang lawnmower. 260 consecutive days mga katropa ukon kapin siyam kabulan ining si Gary Hatter nga nagasakay lang sa iyang lawnmower ginalibot ang United States ini mga katropa hindi tungod sa obra pero tungod sa tuyo niya nga maka-achieve sa Guinness World Record actually para sa isa ka fundraising medical cost pagkatapos ng severe back injury. Sa tuod lang katropa, hindi lang siyang una nga naghimos ang sininga attempt. May ari na sang una sa 1997, sa 1999, kag sa 2000. For 260 consecutive days mga katropa, amo lang na ang ginaubreya nagapungko sa iyang color orange na lawnmower para lang maglibot sa United States. Ang speed niya 9 miles per hour o kung 14.5 kilometer per hour. Determinado nga makabreak sang isa ka world record for the longest lawnmower ride in history. If there's a will to be healed, there will always be many ways, mga katropa. Determinado siyang mag-ayo pa, kag maglawig pa ang iyang kabuhi. Pero grabe no, may back injury, pero nag-drive for 260 days across USA? Inangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Papaskugo ng mga muscles kagtulaan. Mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Wow! Alas 6:43 na. mga katropa. Very interesting yung story, ha? Mariban nga may mga advocacy or may mga kausa sila kung nga amo na hinihimo nila. It's because may mga may mga struggles lagali, no? Sila na health issues, kaya kung ano pa, mga katropa. So, hindi na sila yung gali katropa, dahil nga amo lang na sila, no? Bangod sa wala sang rason. Meron gadya iban, gali yung may kausa gadya. Maamo na sila gali. May ara iban nga madalagan siya for...
3: Pila ka kilometers.
0: Oo, muna. Para na. Iban nga himuon nila kay bangod para sa ilang may gina ano bala no may gina batsyag pariha sa ila
3: or iban may promise
0: may promisa
3: gusto nila tumanon labra mga nagasaka sa bukid ba pagid ka trapang sa magasaka pero sa ano sa pinakataas wala nga
0: sa Mount Everest
3: o mga bukid sa bilog ng kalibutan muna ina blang duwa nga mo sa kakagida di kini ara sila yasang gusto
0: yes
3: so.
0: Kaya tingin gusto nila ma-test kung din sila kutob puro galit eh ang iban wala nakalabot sa summit tra na lang yung kutob wala na nakabalik ang iban nakasummit pero pagpanaog ga iban nagkakapatay iban wala pakalabot sa summit nagkakapatay man so tiyan mo na ina-test nila kung ano ay kasarang sang human body sa amo na nga ka-harsh sang environment. So, mayara mo na bala, di libutol mo ba ang mayara ganing nakita ta no, mga ano na bala, mga wo, ano ganing galakat lang bala. Ginalakat nila.
3: Mayara damo na di sa ano man ganing Pilipinas.
0: So, from ano ganing from Apari hanggang Hulo. Wala Apari hanggang Hulo. Galakat.
3: Galakat
0: nila. Kato mo Apari, ang pinaka last nga part sa Pilipinas. Pakad to sa north, no? Tapos panaog sa south, sa pinaka-last nga part sa Pilipinas, sa Hulu-Sulu. Muna ng last mo, lakton mo. Sabi, no? Alas 6:45 na, mga katropa. Inyo na ba tayo ng balita sa espesyal? Kakatropang Wendell, before kita magtakop, mga produkto sa Yes to Health sa Rinta ni Mabakal.
3: Mga katropang ato mga produkto sa Yes to Health ang Mabakal sa ato mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Niman ang Mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, Southstar, kag TGP. Ma-order man online sa ato mga online shopping applications, i-search talang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga naga-monitor, Dra, good morning. Are na sila.
3: Yes, good morning sa mga katropa. Gali nato nga nagatutok ka. Diriya sa itong programa subong aga. Mga katropa sa Express Balita, good morning. Sa ila, Dra, yan ni Bunga Spotted. Mayong aga, galantaw sila live kuno sa aton subong sa Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan City. Thank you so much. Sa kay mamay na sila, Dra, Dumipi, good morning. Ginapatap niya ang tanan nga, ma'am. She's diriya ko ng mga members ng Moms Chapter sa Bacolod City. Sa kay ma'am Lia Lumbrado, good morning man. Oh, enjoy your Wednesday. Kuno do Friday naman ta, ma'am.
0: Tuna.
3: Ma'am Lia Lumbrado. Ma'am, Friday na kita.
0: Ginapabalik mo kami, ma'am, sa Wednesday.
3: Mama
0: mo ni bala mamang ad. Mama mo ni bala adlaw nga ginabantayan bala namon, ma'am.
3: Sa kay J. Honela Slim, good morning. Managalantaw ko no siya subong sa Sipalay. Good morning. Good morning sa inyo, Dra.
0: Pa-atrason pa kami ni Ma'am
3: Lilia. Pagkabasa ko ka, baka Wednesday. Wednesday pala. Tuwa pa ka daw. Friday na ka, October 9.
0: Pagbangon bala namon, Ma'am, sang Wednesday. Ay, salamat, Wednesday na. Pagbangon namon, Ma'am, sang Thursday. Hi, Thursday na.
3: Thursday na.
0: And paglabot sa Friday, yes, Friday na. In, ano mo, Ma'am?
3: Ibalik
0: mo kami. Uy, Wednesday.
3: Good morning, da,
0: no? Good morning, da, mama, no?
3: Good morning.
0: Oh, so, sa kaban kalani si Ma'am Lilia, di ba?
3: Yes.
0: Sa mga katropa natin, Dra. Good morning sa inyo. Salamat, kita. Sa wala untat nga pagsuporta sa amon diri sa XFM Bacolod, kag Dra sa XFM Kaban Kalan, mga katropa.
3: Wow, ka perfect.
0: Sa mga naga-celebrate sa birthday today, October 9. Happy birthday.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Oh, ah, naka-orange siya.
3: Guys, humigap sa mga.
0: Gakala-ngala ko siya kahit dumigauwang-uwang ako. Gakala-ngala ko nung dininggaham.
3: Okay, dumiga, pati yung nasa himo, pati yung dasa.
0: Oo, dumigauwang ako. Dumigauwang na.
3: Grabe.
0: Gawa, tigal. Dito ba? Hindi ko curious pa mula. Why man eh, volume ako cellphone. May mga... mga katropa, no, enjoy your day ha, Friday ha. Friday, di Wednesday ha, Friday. Enjoy your day ha. From maulan na ulan, no, aga pa.
3: Aga pa. Pero
0: siling sa aton sang OCD, kag mismo monitoring sang pag-asa. Diri sa ato niya pag abot sa bulan sang Nobyembre ko no hindi na ta maka-experience sang ulan-ulan.
3: Enjoy it man ning ulan ni Galeo eh.
0: Oo. Pero lain niya subong ang ulan kaysa sang una. Ang ulan niya sang una makanganga ka pa mo mainom mo pa
3: yan. Mainom mo pa.
0: Oo. Kay gabing dagyang mo sang paligo sa ulan.
3: Oo, ginasalo pa na namon ka. Oo, ganganga ka mo. No?
0: Subong niya ay hindi na niya safe ang ulan niya.
3: Kaya sa muna sa ulan, sa mga halin sa ato.
0: Ang mga, okay ano blang, mga ginapang salod, bala?
3: Ginapaligo pa na ginapang salod. Ano, gas pinggan, sabong niya doon, why na? Kahit na. Kahigyo sa, yes. Ano, atmosphere.
0: Amo gani na.
3: Hindi balik.
0: Gani, no? So, una ya, okay pa na, subong, hindi na takasalik. Kaya, mahimo na lang subong niya sa tubig ulan. Iba, ano na, ginapang limpyo? Ginapang laba?
3: Pang-flash
0: na lang.
3: Okay, kung pamunyag na lang.
0: Pamunyag na lang.
3: Hindi mo na magamit. Gid nga.
0: Gani?
3: Sulod sang balay.
0: Oo. Muna, no? Ting to ang ulan. Ito ka lainig. Sige mga katropa. Enjoy your weekend. Patayin ninyo magabulos ng programa ang Bulsa. Ako si Katropang Erwin Salinas. Aliwat, kami yung mga tagbalik.
3: Ako si Katropang Wendell Balinario.
0: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawgyon ng Pilipinons, Pilipinas.
2: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone
3: Plus. Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Premium D3, ang bago.
5: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
2: The Secret of Health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko sa Santone Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Talagang maaasahan.
13: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Sa gari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagpili sa mga butika.
20: Santhon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
20: Santhon Gold Coffee Mix.
22: Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
23: Pagpili sa mga butika.
24: Marami na ang natulungan ng Santhon Plus Herbal Capsule.
25: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santhon Plus.
24: Santhon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
26: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
27: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
28: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
29: Premium D3.
30: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
28: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
29: Sister Pain.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gapik

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mabilbilin mo ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibilis.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

katawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya isirat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking kitipan ni Lilo.
9: Sa aking call center agent.
8: Bermigin ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibagay niya ito sa akong sang
8: Sister Pain.
9: Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
7: Call your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na warm.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
10: Lalakas.
11: At gaganda ka pa.
10: Bibili sa mga butika.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
14: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitrip kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
15: Ako si Danny, isa ka ba

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Red Bell. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: FM Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos may balay na kinpapit mata ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

Mga nga mga katropa, mga nga sa mga suki natin nga tapanamati. Welcome na sa pagpakalagad ta sa Bullseye na naman. No, off the line naman kita tugtog alas 10. Sang aga on a gloomy morning. October 9, 2026. Kasi kayo sa mga nag-down natin mga katropa, no? Parang kailan lang, parang

It's Friday, TGIF. Thank you so much. Thanks God. It's Friday. Pasalamat kita mga katropa. Subong Biyernes, boss. Mga wala opisina, way trabaho, pauwi. Nasta Domingo, lapos na mga katropa. Sa sining parahon mga katropa, ang samtang nagapahuway kita, ginabantayan taman ang mga latest update kagto ka sitwasyon sa aton nga palibot ang dalagan sang presyo sa pamaraklon naton aton na sitwasyon sa pungsod, dalagan sang politika kaga mga kinahanglan naton nga himuon, no, para at least mag-okay pakabuhi naton subong ang aton dili solo survival naman ni anay, no, para kun ano gid man kun dito okay man, no. Anyway, 7:16 sa pagpakalagad nato mga katropa, welcome sa Bullseye. Ako naman sa katropang Win Salinas, upod naton sa technical side katropang Chris Librando. Matalakay naman ta sa mga update, mga balita sa aton nga palatuntunan mga katropa, pila ka mga balita. Presyo sang diesel manubo, samtang ang presyo sang gasolina mataas na naman. May pagnubo sa presyo sang kerosene. Laumanay by Tuesday kung ano gidman ang posible matabo. Kay daway kita kabalo kung ano na ang ginahibo sa aton nga Department of Energy para punggan ang mataas nga presyo sang mga balaklon kaga mga kinahanglan naton sa pagpakabuhi ta. Ang aton malang tani nga makasurvive kita, pero ang survival naton mga katropa nga ginahimo pamaagi ginahimo naton do intsakto-intsaktuan lang ginakulang pa hindi na maakupahan ang mga kagastuhan na anteryo. Pero sige lang, waswas lang Japon sige ho na nato na, no? Hasta nga makakuha kita sang hustisya sa aton nga pangita man sang inquest of truth, no, sa mga issues kaga sa mga nagakalatabo sa national level naton, no, sa mga issues of corruption, issues sa mga inintuanay stawo mga programa nga pinsata okay pero hindi gili do amo na lahat. 7:18 sa pagpakaraga na itong mga katropa, alkalde sa syudad nagmeeting na sa Chiesa. Ini angot mga katropa, mga abyan, sa isyo sa Bacolod City Public Plaza kagsang isyo dira sa BCGC, no? 328 million pesos nga ginalantaw naton, posible naman maging sentro sang diskusyon. Nag-viral na ni, no, ang Bacolod mga katropa. Ano tong istoryahan na man, ano to ang natabo man sa Chiesa kag sa alkaldita, no. Anyway, para yun ta Japan mga katropa, it's maskara season today. There is Negros Ocon sa Bacolod kaga nagabinisita din pinapakuturan naton harin sa nagkalain-lain mga lugar din sa Bacolod mga katropa to witness the Maskara Festival. I hope nga hindi ta pag okay naman lang ganyan, no? Kung ulan nun ta, okay na para lang ta buffer to be mga katropa sa parabuton nga December kay November, no? Kaya doon mo rin ginapalantaw ta nga mga sitwasyon, no, nga aton pagatubangon ang Super El Nino nga posible maapekto naman sa pagpakabuhi naton sa sining last quarter sa 2026 kag first quarter sa 2027 mga katropa, mga abyan. Pero ka latest balita sa national nga balita naton. Senator Mark Villar nag sumakabilang bangka. Nag-silo sa Permero Minority ni siya mo, no?
subong nag ano sa nagsaylo sa mga katropa sa majority block. Kahapon ging kumpirmar ni Senator Meg Subiri ang ininga

0: Inog talakayon, ari pa na Japon sa culpable violation at the trial of public trust, mga katropa sa nga vice presidente nga dapat tani madali-dali na ni no, madasig na ni para maka-move forward na ta no, sa aton nga mga bulahaton since nga mga katropa dugay na gidman mo no, ang impeachment trial nga nagtiner nila mga katropa damo pa sang mga nagakalatabo sa national scenario no. Pero apart from sining ginakabig naton na impeachment trial, may ara pa sa mga politika nga ginatubang man na senator judges naton mga abyan no, come 2027 preparation para sa 2028 national elections no. Attorney Vic Rodriguez, mga katropa, sa isa ka media interview ginpahayag niya nga posible siya magdalagan bilang senador no. Si Attorney Vic Rodriguez no, amuna siya ang anay executive secretary sang presidente kag nagresign ato kapuok-pukan sang isyu sang sugar importation ba no, nga gin panugutan sang Malacañang nga napirmahan ang isa ka pagpahanugot dito ka mag-import kita sa kalabay no, halin sa gwa sa pungsod. Pero pag gwa to sa atong mandato naging pirmahan sa executive secretary mga katropa in behalf sa presidente, ang presidente nagnigar, naghambal ang presidente nga hindi ako way ko kabalo sa ina nga mga mandato. Di ang pabangkot din mga katropa, manubduman nyo to ang statement ni Representative Zandro Marcos nga hambalya sang una may ara sa mga negosasyon sa tunga sa mga Duterte kag sa Marcoses. Okay, unsa ni nagkanto ang pamilya Marcos sa kay presidente, former president Rodrigo Duterte no, ginpahulat to sila kuno no, pagkatapos gitong vice presidente may atulang to nga nagatubang siya iya nga ang arrangement ila ang Senate President, Executive Secretary, kag iban pa nga mga official or Senate President kag ang House Speaker ila na ang Executive Secretary mga katropa. Kung ikaw President, di ganang pungko nga wala ka control sining mga matag-as mga official sang aton pungsod mga katropa, wala ano ka inutil ka klase presidente. Di amo ni ang aton nga ginalantaw ang mga bag-o subong tanawnta ko na nung posible matabo naman dasod nga may nadlaw matapos nga nagkumpirmar si Senator Mark Villar nga kabahin na siya subong sang majority block. Amo na pinakamalatest nato mga katropa, update kami tungtong balas just mga katropa, istoryahan taman ang sitwasyon sa mga kumpanya na tun mga abyan diri sa Negros Occidental sa Bacolod, angot sining sitwasyon nga nagaluntad sa aton lugar nga medyo bugat ang mga ginapangatubang sa mga negosyante natin subong mga katropa no. Pero antes na sa konta na ipinakbalitas na update mga katropa sa patrol, may ara kita sa breaking news. XFM Breaking News. This time ara ka sa patrol, katropang France Andrew Burgos. Katropang France,
1: katropang Urbin, may natabo nga shooting incident sa kabarangay sa siyudad sang Balisay. So sa dindiri ang biktima ginapakian nagtaliwan gid no. So sa kaning initial information nga gin in-confirm lang sa ato no, ni Police Lieutenant Colonel Salvador Trono, ang Chief of Police ng Talisay City PNP, na allegedly, no, isa na shooting incident ni Katapa Irwin ang natabo. Sa kanon ng going investigation, ang kung sa sining incident kaya kung sa sining crimen ni Katapa Irwin.
0: Oo, gamay ka detalye, Katapang France, aga ni, subong aga lang.
1: Oo, kagab, ilang ni siya kung natabo ang Katapa Irwin, nagsa... So, tayo talaga ni Karol, kayo may, may mga information na kita nga na-receive, no? Nga ang, ano ko, no? Ang suspect, ang natigayon nga ma-aresto man ka Tropa Irwin sa ato ng giting information nga na, initial information nga nakuha.
0: Aha, sige. Tuliron tara, Karol, ang detalye ka Tropang France?
1: No, Tropa Irwin, no? Amo na nga yung mga update sa press report ng Tropang France ng Burgos, XFM News.
2: XFM Breaking News.
0: Yan na ba tayo mga katropa? Sa katropang Franz Andrew Burgos sa isa ka shooting incident na nagluntad kagabi sa Talisay. Detalihon

0: ngayon ang ining update mga katropa sa aton nga pagpangalagad. Daw ka subo lang kay ti mga katropa despite nga ginambal sa aton provincial office sa PNP nga wala sa nagaluntad ng mga tiniruay. Ari Japon ho, gabi nung dakata yung sa Japon. Ha? Mayara Japon sa mga linot nganay. May nagatugaplak, may nagakalamatay sa Japon, katropa, no? Kahapon itong tarakayan ito dito sa Kawayan kag sa, ano, sa Binalbagan to. May duwa man to kabilo mga katropa, series of shooting incidents mga katropa dito sa Southern Negros. Sa pinakalates man karon, huwag ko pa rin mapalabot mga katropa because nga ang grupo sa mga farmers kag mga residente dito sang ano sang tawag sini sang mga residente dito sa Barangay Gatuslaw kag Agboy nagsulong to kahapon sa DENR sa Kabangkalan iniangot sa ginapatigayon nga 6,000 niya hectares mga katropa sang development project ang palm oil project mga katropa dito sa Kanduni nga sa karon ginakulbaan na ang pinaka mga kauturan ta mga residente to nga mawad-an sila sa ilang nga pabuk parimaray. So resulta ma-displace no ang pamangkot lang nato ni diri mga katropa since nga ongoing ini ang proyekto dira sa Agboy kag sa Gatuslaw mga katropa. Anong ginahimo sa local government ta? Ha? Anong ginahimo sa local government ta para mabutangan sila sa mga relocations? Hindi pwede mo na mapahalin sila mga katropa ara na may layikitas na nga hindi pwede nga pahalinon mo ang mga tao tungod sa may mga proyekto ka, no? Dapat i-plastar mo sila kundi i-plastar. Okay, karon na. Istoryahan ta man mga katropa sa aton nga para tuturan diri sa bulsa. Okay, do ka subo ni sitwasyon para sa mga kauturan ta, you know, ang mining ang amunisahi nga mga proyekto naglapta na sa pungsod Pilipinas, no? Dito sa Brooks Point, Palawan, ho, ang isa ka mining company may ara sa mga pagsinapol no sa local government, ha, pinaka official dito sa barangay kag iban pa, no, nagparindugan to ya ang local government nga siya, no, we are no to mining, ha, hindi kami mag sugot sa pagsulod nyo. Pero kabalo ka ko na nung ginsabat ko sa mining company. Sinya, whether we have permit or wala, mag-operate kami. Ha? Mag-patigayon kami sa operation. No? Bisan wala man sa permit, halin sa local government unit, kag-matigayon kami Japon nga mag-operar. Ha? Kita mo lang, amo na yung mga tampalasan ng mga dagko ng mga mining companies, mga katorpang ilan ang taon ng nila, income nila, yabla. Huwag sa galantaw sa mga epekto sa aton nga mga kagulangan kaya sa mga pananom naton, no? Sa mga bukid. Ang ilaya, kwarta lang, ila nga makita. Ya, mo lang na, no? So, concern, pero may mga katropa, ang aton nga mga residente. Amo rin lang ginampal na permi. Diin ang kamot karon sa gobyerno. Diin ang palindugan karon sa gobyerno. Nga, ang ini ka mga tao, ma-displace, mawad-an sa palimaray, mawad-an sa pakabuyan, magutuman ang ini mga tao, no? So ang role naman tani sa local government dire sa ano sa Gatuslaw o kun sa Kanduni may ara tani paghimuon, no? Kun amo ning sitwasyon may ara kamo tani consultation, may ara kamo ginapatigayon nga mapamaagi para proteksyonan man ang inyo nga mga residente. It so happen nga ang aton LGU daw bulog daw bulag kag bungol. Nga wala man lang nagahimo. Kita mo gatulo tando-tando siya, ha? Ang kalkalte isang kanduri mga katropa, wala isang insakto mga panindugan nga sugod pa lang nagambal sa nga okay, masulod ka mo sa proyekto, masulod ka mo sa kanduri provided nga ang ini nga mga proyekto hindi mag-displace, no? Magbutang sa alang-alang sa pakabuyan sa mga residente ko kay ako ni tao, ako ni nga mga pumuluyo. Amo na tani kinaexpectaran ta sa mga local government unit na mga katropa galing kung kisa na tapala naman mo, no, nga kung kisa ihambal nila pabor sa ano tani sa mga residente nila, pumuluyo nila pabor ya sa mga proyekto kay in the guys and development sa kwarta income sa syudad mga katropa diri na kabangko ang utok sa mga official natong gobyerno. Amo na yung sakit, dire, realidad sa aton nga pagpakabuhi nga kadamo sa mga kuturan ta nga nga ka-display sila pagpakabuyan. Remember mga kuturan pa, they've been there for decades, 20 years, 50 years, halin sa nabata sila mga katropa, ang mga residente da, dira na da siya, no? Ara na da siya. So, lang taon ta, kung anong pwede matabo mga katropa in the next few days. Because mapatigayo ni isang kilos protesta mo ang pinakamang kuturan ta, ang pinakamang residente dito sa Agboy, Gatoslaw, sa DENR. May nakatalana sila nga pagsapol pero kahapon huwag saging pasunod, no? Bisan pamatian man lang, amuna amang kukis, amang katropa pa mang confirmable sa mga sitwasyon diri, gusto natin mabatsagan ang aton gobyerno kundiin ang tindog sang gobyerno sa mga issue nga nagaguba o kung nag-apekto sa mga pumuluyo naton sa pungsod. Hindi lang ang kwarta, hindi lang ang income nga posible naton mabaton, no? Okay, so tanaw-tana karon na, istoryahan ta. Mga katropa, dali sa aton nga programa. 8, 7:31, no? Sa aton palatuturan, mga katropa. Morning lang sa kay Sir Junior Alegria, amang aga. Dira sa Kapihan, sa Overflow, thank you. Kag sa kay Bernabe Yutanyo, no? Na kapitan na muna, no? Maing aga sa inyo. Salamat. Thank you sa pagpamati sa kay Junior Alegria, Bisaya ni Bay, sa kay okay, shout out lang sa tanan ng mga ara sa Overflow. Junior Alegria, why pa rin si Ramil Mamilyaw? Oh, nagkakasubo tuguro si Ramil. Kay mga padagan to tani mo. Galing daw, wala pa mihura, wala pa giniusgios ang Supreme Court ho sa petition para i-question ining postponement of barangay in SK elections, no? Pero padayon lang. Si who knows, no? Magdagdag sa TRO ang yung Supreme Court kag bumalis gan ang paya-paya no? No? Okay, so oras lang mga katropa pa 8:32 ang aton lang ginapakabay sa mga panahon nga ni nga hindi ta pagpabayan ang aton nga ikaayong lawas. Mas mayo gid may mga suporta kita sa pagpasanyog sang aton nga ikaayong lawas. Layo kita sa masakit kon nakainom kita sang premium D3, mga katropa, mga kaabyan. Ang premium D3, source of vitamin D, nga nagapanami sa aton sirkulasyon sang aton dugo, mga abyan, nagapabakod sang aton bones, nagapanami sang brain functions naton kag heart health naton masuportahan, no? Hindi nami, kung ikaw taas ng blood pressure mo, labi, lapit sa lapit, ang posible matabo, maigo ka sang, cardiac arrest or ma-stroke ka. Amo na ginarikawan ta. That's why kung may maintenance ka mo, maintain ka mo, support ka mo sa mga suplemento, why mo na i-contra tempo, no? Suplemento para sa mga kultura naton nga ginakulang sa mga bitamina kinanglan sa lawas naton like ang vitamin D. Okay? Hambal nila sa Yes Pilipinas, kung ano, okay man, kaya ti-expose man ta sa init, gapainit man ta. Okay, gani. Pero mga katropa, diri sa aton nga lugar, kalabanan sa mga abiyanta, ang ilang sitwasyon nagapanago, nagasunblock, ha, may ara pa na tapos sunblock, may ara pa sunscreen, no? So medyo ang penetration sang aton nga vitamin D nga absorption halin sa adlaw, hindi na naton ma take advantage ang vitamina nga ini. So what do we do, no? Ang Yes to Health Incorporated, mga katropa, naghimo sang isa ka soft gel capsule nga compact nang tanan o na ang aton nga vitamin D nga arada, mga katropa, nga makuha naton sa sunlight. Next is ang suplemento nga mahatag sang virgin coconut oil, ha. Depensa naton ini mga kauturan sa mga infections kag mga chronic diseases na posible magdapo sa aton at this point of time, no? And ang ara pagid ang malunggay oil, extracted vitamins, mga katropa, halin sa malunggay. Kamanon man ta, ang malunggay ginakabig ni sa nga miracle tree because sa mga suplemento, vitamins, ara sa nasambit nga utan. Okay? So, sa pag-inom mo, may ara ka na vitamin A, may ara ka na sa vitamin D nga makuha man, pagkatapos, potassium, calcium, no? Nga sobra pa makuha mo sa mga pagkaon mo, sa mga prutas, sa mga pagkaon, no? So arat na sa barunggay. That's why kung may barunggay ka da sa imong ugsaran, payambua, kag adlaw-adlaw, may ara ka na sang kaunon sila. Makabulig-bulig mga katropa, mga byan, no? So, amuna, no? Ang aton nga ginapahibalo sa inyo mga katropa, ang premium D3 is available sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar. At the same time, ang aton nga mga produkto mabakal nyo man sa Mercury Drugstore, South Star Drug, no? Sa TGP and Generica Drugstores nationwide. Okay, para surbol na gid lang, pwede ka mo kabisita dito sa aton Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Sa mga kamams naton sa Bacolod, morning. Salamat gid sa kay Ma'am Mary Jane Balualyo, no? Ambal na okay. Amba ari si Ma'am Remil Mamilya, oh. Sir Remil Mamilya, may aga. Kay may banat man sa kuno. Jay Hansel, good morning. Belated happy birthday kay Pops mo, ha, sir. Good morning. Thank you, ah. Kag sa kay Elvira Logo, thank you so much, kamangkalanis, ha. We have Remil Mamilya, sinya sa Sitio Tubod, Barangay Makagahay ni, no? Maying aga. Kag sa Paldo na si Bisaya ni Bay, no? Abri, galing na. Aba, oh. May pagaling din man siya. Oo. Mayo patubas, mayo ang harvest mong. Nati, congrats, ha. Kulo kapi-kapi lang kami, ha. Para daw pa salamat, ha. Let's celebrate. Kag sa kay Ma'am Mary Ann Balualyo, may aga sa imo. Salamat gid, thank you. Happy Friday too. And also all the members of Moms sa Bacolod mga katropa sa Barangay Dumanan. Ma'am Mary Jane, kumusta ang binailuhanay isang istoryada para sa eleksyon sa barangay? Daway pagid. Daw kadugay magagwa sang resulta sang sang Supreme Court, ah, nga makahibalo kita whether may election gid man kun wala. It's better to know it earlier, no, rather than nga makabalo kita nga ara na blas kapukpukan sang election, no. Gina nakatalana to primero ang election November 2 mo, no. Galing mga katropa ang pila ka mga concern natin da kung i-expose o kung i-postpone o kung i-extend ang election that requires mga katropa sang legislation naman proposal ti pamagot sin uma propose to abi kay kumilik eh, no, ti aprobahan sang Kongreso sang Senado ang mga proseso kani, no, ti medyo white taka hindi natin mapatig-aman ni Japon ang Kongreso kay Senado. So, medyo may komplekto gamay, may ginagmay niya nga dapat istoryahan, no? Anyway, morning sa Kiloy Davales, may aga, katropa. Today, we will be preparing activities at the Public Plaza, BCGC. Anong partisipasyon mo, sir? May ara, ugma, saot, guro si Sir, ano ay? Si Sir Lloyd ay. Sir Lloyd, may ato ka to? Pabalaan kami, sir, kay ma-cheer kami to ni katropang Chris, ha? Masinggit kami, masinggit-singgit kami to sa kilid niya. Yehey, yehey, go, go, go, go. okay, si Ma'am Elvira Galiya sa Bacolod, Lanisa. Okay, si Ma'am Lilian, Lilia Tuyagli, no, dito sa, ano, oras naton, 7:39, ha? Makanto tayo sa mga update karos balita mga katropa. Now, let's pause for break. Balikan tayo mga balita. Ta, standby.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-refill. Ayun, bukong nga sa puwitan ko, mga piso, siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
7: Sa aking call center agent.
8: Bermigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibalgadeto sa akong sang
10: Sister Pain.
9: Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa ulo.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawong.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Mrs. Monelyn Andrade Bigay. Nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
13: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
15: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako na tilawan na kape. Wala imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Pag-aga mga katropa sa mga kulturan tanga at nagkakulo kapi-kapi na sa mga kapihan na mayong aga, no? Relax lang ha, cool lang ha, chill lang. Samtang istorya kita parte sa mga problema na sa barangay nyo, relax lang. Kaga hindi pa patama sa mga pataas presyon basib na takihon ka na gulpi. Gaug task kigit sa inyo kapitan na iway kigit eleksyon. Ay grabe na giniyang kinawa tayo sa barangay na Monday muna. Pero mga katropa, one thing for sure, that's just 1 year ngayon na tunta antes na barangay na SK elections. And the thing is that hindi sila makapadlaga na nasun nga mga eleksyon. Ang incumbent subong mga katropa, hindi naman makapadlagan mo, no? Sa next second terms nila. So tanang mga second termer is the band mga katropa to file their COC or run for a position sa barangay because amo na ang mandato sang Acta Republica nga fix na o kung finalize na ang termino sa mga kapitan, mga special nato sa SK, official nato sa SK, nga hindi na sila makapadalagan. Now, imagine lang mga katropa, may ara tani sa mga adjustments man o. Sa edad ba na sa ato ng SK, kaya magpadalagan sila, for example, 17 sila, no? Alang taon mo bala? Mga pungko, this is another 5 years, no? So, they will be in position within 5-year span. And hindi mo na sila makatawag nga mga SK kay kalabanan da kay edad na sobra 20 nga mapadlagan da mga katropa, pwede sila kapadlagan sa taas ka posisyon kung tani mga abiyan, no? So early as 16 or kabudlay, no? Tuod, no? Makomplikar eh ang 15 dapat 10 years old o kung 18 dapat 13 years old po hindi nakapadlagan SK. Ay, kaya na? Uy. Ha? 747 mga katropa, Ma'am Roslyn Panunchal. Thank you. Benabi Ostanyo, may aga. Jay Conta, ang patrolta because nga may ara sang shooting incident nga naglunta dito sa may naglunta dito sa isa ka lugar sa Talisay. Lalaki gintiro patay sa barangay ang anak sa nakamotor sa barangay Panukoy. Ay, sa Panukoy nigli. Ay hala. Oho. Kwento rin mga detalye mga katropa. Isa naman ka-shooting incident to. Antes pa lang ang Talisay katropa, may napatay naman to. Isa naman ka-persona ang napatay mga katropa. Doris Pakulod. Bungas ang shooting pagpaniro pang paglutang sang isa ka sospitsado sining krimen, no? Chikonta ang patrolta wait katropang France Andrew Burgos mga katropa sa Panukoy niya nagluntad, no? Okay. Tristan Yat Gulay bang aga, salamat gid sa pagpamati sa aton nga palatuntunan morning. Thank you so much. Salamat gid sa pag-upod at the same time sa kay Sir Lloyd Navales. So, ready na si Sir Lloyd na Navales mga katropa para sa Mascara Festival. Unat-unat-unta lang ni, no? Kung ano matabo, there is plaza. Kung maabrihan, gid man ang plaza ta. Kung ang aton nga Bacolod City Government Center, maplasta ina sa mga katropa, mga abyan, sang kaya sa gid man, no? Nagdulugang-dugang pa sila sang 28 million pesos. Pero sa mga pagsinapol, mga katropa, never ko nabatian nga ang alcalde na nag-question sa 300,000, may duda abi ang tao mo sa 300,000. That's why hambal to sa alcalde niya. Let's just be transparent. Let's give it all. Hatag tas po pumuruyo for the sake of transparency. Pilangin gasto ta. Pilang ato niya no? Sa journey. Mabuking na mabuking ni. Now, 749 mga katropa. Sa magparangin nato, ari na si katropang France Andrew Burgos para sa mga update, mga balita dito sa Panukoy matapos ganang luntad ini ang isa ka shooting incident. XFM Live Reports. Katropang France, mga aga.
1: Kaya pro kang Erwin, no, dili kita na isa nasa bowling sa itong incident, kaya gabi, o kung sila niya kagahon.
4: Aha, aha.
1: Sa puro mabinuli doon, banda aning, sa barangay sa ano ko, sa sudan sa Bacolo. Kaya sila yung dalingan sa Erwin, ang biktima.
4: Uh-huh.
1: Nagkaliwan ni Nino, matapos niya yung tiro, yung kilala niya sa kay Teddy Boy Bilaong.
4: Uh-huh.
1: Si Teddy Boy Bilaong, 30 anos, uh-huh. Sa residente niya, siyang puro mag-inirupay.
4: Oo.
1: Ang daanin sa barangay paano ko, sa pro kang Erwin. So, sa investigation, makapuntar sa atin ni Police Lieutenant, yan ako ng Patek, po na Kandila. Ang station commander, sa Police City Police Station 8, sa pro kang Erwin, ang suspect, so, ano niya, nakakay sa motor. No, unidentified, sir, may suksok niya ko ng raincoat. Pag nag-hidnet. So, alam hindi ang nakita ng motor sa suspect. Ganito ka inbox motorcycle kay Propang Erwin, no? So, sa information lang nakuha sa kapulisan, ang biktima, hindi pa na-confirm, hindi kuha sila balay. Pero sa motor yung report, hindi nagawa sa ano, algorithm na magpa-anit. Ano yun? So, magpa-cash. Dami kong sitas. Bakit Propang Erwin? So, binatapian ang biktima. Doon yung batayan ng problema. May ang suspect na naglabay una.
4: Oo. Nakamotor?
1: Yun yung confirm siguro. Yun ang iyong target. Ang bugin nito.
4: Oo.
1: Baka diwa ko ng kabeses mag-labay-labay si Logar.
4: Oo.
1: Yan yung nakapatapain na yun na na-confirm sa kulong sang suspect. Target na moto. So, allegedly, yung batayan yung biktima.
4: Oo. Oo.
1: Kaya sa mga information na na-receive natin, so, allegedly, yung doon yung tayaan yun. No? Pero ito pa Erwin ng ang biktima ko no allegedly hindi nagpalagyo pa. So nilay ito nga yung biro sa suspect sa makapila kadahin katropa ng Erwin no. So nag ano pang ano ni ang suspect binag-u-turn pa niya. Kaya tapos yung third biro at biktima binag-u-turn ni kanong motor ginantaw yan yung liwan. So yung bawi ko para mabalaan yun lang kung for the confirmation ng biktima nakakaigin. So kapag Erwin ng ano ni siya ginaibalo pa niya sa karon. So na ginagawa yung madalang ng motibo sa sining nga krimen. Kaya ang hiningi nga biktima dun, hindi malagay na kumapirin na makitaan.
4: Isara niyong suspect?
1: Kapag Erwin nag-a-blood yung nag-a-blood kami sa itang.
4: Oo.
1: So na mismo sa kay police lieutenant sa Lakandula.
4: Oh, katropang friends.
1: Katropang Erwin, kinahibalo pa ko na naging motibo sa pagpatay.
4: Oo.
1: But so far sa mga information na ginatawin, no? Ginangalad pa ni investigaran para ma-confirm din kay posible nga na hindi man malayo kung katropang Erwin may kampanan sa libel nga tronta.
4: Ay, naku. Oh, pero isa lang ng suspect, katropang friends.
1: Pero ang biktima nito, no? Though wala naman ko ng record na. Sa Bacolod City Police Station 8.
4: Oh, isa lang ng suspect.
1: Katropang Erwin. Gamo ka na sa karo. Kaya diga pa ang ato niya kapulitan ko na naisinagin yung mga information. At tumod no, sa pagkilala ng kanilang suspect.
4: Oo.
1: So, naman posibleng yung katika Erwin niya motibo sa Renan.
4: Katropang Franz, isa lang ni Kabilog suspect sa motor, gasakay motor, or riding in tandem?
1: Isa lang.
4: So,
1: kaya may ginagsag pa nila, ginagadar pa kung may mga CCTV footage, yes ka lang.
4: Oo.
1: No, kung may mga CCTV footage sa lugar. Para matipon ni nila, no? Kaya, ang investigation ng motor is na ongoing ka Tropa Erwin para masilingin mo mapatod din kung sino binibigay yung suspect na araw sa likod ng krimen sa pagpatay sa kay Bilaong ka Tropa Erwin.
4: Oo. Okay, so ginarantaw ni drugs Japan ka Tropa France nung way na ang gulong ng iba?
1: Way na ginadula. No? Kaya na ginadula. Pero ka Tropa Erwin, hindi mo ka na karoon niya ipotagit ng yung ang information na natin niya nakakasig sa motibo sa sining nga incidente.
4: Oo.
1: Kung sa sining nga krimen niya nag-unbag sa isang karpangin mo.
4: Oo. Tumandok mo niya siya?
1: Tapos sa sibag sa Bacolod.
4: Tumandok niya siya sa panukoy katropang Franz sa biktima?
1: Ay, yes. No? Kaya tagalaga din siya katropang Erwin. Pero doon din lang. Pero dali, kung natanto na masabi lang makita sa mga residente.
4: Oo. Oo.
1: Dito talaga na lang siya nagdagwa.
4: Why man records barangay? Why man na kunano na dakpan ni Sona?
1: Siya lang mismo sa kay Police Lieutenant na kandulang, hepe, dira. Dito sila, no? Duhay pa gani. Duhay mas pa gani. Ito naman yung nakita. Dito lang na background. Dito parang dito.
4: Ay? Basta dumadumad
1: ka na yun? Any record ka lang sa victim.
4: Oo.
1: Kung ano binibin. Oo. Kung sino binibin.
4: Oo. Grabe ba? Ito kasubo si Neymay. Ara pa Japon pinatsanay, ho?
1: Kasi ka na tanong, so far sa window. Hindi pa rin na suling naman yung pansaga na. Kaya ito sa mga
4: Wow. Alright.
1: Pero katapay, ito pa rin ang tandaang interview sa police lieutenant sa Patrick Tola Candula. Ang niya sa siya ko mabay sa Bacolod City Police Station ng Office sa siya tinitinig na sabo.
2: Salamat po sa lahat. May nangyari pong shooting incident sa Purot Mabino Ligon, Bangga Aning, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Nangyari po ito 12:10 po ng umaga, October 9, 2026. And ang victim po natin ay si alias Boy Boy or Burama, 37 years old, born on June 27, 1989, unemployed and a resident of Purot Maghinurupay, Bangga Aning, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Yung suspect po natin is one unidentified male wearing a green raincoat and helmet and riding a black and Yamaha NMAX motorcycle. So ang nangyari po dito, ma'am, ito po si alias Boy Boy, lumabas po ng bahay, buhat ng magka-cash out po sa kaniyang online wallet, ay nagpasilong muna sa isang tindahan due to a sudden pag-ulan, no? After which po ay yun na po yung nangyari na dumaan po yung ating suspect at dinaanan siya ng dalawang beses before siya pintukan ng baril sa ulo. So while the victim was at the said location, yung suspect po to returned the second time. Upon seeing the victim, yun na nga yung ginawa niya. Hitting him in the head, the suspect thereafter immediately fled the area aboard his motorcycle and proceeded toward an unknown direction. So after which po, responding medical personnel of Barangay Punta Taytay ay attended to the victim and declared him lifeless due to multiple gunshot wounds in the head. The crime scene was subsequently processed by BCPO Soko and recovered 4 pieces of fired cartridges cases believed to be a caliber 45 pistol and other vital evidences na pagmamayari po ng victim. And the cadaver of victim was brought to the funeral homes, no? As of this time, continuous po rin yung conduct natin ng investigation on the possible persons of interest and the motive and the circumstances of the shooting incident po.
5: Sir, ano yung background ng victim?
2: The background po ng victim po, ma'am, is yun na nga po. Ang pinaka-basic po namin na alam is unemployed po ito. And sabi po ng mga witnesses po, hindi po talaga siya lumalabas ng bahay. Lumabas po siya ng that time due to the kailangan nga daw pa niya mag-cash out sa kanyang online wallet. So, as of this, wala naman po kami nakitang record. So, we'll be looking at a possible new angle kung ano po talaga yung nangyari regarding this incident. So, isa pumunta na kanina, sir, at saka pupunta din sila mamaya, sir, para makuha din namin yung mga salaysay nila regarding kung ano po yung alam nila sa insidente po.
4: Oh, Katropang Franz.
1: Katropang Irvin, no?
4: At large Japan, may bala na suspect?
1: Oh, yes. Pa... So, okay, do. Ano to? Medyo malugod na ito i-identify
4: kung hindi pa klaro.
1: Pinuto, ang suspect ni Katropang Irvin, no?
4: Mm-hmm.
1: Ay, si, doong lakas yan eh. Naka-helbet ang daan. Nag-ano pa ka?
4: Oo.
1: May, ano pa, naka-raincoat pa. So, kaya sa naman ni Katropang Irvin, hindi pa gini ma-identify.
4: Mm-hmm.
1: So, sinabi niya yung suspect sa likod si Mi, no?
4: Mm-hmm. It is apparent lang na ano lang kasubo lang kahit naka-experience na kita sang amunin mo may pinatsa na may tiniruhay and until now it happened, no? Gina-consider ni sa mga extrajudicial killing wait kabalo kung sino ang mga nagahimo sini either ano ba mga perpetrators because of drugs or basic personal do amo na blo.
1: Ang mga nakita parin, no? Kay, ano pa, do, gina, ano, pag-isang kapulisan niya, maning minatutupan din nila kung, sino, ginili ang, ano, sa victim, no? Na, ano, ginili mo sa iya.
4: Mm-hmm.
1: Kaya, medyo, madalong-dalong, maling ang hindi niya kaso, kung, why, kaginili isang may, mga na nagabi, may mga nakaaway o kung may mga na kontrabe, sibling at medyo ano gini, no? Dalun-dalun din sa bahay niya.
5: That's why.
1: Rason nga may kamang na nga agin ano gid no? May rason gin ni kung nga agin patagi sa apartment.
4: No. Oh. Pero well siya, to kon anong development na subinad daw. Importante lang
1: yes, so. Na-record niya. Ano pa nga na-update na time to time kay Kapo Irwin, subong ang diri sa Shadow Santa Lisa ginahulat pa ni. Ang ano no? Ang investigation dire. But ta confirm to no? Kay ting suspect do na resto diri subong nakaunong sa kustodiya sang Talisay City PLP. Ang nga suspect katropa Irwin ay di sibong sinob na crime operative ko ng suko kay i-parapin test niya. Sa information pa nga na-receive do allegedly naging tiro yun yung gamit ang sulpak ang biktima. Which is the yaman ikon abyan katropa Irwin do, sa mga initial tanong information do nakabase nakagamit ng tunoblaw.
4: Grabe oh. Ano naman tughong naman nakayup-yup naman
1: siya mo na. So, tiyari, sa mga kataparwin, no, natunta lang din. Ari kita actually, dito sa Talisay City TNT para makagather kita kung bastante yung mga information. Angot sa lakas investigation sa so, sining nga, ano, you know, pag pinapatay. Sa so, isang makalalaki dito sa Zone 3 sa Barangay Concepcion, Ciudad, siyang Talisay, Katropang Irwin.
4: Oo, oh, ginaprocess pa subong, Katropang France?
1: Yes, din na si Kaso na subong ang suspect. Ready, din, may, ano mo siya, para pintas na siya.
4: Oo.
1: Katropang Irwin, actually, nag-abot na rin ganito ko from the crime scene. Nag-proceed lang kita dito.